0: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
3: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: At first I was afraid, if Toyo...

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney

0: Mga gipamati, mga kasama, the best gidning Bioturf Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Bioturf Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang Bioturf Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Red Horse Beer Inuman Whistle.
2: Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay.
1: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Mga ka-senyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
14: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglaro. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3.

0: level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318 1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protect Chan?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yakult!
4: With proper diet and exercise.
5: Yakult!
4: Kaya panalo ka dyan!
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
5: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
2: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling!
13: Ahoy! Kidney Care Time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Bag!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Kining corned beef na lang usab, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Di man sa'yo pang okay ra.
6: Pero,
7: sa

0: diet and exercise, nakagdud ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi, maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow, fries with dip!
7: Egg sandwich and mac salad.
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
9: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
12: Rexido Forte.
13: Mas paspas, banatopat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
17: Buhata na!
18: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
19: Unilab yan.
18: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
21: Oras sa DYHP. RMN Cebu. Alas 8.23. Kumusta mga katong signal karon? Okay na ba atong audio? No, okay. So, mga kaigsunan, Luzon, Visayas, Mindanao, o Gakutob sa Mabot sa itong Sibya sa Tibuok Kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta ninyong tanan? No? Live gikan diri sa Bukirang Bahin sa Gihulngan Negros Oriental. Mayong buntag sa tanan. So, kumusta mga ka? Okay na ba atong signal, names? Di ami karon sa lalawigan sa Negros kay ang atong kauban si kasamang Benji Tanghian, atong gi-congratulate di ay kay ni intra na sa laing chapter sa kinabuhi nga mao ang kami niyoon. So congratulations kasama nga Benji og ang iyang kapikas nga si Sheila May unya nindot sad no nga nakasuroy ta diri sa lalawigan sa Negros kay wa ko malimot mga 2012 pa to nga naka-arami panahon sa linog no dere sa Negros Oriental diin miarita aron sa pagpanghatag sa mga relief goods unya paghuman nakabalik ta kini karon so mo na nga sa makausap pa mayong buntag natong tanan so okay ra ba okay man to signal no unya ang atong medyo night challenge gamay tungod kay nagamit ta og hinay pa ng internet dere may gani kay natay mga kahimanan nga nadala. So muna naka-live ta. Ato pasalamatan si kasamang Buen Alguno na mo ay naka-dala sa atong program. Sukad pa niya ito milabay nga Sabado o niya kagahapon o kaganinang buntag. So 6 to 7 lang siya kaganina kay doon na di ay hearing si kasamang Buen. So muna nga what a choice na programa ta. Kaya mupulin ako program si kasamang Benji. Niya simpre atong tohatagag higayon. Kay iya mang big day no kagahapon adlaw o niya on leave po siya so kanang absent ko sa kong program si Benji may mo puli unya usahay si kasamang Buen so tungod kay si Benji may sold man sa line chapter sa kinabuhi so atong gihangyo si kasamang Buen nga siya lang usa dito mahabilin sa Cebu so iyang gipakyaw ang akong programa sa buntag o programa sa gabi. Salamat kayo ng ato kang kasamang Buen Alguno. Okay. Unya, unsama ni ato atubutan dili? Sige. Challenge kayo ni. Di atong technician dili kasamang names Kinyones. Astas kasamang Aida Tampus na appeal po doon ka technician ron. Okay. So mga kaigsunan, alita sa atong mga issues ng atong sundan kay kagahapong adlaw nagmonitor ta sa mga panghitabo sa atong nasod. Daghang mga panghitabo, no? Unang-una nga, nahuhungihong nga ilisan si Alan Peter Cayetano isip Senate President. Pero wa madayon kagahapon. No? Ang madayon kagahapon mao nga di pagkonvina sa Senate as an impeachment court. Ugun niya doon na sa paglaro na sa stand nila ni JVL Sito o ginuman ni Mig Subiri na pag-voting last Monday, last week, naa sila sa, ani abstain sila. Sa ito pa, nagpaila sila na independent na sila. Wala sila ni former Senate President Vicente Soto, wala po sila mabutar ni Senate President Alan Peter Cayetano. So sila duha, nabuta ni abstain. Pero kada hapon, ipaklaro na gyud na kinini ang ilang giklaro nga aris sila sa minority. Okay, gamay lang kayo mga kaigalaan ha. Kaya mulad na natay gamay pang adjustments. Kumusta man? Asa man ito butang, Dre? Okay, gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Okay. Okay na? Okay na? O, sige. Salamat ka sa mga Jane. Na-apil o ka-technician si Jane Gallardo o si kasamang Aida. Okay, nga si Raymart Pugoy sa Brito o si Kay o ingon man si kasamang Gerald. Okay na? Sige. So, muna mga kagilan. Unsa may mga implications kagahapon? Ang una, ang pag kinini ang pagpaklaro na sa stand nila ni JBL Sito o Mig Subiri nga kinini ang diya sila na belong sa minority. So, giklaro nila. Atong paminawang tagalit ni video, pwede ba? No? At ang paminawang si Kalisa Kunukurag. Ang statement ni JBL Sito o ni kinini ang Mig Subiri.
15: But as I have mentioned to you.
17: Correction, Mr. President. 13-11.
15: Yeah, well, in the, it hasn't been corrected because Senator Subiri and Senator JV said that they are independent, but I, same with Senator Pia and I, we started out independent and then Senator Subiri asked us if for the purposes of we can join the majority. So it's their choice if they remain minority or they join the majority or if you can get two more members, then you will be the new majority.
19: Yes, Mr. President. Mr. President, may I?
15: Of course. Former Senate President Zubiri.
19: Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence-sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you.
15: Thank you, Senator Zubiri. So, Senator Hersito would also like to manifest.
22: Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor no, that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess at this point I would like to maintain my independence. Yes.
15: And I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14. But until the time that we vote, any member we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority?
22: Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority.
15: Okay.
22: But again, I would like to thank you for for the respect. And we will all still be friends. No matter what. Thank you, Mr.
15: Thank
22: President.
15: Thank you, Senator Hersito. So, the Secretariat has that noted and we can now compute the membership at a 13 11.
21: Okay. Okay. So, mao to ang itabok kagahapon sa pagpadayag na, no? Sa kiniang stand ni JB Ejercito o ingaman ni Mig Subiri kagahapon at dawa. So, ang majority karon is very slim lang yun. No? Kaysa ako nang ikadiscuss sa milabay ng mga programa, na kanang Magic 13 is very important. Tungod kay dunay 24 ka mga senador, ang iyang simple majority is 13. Kay 1/2 + 1 man. No? So, manay simple majority. So, ang karon na nahitabo, 13 ang kasenador ang dia sa majority, 11 ang dia sa minority. Duha na lang kuwansan. So, manang very slim, kung makabira sila o duha, wala na tag-ubor, kung makabira o duha, ang minority, mahimo nga sila na pod ang bagong majority. So mabutang sa si Cayetano, mabalik sila nga to sa minority. Nga nga nung importante man ay mag-ilog man sila ining kisa majority, kisa minority. Tungod kay Seaman, maoy, nga to man sa majority, sila may mabuot kinsa ilang himuon nga Senate President. That's number one. Kinsa ilang pro-tempore leader, kinsa ilang majority leader. Sila man maoy magbuot. Appeal na ang mga chairmanship sa mga committees. Labaw sa tanan ang committee on blue ribbon, no? Kay mo na mahigalay mo investigate. Mo na nga magtag-ubwar gyud. Kini karon gani do na mga committee chairmanship nga gi-assign pero medyo natingala tagamay ha nga wala pa ang sa Senate Blue Ribbon Committee. Atong pabuton kung gisay matudlo anang Senate Blue Ribbon Committee, no? Kay kini ni ang importante man kayo kay kung pananglitan ibalik na ngadto ni Senador Rodante Marcolita, malagmit iya gyung ipadayon ang investigation sa flood control scandal. O kung mapadayon ang investigation sa flood control scandal, ma-invite niya katong 18 Marines. Ma-invite niya si Gutisa, ma-invite niya si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, o gaing mga si Amina Pangindaman, pwede niya ma-invite. Kaya naaman sa Senate Blue Ribbon Committee ang power no, sa pag-investigate. Pero kung mabalik na ngadto sa kini minority kalbay, majority na po, kaya makabila sa lagduha, ang mahitabo, sila na po yung mahimong Senate President kung kinsa ilang piliin din ha, o niya sila yung mabuot kung kinsa ang mahimong mudala sa Senate Blue Ribbon Committee. So mo na'y kamahinong danon. Kaya mahitabo magudani, murag kining leadership ro ni Alan Peter Cayetano, ga, kung gini, kanang medyo daungaw, no? In fact, si Alan Peter Cayetano, niyang konsagira na, na tungkol kay very slim ang margin between majority and minority. Duha na na kabuok. Kung makabira o duha, sila na po makakuha sa 13. Kinsa man sa mga senador ang mabira nga duha, ibutang ta lang, medyo madali o kabira. Malagmit, kay sa pikas o pikas, doon may mga hardcore gyan. Pero doon na po ay pwedeng mabira-bira. Diha, mula ni sa election sa Amerika ba nga, doon ay mga states nga blue states, doon ay red states. So doon ay Republican, doon ay Democrats, kada nga states. Pero doon ay mga gitawag o swing states. Sa ito pa, kanang mga swing states, dili na siya mailani mo kung Republican ba, usahay mo Republican, usahay mo Democrats. Mao sa di. So kinini ang sa Senate, doon ay mga senators din ha, nga pwede pa mabira-bira. Muna ay tanawon nun. Kaya kung atong tanawon, kinini ang real talk lang, o magbinirahay din ha, doon na may mga anchors niya sa pikas o pikas na habig. Mula mo ganyan nabutang ng Senate kalon nga doon ay pro-Duterte, anti-Duterte. Nain ano yung mga sitwasyon na ron? So kung ari ka sa mga against o ari ka sa administration, in fact, kinisla si Risa Ontiveros, nabilong naman sa administration party, inana, no? Sila sa ilang pundok, nag-uban man sila dito, kunta sa mga Duterte, kinisla si Risa, Kiko, Bam, mga hardcore ni, dili sa pikas nga grupo. Dili ni pwedeng mabilabira. Mura ni sila, o kanang, klaro giba, na doon ay stand sila nga anak din sila. So Kiko, Risa, Bam, Lakson, Ugsuto, i-appel na lima sila. Ano po sa pikas, na medyo di po mabira, kini si Bato, kini si Bunggo, Rodante Marcolita, kini si Ruben Padilla,
0: uging man kini si Malagmit kin sa Amy Marcos. So mabutang na to nga mo ni mga angkos. But ang uban ana, pwede man ang bilabilahon pa aron nga makuha ang kinsay sunod nga Senate President. So mo ni ang atong gisundan karon ang liderato diha sa Upper House. Kay inig about sa impeachment, dakong butang ha, o ikaw may Senate President, dakong magagtingog niya sa Senado. Ikaduha, ikaw may mo preside sa impeachment atol na sa hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dakong butang na, na ikaw mo o mahimo nga kinini ang presiding officer. Kay ikaw man mo nagtimon sa inyo diha nga pag pahigayon sa impeachment hearing. So muna'y mga grabe kaayo ka dakong hinungdan. Labaw sa tanan ang Senate Blue Ribbon Committee kay pwede man pananitan o magsige ang impeachment trial o ilang ingnon nga mag-NWF ta impeachment trial o nga mag-TTH ta nga mag-investigate ta sa flood control project. Mabisi pagmayo ang Senate pero mapatas ang issues nga maimbestigahan. So doon ang investigation against ni Vice President Sara Duterte, doon na po investigation labot sa flood control project. Unsa may mahitabo sa mga tao. Kaya kining impeachment, laba, di man malikayan. No? Real talk lang kita. Kuan man eh. Importante man sa perception sa publiko. So imagine kayo ni Glunis, makabati ta nga ikulata panalitan si Sara Duterte sa impeachment court. Ini kamartes, makabati na sa tana ang katulog po flood control. Unsa may mahitabo sa kining mga tao. Nakaw na yung butang. Whereas kung panalitan kung kining minority karon sila may muda sa Senate, makabira sila og lainduhan, sila mo dumala sa sila magbuot, sila mo ay mo preside sa impeachment trial, ila ang Senate Blue Ribbon Committee. So, ma-focus sa impeachment isara. Di na madunggan ang flood control project. Mahimo na nga mahitabo. Muna nga, dili malikayan, gaumidugod ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mahimo nga mapulihan siya, mahimong dili, no? Sumuni ang tag-ugwar karon kay ang leadership diha sa Senate gamay ra gyud og kon ha, ang number is only 13 aron makuha ang leadership. Karon na ana sila 11 kay ni paklaro na si JBR Sito og si Subiri ni paklaro na nga di asla sa minority. So duha na lang ilang mabira. Kinsa man ilang mabira ron? Ang pressure grabe kaayo sab. Kung ato mabantayan, gahapon palandaan nga mauni ang mga panghitabo, gahapon sa dipagawas og migawas ang mga balita labot na sa pagpasaka sa DOJ. Gikan to sa ombudsman tong maong nga report na pasakaan og kaso nga kinini ang plunder si Senator Jinggoy Estrada. So sa may mitabo, kung ma-plunder si Jinggoy, magawasan og warang panalitan og mapreso siya, maibanan ang mga senador nga mo kamada unya sa discussion atol na sa impeachment trial. Another iban ka na. Pero makabuta rin gihapon basta within sa Philippine jurisdiction ra. Pero papiliyon ka kung ikaw ma-jingle. Kinipresyon mo na kayo. Kung sa mo, join mo rin sa among grupo sa minority or mapresyo mo. So ang medyo doon ay threat na malagmit mabira. Kini-jingle, posible na yung mabira kayo mapili man ka. Pero jingle po posible pag may jingle. Ako lang balugan na lang. Magpapresyo na lang ko. Total, to naman akong amigo dito si Kwan, si Bong Revilla. Pwede sana. Pwede sad sa maingon niya, mapapriso lang ko, kaya kasuway naman sa kapriso sa una. Pwede sad. But how about si Chief Escudero? Joel Villanueva. Kaya una ka nun, Jinggoy pa man lang. Kini pa, kurat man gini. Kini kang Jinggoy nga nagkabuklon nga doon ay plunder case, nga ipasaka batok niya. Inana ang pressure ka nun, ha? Muna giingon ni Senator Alan Peter Cayetano nga grabe ang tag-ubor ang atong makita sa itong mga mata. Lahi sa aktual nga mga panghitabo doon sa likod. Nga grabe ang binirahay, grabe ang panguyabay o grabe ang pressure. Pwede man kang pressure on pinagig malita. Mabalhin din kaya malita. Pero og ikaw, senador, pwede po di ka madag malita kay doon na kay prinsipyo. Pero ang lain nga leader sa pressure mao nga delikado mapriso ka. So kung ikaw mo ay nasa, if you were in the shoes of Jinggoy Estrada, Joel Villanueva and Chief Escudero nga kining ilang mga ngan, gi-appeal nga matod pa involved sa flood control project. Although kanang maong investigation laksyon, wak pa na mahuman. Kaya wak man tiyos ang laksyon, manang partial na ang iyang report. Kung panalitan o si Marcolita may mudaan na, mahuman ka na kanang maong investigation. Kaya wak pa man mahuman. Di man po ba mirma ni Kumang Senador, kaya nga nang mapirma man ni nga partial pa man na. Wa man na makumplito. So wala kumplito ha, kini mong investigation. So kaya wala makumplito, kining tulo ka mga senador lang ang na lambigit. So karon pagkalambigit yung tulo ka senador, pwedeng masubject na sila sa dakong pressure. Pagpili mo, mabalihin mo dito sa minority o mga preso mo. Inana, kagrabe ang pressure karon. So, dili nilalim nining tulo ka mga senador. Kung panalitan mabira nila ning tulo ka mga senador, awa na, makuha na ang liderato sa Senate. Sila na po ang bagong majority. Or, mabira nila ang duha ka mga villiers. Kaya kini duha ka mga villiers, medyo kumani, kini ni ang nakautang o kabubuto ni sa mga Duterte, everybody knows, ang whole country na hibaw, nga si Mark Villar, secretary ka na ni former President Rodrigo Roa Duterte, o si Camille Villar, gi-endorse po na ni Vice President Sara Duterte, apan inig-abot sa pinit-anay na. Doon na may gitawag principle of self-preservation. Inig-pinit-anay na, asa man ka, kung ang ilang mga businesses sa mga Villars maoy tuyuan, maoy pit-on, muabot ang punto nga mamili sila. So maingon, asa man ka, kinini ang madaot inyong negosyo, gukuron inyong negosyo, madaot inyong mga taxes, o mabalhin mo dali. So kabantay mo, ang mga senador nga di asa may majority, medyo kaning mga senador nga murag uyon ngadto sa mga Duterte, dunay daghan ng mga bagahe nila under pressure. Ang dili sa mga minority, medyo okay lah. Murag medyo chill-chill lang. In fact, kanang uban anak, pwede nga duwa-duwa lang sad. Nga pamulitika lang sad. So muna ang mahitabo, no? Niining mga sitwasyon karon. Pero inikabot na sa conviction, labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lahi na po ang kamada. Kay mas lisod man, kay mas taas man ang number na gikinahanglan sa conviction. Ato lang ang gibalikan ron tungod sa mga panghitabo kagahapon. No? Na nipaklaro na si JB Ejercito o ingman si Subiri. Sumula to sa pagtag-uvoir last Monday, kini de si JB Ejercito gibirane sa minority nga pwede baka mauban dire. Giofiran siya na Senate Majority Leader. May ito niingon siya kagahapon nga salamat sa inyong offer, isip Senate Majority Leader, pero walang niya dawata. So naa siya, may abstain siya. O nabutang po niya sa doktrina Simbahan Katoliko, doon ay langit, doon ay impyerno. Kini sa nas purgatorio. Kini si JB Ejercito o kini si kini ni ang Mig Subiri. No? Pero kagahapon, nagpaklaro sila nga they would want to be associated with a minority. So tuwa na po balik sila sa minority. Unsi na ang minority. Duhara ka mo kinabirahon para makuha ang leadership diha sa Senate. Nga nung gusto bilang kuhaon, dakong butang, balikon ako, alon sila may mo control, sila maoy magtimon sa impeachment. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee is very important nga butang. Kay aron nga kinini ang ma-focus. Kay akong tanawa niya, real talk lang. Kung makuha o balik sa minority ang majority, sila may Senate President. Kung kisa ilang ufilan, gawas man ito nga ni Subiri. Dili na mabalik si Soto kay mura doon na ito yung mga kuhungihong na mangita sila glain. So ibutan ta si Subiri, gikan sa iyang pagkakuan, gikan sa pag-abstain, pwede siyang bilahon himuon sa Senate President. Kung sila mo'y mag-kontrolar sa Senate, dili na gina, kanang Senate Blue Ribbon Committee, akong forecast, dili na, isgutan ng flood control. Padayo na sa impeachment, tuloy-tuloy na impeachment na. Pero kining kang Senator Alan Peter Quintano, tuloy-tuloy ka po ng impeachment. In fact, the Senate was already convened as an impeachment court yesterday, pero malagmit man gud nga ilang tagaag time ang pag-imbisigal sa flood control project. So mo na mahinundanon, no? Ang leadership diha sa Senado, medyo sigig katandugunon yun ang leadership sa Senado. 13, may magic number. Inigabot sa conviction, ang magic number is 16. Atong tanawon, himay atong tanawon kining mo mga senador, sa ilang gipakita nga mga batasan kagahapon o sa last 2 weeks, unsa ang ilang mga batasan nga ipakita, more or less makahimo pag forecast o pailabot sa pressure. So 16 ang gikinahanglan pag kumbikto ni ining Vice President Sara Duterte. Atong ipadayon og isgot taod-taod mga higala at sa ipadangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom kay gikan sa leadership sa Senate arita sa impeachment trial kay nag-convene kagahapon unsa may mahitabo sa impeachment trial. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Standby.
1: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro.
23: Use under medical supervision.
24: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
25: Oh shucks, oh shucks.

0: sinigang, asim kilig sinigang, basta Knorr, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
3: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
14: Wow, mama! You know I love the all-new Protect soap.
15: Me too, mama!
13: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
16: Ako po, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
15: Papa!
13: Germs. Pag all new Protect soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
17: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
19: Mami, undangi ang drama.
18: Angeline,
19: na ako'y na-discover nga timplado na, lamiaw.

0: sa timpladong sarap, kaugdjud ka!
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
0: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Bag

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikid computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas modaghan ang virus sa sipon, muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong takna, alas 8:57 na. Okay, arita mahigala sa tulduga mga discussion. Atong balikan ha, liderato pa to sa Senate atong isgutan kay ganina, balita sa impeachment. Nga katong sa Senate, ma-appreciate na tuldugang ang pagsulti na ni JB Hercito kagahapon, nga giufiran din siya isip majority leader, apan wa sa muda yun. Moto nga, kung atong matanawan, kung wa pa si Bato, mutunga niya itong Lunes, dili gibakuha ang liderato sa Senate. Bisan ug mutunga si Bato, kung nituman pa si JB Hercito sa kinaniyang ilang sabot, malagmit o bidawat sa offer. Malagmit sa guha si Bato, makatrisi gyapon sila. In fact, kagahapon kung nipadayag si JB Hercito nga gusto na kong mo-join sa majority, o 40 na ang majority. So dili na inanaunta ka crucial ang buto ni Senator Bato. Pero kagahapon sa sulti ni JB Hercito nagpakita ni Samot og ang emphasis unsa ka importante ang pagtunga ni Senator Ronald Bato de la Rosa nadtong milabay Lunes og ipay kayo ang mga supporters ni kanhi presidente Rodrigo Duterte adto. Kay nailban ang leadership. But sa pikas bahin ug suko sa sila ni Bato kadtong mga dili modapig sa mga Duterte. Kay dako man ang role. So arita sa kinini ang impeachment. But before ana ato sa dawaton ang report ba kay galaan kay dunay babae nga Filipino Chinese nga dunay daghang kasong estafa na dakpan kini sa CIDG. Ato sa dawaton ang report uban ni kasamang Arnold Bustamante.
10: CYHB.org RMN report.
1: Kasama ng Atty. Rufin na nagpangyod sa mga Pirugyanan sa Baraod, alas 5.45 sa hapon itong Biyernes, ang usa ka babaeng nga nagatubang o daghang ka mga kasong istapa sa korte, human kini magtago-tago sunod sa upat ka katuigan. Ang Criminal Investigation and Detection Group, Cebu City Field Unit, ni serve sa warrant of arrest sa bato kang Michelle Gochu, na nailasab nga si Michelle Lin Gochu, 44 anyos o saka Filipino-Chinese, nga taga Real Street sa Barangay West, Ormoc City. Siya narakpan na dito sa White Hills Subdivision, Barangay Guadalupe, kining sa Banawa, Barangay Guadalupe, sa Rakmay Sugbo, pinasikan sa warrant of arrest, kagilubatan sa managlahing korte, dinhi sa syudad sa Sugbo. Si Chu nagatabang kinig walaw ka mga kasong staffa, unong niini ang walay gitugot ka piyansa, samtang duha doon ay piyansa nga 108,000 pesos o 80,000 pesos. Ang kapakasikop ni Chu, kinipinasubay sa Upland Pagtugis, nga may flagship program sa CIDG, din nilang target kanto nga mga labing pinangita sa mga nga mga akusado, nga nagko nga mga krimen. Si Chu sa investigasyon sa CIDG nabutang sa top 8 most wanted persons sa Central Visayas, subay sa kadaghan sa mga kaso nga gitumang nini o nagtago-tago sunod sa apat katuig. Kasamtangan nga nabalhog sa buhatan sa CIDG ang akusado o gidala kini sa korte nga nag-issue sa ihang warrant of arrest. Ang unong nga mga kaso nga ihang gitumang pulos walay mga bail recommended, mao kini ang kaso nga swindling dito sa sala ni Judge Robin Fermin Altobar, ang presiding judge sa RTC Branch 29 sa Dakbayan sa Toledo, pinitsahan itong Mayo, BC, o Mayo 15. O niya, ang ikanawang kaso, mao ang kasong istafag hapon sa sala ni judge sa Judeline Hugo Tapia Minchaves sa RTC Branch 59 sa Dakbayan sa Toledo. Ang ikatulo, mao ang hapon ang istafa sa sala ni presiding judge sa Robin Fermin Altobar sa Rakbayan sa Toledo, pinitsahan itong Agosto 16, 2023. Ang ikapat na walay bail na girecommend, mao ang kaso ng istapa sa sala ni Honorable Judge Anaclito Hilburingo de Barocos, ang presiding judge sa RTC Branch 17 sa Rakbayan sa Sugbo. Ang ikalima, mao ang kaso ng istapa ngayon sa sala ni RTC Branch 14 na presiding judge sa Merlo Pasco Bagano. O ang katapusan nga kaso nga wala niya pipiansa, mao ang kalapasan sa estafa sa sala ni Honorable Judge Estela Alma Cinco Caruso sa RTC Branch 12 sa Dakbayan sa Sugbo nga pinitsahan na ito Nobyembre 13, 2024. Samtang ang iyan nga kaso nga dunay bail nga 80,000 pesos dito sa sala ni Honorable Judge Stewart Ramon Himalaluan sa RTC Branch 7 sa Dakbayan sa Sugbo o kang Honorable Judge Ferdy Espiridion Rideral, ang presiding judge sa RTC Branch 87 sa Dakbayan sa Mandaue, din nagitugutan siya nga makapiansa o 108,000 pesos. Usa sa mga operatiba sa CIDG 7 nga itong nahinari may bukyag na taon-taon na nila nga giparinan o pangita kining mga maong akusado human na migawas ang ihang mga warrant o maresa ng labay ng mga tuig o ilahang nasairan ka sa mga tonorofil nga opat yun katuig ni siya nga nagtago-tago o may likay sa mga autoridad nga muda ko punta kaniya pa na kagahapon o dito nga Miyerkules o Birnes na matikdan siya sa usas sa mga lugar dito sa Dakpay Sugbo, particularmente na sa usas sa mga balay diha sa Banawa, Barangay Guadalupe, na mahinungdan nga manampuson kininanakpan sa atong mga otoridad. Kasama mo sa CIDG7 ang yung Radyo Man Armus Man TDYHP. Tatak, Aramen.
9: Radyo mo nationwide.
7: Okay, salamat. Kasama ang Arnold Bustamante sa imong report. Alita sa itong lugang mga issues. Atong takna alas 9:03 na sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon o inyong tulumanon nga straight to the point. Makaigsunan atong balikan ang atong hisgutanan labot sa impeachment. Kay gahapon na convene naman yun ang impeachment court. So nagsulot na sila sa ilang mga tuga isip mga senator judges. Ang mapreside, si Senator Alan Peter Cayetano, considering niya siya may Senate President. Kung panalitan mailisan o Senate President, kung panalitan mailog, pagbalik ang majority niining grupo nila ni Tito Soto, lahi na po yung preside. But sa pagkakaroon, medyo pabor, at si Cayetano Abogado, obsama yung preside sa kinaniyang impeachment court. Kung mailog kong balik, ang abogado sa PICAS, si Kiko Pangilinan na. Sumuna nga doon ay mga hungihong nga giufiran po si Kiko nga siya maoy himuong Senate President. Pero matod pang Kiko, magdili sa interesado. Kaya may tabuan ni ko, ang preside, dili lawyer, medyo tanaw pa ko sa igawa na, no? Kaya sa mga milabay ng mga impeachment cases nga ito nabantayan, kato si Indrili lawyer man. Siya mo ay nag-preside sa impeachment case ni Renato Corona, Chief Justice sa una. Kato pong impeachment trial ni IRAP, considering na President may subject for impeachment, so ang Supreme Court Chief Justice, si Davide, maoy nag-preside. So kalon si Cayetano, no? Until na mailog o balik sa minority, kay anytime, pwede man lang ilogon. Kunya kalon nga wala si Bato, kay dili na mapakita usa, kay doon na po siya mga higalay mga problema, na ato na hisgutan sa unyang taon-taon, unsay legal implications ana, ato na isipalit o diskasyon unya. So pagkakaroon, dili sa pagkita sa Bato, in fact, wa siya ma-appeal pagpanumpa isip senator judge. So 23 lang ka mga senador ang nakapanumpa. Unsa may tabuan ni? Eh? Ang 23 senators, ang giingon sa Constitution, ang pag-convict, kinanglan og 2/3 votes. Now, ang 2/3 votes, bisan pa man o ba 23, aray ni mo kuhaon yun ang 2/3 sa pag-ihap sa number of seats sa Senado sa Pilipinas. Doon naman tayo 24 seats. So, ang kwintada ana sa 24, doon nagi po 16 votes, nagi kinahanglan. Asa man makakuha og 16 votes ang taga ang gusto na ilang kumbiktuhon si Sara Duterte. Muna yung akong question. Kay kung makumbikto si Sara, matantang siya isip Vice President, ikaduha, mahimong di na siya makadagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno. Consequently, she cannot anymore run for President this coming 2028. Muna yung tabo. Now, kinini ang asawang sila manguhaan ng 16 ka senators. Bisan pa o si Bato dili umpakita. Ang ilang kinahanglan, 16 man yun, ka mga senador. Now, kung atong tanahon, remember kung mabalik nila lang, katong una sila yung majority pa, 15 man sila kabo. Karoon, nahimo na mas lang, 11 na lang. Kung makabira sila o laing duha, ibutan ta lang, malilang lang duha ka mga bilyas. Kay vulnerable ning duha ka mga bilyas. Kung pasagdan doon mo ning mga senators, tanahon ako, og imo inon tagaan sila sa tanan freedom, conscience sila, pabutuhon sila, pinaagis konsensya, tanaw ko dili makuha ang 16 votes. Di gid makumbikto sara. Why number sa Senate? Pero kung gamitan og pressure, na wa dito wa dire, which is, wa na to makita, but sa likod, grabing tinawganay, grabing presuray, maunay kuyaw, no? Nga tanawon sad. Kay kung atong sa ako nang ginoon, akong forecast ani, pasagda ng mga senators, why influence? Imo lang inon, sige butar lang mo, according sa inyong nakita, based on your appreciation of the evidence, based sa inyong konsinsa, tanaw ko din, magkumbikto sala. Kay ang musiguro gino kumbiktong sala, diha, sa ako nang ginoon, Risa, sure gina, sa ilang mga pronouncements, wano eh, kumbikto na sa, kwan, sala anak, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, Ping Lacson, kanang lima, sigurado. Now, kung kanang lima, sigurado, nga mo kumbikto, kinahanglan sa 11. Kinahanglan 11. Aron nga makumbikto gyud si Sara. Kay og lima na mo kumbikto ni Sara, ang uban dili, absulto. Og maabsulto si Sara, magkadagan pagka-presidente, humantikaan. Kaya sa pagkakaroon, si Sara Duterte mo ay number one good sa mga surveys. Although, matupan nila nga may saka-saka na si Lenny Robredo, medyo gamay na lang ang margin, matod pa, malagmit. Pero si Lenny, ningon naman good niya di sa mudagan. Pero kung makadecide siya ng mudagan, malagmit, doon na siya chance. Ikaduha, si Rafi Tulfo. Amot, makatuo ba mo nga si Rafi Tulfo o si Sara tayo na kuno. No? Ako naghimo magkukulingon nga pangutana sa akong Facebook page, medyo lahi may nigawas. Pero og ato basihan tong solving nga nigawas, ambot o sa tugay giunsa kanila pod, tabla na si Sarah o si Ram.

Bangga. Pero ang una karon gyud nga atubangon kining impeachment case ni Sara Duterte. So, kung atong tan-aon makabira ba ang administration sa tanan power nila? Malagmit, no? Pero grabe gyud ang pressure. Mahimo nga kini mga senador dili pwedeng imong hatagan malita. Pero mga hadlok ni kung imong ipampriso. Kinundaan sila si kon sa ko nang giingon kini si unsi na maslaro no kay 9 sila plus ni balik si JBL sito o inuman si Mike Subire. So unsi sila pila may kinahanglan nila nila unsi 12 13 14 15 16 kinahanglan 5 kung ilang birahon ang 2 ka bilyar 13 na sila mailog na lang majority mailog na leadership sa Senate mamilas ang tulo. Mahimo ba ang birahon nila si Joel, si Jingoy, o si Chis? O niya ang barter, wala na may kaso. Butal na mo. Maman ay nahitabo ron sa pagkakaroon. Imagine ka, gahapon sa mga panghitabo, maupo'y pagawas sa mga reports labot sa plunder case ni Jingoy. So si Jingoy, ana, makaya bang dadon si Jingoy? Kung ikaw may Jingoy, ang samay mo una-una, mulaban yung ang Sara o unahon ni mo ang imong kaugalingon? Dili ka ang principle of self-preservation maoy mo mulabaw? Kay, minta unahon sa akong kaugalingon, una kumutabang sa uman. Pit-on sila, ana. Sumanagmit si Jingoy, ma, dapat ni. Pero pwede sa nga dili. E may Jingoy, total, naanad naman ko daan o nasuway nung kong priso sa una. Ikaduha, okay na ako mapapriso. Total, kung dili mo magkakuha 16 votes, unya mo absilto Sara, o si Sara lang po yung pagawa sa kupuhon. Malagnit mo na iyan una-una. Pero how about Joel? How about Chis? Dili ka mo ilakilak si Hart, ibanghilista na kalakiha o mapriso si Chis? Mapakahiro ka si Chis o musulod sa prisuhan? Or mo give up Chis? Kaya simple daghan magi mo tambag ni mo na kasabot may nakay prinsipyo. Pero karon delikado man ikaw man may musulod sa prisuhan. Unahay mo kaugalingon. Malagmit, mabira si Chis or si Joel. So kining administration sa tanan power nga naan nila, pwede nilang mahimo ang tanan. Pero although, di pa ginin mo masiguro mga senador kung maingon sa doon naging sa prinsipyo, sige, mapapriso lang eh. Kay ang imong karir man sagod, nakataya niya. Kining mga senatorables nga mga re-electionist by 2028, di man ang maginis mga tao? Ibutang taha, kinsa man yung mga re-electionist. Ang pikas o pikas na habig. So, timan inin niyo ang mga senador, nga wa ninyo mauyon eh. Huwag ari sa kang BBM na side, sa mga pink, so, kung mo sa mga senador nga mo laban ni Sara, timan iayaw, butar eh. Kato po mga taga-DDS, nag-aaw ninyo kaysa itong mga senador nga maugay mo papriso ang Sara, o ayaw niyo, butar eh. So, kinsa man eh. Imagine ka doon ay walo ka mga senators nga re-electionist by 2028. Dako man ang butanga. Kay kineng mga re-electionist manimbang-timbang ginigmayo. Kinsa na yung re-electionist? Ruben Padilla, Lorin Ligarda, Rafi Tulfo, Alan Peter Caetano, Chis Escudero, Mark Villar, JB Ercito, Jingoy Estrada. So, kinay mo yung mga re-electionist. In fact, kinay si JB Ercito, medyo ang mga taga-DDS, ay suko gilanisan. Pero katong mga dumadapig o nasuko sa mga Duterte, lipay sila. Nga nibalik na si JB Ercito o si Mike Subiri dili sa minority. Maingon sila, kana mo yung mga senador. Muna'y sakto. Pero kato po mga DDS, masuko po sa JB, wamay baluganan, klaro. No? Tuwa naman po na balin-balhin man o niya, karon tuwa na po spikas. Kinainan ni Magod, simple mo na nagduwa-duwa lasan. No? Kaya nanhiid po niya sa sitwasyon. Inig-abot sa final nga voting ani, with all the pressure

0: the power sa administration, himuon lang tanan nga makuha nila ang 16 votes. Pero sa ako nagingon, ang senator is being elected at large, manimbang sa silag maayo. Kay ang pilian nimo kung ikaw senador, tan-awon nimo ang pulso sa mga tao. Muna nga sa pagkakaroon, ang katawhan, dako kaayo og role. Kamong mga naminaw sa DYHP karon og IFM, dako kay mog role. Kay sa impeachment appeal nga tan-awon sa mga senator judges ang pulso sa katawhan. Because kana maoy magtan-aw, mag-define sa ilang political career. Asa ka pili ka? Mudawat kag malita o di na ka masenador? Kutubla ka diha. Or mahadlo ka, mapapriso ka, total mahuna nimo napakay future sa pag imong political career, or maingon ka nga di ka mapapriso, mutuman ka unsa ilang ipabuhat. So kana mo na yung mga tibat-ibang unon. Ang mga tao ron, pikas o pikas sa DDS, mapakita sila nga naa ang pulsos na nila, kato pong mga antay Duterte, makita mo sila nga kami may daghan. Alam, mahadok po yung mga senador nga ay mapataka niya kay mas daghan, may di mimbuta ninyo. Mga na yung may tabo, mga kaigsunan. Inana ka na og role ang katawhan ka ron tungod kay ang ato mga senator judges, dili ni pariha sa mga tinuod ng mga huwis sa regular court. Dili kinahanglan mag-agad sa publiko because dili man siya elected sa katawan. So mag-agad, ikaduha, lawyer po na sila. Di man ka mag-judge o di ka lawyer. Ba't kining sa impeachment, daghan niya dili lawyer na himong judge because mauna giingon sa konstitusyon nga ang Senate may mo serve as impeachment court. Muna nga, daghan din na, dili na mag-appreciate on technicalities gyud sa mga ebidensya sukwahi sa mga tinuod ng mga judges sa regular courts. So tungod ana, da mumater gyud ang pulso sa katawan, mumater mga higala ang kinini ang influence, mumater ang emotion panahon sa paghukom na. So mao ni ang batayanan. Tanaw na to, makuha nila ang 16 kung ilang pugon pagmayo malagmit nga ilang makuha. Pero kung ang mga tao sad kusog yun, ang support sa mga Duterte, malagmit, magdaduha sad sila. Magdaduha sad sila. Pero ngadto-ngadto sa impeachment, pakita sa mga ebidensya, daghan na, matandog ang mga supporter sa mga Duterte mula magkahilis, medyo di na sa mga balaka. Pero kung dili magkahilis ang mga Duterte supporters, kung muligoon pa hinoon, medyo managana ang senador. Kaya otherwise, mahuman ang imong political career. Di nakakabalik. Kabantaw mo kisa mga senador nga wakabalik? Doon ang mga issues nga hinungdan nga wakabalik sa senado. Oh. So, in fact, si Senator Antonio Trillanes, wak na magiging kabalik. Bisa ni dagan pag mayor dito sa Caloocan, magiging budaogan eh. Abot budagan kapitan, basi ba na. Pero inyong tayo budagan o kanang mabalik pag senador, pagkakaroon medyo lison. No? Kana si Antonio Trillanes lisod. So, muna pa naminan po sa mga senador. Unsa man, magkiat ka sa ibang desisyon, mapalala kang Trillanes, di na kikamay mong senador. Kutubla ka niya. No, kay mga tao, maghuhukom sa mga tao ron. Mag-10,000. Unsa ang inyong performance diya sa senado. So, timanan sa mga tao ni. Kato mga DDS, sigurado nga kini mga tao na nga di aspikas di nang labutaran. Pero kadto mga tao po nga anti-Duterte, sigurado mag-una po niya sa ilang mga baluta. O, muna yung mga butang na obserbara na to sa umaabot o niya na impeachment trial. So, dili lang si Sara Duterte may under trial, kundi appeal ang mga senador under trial. Na unsa may posibilidad may tabo, atong forecast, malagmit, samtang napadayon ang trial, daghan mga pahitabo. Malagmit nga si Sara Duterte dunay mga ebidensya karon nga maoy makapahilis sa iya mga supporters. Malagmit. Dunay mga DDS gyud nga hardcore, adili matandog bisag unsa issues. Pero dunay may mga naniid ra sad. So mga swing votes po ba ng mga tao? Maniid. Pagtanaw lang at daghan gyud ebidensya batok Sara dayon. malag may papiktaran sila. Sumunay tanawonon. Pero, malag may tsad, nga mas mukusog pa ang musuporta ni Sarah. Nga naman, tanaw na ko, muna may tabo ha, ang kalainan laba sa hearing dito sa Senate, dito pa sa House of Representatives Committee on Justice, ipagawas na mga ebidensya batok ni Sarah. Ang kalainan ito, wa maguba sa defense, kaya wa makakulis-examine ang defense. Kana, may timanan ha, malagmit pa, inig-abot sa Senate, ani, every witness na i-present sa prosecution, dunay opportunity ang defense na makakulis-examine. Malagmit, nga mabungkag, kana ang ilang pag-build up sa kaso, malagmit. Kaya sa dito balandaan sa House Committee on Justice, kung ato batayan, ilang gibugbog si Sarah dito. Pero huwag imong sulbihon, wa matandog ang mga supporter si Sarah. Kabantay mo? Kadto mga ebidensya dito sa Senate, sa House of Representatives, ang uban nagtuo nga ilang itong ipagawas tanan, tungod kay alon madaot niyo si Sarah. Kaya huwag ebot sa Senate, wa masali number. So ilang rep, burak nilang tanan. Ipagawas nilang tanan. Natandog ba mga supporters ni Sara Duterte? Tanaw ni mo sa survey, mga kaigilaan, medyo nagpabilin ang iyang mga supporters. Karon, ang impeachment, matandog ka ha? Dili ka ha? Ang posibilidad ani mahinis ang mga supporters ni Sara? Malagmit sad niya mas mulambo pa ang supporters ni Sara. Kaya forecast ako na. Nga naman, ang akong fearless na forecast, ang ebidensya na lang ha, nga medyo nahabilin nga wa pa matanaw dito sa House Committee on Justice katulang box na iya sa BIR. Kaya may insist lang BIR nga dili pwedeng abalihan. So adto to mabalihan sa Senate. Pero katong tanan, amlak, abalihan na tanan. Tanan nga mga atake, tanan nga makadaot ni Sarah, tanan bomba nga makadaot ni Sarah na pagawas na sa House Committee on Justice. Pero unsa may effect? Naapitahan ba ang mga supporters si Sarah? Medyo sa akong kaugalingon survey sa akong Facebook page mo, wa mapiktari. Ambot ka mo niyang naminaw. Kung wa mapiktari ang iyan mga supporters ni Antong House Committee on Justice, delikado nga dili mapiktaran sa impeachment trial. Na anuman, because impeachment trial equal footing na dito. Kung sa House Committee on Justice, ilang gi-present ang ebidensya, wa gyud opportunity. Si Sarah, iyang mga abogado, wala opportunity nga maka-cross-examine sa witness. Ibutan ta si kinini ang Madriaga. Example ha, Madriaga. Dito sa House Committee on Justice, ilang naman gi-present si Madriaga. Pero sa may nagtabo, ang iyang testimony, mula go effect. Nabungkag siya sa kagalingon lang. Wa pa gani ma cross-examine, naguba ang iyang testimony. How much more, and ikabot sa Senate, na ang abogado ni Sarah, maka-cross-examine na ni Ramil Madriaga. So, kaya may tanaw nun yun. Duha ang may tabo sa Senate, either mahilis ang supporter si Sarah, kaya ma-discourage, makakita, o doon na pananglitay mga ebidensya o mga bomba na ilang buhian dito, o malagmit, mas muligoon pa ang supporter si Sarah kung makakita sila in a cross-examine sa mga abogado, mabungkag unya ang testimonya. Example, kaya sa Madriaga, in a present, ana, kung maayo ang defense counsel ni Sarah Duterte, nga maayo mo dahil cross-examination sa korte, delikado, nga matikalbong ito sa Madriaga. Delikado, good. So kung matikalbong ito yung testimonya, makaligo na sa pananaw sa publiko. Nga wa, giday sa lagibutang-butangan, giday ay pamulitika, giday yung tanan. Talawa, timan ina. Mone akong forecast, mga kaigalaan. Kaya akong balikon, o sa boxing pa ni, dito ilang ang tirahan o maayos si Sarah sa House Committee on Justice. Mura ni o kanabang sumbagay pa nito, gigapo sa kontra. Di kabaos. Pero bisan pa man yan, wa matandog ang iyang mga supporters. And like, about sa Senate, okay, na impeachment court. Pero, duhay posibilidad, posibleng musipyat. Mawa ang support ni sana. Posible sad nga dili musipyat. Makadipinsa ang niya mga abogado, maka cross-examine, malagmit sad niya mas buligon ni Sara Duterte in a ongoing ang trial. Iban ina. Bisan gani sa opening statements pa lang. Kay pagkakaroon, sumuna naman Sara, taga-attendees. Pagkaman patubagon ang prosecution o 5 days. Pagkaman pre-trial. Pagkaman full-blown trial. In a full-blown trial, doon naman ay mga opening statements. Every day, sundan na to ni mga kaso. Bisa sa opening statements pa lang, mahimo ng tuk o gatawang pirmi. Kinsay maayo mahimo opening statement, kinsay dili maayo mahimo opening statement, mandawas yun tanan. So every day, sundan na to, mo-fluctuate ba ang support, mahilis ba ang support, umulambo ba ang support. Kanalang lang, sa opening statement na kung i-forecast ang prosecution, maingan magina nga, angay MP si Sara kay na naasay accountability, mauni, doon ay problema sa intelligence fund, sa confidential funds, mauni-mauna. So, angay ning impeach. Yan, matubag mo siya ng sakuan, defense. Matang mo siya sa opening statement. Kinayon niya. Dili angay impeach, why sa si Sara, kung maingon tayo confidential funds, nanong si Sara raman, mauigit, single out, kinsa may doon na intelligence funds na mas dako pa ang presidente, naa. Nga nung selective man sila. Ang mga department heads, doon ay uban na doon na intelligence funds. Doon ay confidential funds, ang governor, ang mayor. Muni ang doon ay mga confidential funds. Nga nung sa tanan na doon ay confidential funds ang si Sara raman. So sa opening statement pa lang, ana, first day pa lang, eh, doon na nayo yung moral sa basketball pa diba nga, nag-inog sa bula, shot sa pikas na ring, pakpak. Pagkaman ilang bula sa pikas na ring, shot tapos pikas, pakpak na sa lang kontra. Inana ang may tabuan eh, sa actual full-blown impeachment trial. Muna itong sundan mga kaigalaan o mayo. No? Now, alita sa isgutanan labot ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ining nahitabo sa Senado nga matod pa doon ay obstruction of justice o matod pa napikaran ang integrity sa Senate tungod kuno kay nitago o kriminal. Gitaguan si Bato nga naka-escapo na hinoon kuno. Unsa may substance kini na unsa din ang hitabu agad. At ipadayon ha, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom. Standby.
1: This time check is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit ng pudoguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labinag, magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw ng gibuhaton, o kung dili giyon madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyod ko sa akong mga kauban, labinag, magsigitag paghot, tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa 5 ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Bye!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Pongshi!
7: Angeline,
8: Sulayi! Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat

0: Nutri-Needs o lang na. Sa midisarap o sa kadaghan sa choices, naugdud ka!
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
3: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
8: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe katuwad tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayaw gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisa lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
5: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimpi!
6: Driver ka ba nga, Pirni? Magbiyahe bisan gabi.
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainam na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon, nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCl Chlorphenamine Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
12: Atong takna, alas 9:44 na. Sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon inyong tulumanon nga Straight to the Point, atong balikan mahigala ni atong mga discussion karon nga buntaga, dili pa tamo adto sa kaso ni Bato o kaso sa Senado, balikan to gamay sa kining issue labot sa impeachment, ha? Labi na ang tag of war karon, unsa may tabuan eh. Sa ako nag-iingon, ang administration kumugamit sa tanang gahom sa pag-pressure ni ining mga senator judges malagmit na makakuha sila 16 kabuto ano pagkumbikto ni Sara. Pressure sa malita, malagmit pressure sa hulga nga o dili mo sugot sa among mga mando, mahimong makasuhan mo. Unya karon na ba, under control, tanan, sa administration.
1: So, powerful kayo. Dunay pressure gikan sa taas. Pero sa pikas bahin ang mga tao og maghiusasad nga mulaban yung Duterte, kusog yun kahapon si Duterte, di yun mapitaran, managana ang senador. Kay presyo man pwede sa ubos. So presyo sa taas, presyo sa ubos. Kaya ikaw senador ka karon, timan eh, senador ka niya, re-electionist ka. Delikado, ang Mindanao lang daan, delikado, masiro ka sa Mindanao. So sa ang pagdaog ni mo pagka senador? Bunang crucial kayo ang support sa mga tao. Crucial kayo ang ebidensya na i-present diha sa Senado o makatandog ba sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay kung mahilis ang iyang supporters, sayo na lang sa usa ka senador ang pag-design. Di na i-pressure sa taas, plus wa na ang pressure sa ubos, medyo sensayon. Pero kung hawak kamay yun ang mga supporters ni Duterte, medyo lisod nga desisyonan ka na. At ipadayon ka ng tataw. Standby sa, ato sa i-check ang report ni Idol Tweety, kay dunay usa ka kinawat na luncheon meat o jururant bugti sa pang sustinto sa anak. Ato sa nangatagay pagtagad itong police report. Gastulin niya ron si kasamang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
15: Yes, Attorney Rufil, dakong pagmahayan na batik sa usa ka 29 anyos ang amahan human ang nakabuhat og sa laod na pagpangawat tungod matod pa sa kaapiki sa kwarta nga pangsustento sa masusong anak ka. Nahitabo ning pagpangawat Attorney Rufil sa usa ka dakong supermarket na nahimutang sa may corner Colon og Hungkera Street, Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo. Ang kining among dinakpan ay ilhan niya si Elias John, wa ni siya'y trabaho. Niya nagpuyo rin ni siya, dinis may lower panaghiusa Barangay Capital ning Dakbayan sa Sugbo. Sa investigasyon sa kapulisan, giingon na nasakpan ang kining maong suspect human niya naaktuhan. Nga gipang sulod sa iyang sling bag ang upat ka mga spam luncheon meat nga nagkantidad og 228 pesos matag usa og usa ka deodorant nga dunay kantidad nga 285 pesos punto 40 centavos nga dunay sumatotal at ni Rufil ang 1,000 kapina ang kining iyahang nakawatan. Gisuwayan po ni nato pakiginabi at ni Rufil apan nagdumili ni siya kay tungod po sa kauwawa nga iyahang nabati apan matod pa sa iyahang mga kaubanan sa iyahang gisaysay dito at ni Rufil nga napikihan daw siya sa iyahang kwarta nga pangsustento niya sa iyahang mga 5 months old pa in town ni nga masuso Attorney Rufil apan mo lagi na sa kining bati pod nga pamaagi ang iyahang paghahatag sa iyahang sustento kay nangawat man pud ni si Attorney Rufil. Butong wara pod nato siya pugsa sa paghahatag sa iyang habig apan ato ang nakahinabi pod ang iyahang mga kauban na nga mo pud iyahang gisaysayan kung anong nabuhat to niyang maong salaod. Nasairan pod nato Attorney Rufil nga unang higayon sa kaning maong suspect ang napriso aning maong buhatan sa police station.
1: Okay.
15: So far, Atty. Rufil, mo nato nakuha din sa Carbon Police Station. Kauban nato sa itong Armand Patrol, itong Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Kininyong Idol TV sa FM 93.9 o DYHP Armand Cebu Tatak RMN.
1: Okay, salamat. Idol TV sa mong report. Okay, padayon ta mga kaigalaan. Balikan sa ito gamay na yung kwan. Kay Crucial kayo bitaw ang number of senator judges sa pagbuto, mga kaigalaan. Kaysa ako nang giingon, unsi na sila kalon ha, ang minority, makabila sa duha, mailog ang leadership sa Senate, makabila pa yun sila, o laing tulo, madisay sila, kondikto si Sala. Pero sa pikas bahin, ato sang tanawon po kinindia sa mga senators, nga makondikto ni Sala, ibutan ta lang, kaya mula naman nila ng labahin na gin, kini si J.B. Ejercito o si Subiri, mura ni siya gibira last time ba? Pero wak madayinig gibira. Nasangit. Muna nga nasas tunga-tunga ni abstain sa pagbutar. Wak mabutar ni Caetano, wak mabutar po ni Soto. Pero karon kagahapon, nibalik sa minority. Mahimo nga sa change of leadership, malagmit nga mo mabutal sila nga dunay change of leadership ulihan si Caetano. Pero sa conviction po ni Sara, dako pa rin tanahon nun, sab. Number one, kini si JBRC Tubaya, re-electionist man eh. By 2028, mudagan eh. So maniid ni, kung ang mga supporters sa mga Duterte, na ibanan ba? Ngadto-ngadto, sa sige ang trial sa impeachment, kung na-discourage ang uban, na ay mga discoveries, niya na yun, wadi ayaw gil si Sara, nagkaanam o kahinay ang mga supporters sa Duterte, malagmit, mumutar ni nga ikumbik yung Sara. Namang bandwagon effect ni. Kamantay mo ng kinaiya sa tao ba nga kana na ang ughain tong dumadaog asa napita nga medyo kusog adto ka. Napoy mga tao nga bahalang magkinaunsa pabilin gyud diri. Nay na na. Pero do na poy maigo sa bandwagon effect. Mo na nga kamantay mo inig ting eleksyon mo ingon gyud nga sikon kusog na diri. Kusog dito. Kay matakdan man ka. Mong ganahan magkakinay mo isakto kay kusog naman di ay. Kay kandidato ay hinay mo yun. Di lantana, hinay man. So, dako ng butanga, no? Kini si JBLC ito, ang posibilidad ani nga lahi man hisgutanan sa leadership sa Senate, lahi ang hisgutanan sa conviction ni Sara, pwede nga dili ni mo convict ni Sara. Isa pag mo ato ni sa ilang grupo ni Soto. Nga naman, iyan ang giingon ka ni Adto nga naa sa experience nga dili maayo sa dihang ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Irap Estrada gi-impeach o natangtang yun dili sa impeachment, nagsugod lang itong impeachment, waman tumahuman, pero natanggal ang iyang amahan pagka-presidente. It was a traumatic experience in his part. Matod pa niya. So kana nga pronouncement, malagmit nga dili siya mabutala for impeachment. Ikaduha, kay kini si JBS ito, kung ba yan eh? Re-electionist ba yan eh? Kung ang mga supporters ni Duterte dili matandog, bisag unsaon pa o daot inig-abot dito sa Senate Impeachment Court, kung di matandog, or kumot, bukusog pa ginoon, ako yung JBD ni mo, kan? Politiko gani. Mag-agad ni, unsay tanaw sa katawan, kay imong timbang-timbangon, ang imong decision maubanay makapa daog nimo sa sunod eleksyon or mo unay makatapil din nimo tan-awon yun nimo kay maunahon man nila ang kaugalingon pagtan-aw. So kanas JBLC ito ikaduha kini si Subiri. Si Subiri considering nga taga Bukidnon eh kay bawo siya onsay support sa mga Duterte sa Mindanao. Di pa nato masiguro nga kini si Subiri for conviction gani malagmit nga sa pagkakaroon ikan sa iyang pag-abstain ingon siya nga gusto siyang ma-associated with the minority, but it does not mean that during the judgment, during the decision for the impeachment case against Sara Duterte, it does not follow that he will vote for the conviction of Sara. Malagmit pa nga for acquittal siya. Sa rason nga taga Mindanao siya, ikaduha, kung balikon ko ang supporters sa mga Duterte dili mapiktaran. But anything can happen ngadto sa Senado, no? Mo nay mahitabo mga kaigsoonan. Kaya real talk lang yun nga akong obserbasyon ining impeachment. Okay. Di ba ta mabitin sa atong kuan, atong hisgutanan o galita ni Senator Bato de la Rosa? Eh Bato ron wa na mayod. Di naman to ma-appeal sa kuan kwintada sa impeachment kay wa man makapanumpa to as senator judge. O nga ikaduha, di na gito po mabalik dito sa pagkakaroon tungod sa warrant of arrest na gi-issue sa ICC. At walang isgutan ay lakbit gamay ha. Now, duhagi po ni kahabig, lain-lain niya po og tanaw. May tungod sa liderato kuno ni Alan Peter Cayetano sa Senado, naapiktaran kuno ang Senado, ang integrity, naapiktahan, gumikan kay dito si Bato na ay warrant sa ICC, wanted sa ICC, gitaguan sa Senado. Naka-stop pa ba yun? Amone ang mga sulti sa mga nasuko ni Senador Bato de la Rosa. Duha mo gano'y, no? Apan doon na po yung mga tao nga dating ni Bato. Saan po ilang sulti? maingon sila nga dili wanted si Bato. Kay kanang ICC warrant dili na valid diri sa Pilipinas. Nang kay dili man valid, equivalent nga si Bato de la Rosa walay existing warrant of arrest. Busa free siya nga makasud gawas sa Senado. So pag-adto ni Bato de la Rosa sa Senado, samtang maingon si Kaitano nga under siya sa protected custody, walay problema. Kay wala man siya kaso nga dakpunon siya base sa balaod sa Pilipinas. Ang warrant of arrest issued by the ICC dili man applicable dili sa Pilipinas. So mao nay argument sad sa mga mulaban ni Bato. Duha ka side ha. Kadto nasuko ni Bato, moingon si Bato dakpunon. Kining ICC warrant valid ni. Unya gitaguan ni Kaitano diha sa Senado, nya nakabuhi pa gyud naapektaran ron ang integrity sa Senado. Nadaot ang Senate tungod ining leadership ni Alan Peter Cayetano. Mao na pika side ha. O sa pika side, katong uyo ni Bato, katong mga DDS moingon nga si Bato is free to come and go dito mga higala sa Senado kay wa may kaso niya. Wala man siya ay warrant of arrest issued by the Philippine court. Doon ay warrant of arrest na di-issue sa ICC, and in fact, it was confirmed by the ICC, but that warrant of arrest dili epektibo dili sa Pilipinas. Muna argument sa mga laban ni Bato. Pero kung atong tanawon yun, sa daligin ang maong ICC warrant, ang uban mga higala maingon valid na kay kanana ang membro man ta, signatory man ta anang Rome Statute kanadto, unya kanang international law ato nang recognize as part of the law of the land. Mo na yung argument sa maingon nga valid na. But ang argument pud sa mga tao nga laban ni Bato maingon nga dili na valid kanang warrant of arrest, maingon nga yes, membro ta, parta sa Rome Statute before we will withdraw na ta. Ikaduha, kung dunay conflict ang usa ka kasabutan nga giintrahan sa Pilipinas uban sa like meaning Rome Statute, ang atong constitution sa Pilipinas maumagi mo prevail. So in any nga sitwasyon dapat ang maong warrant of arrest moagi sa atong Philippine court. Kay dili siya moagi sa itong Philippine court, invalid na nga warrant. Because ang warrant of arrest na i-issue sa judge nga dili Filipino judge, dili valid under the jurisdiction sa Pilipinas. So malagmit maunay mga argumento. Pero kung atong tanawon diyan, mga kaigalaan, ang atong 1987 Constitution na klaro magod nga ang tao under Article 3, Section 1, Article 3, Section 2, nagsunod din ang mga articles. Ang Section 1 din ha, na yon no person shall be deprived of liberty without due process of law. So dili pwede ang tao nga mahikawan sa iyang kagawasan nga why due process. So si Bato, kung imong implement ka ng maong warrant of arrest nga gikan sa ICC, imo sa hikawan sa iyang kagawasan, doon na ba due process? Pariha sa atong investigation dili. Kaya remember ang pag dakop sa tao, kinahanglan lang na doon ay warrant of arrest issued by the Philippine judge. Pero doon ay gitawag warrantless arrest under certain circumstances. In flagrante delicto or maigo siya o hot pursuit. Mawala na siya ang warrantless arrest or fugitive ka sa usaka kining usaka presuhan. Inana, no? Ang uban na kinanan, doon naging warrant of arrest issued by a Philippine judge, Filipino judge. Pakini, ICC di man ay Filipino judge. Niyawa may due process kanyang tabo si Bato. Kaya kinigod mga kagalaan ang pag-issue of warrant of arrest. Supposedly, doon na sa regular case, regular preliminary investigation, nagihimok sa fiscal. So, meaning, doon na investigation sa fiscal, gipadadaan ka, gipahibaw ka sa fiscal nga doon na kay kaso pala makahatag ka sa mong counter affidavit. So kasabot ka doon ay due process. Diya pala sa fiskalya. Ba't kinin kang bato? Huwag ka na kay bawas bato. Huwag na ba'y warant? Huwag. Doon ako ng secret warant. Huwag. Disod yun. So, usak ka na ka-conflict sa atong konstitusyon. Ikaduha, kinahalan mo agi na sa atong Philippine Court. Gumikan kay dunay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili mo lahi pag na yung sinultian ng warrant sa ICC, mo na implement nila dayon. Kinala na og scrutiny, kinala na confirmation sa atong judiciary sa Pilipinas. Kung dili na himuon, kana maong warrant invalid. Sa ato pa, kanto si Bato, nisuod to sa Senate, nigawa sa Senate. Wala problema, wala legal impediments niya. So, kung wala legal impediments, nga nung ingnon man nga ang Senate, iyang gitaguan ng kriminal. In the first place, dili kriminal si Bato, insofar as the eyes sa atong balaod sa Pilipinas is concerned. Insofar as sa atong constitution, may atong basihan. Pero ano matay kong oras, ato lang tiwason, pagisgot na ugma, nagbalik na nato sa atong istasyon. So, salamat kayo nga ni Ami sa Bukirang Bahin, sa Negros Oriental. Akong pasalamatan sa si Philly and Corazon Firulino sa kung saan yung lugar na will? Kalabak-labakan, no? Kalabak-labakan, Barangay Trinidad, Gihulungan, Negros Oriental. Nakadugin may kagahapon. Nga dito, Mr. Ka, kasamang Binji Tanghian, congratulations again, kasamang Binji, o Sheila May, sa ilang pag-inta na sa lain chapter sa nakilabuhi. Nakadto, Pinusbad, budlasan, pubidang, ya abal-habal mi padong dito ako naanad man ako sakay ng abal-habal pero katuwa maanad mura sa nga kapanang pitog mga santos pero ako okay lang ako pero medyo disolusyon sa gindahan ha kinini ang nagdumis budlasan so humans budlasan ito may kalabak-labakan no ilang palinti ni kasamang Ruel Kirante o ni Mambibi Abilanosa kaysa mga Firulino so nangantay may kagahapon salamat kayo sa mga pagtagan. Sila si Minjito and Leah Firulino. Mayong buntag o salamat kayo. Si Nanette Firulino, si Rani and Nibis Firulino Duran. Salamat kayo kay nakabidyuki gumi kagabi eh, no? Pirting kantang Ruel Kironti, eh. O si Idol Aiko. O, na-enjoy kay medyo sa mong paglaag-laag dali sa Negros Oriental. Si Anan o si Curly Firulino, good morning. O gingman sa taga-barangay Hilaitan, Sitio Tagaytay. Oh, salamat kayo kang John Kirante ha, nga tuaron sa US, nga palintinin ni kasamang Ruel Kirante. Oh, igsuon, Ruel. Bida, salamat kayo John ha, nakadayon mi sa inyo. Di as Ruel, di lang magigdag, kung ano mo, kaaligrisan. Okay, si Eve Managaytay, sila si Rune Kirante, Rune Kirante, no? Sila si Isicarias Pelolino, si Noel, og Erming Mission. Si Tuti and Lindy Alcantara, Jason and Burley Asinjo, Asinho, okay. Sila si Jojo and Denny, Vivian and husband JB De La Cruz. Sila si Roselle and Edeline Kirante, Michael and Frylin Armas, okay. Sila si Glenn and Raisa Resuma, Edsel Kirante o si Jumar Firulino. Salamat kayo sa tanan ng mga kaigsuna na ito din sa kinini ang Gihulungan, no? Negros Oriental. Alingaw kay ko itong kabukilan, no? Anindot kayo itong paglaaglaag dili sa Negros. So, salamat kayo. Kauban na itong kinitibok ang pwilsa sa DYHPRMN Cebu. Kasamang Arnold Bustamante, kasamang Aida Tampos, kasamang Ken Galinia, kasamang Jane Gallardo, kasamang Names Quinones, kasamang Marisa Abadjes, kasamang Paul Lauro. Asa kang liguna sa team. Uy, si kisa to si Idol Aiko sa atong IFM. Of course, si Ruel o si Mambibi Abilanosa ng atong kauban. No, si Louis Nibis ng atong kauban dili sa atong pagsulisuroy dili sa Negros Oriental. Anya, si George Pod, si Kuya. Salamat kay George, ha? Pumbati, George. Pahoy-pahoy na, George. Kailan ilayo atong idriban. Ikan sa Cebu, padong dili sa Negros, ya pabalik po. Ako ginan si Arnold niya, puli-puli sa drive. Kami po si Ruel Kalante, puli-puli may drive. Pero, pagkipakya mga Ruel, okay naman saan? About kaya laman ni Ruel? O, kaya laman dahi? sa George Ford, nakaya naman sana, no? Pero si Arnold, andam og tagana lang mapuli. So salamat kaayo, o niya, balik ka ugma kuhon sa atong regular programming dito sa Dakbayan sa Subo. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, GFM, ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinag sa paingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tata, RMN.
14: Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Rajaboy Nationwide!
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
17: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
18: Kuin ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
19: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
17: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
2: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Hi! Hello mga kasama. Kinigyapan ninyong Kuya Joel Binsi. Kau ba sa kong partner? Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. O hagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki na nagpatago lang sa ngan nga isboy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan. Ato magtatampo si isboy.

0: usahay bitaw tungod sa sobrang kaisog sa itong asawa, no? Sa sobrang kamalita. Makahimulay no, tas pagpamakak taon, paral ka sa pata ba? Kung nga no, na problema ko ni akong asawa, no? Inali mo ko rin ito po. Adong, bro. Mag-iwag ka di ba? Kailan nga. Doon nga na. Alam mo bang minam? Taasa sa dana eh.
1: Taasa.
0: Mabayo to dana.
1: Alam.
0: Alam mo bang? Kailan nga.

0: Okay, napailay dog. Magkanta tayo sa blog kaya dog.
1: Kita mo lang ang kota.
0: Alam kita na na. Nangalin kaya na. Kere. Kere. Kera. Gelarga. Gelarga.
1: Unsa ko na?
0: Kwan, kang magsurban ka itong pildi ang maglagot, ge. Gailar ka.
1: Gige. Ano?
0: Usa't tituruan na, Dok?
1: Pagkasakit.
0: Usa't tituruan na. Gaya, anak. Usa't tituruan na, be.
2: Young
0: boy. Ay, hinuan akong asawa.
1: Gimana kita lagi.
0: Ah, karon sa dai kay na mo suka ko dai. Pre. Ah, ko sa suka ko sa wa ha. Maligo sa

0: Mali, na, ako, naligo mo good na ganyan ha taon. Yung mao na nga, wak ko sukari taon, wak pa na ko sukari, kaya mabugnaw niya taon ka noon. Anil, saka?
1: Amulil sa kupre, ay.
0: Ayaw ko na saan, ala ka diyan. Hindi daw, mahurutin mo sa kabutilya na to. Wak pa ni mahurut, mahurut niya nila itong inom. Una ka mulakaw.
1: Ikalitiwa sa napri, ay. Kay, murag, di kay kung kalahutay na pre, basta hard pre.
0: Ay, lisa ito rin, hindi ba, palitan ka itong fighter 50, kaya itong nindot ka itong fighter 50 yun doon. Sodo slip, bugnaw kayo. Onsa, gusto ka ito, fighter 50?
1: Bisa kung sa lang po pre. Pero, muli lang ko kayo pre, kaya mabalik lang ako, kay akong raugan, akong baboy.
0: Oh, kaya ano, kung sa mga baboy, ha? Di dam ka, di naman sa on.
1: Hindi sa pre, karaan ba niya mo pre?
0: Balik ka rin ha, kayo. Buluto ito ba nga, kanang lata kayo, kanang uuyog yung tabok ba?
1: Wala. Wow, pre. Oh. May tagayin ko, pre. Kaya, atul ko kaon dito sa mong malay.
0: Ay, yaw, balik lang. Rida dati yung disayos. Anyos po, mga tato.
1: Ayaw, eh. Tinuntun mo, imutong kagurong, pre. Ayaw, mga pre. Ayaw, pre.
0: Sige. Balik ka.
1: Balik ko, sige.
2: Sad ni mo, uy.
0: Kaon mo di ka?
2: Dugay mo kay ka? Saman huwaton pa ni mong mapasmo ko?
0: Biho. Pasmo pa ng lubos. Sorry, biho.
2: Bugal-bugal, ha? Bugal-bugal. Tawaron.
0: Pwede mo rin ka busukan ng ikaw, ha? Nga maghuwat mo ang taon ka na ako. Naunod sa mong kay?
2: Natural! Di ba ikaw may tigluto, tigsukat? Nga mo reklamo ka?
0: Aday.
2: Ay, pagreklamo! Wakay laing kuan, wakay laing makalihog din eh. Kita randu, ha? Watay mga katabang.
0: Mau gani
2: kita. Mau gani no.
0: Oh, kita ra. Nya amay tabo akora.
2: Huh? Si akora.
0: Kita ra. Nya amay tabo akora.
2: Akora.
0: Akora.
2: Pagtarong diha oi. Wa baya kay lain trabaho diri ha. Kada nang pagatiman dinis atong bay. Kay wa kay trabaho. Ako magbuntagay in taon ko nahibaw ba kaun sa ko trabaho.
0: Ah, porbida. Nabita ko koy trabaho. Pero imo man tang paundangon kay gusto ning ikay trabaho no
2: isoy. Wata ka paundanga has imong trabaho ha tungod kay kanang ako moy gusto nga man trabaho.
0: O nya.
2: Gipaundang ti ka kay gawas ka delikado imong trabaho gamay pa jud kay kita nimo. Imbis baka kwarta ka, malkansi na hinuon ka kay di ka sakit nimo, kanang kitaon nimo sa imong trabaho kuwang kaayo.
0: Kung
2: gusto ka man trabaho, pangitag lang yung trabaho, kanang dilikado, dili pareha sa itong imong trabaho ka ni Adto. Unsa to?
0: Demolition man.
2: Tiyan mo na, tig-demolish ka. Unya, nagtukang safety ka, anak. Dili, boy, dili. Daghan ang maglagot ni mo, labi nagmailhan ka. Suma, kakita ka itong pag-demolish sa bahay des eskina, kakita ka ito, no?
0: Kita ko.
2: Ang tig-demolish, nagtabon sa ilang mga naong aron dili mailhan.
0: Oh.
2: Pero, naagyan pa na ilhan. Unsa may nahitabo? Unsa may nahitabo? Giposil patay.
0: Hangtong garoon patay lang yapon.
2: Ang aang naman sa nagbuhi yapon. Boy, ang aang mamabuhi ni kaugma. Sige lang, ito sa kuryoy.
0: Patay lang yapon sa garoon, oy. Naunsa, okay?
2: Apoya, eh, badshatan. Basta, pangitag lang yung trabaho, ha? Ayaw lang ato, kay delikado imong kinabuhi ato.
0: Bisa kung sa trabaho?
2: Bisa nun sa. Oh, sige, okay. Bisa kung sa. Basta ayaw balik ato, ha?
0: Hala, sige. Kita di ko trabaho, nagpatabang ko sa kong amigo taong kumpare na kung suod kina ko trabaho ba sa ilang trabahoan taon. Masuod ko, pero puro sa mabilibad. Pero naiusang kumpare na ko, nakita mi, okay kayo? Pre, si Bo!
3: Ay, pre, si Boy!
0: Si Bo lang, si Do na tingnan mo.
3: Si Do.
0: Pre, si Do!
3: Si Do na yung si Do.
0: Pre. Ah, kuan ba presido? Aka na sputing nga ron ni mo. Ayot sa, dristokil mo nga mo. Sputing mo lagi kay Karol. Asa ba ka?
3: In-hurt ha? Ay, nabaw na ka, pre. Kining ma-manager na ito, hapit.
0: Ha? Manager na ka?
3: Ah, hapit na, pre.
0: Pabida, no?
3: Kaya, ang among manager, mo retire naman. Unya, murag ako may paborito sa among manager.
0: Wow! Kunuha na, pre. Kung manager na ka, pre, sudla taon ko, pre, ha? Maluoy taon ka na ko. Ako'y trabaho taon, pre.
3: May problema, pre. Ikaw na guna. Siguro kayo. Huwag mga kay pili sa mong trabaho.
0: Awaw! Pili ko taon. Importante natin trabaho. Kaya paitan yung trabaho, eh. Sige lang tayo yung award. Awayon mo ito sa tungkol sa awa.
3: anak yung pre, kikinabi ang mga asawa, nga naging na sila. Ang bisyo magani ng uban nga may mahimong hari sa pamilya?
0: Bita pre, may asawa na ko pre, gustong tukubir sa mong pisto taon. Gusto siya may muhari sa mong primay.
3: Uy, di na mahimo pre. Kita mo yari sa to pamilya?
0: Sure.
3: Di na to'y surrender ang atong katugdanan.
0: Pag-sure niya, pre.
3: Okay.
0: Bao, pre.
3: Mao nang kitang mga lalaki.
0: Sa tinga siya mo sawa, pre.
3: Ayan lang.
0: Ayan lang.
3: Pahit lang kita.
0: Pahit.
3: Retreat. No, surrender.
0: Awa na, kita, pre. Laban lang kita, mayo. Ay, laban lang kita, laban lang kita. Pahit. Buhaton ta sa blikula ang atong kinabuhi pa eh. Nga, may fight ka sa atong katungod, di ba?
3: Oh, kuyawa na pre. Usa may tayto sa itong sugilano na pre.
0: Kuan, kanyang tayto lang na itong fight for the kibot line.
3: Huh? Pungod kita.

0: The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag, aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibating hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumulta akong imunga, tinutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas siya na klaro na giyon na ko. May na giyon akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ni angay man ko. O ano, maninda ko niya. Ni asaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Tang. Hinuang ganado ang pagkaon with Tang.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
11: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Unsa ngan?
1: Trabaho na ko, makatrabaho na ko apitay.
0: Unsa mo ko ng trabaho ah?
1: Kukuan dahil ka na.
0: Kukuan, unsa?
1: Ay, panlimot ko sa trabaho.
0: Ipagtarong in town is boy, uy.
1: Nalimot ko po tanas ko pare unsa trabaho at ako na akong trabahoan na ta. Sige lang, ugma, makita pa mo eh. Kay may pasali mo to siya na ako nga makasunod kong trabaho deh.
0: Oo, sige. Ay, nagbalibari. Paningkamot ka makasunod ka trabaho, aron di ka magsigig sa lignako.
1: Oo, lagi deh.

0: pre, ni apa lagi kau?
1: Aku, gipare aku presido.
0: Aku pres deh, aku segipare aku presido, pres tani.
1: Wan, nengah presido kau terbahu
0: pre? Oh pre, oi, selamat aku presido, kaya tahun tebangan tahun.
1: Usah kaya tu terbahu pre no?
0: Aku bes, sungguh aku bisa kau tuh pre, basta dulu nanti aku Hobart, deh bah. Bisa, kita apa?
1: Mau gini, aku dah ada waktu, bisa janitor pula. Ayan, apa? Kain lang ana.
0: Ako, san, pre? Sugod sa kuwa ng janitor, pre.
1: Oh, sus, mayon lang na eh.
0: Ah. Uy, daan pala ko. Ha, pre.
1: To, pre. Nanas presido, pre.
2: Okay. Take a seat, take a seat.
1: Take a seat.
2: Og manginaot ko nga pinagi ninyo nga ako mga empleyado matabangan ko ninyo.
1: Ah, oh, natural, natural.
0: Ayan ka ba lang ka, pre? Mag-gat. Basta, di lang ka mosab. Kay mosab ka, lataw yun.
3: Ayan, pre.
0: Ay, supportan mo. Mag-gat. Bisa mag, kaning magkudita pa. Supportan mo.
2: Salamat ninyo mga pre.
1: Kring, pre, pre. Kring, usan lagi amo mga, unsa man gidaya among trabaho, pre? Dahil, mag, di, man mi, di ba mi maglisuran na, pre?
2: Okay. Good question.
1: Yeah.
2: Actually, pre.
0: Sorry. Mga pare Junjun, tumula ka kapitan. Ay, ipisik-pisik.
1: Huwag ko kailan na ikus.
2: Sorry, mga pre. Kamumoy ako mga pambato.
1: Ha? Uy.
2: Pambato mo na ko. Mga nga, dilita o... Dita mo tagaan o trabaho nga gamay ragsildo. Kinalang dako yung sildo. Kaya di basta-basta yung trabaho.
1: Wow.
0: Kaya bao sa yung kapre nga bugat kami kumo. Salamat kami. Salamat kami. Salamat
1: kami. Kaya, unsa pa yung trabaho na, pre? Unsa trabaho na, pre?
0: Pasay na taon yung unsa trabaho na taon.
2: Gusto mo may bao? Unsa yung trabaho?
1: Unsa man, pre?
2: Embalmer.
1: Usa.
0: Usa.
2: Dako mong sulito. 30 mil ang buwan.
0: Magsamarol ka na mo.
3: Ayan.
0: 30 mil. Bida.
2: Yan to. Tukol mo.
0: Bagas ka.
2: Wala niya atras ay pre. Kaysa simana mong operate sa atong kumpanya ha. Ang Holy Hole Funeral Home.
0: Holy Hole?
2: Oh.
0: Punyariya din taon na yung matrabawan pre.
2: Ya, siya di ka pre.
0: Kuya.
2: Kaya di ka. Okay. Wako'y mahimo. Makita lang kong lain. Dahil tamil na ba ni? Yaw, nasa ko'y katabutangan niyo nga pistola yung trabaho. Naray niyo, gawato ninyo akong trabaho nga akong gihatang ninyo. So man, di mo? Di lo, lo, di il.
0: Ako, ikaw, pre. So man, pre.
1: Ikaw, pre, boy. So man, pre.
0: Ako'y suyo sa dugo. Ikaw, tigbogwak.
1: Loh.
0: Ikaw, pre, anggar ko limo.
1: Anak ko ganag-sulit,
0: pre. Sige, sige, sige.
1: Sige, larga, del.

0: Oh, kumusta naman imong lakaw? Nadawat ka?
1: Ah, oh, siyempre ako pa.
0: Yeah, mora gapon ang sweldo. Parehas na gapon ka ni Adto. Pilagay ito yung sweldo ni mas una?
1: 12.
0: Ang gensinas?
1: Ang buwan.
0: Huh? Ang una?
1: Oh. Pas mo ta ng sweldo. Parang sato ba, 12 ang buwan.
0: Paita. O, pas mo ta ng sweldo, Isboy, eh. Namulang gapon yung sweldo dahil ron?
1: Ah, dili, man. Lahi naman.
0: Ah, pila tayo mo sweldo ron?
1: 15 na.
0: Amay na lang, tinisa ka gamay. Gikas 12, karun 15.
1: Hmm. Kinsina. Kinsinas mana.
0: Ang di amo na. Kinsinas. Pamay na lang na, oy. Ha? Unsa to? Ang kinsinas?
1: Kinsinas. Ang kinsi. Unsa siya, eh.
0: Aso sa ato pa. Tayinta mil ang buwan.
1: Tayinta sinas ang buwan. Unsa.
0: Your words. Aksan ko ni mo ng kalakihada.
1: Pila niyo, Sildo?
0: 20 mil ang buwan.
1: Oh, 20 mil. Kang gamay.
0: Uy, tempo, oy. Sigurado ka na yung masildo? Ka na yung masildo. Pang manager mana, oy. Pasigla sa'yo, pas imong pandungog, ha?
1: Dili, ba? Mao mo na igsulti taon na mauna yung sweldo taon. Naunsa. Mao na sweldo na mas kumpare taon.
0: Ay, di ko makatuuan na. O niya na kumutuog na na kay payslip may kapakita na ko, boy.
1: Ah, okay rin, ay. May noon nga di ka matuo. Ah, sige lang. Wapamsan mo kay Baho nga ugod sa'yo akong trabaho. Mag-training pang ekonomi. Okay lang, ay. Bantay bitaw baka kumpara na ko sa kong sweldo, ha? Bantay bitaw mga yuka? Ha?

0: Ok. Rey, mawa na yung trabaho, ha? Kamu doa si paritrio, kamu mo'y mga partner.
1: Ansamin mo'y.
0: Kay kamu ramang duha ang matrabaho, ani. So, kamu na yung mo'y partner.
1: Aha.
0: Sadlaw kung kinsay mudyutin ninyo, ang usa sa gabi eh.
1: Mm-hmm.
0: So, pasabot. Pagsabot na mo, ansaman, ikaw, gabi ka.
1: Pasabot na nga magpalipoli, be.
0: Oo.
1: Ah, ansaman, ansamin kayo ang matrabaho, pre.
0: Embalmer lagi.
1: Ha? Makalimot to. Maayo hinuha na akong sa pre. Bawang yun mo, sap. Maurag na.
0: Maurag na sa pre. Sama kayo. Ngita po kaglay. Siyahay na kayo mga embalmer ron.
1: Baba?
0: Nakulagay sweldo. Mga ayaw niyo usik ang opportunity.
1: Oh, ha? Sweeney, embalmer ron to.
2: Ako, lekot ang opportunity.
0: Sayang, sayang kayo.
1: Bitaw.
0: Na ayaw ninyo ganyan ang ngayon sa itong company.
1: O saan?
2: Check ito nga, Ray.
0: Mao ang Holy Hole Funeral Homes.
1: Ah! O saan, Ray? Pasay tayo!

0: Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gyud akong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: kapsul, puho, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwa sa mga piling santa tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bevers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Sa kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mahatong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisay yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila,

0: Som aldrig. Laban?
1: Laban, Laban!
0: Sige, pues Laban. Yung nga nalang kunin natin ay madagot. Tida. Ay.
1: Siya, okay ako. Okay ako. May problema ko. Ana, dito ako utosod ang mga dugo sa
0: mabay. Huh?
1: Hindi ako baboy, okay ako.
0: May kanagyan na nagsinuhip dugo. Ako, mag-isoy. Oba, sige.
1: Ah, suklan na to, bro. Suklan na to. Pamugas yun ito. Asukot. Gitawa na yun ako trabaho. Isip usa kay Balmer. Eh. O dito, gitrain yun yung mayo. Hangto nga nakuha yun ako. Nga usan na yun ko. Kamayo ni Balmer. Onya?
2: Unsa ko ni Esboy. Kadaghan ko daan eh. Kaginsa man eh.
1: Sida, day. Eh, tisig natin.
2: Manong pigdaon ko naman na paraw ka?
1: Sana pagkaparakin sa di. Paray na to! Sildo na ako noon sa ako.
2: Kuyawa ko ni mo, Goy.
1: Kuyawa.
2: Imo kihurot o pakyaw ang tanang baligyas grocery?
1: Ah, oo. Noon sa mga taon, oy. O di ko maluoy sa uban nga nungumpra, ako lang yun noon tatong pakyaw. Agaling lang luoy mo ko. Giro ko. Mawangawalan ako, ta. Binilan ako sila.
2: Sakto yun ka. Mugiro yun kay kandak ko.
1: Hindi, day.
2: Manong pigdaon ko, ay!
1: Dila ko tingali ka? Dakungal gina ko sildo na eh! Sana unsa na niya eh!
2: Kuya, wag ko mauna!

0: pre. Matalisoran ni pre. Mga ikatanig increase sa tong sildo, pre. Kaya pita mahal na palalito nun. Ganiha lang, nakakita kong... Nakakita kong away sa muslingan, eh.
1: Ano man?
0: Kula lima ka nga nagpangit kong sudat. Itlog na ko sa kabuk, 20 piso sa agrabi.
1: Malahal sa dan.
0: Grabe kayo? Tapos nagrabihan lagi, itlog lang, 20 piso na. Unya, muna na magdako kayo yung itlog? Dako pa akong itlog.
2: Ha?
1: Tungo na sa pagsaka, tao sulina, siguro siyempre, no? Diba? Munang mahal kayo ng mga itlog ron?
0: Ah, nga good town. Sa so, gipainom na nila gasolina ilang manok?
1: Ha? Tao, mahal kayo. Munang mahal sa pagsaka gasolina. Sobrang tao, babuang gasolina ang pagbina.
0: Idagod.
1: Painom yun, gano'n na. Huling yun, pre. Ah, madaanag yun na tanan. Basta mo saka gasolina, pre. Saka yun tanan.
0: Pre, naroon ba ko yung nabasa sa Facebook ba nga? Ano? Kana si Congressman Sandro?
1: Oh.
0: Sayang mungkahi. Oh. Nga tungod sa kamahal sa gasolina, pwede na kuno mag-work from home. Oh. Tungod lang sa kamahal sa gasolina.
1: Oh, mo ba? O niya?
0: Oh, ang sanay, mahitabo rin, pre. Kaya murag, may ingon ba itong manager nga? Pwede na kuno mag-work from home ta?
1: Oh.
0: Para makasib kay mahal kang gasolina.
1: Usa!

0: Is boy. Hoy, yo sa nimo muyo sa tong kwarto. Oy.
1: Ay, ako dili bihan ni dai kay ha butangan ako dol dako la misa dai ba.
0: Ngano man butangan man?
1: Tungod ni sa kabuas gubat dai. Damay mi ani.
0: Ngano lagi yo sa nimo luyo?
1: Ani nako dili ta ba ho.
0: Ha?
1: Sa di bahal mo kasulina.
0: Unya?
1: Oh, mang ingo na mo manager nga pwede ko no work from home. Ah, bukas sa ina tani.
0: Sa pabinuon dia ha. Hoy, magdadari kag patay diri.
1: Ah, higdaday.
0: Bantay jud kan ako. Ay jud binuon mo higdaw ko nimo. Hoy, basta magdagat minatay din eh. Dito kapasa ko din eh. May bawra mag ito nga mahadlong kong minatay. Bantay ka lang yung buis buya ka.
1: Work from home.
0: Ilila, work from home. Magdagat patay.
1: Day!

Perte iskuwa sa mga sawa eh. Gani, gusto niya pang dangon ko sa trabaho. Iyabang naman sa droid. Forbida. Nga, ako giingnan nga, di lang, joke na to. Iyan, di ko ba dangon hinoon? Ano ka? Uto, ibuhato na ko, ani. Paliyaw, tabanggi ko niya, eh. Utsang ibuhato na ko, ani. Ismoy!

0: sa tanan. Good morning na itong tanan, mga kaigsunan. At yung Jijen, good morning.
1: Oy, good morning, Sir Tupan, sa itong Jijente. Sa tanan, si Kwan, wala lang si Boy Prahinog.
0: So, Boy Prahinog.
1: Ang atong kapitan, si Marvin Prahinog. Ang atong konsyal, si Arnold Galiste. O si Regine Cabrera.
0: Aha. Kamusta mo niya?
1: Si GC Baril. Hiwi kay tinang tinrabawan.
0: Ako sa ang ipangamusta si Dudong Jade. Jade Arigudon. Diya sa... Ato ang Okanya o si GC Baran o iguman si Abay Danilo. Danilo Kabang o Gabang. Kumusta mo diya sa ato ang mga kaigsuna niya? Taga-lagang. Ati Prince, good morning!
2: Ay, may buntag sa tanan. May buntag.
0: Ay, mabuntag. Ati Chichik, good morning. Ati
2: good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good morning, ini sa Facebook. Kanaadrin sa Kotobangan. Kang Kuya Ray. Mga mama, thank you kayo, mga mama, sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tabia kay Tasing Energy. Happy, happy, happy, Fermi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, palit sa mo Don Pepe Dark Chocolate. Ogum-ogum sa Diamond Yema. O BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker. Og Paulito's Macaroni Crunch.
0: Ati Chichik, na ito yung pag-shout out mo.
3: Kisa man.
0: Si Mayang, kay Kwaon ka diri.
1: Watong siya gumay. Watong siya gumay.
0: Samusamog lang yung si Mayang.
2: Mayang?
0: Mayang Coronado. Ay lain.
2: Coronado.
0: Salamat kay May. Thank you kay May sa imo ang mga kaliwat din sa hinatilan. Thank you kayo. Kanya, sa tanan itong makaisunan sa mga taon ni former Kapitan Jude Ramos ka nagbuhat siya Miguel Pulgar for Telestial. Good morning ni Maria Cap. Sa mga taon ni Kuya Nagpipito, Dunong JR Pipito, o labinig ni Ma'am Shin sa Brumit Spades. Kumusta na mong tanan? Ha? Kanya, kita mga bata, inong kita doon pepe tablia, padungta sa eskwila, kay maunay nindot kay natong imnon. Mga dagko, kaon-kaon, tan paulitos, mga karunin. Ni Kranz og Tasty Face Cracker. Unya, ogum-ogum sa buko PM Special, og Diamond Gem Special. The best you can nato imnon. Unya, sa mga tao ni Indesin nga, wala igi pa ino, mga tuwag, kaping matapa nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan, Coffee Mix, kay the best mong kaya itong trabaho niya. Kay ang kaning roommates me, it's good. Ang trabaho, paglimpyo sa inyong panimay, sa inyong mga building, og uban pa niya, tawagan niyo, tanawan niyo sa Facebook, itype lang ninyo ang roommates me, it's inyo makita din na, yung siya'y gusto nga inyong buhataw sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casimir at Araraw o labinag yun ni Talister Daan, Kuchihal, ang anak ni Noitiban o si Kuchihal. Francis Isparis nga ilang ipagamit sa ilang opisina. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan, Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. At i-press!
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og sa panyawan herbal capsule, sa panyawan herbal capsule with garlic, sa panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Iyon man ka ng bukul-bukul na ito sa itong kalawasan. At unang imnanog sa panyawan herbal capsule kada adlaw, katuloy sa saka adlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom danog sa kakapsula sa sepanyawan herbal capsule. Hindi pa niutunin mo maghihapon sa gihapon kakapsula sa sepanyawan herbal capsule imong imnon una ka makaon sa imong pariuto. Maghihapon sa gabi sa di pa ka makaon sa imong parihapon. Inom apudaan o sa kakapsula sa sepanyawan herbal capsule. Ugalay na ito ng problema sa kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok tungod kay doon na magkatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kayo na sa tanan po na itong mga kaisunan. Kita nasayon yung kaita. Kining panakit sa itong kalawasan. Problema mo yung tani. Bisang kasa ta. Siguro ang mga driver ron, nakapahuway sa ilahang pag-drive. Kay bahal mo kay gasolina ron. 40 naghana ang mga driver nga ni Unong Town. O drama drive. O niya, sa tanan na itong mga kaisunan. Kinanglan nga, mga plus kita. O said, limit. Well, kay maugi ni, the best kay bawang tas. Panuhot, pamaul, panakit sa kalawasan. Panikot sa katulkat. Idol. Kuto sa kabataan, ilikay pag yuta sa dinggi kong mga plasta. Sa ito ang sedilan ng mito oil, pero sabot ha. Anar yuta palit sa butika, di ba din?
3: Tinuna sa butika rin kita makapalit, pero naagay Facebook page ang Shed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pa ang Panyawan Herbal, yun niya makita lang tanang produkto dito sa Shed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogo Herbal Capsule, Shed Limit Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika kay na tas kabukina nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Okay, Shopee lang ta, kay hatun pa sa tumpa ni May. Unya, makaigsunan, kinig yung toksin, grabe yung kaya di mo daot sa tumblad sila. Mauni mo patay na to, number one mo patay na to, kay toksin. Kay mauni mo daot sa itong blood cells. Sa itong blood cells, importante, tigatod sa oxygen nutrients ang tubig sa itong kalawasan. Inikadaot ani, ang ingulgo ni, ang cover o puto sa itong blood cells. Inikadaot sa cover o puto sa itong blood cells, mo na hinungdan nga mo, poor blood circulation ka. O niya, kana, tungod na sa toksin, o niya, grabe man kayo na, o ma, poor blood circulation ka, daghang mga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tungguban pa ng balatian di ako constipated ka o ingon man kining ato ang kidney problem o nga ingon tamo sa di pa na mo abot na ito inom yun tayo genitox dipinsa yun tayo daan inom kang genitox usa ka oras sa di pa ka makuha usa rin yun ka kapsula mura ng maintenance na ito unya kung doon na kayo balatian kinanglan katulog yung kainom natural na para maayo tagdali buntag o to hapon usa ka oras sa di pa ka makuha ina na itong walungan to sa dusing kawa so tubig matagadlaw. Busa, kung gusto kang mawagdan ka ng mga toksin sa imong kalawasan, ngayon mo imong hinungdan sa imong balatian, o garon ligon, kanunay ang atong vital organs, inong gyuta matagadlaw, o GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kinimutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. At impress,
2: okay, ang sendo na ito karagadlaw, ha?
0: Ah, sendo doon isboy at impress.
2: Boy.
0: Kasi isboy at impress, nakatrabaho ang tanis, ha? Ah, dako kini sweldo Ate Pres kay Imbalmer siya, 30 mil buwan. Nadaot lang yung, nadaot lang kuan ang pagtrabaho ni Ate Pres. Kay kuan man Ate Pres ang pagkatrabaho nila, naho daigo sila sa akatong ipapasan nga balaod ni Sandro ba.
2: No,
0: okay naman to ka Sandro kay makasave tag kuan energy ato or kanang makasave tag adlaw nga. Adili kay ta makagasto gasolina. Karang akatong 4 days na lang bao niya work from days. Home na lang ang uban. Oh niya iya Imbalmer pa siya. So pinadumpatay ko siya.
2: Ato dito sa ilang bahay mag Imbalmer.
1: Okay, ano kuno makadagino ta mga
0: tao. Wala,
1: wala na ilahan naman.
0: Oh,
1: ilahan naman ko.
0: Sakto si kun. Mao day na idagan nagatang dito sa ubos sa Tipres kay mga ilugon.
1: Ilahan naman.
2: Sa himong paklay?
0: Paklay. Paklay yun ko, no? Pastilan. Saon lang, ani, ay. Libog ta, ani, ay. Kaning work from home. Pero nindo ta, sa mga call center, mga na, okay, ra?
1: Yes, Isboy, di naman pasako, no? Maglagin na tayo dito sila.
0: Oh, di naman maglagin siya ng asawa, ti, pres.
1: Hadlok yan,
0: mga tayo. Oh, alkansi siya.
2: Di na maayo, ay. Mag-work from home ng inana.
0: Kanang, di naman da, work from home, Balmer, ti, pres.
2: Wala yun, ano, ay.
0: Kinoon na. Kanang kuan, ti, pres, kanang cool girl. Work from home.
1: Oh, alam na, ato katulti ako sa inyo, ha?
2: Gusto ko manana, no?
0: Tawagol na, day, aray, aray, aray.
2: Work from home?
1: Work from home, day.
0: Aray, aray, aray, aray. Mom, daw, wag laki. Ito, pistila na, saon lang. Ay, ane. Ay, manok na, ne, kay, lami, pa kayong labok. Mubo, isang bubo, itiil, pasok yung buwang sa kontra. O niya, ang atong ka, ang atong, kuha na ni Dong, Dong, boy, di man na madag, ano, pasabdan yung amo, dito, pwede mo, aw, sir, ang angsag, adto, nas badlay na ko, ihaw ng patay na ba niya, adto rito, sligsiya ka, patay, please, no?
2: Lain, oy! Ang
0: baho sa kuha na, sa dugo sa tao, lang say kayo, lain
1: dyan.
0: Lain kayo. Papas mo na ilugon, okay na. Pero ayaw lang, dong, pasabta na sana yung mamo, dong, taon. Niya, pasabta sana ang nagpasar sa nang balaura nga, di pwede na mo, ah. Adto, yun na sa funeraria taon na mo, ah. Holy Hall, raba na ilaha, ati pres, Holy Hall, funeral homes. Kaubaran niya sa ako, ang St. Francis ni Sir Aldin Diaz. Niya, so, anan lang, tay matambag niya aning ang buto saon na ninyo, ay, adturgin mo sa inyuhang trabuan, adturgin mo, iyo, dito, kung anong, ay, kang mag-imbal, meron sana, imbalsamar dito sa inyuhang trabuan. Oh, kay sa tayo mabasa, o, mas mabina, absin note, mas mabina.
1: Agong to sanggan taas kayo.
0: Luhoy kayo.
1: Sige, sige.
0: Langhitaw to siya nga, abato siya sa Malbual taon. So, anan lang ati please, mamatay ko na ni Juan. Mamatay ka ko sa bal, sa, mga tanay, mga tanay niya ko ninyo si Ma'am Aida, kung unsay ikat, ikakuha ni Ma'am Aida, ikatambag sa ninyo, okay? Si Attorney Rufil Fernandez Banyok ba? So, anan lang ati please, salamat na lang dong, isboy, sa pagpadang ating atong tulumanon.
2: Kada ko ang Pasol Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Maunga naka-decide ko nga mo pahuay una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
6: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Unsa di ibang iampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
5: Unsa?
6: Angel, duke na kay kung na-inlove ni mo. Will you...
5: Hoy! Attorney Mervin, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Higala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Salamat in town kay okay ra ka attorney. Og no need ra kang gi-admit.
1: Ingon bitaw ko.
2: At least naklaro. Nawagtang rang atong kulba. Magbook na lang kog atong kasakyan pa uli.
1: Di na lang ko sa mansion mo pa uli.
0: Ah? Uy. Asa man di ka mo pa uli attorney? Kaysa may matiman ni mo.
2: Naaraman na siya mga katabang sabay sa iyang lola.
1: Sakundo lang kong pauli.
0: Sa mansion na lang, attorney. Uy, kay maayo kay naa si Angel dito nga makaatiman ni mo in case dili ka mo report sa opisina ugma. Siya may nakasa ni mo, attorney. Angay siyang mamawi ni mo.
2: Bitaw, sa mansion na lang pauli para dili kaayo ko mag-guilty.
1: Nagpakiyot na siya ni siya eh. Wala gina siya may bawang gitorture na ko siya sa hilong.
2: Magbook na ko, ha?
1: Sa kundura lagi ko?
2: Sa mansion.
1: Oh.
2: Magbook na ko.

0: Lord, ni aram gigapon ko sa mansyon eh. Tabangi, taon ko. Nadlo ko nga, dili daw niya ako makapugong sa kong kagalingon. Eh ba, kagyod nga, grabe yun ang akong utong-utong baya. Labi na karong panahon na, nga doon lang na igamay nga chance para na mo. Pero si Jorge ko, nga, dili pwede mula pa sa boundary kay sigurado yun nga, kulatang ako madawat.
1: Imong dinner?
0: Pwede na mag-idanta sa silong kumukaon?
1: Imong kumpayaw-yawan ni Irene? Ano lang magreklamo? Kuhaon rin ako balik ang tray, taod-taod.
0: Oh, si Irene din nagbuot niya imong kong hatdan din eh?
1: Kaya gaon, lagi ka na mo. Kanya nakasapagid ko ni mo.
0: Oh, sulti na lang si Irene sa tinood. Aron, di na ka mahasol?
1: Okay naman, sad good. Namusa ka kanaog ko. Exercise raman sad ni. No big deal. Paligod og samot sa legs. Gamit kay spline kick.
0: Okay.
1: Sige, kao na. Balik ko na nakong tray.
0: Awa. Kadungo ka to, Lord. Dungo ka to. Di klaro gid sa paglitok ang flying kick. Mga di ko pwede nga magpadas akong gipati. Dili gid pwede.

0: Sakto na niya akong baon.
1: Nga nang magbawang medyo ka, nga doon naman ka amoy kantin.
0: Dili ko magpatuyang o gasto, Angel. Magtigong ko para makapatukon ako balik sa bahay.
1: Nga, papuyo ni magbalik ang but ani mong bana.
0: Ha? Nung ka?
1: Di ka kamadasi ang paluoy-luoy?
0: Dili, no?
1: Nakaipakita ni mo.
0: Unsa man?
1: CCTV footage, real time. Ang kamera, gawa sa gate. Panawa?
0: Naa si Ryan?
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break ni mo. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
3: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo.

0: nanang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action may seg minor gi sir. Naginom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Kining corned beef na lang usab, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Di man sa'yo pang okay ra.
5: Pero...
6: sa

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Red Horse Beer, Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay.
3: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Ray, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Nakunsa man na siya diha.
11: Aw, oh, klaro. Nag-attang ni mo.
10: Nga no. Kibaw di siya nagtrabaho na ko. Og mugawas ko gingon arong orasa.
11: Amot lang. Kung pwede sana, namasin na siya.
10: Pagka-agid na ako eh.
11: Tana, gawas mo na to.
10: Ayaw na. Si attorney, siguro ha dito. At dito pamahaw.
11: Makaya na sa dunia manaog eh.
10: Naunsa man in town ka eh. Mura kayo magdili amo si attorney ay.
11: Oo lagi. Ay nagyaw-yaw diya. Rubantay ha, magpadakas drama ng Ryan ha.
10: Di lagi.

0: Ua man mukau fasi ayirin. Sa okay na ako sa. Demut ko piding manawag niya kay wala na yung daan yung phone. Kung may bago na siya, lahi na sa tingali ang number. Ang number good atong angel ang naan ako. O, di na pwede nga manawag ko itong babayhan. Anong manawag naman sa nisro na? Susasula sa yung bayhan na eh. Hello? Wapa, uy! Ayaw na panawag kay wapa may magkita ni Irene. Wapa siya magawas. Ayaw na panawag, ha?
1: Okay, sige. Okay, bye na.
0: Sula ba yan, ay? Kinsa may nagpabukin yung motor? Di mo hita mong si Angel kay may kagalingon siya motor. Si Attorney Sad, may auto. Si Irene ka, ha?
2: Hello, ma'am.
0: Anak
2: ko sa gawa sa gate. Okay.
0: Ma'am, kapaan ko na. Si Irene, buti nga ni. Di ko ni usig ka ni Giona. Si Irene, buti gawas.
3: Ato na tadong.
0: Irene! Magsulti na.
3: Buhiin ko kay malate ako. Dong, larga na.
0: May trabaho na din siya.

0: Kam sana. Nakita mo ni Irene?
1: Oo.
0: Unya? Gibalibaran ka? Wa tingali mo ayaw hag acting. Wa ka magpakiluoy og maayong.
1: Kita rami. Pero wa mi makastorya.
0: Ano naman?
1: Biyaan ako niya. Hey, malate na ko na siya.
0: Malate? May trabaho na siya? Asa man?
1: Wa gani mi makastorya. Saan ako maghibaw?
0: Alam ko na pa din kabi ng utana na manggani ko ni mo.
1: Namita sa gunang utok ni mo? Umangutana ka?
0: Isisit nito pa na. Di ko na lang ilalis.
1: Naibagaon? Kikotom na kayo ko na.
0: Katurang paan nga sobra ganina.
1: Timblahe ko kape, be.
0: Nagkape naman ka ganina before kanila ka.
1: Timblahe ko kape?
0: Oo, nalagi timplahan. Pisit, we. Di lang yun una ako makikaway inimpusit. Kinahanglan nga mahukhukan una na mo si Irene. Karun nga may trabaho na siya.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremlis tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremlis. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuan.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
12: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
13: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
14: Uguay mo siyagin! Haba! Lahat ka ng gwata sa bando! Pagdali! Ang gwardiya! Keep!
13: Nidagsang ang tulisan.
15: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
13: Kidnapping. Kahilayan.
16: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara!
17: Wow!
16: Sige pa! Patitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawag ng musika? Kinsay!
18: Down the bus, tara!
13: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Taya, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
19: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
20: Buhata na!
21: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
22: Unilab yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Naay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
26: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
27: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
1: Food's here, guys!
27: And feel the vibe!
2: Best concert ever!
27: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: Kung moingon si mama nga,
20: sige kagawt, inanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
18: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
26: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Long have we waited.
29: Panduway First Five.
28: Zach Tabudlo.
29: OG.
28: December Avenue.
29: Parokya ni Edgar.
28: And Kamikaze.
29: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
28: Panduway First Five.
29: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
28: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
29: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
28: Purdue HFDA CFR permit number
29: 0243 series of 2026.
28: Drink responsibly for 18 years old and above.
30: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
31: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
32: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
31: Wow! Mas maayo pa?
32: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
33: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
31: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
32: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
29: Unilab quality yan.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
36: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
37: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
38: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
39: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
40: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
41: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
42: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
40: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
41: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
42: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
43: Available na sa Mercury o mga suking butika.
44: Mal, kita mo bang nakikita ko?
45: Oo nga, kitang kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang, niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nakapangutan na kami, Ana, ha? Nagduda ka ba sa akong gipakita nga pagmahal ni mo, darling?
2: Kuan, gusto lang kong manikuro. Kay kuan mangod kining alang si mong kasayuran. Kung pananglit, mahibawaan ako nga aduna kay laing binuhat. Prangkahan talang kadaan sa pagsulti. Ipat-chap-chap ko ikaw ni pinuri ko.
1: Rafael, darling!
2: Tinuod ka na. Tungod kay ikaw, Marga, darling. Libaw ka nga unsa kadako akong gugma kanimo, dili ba?
1: Nahibaw ko, Rafael.
2: Way kabutangan sa kung dakong gugma diha kanimo. Dili ba nakamatikod ka man ini?
1: Yes, of course, Rafael.
2: Good. Okay, akong ihangyo kanimo.
1: Unsa ka na?
2: Ikaw ang mumonitor sa mga remittance sa akong mga negosyo.
1: Sama sa... Unsa?
2: Sa akong mga lending, ha? Nagpatanto man kita, ha?
1: Okay. Pila naman na kalun? Ang capital sa imong lending, darling?
2: Ang capital? 2 million.
1: And... Pila may interest?
2: Gamay ra. 10%. So, dunay 200 a month. Gitaon sa mga interest laban. Og mausab ka na ang i-roll.
1: Okay, darling.
2: Og alaing negosyo na mo, ha? Kitain mga suppliers sa tanaw mga soft drinks. Og beer. Tutok ka mga sudad kini, darling.
1: Okay, sige.
2: O kagatong mga apartment na gipaabangan, tutok ka mga dapit. Diin ang matag apartment, adunay kag-binding ka mga doors. 20 doors, meaning 60 doors ang gipaabangan nato.
1: Tagpila man sad ang abangan?
2: Tag 10,000, meaning... sa 60 ka mga doors nga atong gipaabangan, mukita kita og 600,000 per month.
1: Okay.
2: Taxi o mga jeepney, ha? Monitorag yun ha ang ilang mga abangan sa matag-adlaw, Marga.
1: Okay, Rafael, darling. Og, si Ola.
2: Imo ka nang magamit. Siya mo'y tig-makeup ni mo. Og naapod si Ola. Sa drive o pag-drive, naapod si Ola. Kay dili masatadang higa yun nga magkakuyog ko ni mo sa paglibot-libot, sa pagsusis at itong mga negosyo.
1: No worries, darling. Ako'y bahala, ha, Rafael? Yun na... Nakatumar ka na si mong maintenance?
2: Uy, wala pa, darling.
1: Tumaroon na, okay?
2: Sige, palihog ko.

0: kitten. Ako si Malgang ang nagtambal para ni Don Rafael. Dapat lang. Huh? At timanod din niya ang tikawang.
1: Ah, ni Arrika din eh?
0: Ay, abil po si Daniel Padilla. Kuyawan mo ko ni Mo Federico.
2: Pero ba? Ang doga? Anong kiyawan mo ka na ko? Ah? Anong kiyawan ka? Saan ang dagoy ko? Horror?
0: Dili man.
2: Kutawi ko, juice. Kutawi ko.
0: Unsa man nga juice.
2: Apple. Avocado. A dragon fruit. With milk. Kaya okay?
0: Sustansya man. Magpasingot ka. Unsa ba?
2: Bawag na.
0: Okay.
2: Kaya, galik.
0: Sige. Aray na ko, pero. OMG!
2: Uy. Launsa ka.
0: Ala.
2: Tutok kung magkasa kong atumangan.
0: Ala. Ay,
2: naunsa ka hanggang.
0: Dooy! Huwag man ay ka mag-brief. Ay, Federico! No, abierto ang kapitulyo. Ay, ano, nakita man ang bagong gobernador.
2: Kamantay ka? Ay, isa!

0: Tumarang imong maintenance, Olga. Nyapa din tubig.
1: Salamat. Thank you, darling. Concern ka gidaay ka na ako sa akong health.
0: Darling, of course. Hmm. Maoning akong paagi sa pagpangga ni mo, my darling Rafael.
1: Oh, salamat, Marga, darling. You sa...
0: Ano?
1: Agay mong jogging pants.
0: Nga naman akong jogging pants.
1: Nabalini mo pagsulot?
0: Oo.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Mas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagagian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay.
1: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisulingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
9: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
12: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
18: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
19: Kuyawang ganoy.
18: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
15: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
8: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: Be MX-traordinary with MX3.
24: Shit! Animal!
25: Ano man na?
24: Kain, Kning!
25: Anong namaliman kini?
24: Kuan, may murag man sa magudeng atubangan. Mong, nakunauna ko nga ako na lang ibali, Rafael, darling.
25: Mau ba? Ano mag-antos ka magsuloob ni Ana, ha? Naamaday ka na di perensya. Naidaghang na ilisi ka na.
24: Oh, darling.
26: Daddy, Rafael! Daddy!
25: Oh, Federico. May pangayoon ka ba usaba?
26: Ah, biha. Biha, Daddy, ha? Maunan lang ginay yung pagtanaw na ko, Daddy. Ha? Nga sa matag, doon lang ko ni mo. Doon na ko yung pangayoon.
25: Dili ba maamanggyod? Ingan manggyod ni Ana, eh.
26: No. Bada, Daddy. Nidoon lang ko, Daddy, tungod kay nakita na ko ba? Kung giunsa ni mo pagpangga si Marga. Giunsa sa kanyang pagpangga.
25: Federico.
26: Kumantay mo ko na, Dari. Saludo ko ni mo, Marga. Grabe, pangga yun yung mayas, Dari. Ha? Yung gipangga ang akong, Dari. Asa man? Dari. Pangga si Marga, Dari. Tungod kay dili na ka makakita. Ugbatan ang babae. Pero, nagpanggali mo.
25: Oh. Sakto ka, Federico. Sakto ka.
26: Ari na ko na rin. Tuloy. Ngayon ko, kwarta na rin.
25: Dalagi, wag doon ko ba sa'yo.
26: Gamay lang, kailangan ko $500,000.
25: $500,000? Yun, kada ko ba... kada ko ba niya ng kantidad, eh?
26: Okay. Di ko mugos na rin. Di ko mugos. Sige. Bye.
25: Gastador na kining numero uno. $500,000?
24: Darling, tingalig ako na sibutahin na ato. Tingalig mo ingon na sa tusiyo, no? Kung ako'y mangayo, dili ka mo balipad. O kung siya, imong palipanan.
25: Ay, pasagdi siya. Mag-anad ka na kung patuyangan, darling.
24: Rafael, darling.

0: Mga kakibot, kakibot.
1: Unsa ginay, kakibot?
0: Paminaw ka mo, mga kakibot, ha? Unsay balita sa pagpangita ninyo. Kung si Kinsa, si Maskara.
1: Well, nahimo eh.
0: Ah, si Winnie mo.
1: Tugan, kapoy.
0: Oh, okay. Huwag mo tugan.
1: Huwag, kakibot.
0: Bueno, bueno. Aron sa ingon, magkakwarta ta.
1: Doon.
0: Simple lang kayo, simple.
1: Punta ka na.
0: Kabantay mo na.
1: Punta lagi na.
0: Unsa maro pizza, abe? Unsa pizza?
1: Pizza 21.
0: Ano na?
1: 21.
0: Ah, bisaya niya in English. Ano, 21. Kana, sakto mo na, sakto. Good. Pizza 21. Tingbayad ron sa linding ni Daddy. Ano niya? Ang mga customers, mamayad, bagi na.
1: Ano niya?
0: Ah, mga kibot, ikaw rin yung tabian. Sige, sila. Minaw man sana. Minaw, okay lang. Paminaw ka mo, ha? Paminaw ka mo. Kayong alas 4 sa hapon.
1: Hapon.
0: Alas 4. Ha? 4:00. Kamong tulo. Sudla ang lending office ni Daddy Rafael. Tulisan ninyo. Ang kasir.
1: Kibot, imo ipatulis ang lending si mong Daddy Rafael, ha?
0: Tumana ninyo ang komando, ha? Tulisan ninyo ang lending firm ni Daddy Rafael. Liho ka mo mga kikibot. Pero, inahanglan nga di na mo mailan. Tulisan ninyo na kasabot mga kikibot.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko magpills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo.
3: O sa dili mahimo.
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tawo nga mahadlok og responsibilidad. Get lost.
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mapuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Mahal ko ni mo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko ni mo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
3: When you love, you Kares.
4: This time check is brought to you by Biogesic.
5: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
6: Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik, i-Biogesic.
7: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo,
8: dapat matik, i-Biogesic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, i-Biogesic.
9: Alagang unilabyan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
12: It's a

0: Mobama. Sige, doon saan ako, Sneaky.
1: Sige. Mali pa yun, Kes Rins. Nga okay nang iyang asawa o mga anak. Ah, Joren? Nga ano?
2: Niya pumanday gihapon ang kahapdos sa samad. Sa akong kasing-kasing ng miding. Oh, hello, Tiray.
3: Hello, Joren. Kumusta si Nikki? Nang anak na siya?
2: Oh, Tiray.
3: Uy, okay ra yung pagpanganak? Normal ra?
2: Oh, normal ra. Og okay ra ang mga bata.
3: Unsa'y mga bata, Joren?
2: Kaluha ang gianak ni Nikki, Tiray.

0: ¿Cómo está Calampa?
1: Chaqueta.
0: No quiero nada. O sea, son los mum pag paganak. Dine na sakit.
1: Dili na ko eh. Sakit man di ang mga anak, Renz.
0: Okay ra lagi na, lab.
1: Okay ra. Kung sa sunod, ikaw na yung magbabdos.
0: Unso? Uy. Mabuha ka nga kong egg. Ayos na taon, lab.
1: Nagpasabot man good ka nga punan pa. Renz, kaluha sila. Duha sila nga itong ati manon.
0: Wala'y problema na. Kaya na nato silang buhiyon. Para duhora ka buok.

0: Kaluha ang gianak ni Nikki Tiray?
1: O kahkabuhi ko, mausulti ni Joren.
0: Yes! Makahatag yun na kuguan kay ang akong sister-in-law to be.
1: Ah, nakatagaan yun ka da.
0: Ako na ni Tiray kabuhi ko. Bilib na kagsamot na ako sa...
1: Dili kay bilib kong samot ni mo, gab kabuhi ko. Kundili, samot kagain lang ni mo. Ah!

0: May apo na tatiray.
1: Lagi man nang uy.
0: Kamusigab ka no sa aman mo magminyo?
1: Da, agad ako niya man nang. Dili naman ko makapugos niya kay Pildi naman ko. Kay gipahimusla naman niya akong pagka-girl.
0: Ngan anak gid na tiray. Sa dili pa ta makuha sa lalaki, maldita pa kaita. Kung makuha na, magpaubos na lang pirme. Unta, dili na to iyan o paghatag sa lalaki ang atong pagkababay. Aron, pirme tang magminal dita.
1: Para ako na manang?
0: La, para na to mga babae, oy tiray.

0: ay lang paninood man ang God.
1: Hello, mga gwapa nga managsuot.
2: Salamat sa mapagdaig na mong duhang tiraygang.
1: My sister-in-law to be.
2: Huh? Oh.
1: Hain naman ang akong premyo.
2: Huh? Si premyo, Gab?
1: Hala, ay glimot-limot niya my sister-in-law to be. Nakatag-an man ko unsay anak ni Nikki og ni Ren.
2: Abi na kog nalimot sad ka, Gab. Ay kadiyat ha. Ha, nerang imong premyo 1,000.
1: Yes. Thank you very much my sister-in-law to be.
2: Nga.
1: Tiray o. Kabuhi ko, dawata. Dawata ning 1,000.
0: Ha? Sa man na ko, Gab, kabuhi ko.
1: Imo na na. Kung unsay ako makwarta, maimo na.
2: Oy! Hala na!
0: Kanindot ni mo, Gab, kabuhi.
2: Hala! Nindot nga ba na? Ihatag sa asawa ang kwarta.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Wala si Mom!
7: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow! Fries with dip!
8: Egg sandwich! And mac salad!
9: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
18: Siyempre. Kay estudyante man tika.
17: Ako kini Dennis.
18: Piolo?
17: Ako kini Dennis.
18: Piolo?
17: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
18: Piolo?

0: O sa manggab, kabuhi ka.
1: Tiray.
0: Okay na nang gidecorate na to. Maabtan ta nilang man nang, bati ka ayun.
1: Okay na na, tiray. Daghang balloons. Pink ug blue.
0: Wow! Olo, nice ka ayun ang palibot. Napuno sa mga balloons!
2: Ay! Ay,
1: kung siya
0: nag-birthday? Uy, why nag-birthday, oy, Dulpo?
2: Namalagay pink o blue nga balloons?
1: I-welcome na mo ang pag-abot sa kaluha ba, Dulpo?
2: Ay! Kanindot, God! Ay, lang may ato ba? Mag-chika.com ta ninyo, tiray, God.
0: Oh, usama na,
1: usama na, Dulpo?
2: Si Bajurin ba? O pa kita yung ka-move on?
0: Oh,
1: unsa?

0: hinay lang ba? Nagkugusog ba kas atong anak? Mamami ding, hinay lang bud.
1: Ah, anad ko mo ko gusog bata rin. Pilagod na sila ka-box ni King, ako rin nag-atiman. Wayayayaya.
2: Kadagag balloons, pink o blue.
1: Uy, hala.
3: Welcome home, my apo nga kaloha.
1: Uy,
0: dali na mo. Kay nag-andamig pagkaon aron atong sawan agig pa-welcome sa among apo ni Tiray Kabuhi ko.

0: Dalpo, kisya ng birthday. Namidag ang balong sa gawas bahay sa ilang ng biding.
1: Nanabaya ang kaluhang nga anak nila ni Nikki o Grants na uli nagikan sa hospital.
0: Ah, mau ba?
1: Ay, by Jorin. Hmm. Nangibitar ba yatos Gab nga pangatuon ta?
0: Oh, anong si Gab may nangibitar?
1: Ilamang guning duha ni Tiray ang pakulo. Tagluto man kuno si Gab. Tala ba?
0: Ah, ikaw lang, Dulpo.
1: Ay, sige na, goodbye, Jorin. Uy, mga tuta. Karampot ba makaapil na sa ilang pag-welcome sa kaluha?

0: Salamat ining inyong pagpangandam at itiray, ha? Baygab, may gasto pa magid mo, eh.
1: Ay, para na sa mga bata, Renz.
2: Renz, anak.
3: Renz, nana sila sa mama o papa.
0: Dali mo, ma, pa!
4: Nara ang kaluha, Mariay. Uy, liwat man sa amahan ni Renz ang mga hitsura.
5: Nganong adto mang maliwat sa imong bana, Mari?
4: Ay, mauman ay dagway sa akong banas batanon pa siya.
5: Si Renz may amahan, ana. Natural nga amigid o hitsura sa imong bana, Mari.
4: Mao, Mari, kisa ba'y nga ining lalaki?
5: Renz the second mang kuno na, Mari.
4: Ang babae kay Nikki da Sekan.
5: Ay, dili, Mari. Ay, Melody, Mari.
4: Kinsa may naghinga niyang Melody, Mari Medeng?
5: Ako, Mari. Ako, kay ang tinuod na kungan, Melody. Ay.

0: Bayrins, kanus abunyagan ang kaluha?
1: Sinikiray akong padesisyon nun, Baygab.
0: Mukugus ko ha, ninong ko.
1: Oo, okay kayo, Baygab.
0: Si Bayjurin, dili ni mo pakuguson sa kaluha?
1: Ah, sinikiray magbuot sa tanan, Baygab. Love, si Bayjurin, imo na tong ninong sa kaluha?
2: Dili lang, love.
1: Oh, nga naman, love. Okay naman nga, magninong siya.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang.
8: Kaya pa na ako.
9: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
10: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
11: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
12: Siyempre. Kestudyente man tika.
11: Ako kini Dennis.
12: Piolo?
11: Ako kini Dennis.
12: Piolo?
11: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
12: Piolo?

0: PH, love you.
1: Bagong sugilaron ninyong babati sa Lili Madugay din hilang sa RMN at tangi.
2: Tungod kay ako, estudyante lamang.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Pangon na ta, mag-shift na ko.
5: Future

0: Nagkasama at tangi ang katapusang sumpay ni Ngatong Sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Daniosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Uluhan sa itong mga balita karong udto. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mo padayon pag-ilis og solar sa mga street lights sa syudad. Samtang mga residente sa Hagubia o Mandawi City nga nasunugan niadtong Abril 30 nakadawat og financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa naasing dakbayan. Samtang Malacañang nanawagan kang Senador Bato de la Rosa nga di mutago kung wa kini sa laod nga nahimo. Mga taga Mandawi, gipasidan-an nunot sa nasinating taas nga temperatura sa maong syudad karong adlawa. Samtang pormal na gitudlo sa International Criminal Court kun ICC si Peter Haynes isip bagong legal counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug
9: pagpamhinod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
9: DTX 500. DJX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DJX 500.
10: Pabali sa mga butika.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mo na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayable capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matang estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galimti!
12: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo og nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyong likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at orihinal.
16: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oras ni way HPR Men Cebu, alas 12.43 na sa kauntuhon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas worldwide, maayong udto. Pizza de Sinoy binama kasama ning buwan sa Mayo tuig 2026 adlaw nga Martes. Kumusta man inyong kaudtohon? Nakapaniudto na ba ang tanan? Mayong pagpamina sa ato ang mga ginikanan karon nga naghikay sa ilang mga paniudto sa mga naniudto karon. Mayong pagpaniudto kaninyong tanan samtang naminaw sa DYHP RMN Cebu. Sa mga naminaw ron sa ato ang sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo 612 sa inyong AM band. Ug sa nagtanaw sa itong Facebook Live, mayong udto kaninyong tanan. Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, kini si Radyo Man Remart Pugoy, itong siren ang nag-unang mga balita ning kaudtohon din sa itong program Metro Ratsada. Kita unay mag-uban-uban mga kasama kutob sa alauna imidya ning kahaponon sa adlawng Martes. Ug karon sa detalye na sa itong mga balita, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mupadayon pag-ilis og solar sa mga streetlights sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
4: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kining maong balita, hatoy nato sa Life Extension, Vitamin D3. Ipadayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, ang pag-ilis og solar sa mga streetlights sa syudad. Kinitakot sa gingong kanakog, bayranan sa city government matagbuhan ini, gawas nga nagkuha ang karoon ang supply sa kuryente. Nang hinaot si Mayor Nestor Archival nga sa katapusan sa tuig, mailisan ang solar ang 30% sa streetlights sa syudad. Kinitakot ka ang kagamhanan sa dakbayan, gingong ni Archival nga magbayad o 15 milyon pesos matagbuhan alang sa electricity bill ni ini. Nasa irangikan sa mayor, nga doon na na'y bidder nga nidaog alang sa maong katuyuan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osuena Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nangisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo, nationwide.
6: DYHP, RMN, Cebu, the official number one.
4: Radyo mo, nationwide.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Oras mga kasama, alas 12:51 na. Samtang anhita sa ubang mga balita, pormal nang gitudlo sa International Criminal Court kun ICC si Peter Haynes isip bagong legal counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Base sa dokumentong gipagawa sa ICC Trial Chamber 3 na itong Mayo 15, gipalig-on ang appointment ni Haynes, human gipirmahan ni Duterte ang appointment of counsel form ni itong Mayo 13. Gihuli pa ni Haynes si Nicholas Kaufman nga ni atras sa depensa tungod sa pagkatapos sa kontrata ni ini o reorganization sa legal team ni Duterte. Nunot sa mong appointment ni hangyo si Haynes nga subling musalang sa fitness to stand trial review si Duterte sa di pa gikatakda. Kung sa dili pa gikatakdang paghukom si Haynes na ila nga usa ka veteranong international lawyer nga nailhan sa pagkupot og mga kasong may kalambigitan sa international criminal law at human rights. Samtang sa laing balita, gihimakak sa volunteer driver sa National Bureau of Investigation kon NBI nga nagpabuto kini sa Senado. Giaresto si Mel Oragon sa PNP nitong Miyerkules tungod sa giingong pagpabuto ni ini sa Senado. Matod ni Oragon nga naglibog siya tungod kay matod pa niya wa siya gihuptan nga pusil nitong adlawa. Dihang niabot siya sa GSIS building hangtod na nga siya nakabalik na sa opisina sa NBI. Samtang sa laing balita, niabot o nidagop kaganina si House Deputy Minority Leader o ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio dito sa Office of the Ombudsman karong adlawa. Kiniaron nga mupasaka o reklamo si Tinio, batok ang Davao Representative Pulong Duterte, may kalabutan sa flood control projects sa Davao City. Atong oras, alas 12:53 na sa kauduhon. 11 ka mga pamilya sa Sitio Santa Cruz sa Dakbayan sa Mandaue ang nakadawat og hinabang pinansyal gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Si Mandaue City Mayor Junkie Uwano personal nga nitambong sa distribution sa financial assistance alang sa mga nasunugan sa Barangay Hagubiao ni atong Abril 30. 5 ka pamilya ang nakadawat og 10,000 pesos. Kung tig 10,000 pesos human hingpit nga naugdaw ang ilang kabalayan. Samtang tig 5,000 pesos sab ang nadawat sa unom ka mga panimalay nga partially damaged. Una nang gipasalig ni Uwano nga himuong paspas ang pagproseso sa tabang pinansyal sa mga nabiktima sa sunog aron makatabang aron nga matabangan nila sa pagpatugot og balik sa ilang mga Pinoy-anan. Kauban sa mayor sa pagduaw sa mga nasunugan ang pipila kasakop sa konseho sa siyudad sa Mandaue. Apil na sila si Attorney Jewel Seno, Jen Dilmar, Ben Basiga, Eugene Andaya, Anjong Uwano, kung Anjong Uwano Ikalina o Fritz Villamor. Samtang sa laing balita sa kauluhan, limitado ang gihatag nga komento ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nahitabong kausaban sa liderato nunot sa mga panghitabo karon sa Senado. Sa ambush interview sa Mandaluyong City dito sa kauluhan, ipamahayag sa Presidente nga dapat lang atangan ang musunod nga mga panghitabo. Dugang mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby.
5: Is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Basta na ay hilanat.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic.
12: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
13: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic.
14: Alagang Unilabian.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.
17: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
18: Ubo, blema!

0: sa BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Oras mga kasama, alas 12.58 na sa kaudtohon. Samtang sa di pata sa dugang natong mga balita, arisata sa itong mga greetings mga kasama. Good PM Boss Remart, Jess Borhani, always listening sa DYHP. Shout out ko sa akong mga parents, Paulino Paling Borha, Frenzy Borha, Moabog Pilar, Camotes Island, daghang salamat boss. Mayang pagpaminaw, kasamang Nazareth Borha. Please ko greet na nanay Iri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amarivan Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles. From Ubay Bohol, daghang salamat mayong hapon sir. Ikan ka na ni kasamang Cha-Cha Boyles diya sa Ubay Bohol. Nagtanaw sa itong Facebook Live garon si Wilson Manatad diya sa Hilungos Leyte, Philippines. Mayong hapon, kompleto kayo. Mayong pagtanaw pagpaminaw kasamang Wilson Manatad diya sa Hilungos Leyte. Samtang anita sa dugang nga mga balitang lokal. Gipasidan-an ang mga taga-Dakbayan sa Mandawi. Nunot sa taas nga temperatura nga masinati karong adlawa. Ang temperatura karon o heat index. Ang maong kainiton mabati sa lawas. Gibanabana nga naa sa 36.5 degrees Celsius o 35.9 degrees Celsius. Ilabi na karong alauna sa hapon. Subay niini gipasidan-an ang publiko batok sa heat cramps o heat exhaustion. O karon malikayan kini. Inani lang ato ang buhaton mga kasama ha. Limitahan ang pagpainit sa gawas sa balay o establishment o kog maglakaw sa karsada. Mao na importante kaayo nga magdag tubig, panyo, payong o bisan unsang panagang sa init mga kasama. Unya, di gyud ta malimot nga mo inom og daghang tubig pirmi. Likayan ang pag-inom og tsaa, kape, soft drinks og ilimnong makahubog. Dugang pa nga kinahanglan mo gamit og payong o bisan unsang panagang gikan sa init kong naa sa gawas. Unya magsulob sa mga kasama og luag nga sapot, hayahay og light ang mga color. Grabe na gid nga kasama ni store, grabe yung initas gawas karon. Samtang sa laing balita, nanawagan ang Malacañang kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga muatubang sa balaod og dili mutago sa warrant of arrest sa International Criminal Court kun ICC. Ipamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matod ba nga kung walay sala si de la Rosa, di kinahanglan o di angayang maglikay. Samtang sa laing bahin, nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Dilphin Lidot, mayong udto sa Remart Aristila Pugoy, kompleto kayo. Daghang salamat, mayong pagtanaw ug pagpaminaw kasamang Dilphin. Watching from Lubugon, Duero, Bohol, pa shout out ni Atoy Galaw diha sa Dao Upper Santo Niño, Tagbilaran City, Bohol, sa Dao. Mayong pagpaminaw pagtanaw sa itong mga kasama diha sa probinsya sa Bohol. Oras mga kasama, alauna dos na. Dugang mga balita din sa Metro.sada, human lamang sa mga pahinomdom standby.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape,
10: naayo na ako.
7: DTX 500
8: mapalit sa mga butika.
11: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
12: Zed Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
15: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til, maghigda rin yung kumpirme kay itulog na ko, hupong mo siya gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
16: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
18: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
19: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
12: Life extension, vitamin D3. For longer life.
2: Oras mga kasama, alauna, 6 na sa udto. Samtang adita sa itong mga pag-greetings, mga kasama, pa-shoutout sa kung Mama Ligaya o Papa Tinoy na nagpaminawan kada adlaw idol diri sa Sitio Putat, Barangay Tinago. Salamat idol from Ryan Bagyo. Ngayong pagtanaw kasamang Ryan Bagyo. Shoutout sad ko ni Pablo nga busy kayo sa ML. Salamat dol. Oh, make sure nga sa di pa magduwag ML nakapaniod to kasama ha. Fisco greet ni Ortel nga naa sa Pahulapulapu City gikan kana ni kasamang Luming Birame mayong udto. Always watching live DYHP in Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Daghang salamat kasamang Luming Birame. Mayong hapon ninyong tanan diha. Mayong udto sa Remart watching from Barangay Higusuan, Tomas Upo, Southern Leyte. Walaing istasyonan nga gipaminaw DYHP Armen Cebu Region sa Remart. Daghang salamat kasamang Tony Toledo. Samtang laing comment, hi DYHP mayong udto. Ako si Neil Ambos, usa ka blind Kada adlaw kong naminaw sa inyong mga programa gikan sa buntag hangtod gabi. Akong i-greet akong mga pag-umangkon, akong mama, akong papa, ako sad i-greet akong idol sa DYHP na si Jane Galliardo. Oo. Okay, thank you kaayo kasamang Michael Ambos. Nagtanaw po sa itong Facebook Live si kasamang Vicky Heraldes Laurente, mayong udto sir from Kabulihan, Danau City. Samtang si Carmen Blanco Alibo, good afternoon idol. Shout out sa akong family sa Negros Gihulngan, watching here sa Banilad, Cebu. Ika ka na ni kasamang Carmen Blanco Alibo. Dagang salamat mga kasama sa inyong waypuas ng pagpaminaw sa mong sibyaanan. Samtang sa pikas bahin at ita sa dugang mga balita sa kauluhan, giduso kung niduso na og formal entry of appearance sa Senate Impeachment Court ang 11 ka mga miyembro sa House Prosecution Team alang sa gikatakdang paghukom ni Vice President Sara Duterte. Ang tulo ka pahinang formal entry of appearance gisumitini ni House Secretary General Chiloy Garafil dito sa Senate Impeachment Court uman kini mag-convene kagahapong adlawa. Yeah, ito ading atangan mga kasama, mga suking tigpaminaw, unyang alas 3 sa hapon. Kay kasamang ni Sir, magpadayon ang sesyon. Magpadayon ang sesyon sa Senado. Ang impeachment trial sa Senado. May kalabutan sa impeachment complaints batok ni Vice President Sara Duterte. Muna atang yung mga kasama o mga idol, ang ato ang mga update. Dini sa DYHP RMN Cebu Facebook page. Ito ang live pod, live feed nato ang mga panghitabo sa Senado unyang alas 3 sa hapon. At ang oras mga kasama, alauna 9 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, formal nang gitapos kagahapong adlaw sa Commission on Elections kon COMELEC ang voters registration tungod niini daghan sa mga naglinya aron magparehistro ang nangreklamo tungod kay matod pa wa sila makaabot sa cut-off bisan udto pa lang kagahapong adlaw. Samtang sa laing balita, gikumpirmar ni Senador Robin Hood Padilla nga ani ara sa nasod nagtago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa interview kang Padilla sa plenaryo kagahapon, giinsister kini nga dili mabuhat ni de la Rosa ang matud pa pagbiya sa nasod tungod kay gihigugma niya ang Pilipinas. Sa dihang gipungutan na si Padilla kung nganong nagtago ang senador. O kung nganong kung wala kini warrant. Tubag pa ni Padilla nga nagtago si De La Rosa tungod sa giingong mga kidnapper. Samtang arita sa tuang mga greetings. Sir Mark, mayong hapon sir. Sa pangdako, sigig paminaw sa DYHP buntag hangtod sa gabi. Daghang salamat. Gikan ni kasama ang Prima Alfanta Abelia. Thank you kaayo. Ganahan ko ni Jane Galliardo, nagkagusto ko niya from Neil Ambos iyaning pag-umangkon ang gatay. Grabe oy, kaisog sa pag-umangkon ni kasama.

0: ang boss kasamang ni Stora. Ganahan nga, kagusto ko na siyang kasamang Jane Galliardo. Wapa man nato nadungog si kasamang Jane Galliardo, hopefully ugma. Yung mo nang madungog, kuan ha, Neil. Yung mo nang madungog ang tingog ni kasamang Radyoman Jane Galliardo ugma puhon. Shalan ha? Sana all. Idol Raymart Pugoy, mayong hapon sa DYHP, naglanog-lanog diri ang DYHP sa Sitio Putat, Barangay Tinago. More power, God bless. Gikan ni Ryan Tejeno Bagyo, thank you. Pa-shoutout kuya ni Teresita Vergara from Barile. Gikan ka na ni Charlene Vergara Amancio, thank you kaayo. Mayong udto sa Raymart, pa-shoutout ko sa akong mga sa akong bana o mga anak. O mga apo watching live o naminaw sa radyo from Tinubdan, San Fernando, Cebu. Salamat sa pagbasa. Gigan ka na ni kasamang Panfila Generale Villama Tapian. Mayong pagpaminaw kasamang Panfila diha sa San Fernando, Cebu. Samtang ni mga oras sa mga kasama, ato ang paminaw na kung sa'y update sa mga balita gawas sa nasod.
1: Abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pura pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gituuan nga pipila ka mga American nationals nga kasamtang ang anaa sa Democratic Republic of Congo ang na-expose sa gidudahang mga kaso sa latest Ebola outbreak sa maong nasod. Gikataho nga dunay usa sa maong mga individual ang posibleng tapdan o sintomas sa maong virus. Kinumduman nga nito mao ang outbreak sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, Uganda, nga gideklara na isip public health emergency of international concern sa World Health Organization, umanatalang 80 kataong ginudahang nakalas tungod sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayong Radio Man Marisa Abadies, UIHP, Tata Ka-Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, ito ang balitang abroad. Mao'y nagtapos sa itong mga balita ning kauntuhon sa adlong Martes. Pansa di pa tayo hingpit nga manamilit. Na tayo nadawat ka sa mga ni-store nga text message. Mayung hapon ka sa mga radyoman Sir Raymart Pugoy. Naminaw ko rin sa radyo DYHP. Ika ni Danny Doncelio diha sa Kugon Corazon dool sa poblasyon Katmon, Cebu. Thank you kayo. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Huwag ito ang naglangkob sa mga balita ni atong program Metro Ratsada. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok, ato ang regular anchor ng program kasamang Ken Galinea. Kauban ako sa Pikas Lawa kasamang Nestor Humisilio, si kasamang Gerald Albios, dito sa atong transmitter site kasamang Robel Boiser, kasamang Oliver Atis, kasamang Alan Taladua o kasamang Jerome Yap. Ako sa inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Raymart Auristila Pugoy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama.

0: presents kini ang akong suliran. Sabog kong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
1: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
2: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
3: Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
3: Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
0: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
6: Gan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
7: Kaninyo ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
6: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
12: Mm-hmm.
11: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko po'y mga milasma sa face.
12: Mm-hmm.
11: Mura dark spots siya, anak.
12: Mm-hmm.
11: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Urinary tract infection o UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
10: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
10: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kay nga kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Taas pa ang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
14: Mabalik sa pinakadulog ng butikin sa yung lugar.
13: DTX 500.
15: Ako ulit si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX
13: 500.
14: Pumali sa mga butika.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, Paragis Bilabila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis Bilabila.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
19: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
14: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
20: Zed Health Report. Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
22: Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
23: Kaninto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
22: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
23: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
24: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
22: Oh! Ano mo, Plating?

0: Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, 35 anyos, minyo o may anak. Nagpuyo sa Tagum, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa kaptangan sa among apuhan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Dako man ang bahay, ano na lang mo, inuguman sa inyong kasal.
0: Ha? Okay, ready ka lang?
1: Ay nga nung dili man. Kung mawa ko, inyo naman sad yun ni padung ang mga kabtangan. Kamong duha sa imong igsuon nga si Jason. Ako rabay ang usa. O usap pasad, kamuray akong mga apo.
0: Sige lang. Sabutan na mo ni Franz.

0: Oh, kung ako ang iyong pangutan-on, day, mas may sa tuod nga adto na lang ta. Kay ingon ba iya kang tiguang nga slula ibilini mo? So, dili maayo nga siya na lang usa dito?
1: Masa bito akong yun ako na, Franz. Tiguang na slula. Unya, kalimtano na po.
0: Si? So, dili maayo nga maginusara siya sa bahay?
1: Sige. Adto na lang tapuyo dito, humansa tong kasal.

0: Dako man kini ni bay ni Lula ni mo sa?
1: Dako-dako sad cute. Og swerte kay niya kami mabinlan ani sa kung usa ka igsuon. Kay kami ra man ang apo.
0: Swerte gid kay mo.
1: Og syempre, kay minyo naman ta kung unsay ako, imo na sab.
0: Oh, pero sultan la tekano. Kini wa ko magsalig sa imo mga masunod ha?
1: Love said, uy, nahibaw man ko, good. Nahibaw kong dili kaingon anak ng klase sa pagkatao. Tungod kay kugihan ka.
0: Salamat, love.
1: Sige na, uy. Mga tuhog na ta. Sa'yo pa po yung atong trabaho, ugma.

0: Kumusta man ang inyong unang semana din sa bahay?
1: Okay, ragyot la. Mugaway kayo. Kay matod pa ni Franz, dako kuno kayo ng imong bahay.
0: Unsay ako? Ato! Atong bahay. Ang akong bahay, inyo sang bahay.
1: Mabiti ako ang giingon, Franz la. Kiwawan lang kuno siya nga, mangangko ng apil.
0: Franz, abi nimo. Pinangga kuning akong mga apo. Kay nagdako kini sila nga mga kugihan, puryabuyag. Dili jud gani ni sila mangayo na ako. Maikog. Ako na lang gud mo ay manghagad ani nila. Kun do na ba sila ay gustong pangayoon ako.
2: Mo ba dila?
0: Oo, oy. Maong pasalamat rasad in town ko sa Ginoo nga kasaligan ako sila sa tanan akong mga kabtangan tungod kay nahibaw man ko nga kumubuya na ko dinhi sa kalibutan tungod kay tiguang naman gid ko. Nahibaw ko nga dili nila abusaran ang akong ipasunod nila tungod kay dili man sila mga abusado.
1: La, salamat ha.
2: Mabitaw la. Mauginay, usas akong naganahan po sa imong apo. Mao nga ako isang gipili nga pagkaslan.
0: Too di ay mara. Kunta ka unya tong manghod ni mo ha. Kay karong si manaha, muan hitong akong abogado. Ako nang ipalihok ang last will and testament.
1: O sige lang.

0: Thank you, Ma'am Evelyn. Okay na tayo yung tanan.
1: Ay, salamat sad kaayo, attorney.
2: Oh, thank you, attorney.
1: Thank you, attorney. Mura, mangkog, nalipong. Unsa la?
0: May tingali nga, di lang ko magdugay, ha? O, atipa na si Lola ninyo. O, papawaya na lang kay Ibrahim, ikapoy na siya.
1: Oh, sige, attorney. Kami na bahala ni Lola din, he. O, salamat kaayo.
0: Huwag sa pa yan.
3: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
5: Oh, sige pa! Hindi na ko

0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid duro na eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay.
2: Pwede na.
1: So, ano ka, no, binta na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawalan lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
8: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh! Ano mo

0: Tungod sa katigawangon na ni Lula, dili kalikayan nga, hinay na gyud siya, though makita namo nga active pa siya sa mga lihokon sa bahay, pero dili na gyud pareha sa una, kay dali naman kay siyang makutasan, which is, maayo ra sab gyud nga desisyon namo sa kumbana, nga sa bahay na lang mini Lula mo puyo, pagkahuman sa mong kasal, aron na siya'y kauban. Hangtod nga, milabay ang pilakatuig kung namabdos ko. Hangtod nga naabot og duha ang among anak ni Franz. Unya. Samanon eh. Kapaw barong sunog. Samanon. Nay, nagluto. Franz? Franz? Lula? Oh, ay ginoo ko ang kusina!
1: Si Lula lagi ganina akong nakitaan, ganagtak ang diha ganina.
0: May nilang gani kay nabantayan ako. Liman kang gitak ang kaldiro nga wagay sud. Munang perting ito mas kaldiro. Asan magkadas Lula? Uy, nga wak man din hi.
2: Sunod na sad, Evelyn, ha? Sige.
0: Oh. La!
3: Unsaingan? Uy! Wa man ko magtakang din he, ay.
0: Ha? Pero nakitaan mo kang Franz ganiha la.
3: Ay, wa lagi in taon ko magtakang di, ha?
0: Diin man di kagikan?
3: Sa simbahan.
0: Simbahan?
3: Oh, God. Naamang ko'y mga amiga dito. Kung doon ay mga kalihukan sa simbahan, apel me.
0: Ha? Huh?

0: Day, ato ka na ipacheck up si Lola.
1: Ha?
0: Duda ko da. E doon na siya dementia. Limtaro naman kayo.
1: Friends. Doon na gyan siya dementia. Mong bantayan na gyan ninyo inyong Lola, ha? Kay magsige na gyan siya kalimot.
2: Salamat, Doc.
1: Palitan na lang yun ninyo siya supplement para memory support.
2: Sige, Doc. Salamat kayo.

0: Uuwi sa dahil na. Salamat sa talan.
1: Rest in peace, Lola.
2: Ako ba subuan nyo, Jason, Bara?
1: Salamat, attorney.
2: Sige, tagans na mong time sa pagbangutan, ha? Sa pagkawa sa inyong apuhan. O, tawagin lang niya ko ninyo kung andam na mong istoryahan ang iyang last will and testament.
1: Sige, attorney. Salamat.

0: 6 months before nawa ang inyong lula Evelyn, nagpahimo siya og bag-ong testamento. O according sa document, ang tanan nga mga kabtangan niya kay iyang ipasunod din sa simbahan sa iyong barangay.
1: Oh, unsa ato ni?
2: Nang mara, imposible ka nga ilisa ni Lula Evelyn.
1: Hasta sab ko, marikti man ko makatuod doon.
2: Nang, kung tinuod man nga gipailisan ko ni Lula, duda ko nga katong tema na na siya dimensya.
1: Pwede sab doon nga, doon ay tao sa simbahan nga naka-impluensya ni Lula aron usbon niyang testamento niya.
2: Sumaibuhato na to aninang.

0: Karon, mauihon na una na mo sa kong iksuon nga questionan sa court kay ang validity sa last will and testament sa among lula nga iyang gipausab 6 months before siya namatay. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, pwede ba namong questionan ang testamento sa rason nga dunay demensya si lula sa dihang iyan ning gipahimo o gipirmahan? Nagduda mangod ni sa akong igsuon nga posibleng under influence si lula sa dihang iyang gipausab ang last will and testament. Ikaduhang pangutana, unsa mang klasiya sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bagong testamento? Ikatulong pangutana, hangtod kanus ami mawad anog katungod aron kwestiyonan ang testamento human isumiti sa korte ang probate. Ikaapat ug katapusan, do na ba'y chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento? Dasto ba ni? Ug kinsa man mo imobayad panang mapil din is kaso? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Mara.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional, kinsay mga na-block din ha, agoy, giabandonar, gibyaan, gidungagan, pak, unsa man ni ipadanang inyo ang suwat bi, atong suryahan, atong paghisgutan aron di magmaoy, ipadasa suliran under score 612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw hinaut unta? No? Nga okay ta ning mata ni bangon nagpasalamaton nanay agi kay nilapas na baya no tunga-tunga sa adlaw kung kamaminaw mo sa ato ang programa live sa mga radyo, alauna na baya ang mga linabhan na hay-hay na ang mga sana ginamit ng mga plato na hugasan na ni tabang tas atong ginikanan bakasyon man pertirabang inita tingaling nagsigira ta games Netflix Facebook din ha nalabyan tas oras ug panahon oy sa mga estudyanteng naminaw karon nga wapay buhat kay wapay summer in town hatagi gamay relibo atong mga ginikanan guys tabang-tabang pag may time and obviously naagid in town tay time hatagi pud ito gamay konsuelos mamags papa may atong inigpauli nila na limpyong balay, na pilo ang mga nilabhan, kana man nautaw, no, ang inyohang higdaanan, inyong kwarto, limpyo, ang sala, no, limpyo, nakakuha tagtubig din ha, ang mga plato na hugasan, mga ginagmay in town, no, make them happy and let us appreciate them kay di in town lalim, mangitag bayad sa inyong tuition, no, usahay, mga ipatag laptop nga mahal, unya, kahuman, di tamtabang, please ha, dili pwede, baus-baus pod sa mga kaayo o paghigugmas atong ginikanan pag may time. Letter sender na to karong adlaw atong tawagon nga si Mara, no? Ang iyahang taga asa man siya. Si Mara is 35 years old. Parehag ngan sa ko ang miga, pero si Mara Ali, no? Naa ni sa Iligan, akong amiga, no? Abogada na ni siya, nagtrabaho ni siya sa Cagayan, naga-Iligan ni siya. Pero, ang ato ang letter sender nga Mara, taga-Tagum, Davao del Norte. Maone ang iyahang mga pangutana kabahin sa mga nahabilin nga mga kabtangan sa iyahang apuhan. Atong napaminaw man to sa drama kaganina, no? Nga, naman to'y last will and testament. Unya, gipausab to sa iyahang lola, usa namatay, so na siya'y mga questions. Una, pwede ba namong questionon ang testamento sa rason nga dunay dementia si lola sa dihang iya ning gipahimo o gipirmahan? Nagduda mang good miss akong igsuon nga posibleng under influence, no, or undue influence. Si lola sa dihang iyang giusab ang iyang last will and testament. Okay, una sa tanan, unsa maning last will and testament? Kaning last will and testament, mga sukinting paminaw, usa ni siya ka dokumento nga pwedeng himuon sa usa ka tawo samtang buhi pa siya diin iyahang isuwat ug ihan-ay kung unsaon niya gusto bahin-bahinon ang iyahang mga butang. Okay, But naagitay portion nagiingon nga legitimate nga kana siya maski pagmuhimo kag last will and testament gitagana na sa balaod para sa mga legitimate heirs or mga manunod. Okay, now, one half na siya, ang legitim is one half of the whole property sa katong namatay. The other half is what you call as the free portion. Ang kanang free portion, mauna siya ang bahin nga pwede na to i-dispatsar or i-dispose pinaagi sa last will and testament. So, dinha na makabutang kung kang kinsa na siya mapunta. It can go to an heir, meaning mas dako iyang makuha kaya ang iyang legitim, okay, o sa free portion, or to anybody who is not an heir. Di na siya illegal, legal na siya, basta gikan sa free portion, pinaagi sa last will and testament. Now, unsaon paghimo og last will and testament? Una, dapat of sound mind ka, nakasabot ka sa imong gibuhat. Ikaduha, dapat either handwriting nimo, or pwede gi-typewritten, pero notariado mo na gitawag na holograph, ang handwritten holographic will, ang typewritten mo na gitawag notarial will, kay kinahanglan siya masaksihan og tulo ka tawo nga ni pirma ka, unya ang kaning tulo ka tawo mo pirma pod, kaning tulo ka tawo di na dapat related nimo, wa pud sila makuha sa will, wa sila interest sa will ug ang notary public. So lima ka tawo ang present kung maghimo tag notarial will. Ang tulo ka witness, ikaw ug ang naghimo sa will ug ang notaryo publiko. Dapat naginatubangay na silang tanan, makasaksi sila nga ni pirma ang katong tagtungod, makasaksi pud ning tulo nga nagpinirmahay pud sila as witnesses ug ang notary public. Okay, now, after na siya mahimo, pwede yun siyang mausab during his lifetime. Kaya kung pwede rin na mausab, pero muagi ka through the same process and procedure. Now, pwede yun na, and then after ana, pwede ang para ma-approve, ipa-approve pa man guna ang will. No, ang pagpa-approbar sa will, gitawag nag-probate proceeding. Para unsa man ang probate? Para pagpamatuod nga, at the time gihimo ni ang will, saktos paminsar o paghuna-huna ang naghimo. Wa impluensya ha, nakasabot siya sa iyang gusto o angayong buhaton. Ikaduha, nga sakto ang purma o pamaagi sigun sa balaod nga naato ang tulo ka witnesses, naapod ang notaryo publiko. Kay sila may musaksi o mutestify nga of sound mind, wala impluensya ha, wa pwesa ha, wa ilara ang tagtungod, paghimo o pagpirma sa iyahang last will and testament. So, anak na siya, ha? Now, pwede ganyan niya usbon, but mo follow siya to go through the process. Now, kung naay mga mo oppose, mauna ang panahon during the probate proceeding. Kay naama na sa korte. So, therefore, ang akong tubag si mong pangutana is, can you question? Yes. Where will you question? During the probate proceeding. Kay kanang last will and testament, di man na pwede mo-take effect, di pod na pwede sundon, di na pwede mahimong basihan kung wala tuguti or aprobahis sa court during the probate proceeding. But yes, you can question. So, pwedeng usbon during the lifetime, pwede pod siyang question nun. Ikaduhang pangutana, unsa mang klasiha sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bagong testamento? Of course, kung nag-suffer nag-dementia, there has to be a medical certificate or a medical testimony of sorts nga mupamatuod nga dementia ni go through or ni suffer gid og dementia ang inyong lola ug mga testigo or testimony nimo ninyo nga nakahibaw sa kahimtang sa imuhang lola. Okay? Or i-prove po na ito, basi na po'y defect, no, ang paghimo sa will based sa akong gisulti ninyo. Other than the fact nga mentally dili stable si lola, basin ang procedure mismo sa yup, ma-appeal po na ito question dito. Ikatulong pangutana, pila ka adlaw o buwan ang palugit una may mawad-an o katungod aron questionon ang testamento or ang last will human isumiti sa korte ang probate. Okay, you have to question it during the probate proceeding. Kaya otherwise, you might basin mapasuta, no? Sa pag-question, anak. Kay maubitaw na nga mag-probate, kay maunay higayon nga inyong question nun, ang last will and testament. posible nga after probate, wala na mo'y higayon ani. During probate, yun na siya. Ikaupat o katapusang pakutana, doon na ba'y chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento? Gasto ba ni o kinsa man ang mo'y mubayad pananglit mapildi mis kaso? Okay. Now, una, yes, kay kung invalid ang first will o ang second will, ang second nga last will, what will prevail is the first nga last will and testament. Kay valid man to siya. Meaning to say, valid to kato may i-probate and ni-exist to siya. Man, wa man to na-revoke. Kay invalid man ang papagkahimo. So it is good as nothing. It has no force and effect right from the beginning. So, kato siya will have to be validated. Now, importante is that during the probate proceeding, dihagyo na ninyo ipasaka daan ngadto sa courts and to question it right away. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod, nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, giduso sa usaka magbabalaod ang pagpataas sa minimum annual paid service incentive leave benefits sa mga empleyado tungkol sa panginanglanon pagpamino sa stress o improve ang productivity. Ubo sa House Bill 6602 nga giduso ni Kongresista Brian Yamsuan ang kasamtangang lima kaadlaw nga service incentive leave with pay posibleng mo-expand ngadto sa napo kaadlaw alang sa mga empleyado nga nirender og usa ka tuig na nga serbisyo sa usa ka kompanya. Ang maong isugyot nga balaod noon tinguha mo tabang kini pagpadangat sa stress ug burnout sa usa ka empleyado nga mahimo makapalambo sa productivity sa usa ka mamumuo. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping mata na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Korean drama presents Hanjumanan So Sa Ka Awit. Napadas ayang kaagi karon, mokining sa kababay nga taga Davao Oriental, ang nga tumatatampo, regdas singan nga Rika.

0: para sa manipyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog nako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Health Testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagmintin ako. Antog karo, ayaw na ko. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan, amon isa isinta nakapin. Sabay na bis ka.

0: I love you, Rika.
1: And Chocho.
0: Manay tinuon, nakagusto ko ni mo. May chance ko ni mo, Rika.
1: Ngayon yung malimod man ko. Ang tinuod, nakagusto sit ko ni mo, Jo.
0: Kung mauna, uyab na ta.
1: O, Jo. Ako na kang gisugot.
0: Salamat, Rika nga. Huwag ko na mo pantusag dugay. Salamat, Yugayo. Be.
1: Oh. Be?
0: Gusto na ko nga, Be, nga itong tawag na eh.
1: Sige, good.
2: Na all, day uyab.
1: Ikaw, Gitay Belen. Ako na nag-isugot si Jojo, day uy, kay nakagusto mong sad ko niya.
2: Huy, di sa ka magmahay alam Jojo, no? Kay buutan man sad na.
1: Maubitaw, day, nga ako na lang siya gisugot.
2: Good luck sa inyong relasyon, ta.

0: ha? Mga dudas inyo?
1: Oh, mga dudas amo. Dahil ipailailan tayo sa mga ginikanan.
0: Ayaw na lang tingali, uy.
1: Oh, nga naman.
0: Mauwaw mo kasi mo mga parents.
1: Ay, pag-unaon na, uy. Ay, pag-uwaw-uwaw. Kay kun makasal na unya,

0: Ma, pa, si Rika day, ang akong uyab.
1: Maayong adlaw ninyo, tita, tito.
2: Mao ni ako umagaron.
0: O pa.
3: Kamaugyog kang mamili, nagda, kay gwapa maning imong uyab.
0: Buyag, buyag, ma.
4: Ay, kaya, nanalay ka? Uy, may kuyong lagi ka.
0: Ah, akong uyab, si Rika. Be, akong mangho day, si Junjun.
4: Hi, T.
1: Hello. Kapilit pag tinanaw ni Mangho ni Jojo na ko eh.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na ininom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break ni mo. This Time Check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you

0: By ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Red Horse Beer, inuman whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
3: Be, dugay-dugay naman kita nga nakauyap. Mag-minyo na lang da.
4: Kaya na di ko ni mong buhion.
3: Oo, kayo eh. Regular na ba ko sa akong trabaho?
4: Oh, ikaw ko eh. Agad ra ko ni mo.
3: Sige ha. Ako nalihok ko na nga tong kasal.

0: yung sa please, Chuchu. Nga, dali man makontak. Mapauli na lang ko eh. Di na lang ko magpaabot niya. Ayaw kong kukhaon. Kinsa may nanong? Ang number naman eh. Hello?
1: Hello? Si Erika ni?
0: Oh, kinsa ni Palihog?
1: Si Jun-Jun ay mangod ni Jojo.
0: Oh, Jun, ikaw magudi ay. Ang ano nanawag man ka?
1: Hey, Kuya Jojo, na disgrasya sa motor. Huwag namatay.
0: Unsa?

0: na po, malilimot siya. Diyo lang sa maliit na po, ah. Higit na disgrasya, maris ko yan eh mo.
1: Nalangit man to siya nga. Kaya kang kuha o sa mong trabahuan. Nakalitan na lang, Mika. Inay, nagpahibaw na mo nga disgrasya sa kuya. Kailangan ko rin sa kanal nga, nawad na ng break.
0: Ay, ginoo ko. Nagplano naman ang dami nga magpakasal. Diyo ka nang iba ba kong gibihaan? Mag-usa naman lang kung huwa naman ka. Diyo!

0: Kumusta bang ka, Day?
1: Okay, okay na ko, Day. Kinahanglan na akong kalimtan sa Chocho.
0: Sakto git ka. Kinahanglan na kang move on. Kay di na mo kitumahin mong mabalik si Chocho. Patay naman to.
1: Maulik kita, Day.

0: Ay, salamat. Out ng gitawan ko. Makapauli na ako sa amo.
1: Teka, si Kailandri.
0: Junjun? Di-inday ka. Ngayon naabot mo kasama trabaho, ayan.
2: Ako muti kang gat nga nga magawas. Ug, lipay kay ko nga, ako ka nakitaan.
0: Giyosap sa niyo pagkibaho nga dito kung magtrabaho?
2: Nguta na lang ko. Kamusta naman ka?
0: Nia. Kinahalanan akong kalimta ng mga daot ang nahitabo sa akong kinabuhi. Kaya na magit si kuya ni mo. Patay naman siya.
2: Mahugid. Nga sa to pa, budawat na ka kung na'y muyab mo.
0: Oh, kung na'y manguyab, oh, dawat nun.
2: Kung mauna, pwede na din kong masuod sa mong kasing-kasing.
0: Junjun, onsay...
2: Ang tinodri ka, nakagusto ko ni mo. Kung ninomdom ka, katong gidakan ni Kuya Jojo sa amo, grabe kayo kung nakatutok ni mo.
0: Nakabantay bitaw ko ato.
2: Kung sa kada to higayon na, di na kamawas kong una-una. Di ba sa kumahimong ang mga uyab ni mo, kay uyaban mo ni Kuya. Ug karon kay wa naman sa Kuya, mahimo ba nga hatagan ko ni mo higayon, ngay gugmaon ka?
0: Junjun.

0: uyap yung mga igsoong chocho?
1: Ola kita, uy.
0: Uyaw sa man, ganahan ka niya.
1: Ang tinuod, gaan ba ikita akong buot ni Junjun, day?
0: Okay, mauna, nga nung imamang pantuso ng imong kaugalingwin, sugta na, uy, aramag malamit.

0: Dugay-dugay na mag-iw ko nga ng uyab ni mo. Hangtod ba karun? Wapag-iw ka maluoy na ako?
1: Ang tinuot yun, nahog na sa dang akong buot ni mo. Kay buotan maya ka.
0: Oo, oh, sa'yo buot na may pasabot.
1: Andam na na akong dawatan ng imong gugma, John.
0: Tinood?
1: Oo, John. Ako na kang gisugot.
0: Salamat, Rekha. Kunya magani karon si Kuya Jojo. Naibaw ko nga malipay siya. Kay niya ako nga mihulip siya napit. Ug andam ka na akong pagkaslan.
1: Salamat, John. Og isaad lang yun ako, ha? Nga dili ko nimo pasakitan.
0: Di ka na may tabo. Kailan to kay ka. I love you, Rekha.
1: I love you too, Chun Chun. Dili kita'y matag-an ang dagan sa panahon. Wa ako magtuo na maminiyo baday ko sa igsuon sa akong uyab na namatay. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak ni Junjun. Ginhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagating akong kampo. More power sa RMN.

Among kaagi gibata no do sarajini riki persuelo garing ug busa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nagkang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natan sa siyensya ug teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilan si Andre ug si Ethan.
4: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamaturan sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Ang ika lang nagunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong hignan ni Eni! Hatagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko maigugma! Ugmahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Kung wala'y Andre Martin na makagawa ka ni mo, gikan ka na ako! Wala!
3: Si Andre o si Ethan. Si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
15: Set Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga-Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Dito lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Tagasalamat.
19: May buhay sa makabuhay!

0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: Sir, health testimonies.
2: Health testimonies.
1: Si Sir Pabrito Simudlan na kasi nati o kidney problems. Nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayo akong kilid na naka-hilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogno. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabi na bis ka.

0: Pukaron, ariang sumpay ni naghinapustan ng sukilanon. Si Andre o si Ethan.
1: May nanunan akong paagi. Aron tumanan ka sa buot mong mahitabo, kangitan. Nasasamang bahin. Mutuman niya sa direktibas kagamhanan talako. Sa hingpit ka pagguba o pagwa na kaniya sa hingpit.
2: Usibot mo ipasabot, Andre. Unsa?

0: kaabot nga positibo ang mamahimong resulta sa imong pagpakita, pagpakigsulti o pagpasabot kang Fiona Gomez. Ako nga at least nga may atim ka that you've done your part. Nga mituman ka kung unsay gimando niya ka nimo. Lisod ba ka nagtumanon, ha? Lisod ba ka nagsabton?
1: I'm sorry, Major.
0: Ay, hello, except you're sorry. As an excuse, kung unsa may akong ipabuhat ka nimo, Gomez.
1: Sir.
0: Drop it!
1: Gidiritso na niyag-end ang iyang pagtawag. Oh, God. Nasukugid siya na ako. Pero unsa may kumahimo sa pag-umbinser ni Fiona sa pag-uyon sa putmahitabo sa among labaw bahin kang Ethan. Unsa man.

0: Yes, sir. I know, sir. Huwag ko malimusin mong ultimatum regarding any, sir. Yes, sir. Okay. Buhay tulog ang tanan, sir. Sige, sir. Bye. Bye, sir. Shit! Say, Andre. Hello. Andre, may tawag ka man?
1: Yes, sir. Huwag dispensa sa kwa-disturbo.
0: No. Huwag ka magkwa-disturbo. Mayo kayo na nawag. I'm expecting your call.
1: Mau ba, sir?
0: Musaman, what's the latest, ha? Makata ka ba o report atong ato sa tumagaraguan about Ethan, Andre?

0: Bootcamp que insulte que Ramón y profesor Charles Barry.
1: Kabayan, ba, kini sa update sa mga pagbiya ni Colonel BG din sa subo, Sir Barry?
2: No. Nagpaabot pa kita sa itong kontak-konsept na ba nga makabiyahe mo paingon sa Mindanao, Professor Charles?
1: Ipagkaingon ko, may schedule na para ka na mo ni Colonel sa pagbiya din eh.
2: No. Dili pa nga sa pagkakaroon, Professor. Bawa relax ka lang, ha? Makla ka lang, makla. Makal. Usa pa. Wa mo'y ang ngayon nga kabalakan samtang dili pa mo makabiya din eh. Kay safe and secure jud mo. Dili ka kung gamay nga rest house nga gawas nga layo sa syudad. May magka-alarma na yun hato. Kung, in kaso, may magpaingon nga mga kapulisan o sa mga otoridad nga mo paingon din eh, sa laktod nga pagkasulti. Magagarantiya yun ko sa inyong siguridad din eh.
0: Sa mga kanang buot mong pagkisultihan ka na mo, bali?
2: May update po kung unsay buot na may tabo sa kagamhanan bahin niya tong Ethan, nga invention ni Engineer Andre Martin.
0: Mo ba?
1: Unsa ka na, sir? General.
2: Although nga wa kini ibalita, but same vergüenza impacto general. Although wa kini ibalita, no? Apan, may reliable information kung nadawat gikan sa tong mga alalay nga naapa sa serbisyo. Nga may kamanduan kuno ang mga kalakuan sa kagamahanan. Nagkubun, huwag tango na yun sa impit ang invention nga humanoid robot ni Andre naging hanlan niya o Ethan.
0: Bao ba, pali?
2: Bao ka na, Colonel. Huwag kung sabay mo ikasulti ba ni Professor Impacto General.
0: Bisan on sa ilang buhato na itong animal nga humanoid robot ni Andre Martin nga Ethan, I don't care. Kaya siya mo yung kaingunan yung among kahimtang karoon ni Colonel Beche. Dili ba, Colonel?
3: Dilur ka, buddy.
2: Ipila na lang kung nakaulas ang pabutod niya. Mapupos ang kitagal sa kagamhanan ni Andre Martin. Walo na sa impit ang mga robot. O gidid alasob siya sa paggama o laing humanoid robot sa makangitan. Kaya kung supakon yun kung niya kini, mapugos ang kagamhanan sa pagpasaka o balik o daghang mga kaso sa maong engineer na maugid ko no ang mandubag kung unsa may mahimo nga kadaot sa bisan usapan niyang invention.
0: Mayo kong supakon kini ni Andre Martin aron anto siya punita sa presuan.
1: Bisan tuod kung dili ako interesado niya ng maong impormasyon nga may abot ka ni mo, General Buddy. Sir, Colonel BG, huwag ka ba'y namatikdan sa pattern o dagan sa panghitabo?
0: Ha? O saibot po'y pasabot, Professor Charles?
1: Nasabot kong nagkasud ang influensya ni Nikolai ug ang influensya sa organisasyon sa kasamtangan kagamhanan karon.
2: Unsa?
0: Ka, Professor?
1: Dili ko mahimong masayop, Colonel. General Buddy, Sir. Og, nasabot na ko, Colonel BG, nga mauna kini ang tilimadon nga buot kitang tabangan ni Nikolai og sa organisasyon. Mauna kini!
4: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: si Anan Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko diha, niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ng uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makabuha, magyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals.
18: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
14: Summit Natural Drinking Water.
4: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
19: CDOI Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
20: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
19: Ito ang Idol ko.
4: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Muraga, mau na kining ako gipaabot, Colonel. General Buddy, sir. Mau na kini? Ka, Professor Charles?
1: Pagod sa mangay, posible nga may tabo ni Professor. Continue lang imong isulti. Ha? Unsa, Professor Charles?

0: kaysa man yung matawag. Si Andre. Oh, Jose, ito yun ako. Oh my God. Tubagon ko baka siya.
1: I'm so sorry, Andre, na wala na ka matubag. Nakatuhog ko.
2: Oh, sorry, Candice, nga na-disturbo ka.
1: Ano? Huwag ka makidisturbo na ako, Andre.
2: Sige na lang. Next time na lang siguro. Mutawag lang niya katingali ko balik. I know, nagkinahanglan ka pa o gustong pahuway. After all the challenges o mga panghitabo, nadako kagikatabang.
1: It's okay, Andre. Igo na kitong akong pagpahuway.
2: Igo na lang kay napukaw taman hinoon ka. Nga, nadisturbo taman ka.
1: Ikaw, kid. Mauaw naman lang hinoon tani mo.
2: Ako magana hinoon ang angang mauaw ni mo. Kay, nadisturbo tayo ka.
1: Sultihin ko, please, kung nun siya ako ikalagad ni mo.
2: Wow, ikalagad, ha?
1: Siya, oy. Sultihin ko pala yung naminaw
2: ko. Sige. Basta okay rin mo, ha?
1: Sige na. Sultihin na.
2: Makahimok ka ba nga makanhidri sa laboratory?
1: Saan? Karoon tayo yun?
2: Karoon tayo yun kung mahimo.
1: Mag-ilis lang ako kaniyo, ta? O mudiretso na dahil ko liha?
2: Muwari sab si Major Suarez. Mamalihog na lang ko sa pagpahapit ni Modiha sa imong ipuyan. Okay na?

0: Jenna, kaya na-relax lang. Dawatan nila ang kamatuuran.
1: Naibo na kabahin sa mong kinabuhi ni Andres sa Ethan, Candice.
2: Fiona, iko na. Sir, sugdan ko lang akong ibuhaton.
3: Ano, si police officer magkabali, Andre. Kamoy mo kuha og video nato alang sa kompleto nga documentation sa hingpit mong pag-dismantle o pag-uba kang Ethan, Andre. Makabali?
4: Kanyara ko lang sugod og documentation, sir.
3: Good. Kuha og sets ang atong mga witnesses, ha? Huh? I mean, kita giyong tanan nga niya dinisood sa laboratory. No cuts and no poses. Just go on and continue taking the shots nga atong gikinahanglan. Sa tanan ngayon, ha? Sa tanan ato nga niya, og labi na giyod ang pag-abuhaton karon ni Andre.

0: Melba, may yung kumaw ka na. At least, kung ano siya may plano sa itong labaw o sa mga kalaguan, wala siya bisan kayo sa pagka makababag din eh. Kaya hingpit naman siya ang hagibauran. By the way, bro, nag-hinam-hinam lang ako ngayon mo una na ito ang plano. Kung saan na ba yung status karoon din eh? Na pangandaman na mali mo ang tanan alang sa mga hinampak ng birguin sa impacto general. Colonel BJ?
1: Kisa ka na ang gigasulti mo sa cellphone, pali.
2: Okay. The afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon Epektibo Alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nirelease na ang Pag-ibig Fund og nagbalor 32.92 bilyones pesos nga home loan sa to sa first quarter ning tuiga. Ang maong kandidat na pakita kini og 9% ang mas taas itandi sa 30.22 bilyones pesos nga na-release sa samang period niya tumiaging tuig. Sigun sa Pag-ibig, ang 32.92 bilyones pesos nga home loans, naka-finance kining ito sa dulan 21,000 ka mga balay, sud sa unang tulo ka buwan sa tuig nga mas taas, itandi sa kapin 20,000 ka mga balay, nga napunduhan ato sa first quarter sa milabayng tuig. Katong maong balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer, bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Nor Sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff, ukalang bagtok na plema, afford pa!

0: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na!
1: Dagan, Misael! Dagan!
2: Ayaw!
1: Dagan! Yeah! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kaso ko. Medyo, Gaspar, gagaw ka!
3: Michael, ayaw kong pati ha.
2: Kining tao karon na imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
4: Eskwadro. Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
5: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mangahigala at ang ininyo ang sumpay nini naghinapulstang sugilanon, si Andre ug si Ethan. Sinulat ni Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Dalit kala to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nagasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City,

0: 1. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
12: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
11: Hindi po kayo gumaling?
12: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ah, oy, oy, niya na mga polis. Padaplin mo, padaplin mo! Ay na ninyo, hikap pa ang minatay, ha? Padaplin! Mik-mik, abay! Dinino na ka, may atuon to.
2: Asa mong kabay dyan eh. Mauban ko ni mo, bay?
1: May pagkikitaan ko pag-usap.
2: Kinsa man, uban ko, bay? Ako, bay, alalay ni mo, bay?
1: Oo, tara.
2: Pero, bay, nga nung mami?

0: naman tas interview. Magsusi unta ta ba kung kisa ng batang namatay? Oh, hunong malagi ka?
1: Mas mayo pa nga mo na itong buhaton.
0: Ano saan ba?
1: Ako. Mulakaw ko sa kong tuyo. Unya ikaw, abay. Pabilin na ka din eh. Aron magmaritis una ka bahina ng patayng lawa sa bata nga gilabay sa minteryo. Ha?
0: Unsa? Aw, sige. Ako nalang ipabilin.
1: Abay, tuhugal gud og maayo ang istorya.
0: Ulagi.
1: Sige.
0: Asa mo kikapainan si Baychani, no? Pero, awas to. Mas maysa nang ako'y magpabilin din eh. Kinahanglan makabalita ko kung kinsa yun ang bata o kung nga nung gipatay man yung bata, ah?
2: Away mo doon, away mo doon!
0: Ikaw doon na nas mga pulis ang minatay. Mabalik ko sa agi. Mapadoon ko kamay. Poldo!
3: Oh, tiyan. Stila, kuyawan mo lang tanin mo dyan. Mangalit pa lang ang mukaw dyan, tiyan.
0: Kinahanglan magita tagpaagi nga mahalin ng akong yuta.
3: Tiyan, di ba nadaling mahalin ang yuta? Larga lang una. Kulay bantay din eh.
0: Kung mo larga ako, usaho naman lang ang pagmasyar sa yuta.
3: Ay, kasay yun. Nakaman ang abogado, gud. Di ba?
4: Maayo!
3: Uy.
4: Maayong adlaw!
3: Tingog marod, chicks.
0: Lakaw, ato ba nga?
3: Ay. Ako yung matubang hindi kay babae man eh.
4: Mayong adlaw!
3: Uy! Uy, miss. Unsay ato?
4: Mao ba niyang bay ni Poldo?
3: Ako si Poldo. Ano mo na ta?
4: Kuan. Ako din si Melchi. Best friend ni Dindo Pater.
3: Uy! Mao ba? Ganun na saag ba kayo din sa amo, ma'am?
4: Ayaw pag ma'am na ako, uy. Di mo ko maestra. May alagi ko kay nagsaroy-saroy ba? Ganahan mo ko maghimog istorya in the pita?
3: No, di. Ganahan ka mong saroy-saroy. Writer ka?
4: Di man. Vlog-vlog lang.
3: O sa mga istorya hangin mong gusto mo ibawaan?
4: Bahin sa gidong o gaungo ining the pita.
3: Ngano ganahan magkamahibaw bahin na ng istorya, ha?
4: Ganahan lang kay mga horror story man akong content sa kong vlogs.
3: Juan, dunay gidungog nga ungo din he, pero di kayo kusuhito na nila.
4: Ang mga altruso man to ng mga ungo ining dapita.
3: Juan.
4: Okay nang bay sa bungtod, mao ko na ilang bay.
3: Bitaw.
4: Suhito ka na mga altruso?
3: Aha. Kuan, suhito yun bi kay kuan.
5: Poldo.
3: Oy. Kana yun sa mga kasulti bahin sa mga altruso. Kay altruso man siya. Ako layo naman ko. Amasyo man ko. Kana yun siya ang altruso.
5: Ganun day. Oy, kom din ni miss. Naabot na sa kadinis ilang agaw Poldo pag maritis.
4: What man? Nagsuruy-suruy ramangod ko.
5: O ba?
3: Kanan siya mo. Pangunta na bahin sa mga altruso, miss. Kay maumin ni siyang apog ni Lulupilo nga ginungog o kaliwat o ungo inindapita.
5: Ako bitaw, miss. Nga na day. Kung sa'yo problema sa mga altruso ni mo, miss?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: This Time Check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
9: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Tawagan ako og Melchi.
13: Uyaman mo ni Dindo Pater, no?
12: Dili man. Kuan, suod lang ni. Maong gid ako ni Denise Ila.
14: Nangita mo na siya mga altruso dyan eh. Ikito ba gana?
13: Unsa man lagi ang atraso sa mga altruso ni mo, miss?
14: Ah, kanay. Himuan niyang istorya ang mga altruso.
13: Istorya?
14: Kung anong... Kuan ba? Kana kung anong gidungog nga ungo ang mga altruso.
13: Uy, mo ba? Onya, pila may bayad?
12: Bayad? Unsay bayad?
13: Kung imo kong interviewon bahin sa among pagkaungo, doon na ginay bayad.
12: Ha?
13: Inuras ra ba ang bayad kung interviewon ko, miss? Kay, ako ko'y nabinlan sa pagkaungo ni Lulo Pilo.
12: Ha?
13: 100 ang oras. Sugot ka?
12: Mabalik lang ko, oy.
13: Kung mo interview ka na ko, miss, ato sa akong payag dito sa kilid sa minteryo, ha? Ayaw din, hige. Di man ni mo dalit o snacks akong igagaw.
12: Parinti na day mo?
13: Oh, good.
14: Oy, layo rami, oy.
13: Bitaw. Ingon siya, layo sa siya. Pero, saramong lulo, oy. Karong gabi, eh, ato ako sa among payag, ha?
12: Aha? Gabi igyud?
13: Oo, gabi ilang. Mandarbaho mo kong adlawan, miss. Aw, magkita nang ta sa minteryo. Tuwa man ang akong office dito.
12: Ha?
13: Ako may sepulterero sa minteryo din, igod. Ato na ako dito interview, ha? Kaya karon busy ba kayo ko? Doon na pa mo kayo patay nga gilabay sa minteryo.
12: Patay nga gilabay?
13: Oo. Nakaw, unatong suksi ko.
12: Sige ha. Muuna na lang ko ninyo.
13: Sige.
14: Ngayon naman ito nga ni Aman ka, Johnny.
13: Nako ito yun mo. Importante kayo.
15: Unsa man na ka importante, Johnny.
13: Bahin ni sa bata nga imong gisugo, Gawpoldo.
15: Unsa bata ba?
13: Ayaw palimot-limot ko daw. Doon na kay batang lalaki nga gisugo sa pagpaniid nako kung makalupad na ba ko.
15: Ha? Iwa, lagi ko magsugo bata, Gaw.
13: Ikaw lagi gingon sa bata nga nagsugo niya. Ito may laing bay nga gituho ang bay sa ungo day, ha? Ang bay naman ni Lolo. Kunya, ikaw na may nagpuyo dito. Maglaban-labang na makadinhi sa imong bay sa lungsod og dito, di ba?
16: Ay nga nung gidako man ani mo dyan eh. Masa magida eh, gisulti sa bata ha? Ay. Nga nung niya magid ka sa bahay ni Poldo.
13: Patay na ang bata nga imong gisugo pagpaniid nako, Gaw Poldo.
15: Oh. Usa! Patay!
12: Excuse me. O sa rin kita po kan diha, patay?
17: Oh, patay, miss.
12: Oh, uy.
17: Dini naman kasminter yun, no? Nagkita na tano.
12: Dinhibit ako. Nakamayong nako nimo.
17: Ako din, Smikmik. Ikaw?
12: Tawag lang ako, Melchi.
17: Melchi? Chi, nga nung naman ka din, hesmenteryo?
12: Nakadungog mong good ko nga doon ako ni patay nga gilabay din, eh.
17: Oo, nabitaw. Kanang gitapukan sa mga tao, eh. Maunang batang gilabay. Gitanaw na sa mga polis.
12: Hala, no? Kakaluoy ko sa bata.
13: Sulti na nasinood. Kung kanos amo katapusan nakita sa bata, ngayon mo gisugo pagpaniid nako, Gaw Poldo.
14: Gaw, mura magmo-action kung kalain ang imo sinultihan.
16: Nga naman di ay, Johnny. Nagdoda ka nga si Poldo ang may patay sa bata.
13: Huwag ko magdoda, taya. Nagsusi lang ko kung kinsa tong bata, ah. Kay gipatay ni.
14: Klaro ha, Johnny. Gipatay o namatay?
13: Akoan, mura o gipatay. Unya, gilabay sa menteryo.
16: Aw, mura raman ka, di ay. Hala, lakaw. Karuha kung gipatay ba siya o namatay lang.
18: Ah, anak ko.
17: Luoy ya samahan.
12: Luoy gyud.
18: Ala ki palpal.
19: Kinsa? Kinsa ang nagungo sa akong anak? Kinsa?
16: Giungo kuno ang bata.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa, unsa paingyuat mga kasama. Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
3: Karon, pabutong gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako, believe.
9: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: makaingon ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: It's Melly Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all-new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best-ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wala si Mom!
9: Don't worry, Dad's got this.
8: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
10: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa gamit sa itong kape?
20: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman ko yun mo. Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay.
19: Bukid sa kulian?
20: O kato ganing ama nga mo rin na.
19: Bukid sa
20: ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
19: Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka.
20: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
19: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
20: Makakat ka to, ah.
19: Uy,
20: magrapagid ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
19: Pili pa ka nalim mulay?
20: Sion.
19: Lido.
20: Alberto.
19: Pili mo idad.
20: Ay, anak ko, nabinta na ko.
18: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
22: Paragis Bila Bila.
21: Paragis Bila Bila.

0: Angayan ka rin ng spaghetti dress. Kanya, parisan o sandal. Ngita sa sandal ha. Para iparisana. Kanang magamit sa dagat.
1: Ayaw na. Graagin ni mo eh. Kamahal ini niya para dagat ra.
0: O sige, para simba o ni spaghetti ang stop sa sinina.
1: Mau pa, mau.
0: Sino ang pinay na o? Siganahan mo? Ako'y bahala sa tanan. Galanti ko ron. Punahuna-una na ako nga si Imi ka. Oh. Ikaw ang nag-birthday ka ron. Mau nga ikaw ang akong pamalitan o maayo kay wala na ako mabuhat ka ni Elton niya. Agay! Ano naman sa kaoy? Ano gibalik mo na ni mong sinina? Jin, ikaw ba? Sampo to na kay kaoy? Sampo to na kini babayhana eh. Jin, huy huy, sino kaoy? Ano naman sa ka?
1: Si Emmy ang gusto niyong pamalitan, di ba? Pwede si Emmy ang pangitaa, aron ka mo ang mag-uban sa pagpamalit. Ayaw ko kimo ang panakit butas kay sakit na kaayo, Dave!
0: Ha? Jin. Jenny.
2: Takbuhan mo kapag may problema ka. Tagasunod, tagabigay ng advice, taga-enroll, tagagawa ng assignment, tagapagpatawa sa'yo kapag nalungkot ka, tagatanggap ng kahit na ano, and I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Dahil kahit kailan, hindi mo naman ako makikita eh. Hindi mo ako kayang mahalin higit pa sa isang kaibigan.
0: Julie na Magdangal, ikaw ba yan?
2: Bagay.
0: Bagay. Pero ayan nag-usba ha?
2: Na naman.
0: Kay, ikulbaan ko nimo. Sus, abi na kong tinuod na.
2: Gotcha!
0: Mana nga itong akong best friend kay Praning ka. Praning ko.
2: Ay!
0: Di na usab ha, di na usab ha. Lupad spirit ka na.
2: Guys, uy! Abi kay gamay man ko, sayon-sayon nun lang ko ni mugluok kong agbay. Agay! Agay ba? Agay ba?
0: Kundi pala miga ay...
2: Nga naman, saan man ko ni mo?
0: Isundagag sa ako, ipatimbang.
2: Di ay... Ay.
0: Maniko lagi. Sakit sa?
2: Bitaw, what if tinuod ang tanan akong gipanulti? Muunsa ka?
0: Ha?
2: Huh? What if ragani? Sige na, tupag ka na.
0: Ano lang?
2: Di ka? Mutambling ko.
0: Sa?
2: Sige ka.
0: Ala, no?
2: Masisira ang buhay mo.
0: Praninggig ka, no?
2: Sige na ba? What if lang, main love ko ni mo?
0: Okay. Kanang tinuod?
2: Gani.
0: Mahi mo ba dili lang?
2: Nga naman.
0: Kahit dili ko gusto nga magubang nga ito para higala. Jenny, mahal ka. Labaw pa sa usap na higala. Sama ka na sa kong iksoon. Dili ko gusto nga mawa ka na ko. Kung may mas mulabaw pa anak na pagbati.
2: Mawa pa? Nga nang mawa man ko?
0: Kaya dili ko makasukli sa imo pagbati. Kaya hangtod ka ron. Si Amy paghihapon ng akong gibahal, Jenny.
2: May nalagani kay nag... kay joke ra, no? Nag-Julina fever ako. Amin na lang sinina, Bim. Isukod ako dito, ay. Dito sa kao, piliin sila si Inday Elaine o si Nanay o mga sinina. Sige na.
0: Uban ko.
2: Ayaw, dito na ka, dito na ka. May lain pa kong isukod, may dugay niya ako. Pamili na lang parang Inday o Nanay. Sige na. Unungin ako pagbati. Itaklit na nga ito sa uban, please, kay sakit na kayo. Sakit.

Amol, mao kin ang mall nga kanahin akong shoppingan kani ato. Anak ko di magyampong ad. Kun laayan ako o gusto ko mag-shopping. Isang tibok adlo pa ko magpundo diha o mag-shopping. Huwag problema kay nagtubod ang akong kwarta. Sa una. Pero karon. Kinala akong pungan, lakip ang akong kagutom. Aron dili lang makuhaan kining nahibilin nga kwarta nga niya sa akong mga kamot. Shit! This is unfair! This is unfair! Ganong unfair man ang kalibutan! Ganong man! Ganong yata, karam ako niya!

0: Hello, Maa. Human ka makasyaping, maghilom-hilom na ka? Ano man ka? Kapoy pamili? Grahan ka, mga tuta sa taps. Hindi na kayroon dito ko, no? Kay gibago naman. Nya, lahi na sa bang tagiya.
1: Gabi na kaayo eh, kung mga tupata, masalat ang orasa maulis inyo.
0: Sa ato? Ah, say. Sayo na, ana. Dito manguli. Mag-hotel lang sa ta.
1: Nindot.
0: Ginahan ka?
1: Nindot. Pero dili ko ganahan.
0: Uy. Mahadlo ka nga mga mangkuni mo. Tag sa tag-room, oy.
1: Kay baw ko. May gura pa yata. Aray! Dave! Unsa pa? Di na kilala mo kalit ka og break o mapakong ko o makamatngon kay nakamatngon na lagi ko ganina, ra?
0: Si Amy.
1: Kay... Unsa?
0: Si Amy, kato ako nakita nga dagdagan.
1: Ha? Dadapin sa karasada?
0: Siya gito.
1: Sure, uy. Nganong magdagan man siya dadapin sa karasada? Nalimot ka? Dato na ang kanini mong ka-live-in, Dave. May auto. Nganong padaganon ramani mo?
0: Abi na ko si Amy. Pareho siya ni Amy og barog.
1: Grabe kiti mo ka-in love niya, no? Daban-daban mo naman kang Amy. Ayaw pag-hotel. Kay kung orumon ka, o niya wakay tapad sa paghigda, kuyaw.
0: Tapad ta?
1: Hilom niya. Che. Bakuyon ako kung giingon ka ganina. Bati kag naong ikatupad. Dili ko gusto.
0: Unsa?

0: maski na og mitudlo na ako. Karon kog yung bata ka. May kauban pa di kang laing mga bata, ha? Mao ang nagsalig ka? Buset! Bidungag ka yun sa akong kabuset na. O kadimalas ang adawa. Shit, oy! Shit, dude! O sige! O sa pisunod! Sige, dungagi pa! Kuwang pani! Sige po! Hoy! Hayo ko bag! Ang bigat akong shoulder bag! Imong kalit na gilab ni! O bidagan ka! Ang bigo dali kang gusto si Karate ka bata ka!
1: Say ko no! Iba na mabusto at imong kilid!
0: May kalit ang gawas. Mada ko ang tao nga nagbitbit ang kuchilyo.
2: Pinita kayo na tay!
1: Isong rin ka! Apasyo ka! Karong ka! Matal mo na yan, agay!

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa nako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa nako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
3: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Si Radyo Banda, Josephine's J.K. Garros, to the news, Brigger Lacuna, kapit na sa Data Exa 5 ang Reed. Yung mga taon, ang kaalainan mag-Data Exa 5 malika. Ang Data Exa 5 na rin naman si Premier, ang Los Dals, kamahing kapit niya sa Masilyula, ang mga skinsons, patok sa naramis ng Free Erdic House, ang ipanabi sa Pulsund, yung release mabisyo, sabas pag-inom sa alkohol, kung ang pagpanabako. Sa Duga Balita, managsuon og ilang gagaw na nagpag-inis sa himog na Antonog Operation sa pag-aumariba sa Pilihan Sabang, kaya sa mga sityo sa Nisendro, Barangay Kiyot, Dinis, at Takla sa Suha, sa Esang Takla sa Kagabi Hunda. Ang ganagpang, tinsa mga isabig sa himog na Dibas Operation na kinag alias Andriang, 35 anyos sa Panigon, og ilang isuon nga si alias Marvin, na diyan yung malakwi sa drug deal sa mga suspect, lagi na kapag ilang gagaw nga si alias Ryan, may pihuno ang saga panigun o gratulos ng grupo sa aniskutan ka lugar. Aga bagay partiba sa Pilihan Civil Bilosan Usa ka Tibas Operation na malilang preso sa duwa ka si Bada. Ang illegal ka sa duwa ka ni Mahoga subject ka si Andrianda. Dihag nasakpan nila, nanakpan nila sa ato. Ang gingong na-discoveran sa nila ang Usa ka drug din yung kapariya sa mga susunod ka si Andrianda. Gingong insilipal gramos ngayon na ang sabo ang nasakmit sa mga sakop sa Pilihan 7 na mabalaw kami kami sa Sinto 2,000 pesos. Ginoong makadiswos kayo huwag isingato sa 30 gramos matang simana ang suspect nga si Andrian. Matang news, balik karukatura. Habib ako sa Data Exa 5 and Reed. Dari rin sa 5 champion nga Christian. May 1.3 million aura kinil sa Adelstan sa pagkibang kay Pontra sa mga forever ni Carlos of Oxidation. Sa Data Exa 5 and Reed, ito panel ba naon? Eternal organ na yun. Ang Data Exa 5 and Reed, ito sa PNS. Para na Bird Assist, Loco Bank, na Peran, kasi ko sa LSS. Para na Bird Assist, kaya nito sa Sales, information of PCBT, Insomnia, akit ang Reed's Guild. Ang Data Exa 5 and Reed, ang Sekreto! Sumagag!
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Pangon na ta, mag-shift na ko. Futures

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic.

Manghigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong malon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadlo ka, Kent! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw ar musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said

0: Marketing.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, may nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape
3: na ayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Renal.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
19: All while staying... protective. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field. Ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Good morning, my dear plants!
22: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
21: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
23: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
24: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
25: Pangon nata, mag-shift na ko. Future.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Oh, wait. Hala? Mga sinina manis babay.
3: Kuha na po.
2: Ha? Kini?
3: Oh. Kuha na. Naisukod.
2: Ako ning isukod?
3: Bungol ka? Matod ko, isukod na.
2: Ay, kagkisam rin ni mga sinina, sir?
3: Kangkara. Muna isulob sa karon nga panahon.
2: Pero sir, maarang ka nila ko.
3: Mahalag din na maarang ni mo. Basta isulob na.
2: Oh, sir. Hello, uy. Kanito ni sinina ni Kara, uy. Pero ano ipasulob ni Sir Hans na kung singin ang puha ni Anhing Kara?
4: Yes, ha?
2: Ay! Uy! Kent! Ang ano may kalit makagtunga de skilid? Uy, makuyawan mo lang sa tanim mo?
4: Saan na isingin ang agbit-bit ni mo? Hanggang saan na?
2: Ako!
4: Ay, sa ayaw pa makak. Naibaw ko nga dili na imong sinina. Kiwa ko mo palit og puwang sinina.
2: Aw! Dili bitaw ni ako. Kang aning kana ning address? Kining address?
4: Ano naman na ni mo? Di man nagikan.
2: Gikan man sa parador nga kinandaduhan. Unya gipakuha ni Kuya Hans ni mo.
4: Ngano laging naana ni mo?
2: maumong ko na niya kung isulob karong gabi sa panihapon.
4: Unsa? Nagbuo ta sabsiya kung unsa imong isulob?
2: Okay na masagot, Kent. Basin pati ay, makuha-kuhaan ng iyong kalagot na ko kung ako nang isulob, diba?
4: Nagkaminin sa iyo dubayo si Kuya Hans ni mo, Ayesa. Uro na kagbatang iyang giduduwaan na ng iyang gipabuhat ni mo.
2: Pasagdilang good una ng imong magawang siyang tripping, good.
4: Nga naman gudhanga mo laban man ka ni Kuya Hans?
2: Nahibaw naman ko sa rason.
4: Dili ko mudawat sa imong rason, Ayesa. Dili ko makadawat na.
2: Kent.
4: Mabawra ka ng imong rason aron mapadagdaog ka niya. Ay, sa mahimo rayon nga dili ka mubayad sa imong saan niya.
2: Pasag din na lang, good ko. Ay, balik na sa tayo ng lalisa. Mag-ilis na ko eh.
4: Nga nung kampuha man ni sinina ang ipasulog ni Kuya Hans kang Ayesa. Ang ako man pinalit.
5: Happy birthday, Kara!
6: Oy, Kent! Thank you! Wapag hindi ka malimot sa akong birthday.
5: Anong malimot man ko? Ay nga, espesyal man ka para nako.
6: Salamat, ha?
5: Akong gift para ni mo.
6: Ha? Nakagipalit para nako? Ay. Imanas sa gikuha na imong allowance para ipalit og regalo nako, no?
5: Pasagdan lang, good ko.
6: Uy, dili mahimong pasagdan ta ka. Luoy kay ka kung dili ka nako badlungon.
5: Kara, ayaw ko kaluoy eh. Nang sige na. Talawa na kung unsa na akong regalo para nimo.
6: Hala! Sinina ka po, ah! Maman yung ako nakitaan sa display window sa mall.
5: Nahibaw ko nga ganahan ka na. Mao nga, kana akong ipalit.
6: Salamat kaayo, ha, Kent. Ganahan kay ko ining maong dress. Ako ning isulob unyang gabi isa dinner nato.
5: Pero Kara, ayaw lang pagsulti ni Kuya Hansa nga. Ako nagpalit ng red dress, okay?
4: Buhi pag-iday mong sina. Kadugay na sa panahon nga ako ning napalit.

0: Hala. Ay, sakto rin kit sa kalawas kining red dress nga. Gigi pa nag-iyan ni Anahing Kara. Ay, pero daw eh. Rainis ni mo sulob tagdili atong si Nina uy. Unya, patay pagid ang tag-iya.
1: Aisa!
0: Oh. Ay, ito na. Ay, misingit na sana akong agawang sa puton.
1: Aisa!
0: Ay, tuwa na laki. Bisinggit na si Hans. Doon na ako siya, eh. Tugkan ka kung gubag-gubag skitingin ng Sir Hans, eh.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Manong dugay agad mawala anang sipuna, ma.
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
10: Ang Seth liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
20: Namo gisilinga namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
21: Wow.
20: Mutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
19: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag gwanta pa.
22: Akoy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Naay high cholesterol o diabetes?
28: Oh no!
27: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
28: Yes!
27: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
29: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Kung moingon si mama nga,
28: sige ka, gout, imnanani mong tambal.
29: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
30: Ang iyang buot ipasabot.
31: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
32: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
33: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Happy Fiesta!
35: Kinahanglan, extra ang handa.
34: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
35: Naana mga bisita? Kajut lang!
36: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
35: Wow! Mas maayo pa?
36: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
35: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
34: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
36: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
37: Unilab quality yan.
38: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
40: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
39: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
41: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
42: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
41: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
43: Playtime Entertainment, born for happiness.
39: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undami ang drama.
3: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami.

0: 医生。
1: 唉，你想想你想想我都想想想想想想想想想想想想想
0: 想想想
2: 想想想想想想想
1: 想想想想想想想想想想想想Hala ha? Tulala lagi ka.
3: May mo magdiil lang ko na mo sa muko din hikli.
1: Pack up na mi ha. Nanangit na lang mi nga mula kawin ha. Musayo rami ugma ugbalik.
3: Sige, kamulibala.
1: Kent, ayaw nagproblema nga akong pag-ani ha. Di na mo ko mangaway ni Ayasa. Promise.
3: Ikaw, dilit na mangaway?
1: Mm.
3: Claire, nakailaki ko ni mo. Sultihin na lang ko kung unsa'y sunod mong plano.
1: Naunsa ka man yung sa plano ha ba? Huwag ko'y plano oy. Sa ako nang giingon, panrabaho ning ako, waning apil nga personal ang katuyuan, okay?
3: Ka?
1: Lagi, promise. Di na ko magsamok-samok ni mo. Di na ko mangaway anang ayasa. Mika naman, migod.
3: O pagyapo ko'y salig ni mo, Claire. Hmm? Kung unsa may mong plano, mas maayo pag imo nang isultin ako.
1: Wa lagi ko idotang plano na unsa man ka. Kapoy na sige pangaway oy. Sige ha, ato na ko. Ikaw na isulti sa imong kuya Hans nga mamauli na mi ha.

0: Ang sigtanaw ni man ako, Sir Hans. Nagsigilay kay kagtutok na ako.
1: Tuyok.
0: Ha? Patuyokon ko ni mo? Kapila mo kumutuyok?
2: Eh, baka nagkapila ka mutuyok? Basta tuyok. Ganun ang magkakamag-model.
0: Aha. Oh. Sumpay pa din ni si Makalagot ako kanina nga. Nagmodel-model ko.
2: Shhh! Ano ko'y pagdagag-storya di ha? Tuyok na!
0: Oh, good. Katulo lang ha. One. Two. Three. Oops. Nilipong na ako. Okay na? Okay na kumutuyok?
2: Well, lami.
0: Huwag yung lami akong tuyok. Hapit naman gani ko malipong sa pagsigtuyok niya, huwag lami.
2: Andaman lami sa paras panihapon. Kimangaon na ta.
0: Oh.

0: Tiyo, anhi lang una ko sa inyo, ha?
1: Uyan, iniyay. Ay, kagan. Kung nga pala ko'y utang kabubuto si mong mahanay. Di ko pasakar naman.
0: Kay usaman day utang ni mo kang papatyo.
1: Ay, sa una, magkunmilayas. Magkukusaw na unya. Dito kong tango sa inyo. Limot ka.
0: Oh. Kainumdong ko, anak, Tiyo. Sige, maganitog ampo si papang mo. Pauli na lang ka.
1: Unsa?
0: Oh, tawagan una na ko si Ayisa, Tiyo, ha? Ay, kagang! Ay, kinsa, maning kalit niya nanawag, oy. Uy, hala, ang insik na Bisaya. Hello, sir! Oo, sir! Ni ako syudad, sir! Nangita ko, Ayisa! Hey, kabalakaan na, sir! Makitaan lagi ni Ayisa, sir! Impas lagi ni

0: Likod yas ako, Atbang.
1: Okay, sir.
2: Mahimo bag mudungan yung kaon? Kuya Hans?
3: Yes, ha?
1: Ingkot kan. Sige. Mga ona ta?
2: Birthday mo ni karon ni Kara, kuya? Dili ba?
1: Hala. Birthday sa... ni Kara karon?
2: Oh, ayos ha. Iyang birthday. Mabitaw nga ng sulob ka ng puwa nga sinina. May nanawag sa phone ni Ayesa, kuya.
0: Tumaga, Ayesa.
1: Ha?
0: Anong sigaw na imong mga mata? Tumaga na. Tumaga ang tawag sa mga nahan.

0: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
1: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neocept C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy.
7: Basta Neocept C plus Forte. Karon naay zinc.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocept C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: That portion was brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Red Horse Beer, Inuman Whistle.
13: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
12: Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ana mga bisita? Kadyot na!
16: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
22: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
29: Ubo!

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
1: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 5:04 na sa hapon. Uluhan sa itong mga balita karong hapon, lead counsels alang sa presentation sa articles of impeachment sa Senado batok ni Vice President Sara Duterte, gitudlo na. Samtang binaliw landfill sa syudad sa Sugbo, giingong mahimo na ang labayan sa mga basura sa Dakbayan. Samtang Office of the Ombudsman, gipangayo ang listahan sa mga sakop sa media nga nag-cover sa shooting incidents sa Senado. Samtang Agusan del Sur, mo-offer og libreng sakay og libreng tour activities, isip host sa palarong pambansa karong tuiga. Kini ang headlines sa itong mga balita.

0: Sugbo, Kabisay ng Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Makasama adlaw Martes, Mayo 19, tuig 2026. Kumusta man yung mga kahapunon mga kasama, mayong pagpaminaw sa mga naminaw ron sila tagsa-tagsa ka mga radyo. Ingaw man sila tanaw sa itong Facebook Live. Mayong hapon sab sa mga naminaw karon sa itong ang DYHP app. Kumusta man mo? Sa nga ni Radyo Man Aida de la Cruz Tampos, ako si Radyo Man Remart Pugoy. Kita ko na yung mag-uban-uban mga kasama atong sayron ang nagunang mga balita. Dili sa news update ning kahaponon sa adlawng Martes. Kumusta, kumusta, kumusta mga kasama? O karon sa detalye na sa atong mga balita. Binaliw landfill sa syudad sa Sugbo, giingong mahimo ng labayan sa mga basura sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: YHP Tatak RMN Report.
2: Mahimo ng kalabayan sa mga basura sa Dakbayan Sugbo ang binaliw landfill sa syudad. Kinibayo na sultan engineer John Paul Glaske ang labaw sa Department of Public Services kung DPS ng resources na isutang pasalidad uban sa Solid Waste Crisis Task Force na gihulman ni Mayor Nestor Archival. Ang task force may bisagunan sa mayor nga mo siguro nga haom ng labayan ang binaliw landfill human pasalidad ina ito may buwan sa Enero. Kinidang ni Dahilin ang tipunog ang mga basura ini nga nikalasog 37 ka kribuhi ug niangol sa line 37 ka individual. Mato ni Glaske, ngayon ang gi-finalize ang ilang report alang sa pandusot nilingkto sa buhatan sa mayor.
3: I-finalize na mo ang mga paperwork sir niya. Mo report ni mini mayor.
2: So pwede na tama kalabay dito.
3: Pwede na gikalabay dito sir. Amo lang ikuan gisigurado ang mga papeles lang diyan.
2: Si John Paul Glaske sa nasaran ang binaliw landfill balik na sa operasyon ini nito making buwan human makakuha og tugot ticket sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Balones DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
5: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapo mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinabulga mo tigil sa
8: sugar. DTX 500.
10: Kulay si Mario, nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX
8: 500.
11: DGX 500. Sa mga butika.
12: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi
12: panggamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrope Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrope Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Mga kasama, isip po sa ka-anchor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng muhunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung doon ay sipon, doon ay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibawaan magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
0: Oras mga kasama, alas 5:13 na sa kahaponon. Samtang arita sa mga balita sa kauluhan, gihangyo sa Office of the Ombudsman ang listahan sa mga sakop sa media nga nag-cover sa shooting incident sa Senado ni atong Mayo 13 ngadto sa 14. Kinisubay matud pa sa investigasyon sa nahitabong lockdown o shooting incident sa SUD sa Senate Building. Samtang sa laing balita, wa pa'y final nga desisyon kung muhirit ba ang gobyerno sa supplemental budget aron solusyonan ang epekto sa krisis sa Middle East. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga gipamahayag sa Department of Budget and Management kung DBM nga kinahanglan unang muagi sa interagency assessment aron masuta ang tinuod nga panginahanglan o kapasidad sa gobyerno sa maong pondo. Samtang sa laing balita,

0: Gado nga mo appeal sa fuel subsidy program ang kapin sa 8,000 ka mga gasoline stations sa tibuok nasod. Kini ang gipahibaw sa Department of Energy kon DOE. Subay sa nagpadayong krisis sa gasolina o uban pang produktong petrolyo tungod sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Samtang ni atay greetings din hima kasama. Shout out sa silingan ni Idol Kenny na always naka-DYHP silang Ellie Amansha and family. Andring Pardon Silio and family diri sa barangay Kandulawan. Oga, happy birthday po sa among barangay kapitan nga si Inday Consal. Happy birthday kapitan. Gikan gana ni Idol Kenny. Aminaw si Idol Kenny karon. Okay, welcome Idol Kenny. Ay, gigreet din para makapamakas. Bitaw happy birthday nga itong kang barangay Kapitan Inday Consal diha sa barangay Kandulawan. At ang lakbitan ato ang mga ubang greetings din ang mga kasama. Diha sa ito ang Facebook Live. Sa mga Raymart, always listening sa DYHP, shout out ko sa akong mga parents, Paulino, Paling Borja, Prensi Borja, Muabog Pilar, Camutis Island. Thanks, Raymart. Gikan ka na ni kasamang Nazareth Borja. Mayong pagpaminaw. Good PM ka sa mga Raymart, watching from MV Brave Eagle, watching from Tokyo, Japan Port. Ika ni Dionel Diaz. Mayong pagpaminaw diyo pagtanaw sa ato ang mga kasama nga naa sa abroad garon. Depende unsang orasan ninyo madungog o makita ang ato ang Sibya. Mayong hapon, shoutout ko sa akong bana Richard Vergas, Pagaroso o sa akong mga anak Aidan Earl o Prince Harold. Gikan ka na ni kasamang Arubat Yabat Lizor. Ragi bali man ni ehang pangan Ruzel Tabay Tabura. Namina po dato karon nagtanaw si kasamang Idol Joselito Bentoy, si Ma'am Chacha Boyles. Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Karon adita sa dugang mga balita. Gipasalamatan sa Department of Education kon DepEd ang inisyatiba sa Agusan del Sur ang libreng sakay o libreng tour activities alang sa mga delegado nga musalmot sa ika-66 nga palarong pambansa nga ipahigayon sa naasing probinsya karong buwana. Ubos sa mga inisyatiba, libreng makasakay ang delegates o ang mga mananaway sa mga i-deploy nga e-bus o tricycle sa nagkadaiyang venue sa maong kalihukan, particular na sa Bayugan City o sa mga lungsod sa Bunawan, Esperanza, Talakugon, Prosperidad o San Francisco. Gawas ni ini makahimusab ang mga delegates sa ilang i-offer nga libreng tour sa nagkadaiyang tourist destinations sa Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Mato ni DepEd Secretary Sunny Anggara nga ang maong inisyatiba dagong tabang aron nga mas mahimong memorable o learner-centered ang kasinatian sa mga musalmot sa palaro karong tuiga. Subay ni inigi pasalamatan ni Anggara ang lokal nga panggamhanan sa Agusan del Sur sa ilang inisyatiba. Ipahigayon ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 karong Mayo 24. Magsugod sab ang kompetisyon sa Mayo 26 ngadto sa 30 o mahuman kini sa Mayo 31. Oras mga kasama, alas 5:18 na, dugang mga balita sa news update human lamang sa mga pahinomdom.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy.
4: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on

0: Laboratory Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025.
1: Kremel S knows best. Yun ilabyan.
0: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Welcome to our reunion.
3: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber.
2: Usa?
4: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakod sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZep Z Plus Forte. Mag NuZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrane HCL Chlorpheniramine Maltate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng NuZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Oras mga kasama, alas 5.23 na sa hapon. Ugaroon sa uban pang mga balita mga kasama. Gipasidanan karon ang publiko, labi na ang mga mag-swimming sa kadagatan sa lungsod sa Argao na magbantay sa presensya sa gagmay nga jellyfish o bukya. ang video sa mga bukya nakuha gikan sa Lawis ug Pier area sa Argao. Ang Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office maoy ni hatag sa maong pasidaan. Matod sa Argao MDRRMO, samtang gagmay ang jellyfish nga nakita sa kadagatan sa pipila ka bahin sa Argao, ang ilang sting o kining ilang gaway makahatag gihapon og kasakit, pangatol og skin irritation kung mutapot sa imong lawas ilabi na sa mga bata og gatong sensitibo og panit. Subay niini ang publiko giwarningan nga magbantay kung adunay gagmay, mosihag og itom nga magpundok diha sa dagat. Ilabi na nga kung ang kondisyon sa panahon maghangin-hangin, taob og init ang tubig sa dagat. Kung muubog na sa dagat, kinahanglan nga susihon una ang tubig kung wala bay presensya sa mga bukya og dili na lang modayon sa pagkaligo. Magsulob og rash guard protection batok sa bukya. Dugang pahimangno nga dili hikapon ang mga bukya kung makita diha sa tubig. Kung maigo man sa bukya pananglit, ugasan dayon ang parte sa lawas nga naapektuhan gamit ang tubig dagat. Og dili tab ang tubig o kaha alcohol ang i-apply. Kung adunay gaway sa jellyfish nga mutapot gamit ang puller o tweezer, o magsulob og gloves sa pagtangtang niini og ayaw kini bagnosi og bas. Butangi og red pack aron kon butangan og cold pack aron maminusan ang kasakit og muadto sa doktor aron mahatagan og tambal ilabi na kung mag-allergy og maglisod sa paginhawa ang naapektuhan sa bukya.
2: Kadtong balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa ni mosulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Nationwide.
11: Oras mga kasama, alas 5:27 na. Samtang sa laing balita sa kaunuhan, gitudlo na sa House Prosecution Panel ang mahimong lead counsels alang sa presentation sa Articles of Impeachment sa Senado batok ang Vice President Sara Duterte. Gitahasan isip lead counsel ang alang sa Threats and Destabilization si Representative Lawrence Defensor, si Representative Jewel Chua sa Bribery, si Representative Terry Lidon sa Unexplained Wealth, samtang si Representative Gerville Luis Trusab alang sa Confidential Funds nga mausab ang lead prosecutor. Sa laing balita mga kasama, formal nang nanumpa karong adlawa sa Department of Budget and Management kung DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Ang pagpanumpa ni De Leon, gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pulihan ni De Leon si outgoing Budget Acting Secretary Rolando Toledo, kinsa giappoint usab nga miyembro sa Board of Trustees sa Government Service Insurance System kung GSIS.
12: Sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
8: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadugo. Nako sa radyo na TTX 500 ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
13: TTX 500 mabali sa mga butika.
15: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
12: May buhay sa makabuhay.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: The original Koi Herbal Capsule.
17: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
16: The original Koi Herbal Capsule.

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imnani with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw gyud sa screen.
6: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: Atong oras karon alas 5:37 na sa hapon.
2: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
4: Samtang ning mga oras sa mga kasama, ato ang sayron ang sitwasyon diha sa gawas. Ilabi na sa kadalanan, kumusta ka diha karon? Kasi nati bakahaga traffic o luagra ang mga kadalanan. Alang sa iyang traffic update, naka-standby na. Kasamang Radyoman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon. Kumusta diha sa gawas?
2: TYHP, Tatak RMN report.
5: Yes, salamat pagkasama Radyo Madrid Ibad sa tugda pagdiya diri sa Gawas kabahin na kumarasa sa kapulong ng adlaw ng Martes sa nabal sa trapiko. At ang nabal sa kung naagihan ganon sa may Injikinko Avenue, gikan sa may North Commissionary, ang Murri Trandag at Masakanan, parang doon sa may Plaza de Pedincia, ang Grihan, palungsab sa may Injikinko Avenue, abig sa ipodromo, og mabulo Injikinko Avenue, waray kudaw, waray ang ikablakan, ang daan rin gaba orasa ron sa kahapunon, samtang agadjeron sa mga Avenue, ikas may Finti Osmeña, Morito Hivi Traffic Carmorasa, palungkoy sa may Isa Osmeña, sa may Recremission Area, habigay sa may Pier Area. Samtang ang downtown area, wala kabalakaan, ang mga daan rin sa manining Mabini, ako sa Lim, Ligaspi, Pilay, sa Panganiban, San Sianco, o gabi sa Marisa Maya Smea Boulevard, iskina ko noon street, wala ko ay kudaw, matutang dagas sa mga sakakarang mga orasa, ang Osmeña Boulevard, Warasay, Kabalakan, Karbarasa, ikan sa may downtown area, parang sa may Finti Osmeña, samtang ikan sa Finti Osmeña, parang sa may downtown area, walay Kabalakan, Karbarasa, nakasinapin lang kaon sa dagan, sa mga sakalan rin sa may Piro Rodriguez, padong sa may Verama Avenue, ikan man ang rin sa may Village, napitin sa may kutungod sa ka, kutungod sa dagan sa mga sakalan rin sa may Osmeña Boulevard, ikan sa may Finti Osmeña, parang sa may Iskina, Iscario. Ang Iscario is lumoving ang mga sakalan, parang rin sa may Iskina, Framos Extension sa may Juana Osmeña parang sa may Iscario doon sa may flyover sa may Kaputao uglas na rin sa may Iscario Extension samtang ang Nurse Bishop Rios mudulita naga sa masakaran samtang ang Bantal Area Carmora sa Bantal Road ang Malilat Dalamban Road dito rin sa may flyover doon sa may Bay R parang rin sa may Foodland slow moving ka na mga sakalan parang rin sa may Talamban Prato o napiklasab ni ang Is Fortuna kung kita ka rin sa may Foodland parang rin sa may Highway Sino habi na sa Dakbayan sa Mandawi ang South Cabanis Dakbayan Sugbo ang end bakaso na kumura sa may Hotan Daga sa mga sakalan kita rin sa may South Bus Terminal parang rin sa may Flyover sa may Mambaling Tilag Gapahin nakasinabi sa Dakbayan Daga sa mga sakalan ang ibabaw Mudritra parang rin sa may end bakaso ba National Highway sa may Pasak Pardo Highway, lapos na rin sa may Bulacau, Cebu City, Pugas ng Pardo, ngayon naman rin sa may Bulacau, Talisay. Ang isa ate, right without, both side, mudulit na andaga sa mga sakanan, parang rin sa may Kalisa sa tawaran sa Bilis sa Maia Plaza Independencia. Malapilang ka sitwasyon karanan sa karanan. Ngayon ka muna sa Adlaw ng Martes. Kita rin sa gawa sa lang sa traffic update. Ako ninyo Radyo Man, Joseph Oscaro, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, Nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
4: Daga salamat kasamang JQ sa imong traffic update. Oras mga kasama, alas 5.40 na. Sa laing balita sa kauluhan, ikumpirmar ni NBI Director Melvin Matibag na wapagyapon sila ikopya sa CCTV footage gikan sa Senado. Kinigyapon may kalabutan sa nahitabong shooting incident niya itong Mayo 13 sa gabi. Subay ni inini pasabot si Matibag nga kung nganong wala nila gidakop si Senate Sergeant at Arms Acting Chief Mau Aplasca. Matod ni Matibag nga ilang gilikayan nga mugrabe ang tensyon sa Senado. Mao nga wa nila gisikop si Aplasca og ilan na lang gitugyan sa Department of Justice kun DOJ ang pagpaimbestigar kalabot ni ini. Oras magsama, alas 5.41 na sa kahaponon, standby.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
6: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
7: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
8: Me too, Mama!
6: Ay, kauisad ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
9: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
8: Papa!
6: Mga mi, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
2: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Cherry.
5: Usa ka full-time nga virtual assistant.
4: Halos 24/7 ko sa trabaho.
5: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
4: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
5: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
4: Maungan,
5: stress tabs akong gainom.
4: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo,
5: nakatabang kinika na ako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya. Sama sa iron, B vitamins, o niacinamide, aron magpabilin nga presko o nakafocus bisan kung ang usa ka VA mabuga.
4: Busa, sulay usab ang stress tabs.
3: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa siya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
15: Oras mga kasama, alas 5:45 na sa hapon.
16: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
15: O karon anita sa dugang mga balita. Nikabat sa 6,000 ka mga marginal wage earning family sa Barangay Cugon, Bugo City ang nakahimo sa programa sa gobyerno sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Program. Ang maong mga residente nakadawat og ayuda nga tag 10 kilos nga bugas humay. Ubos sa maong programa. Sa Facebook post ni Bugo City Mayor Mayel Martinez, gihimugatan sa mayor nga ang maong programa dakong tabang alang sa mga buguhanon nga nanginahanglan. Subay ni ini gilauman nga ang pag-roll out sa maong mga programa kun sa maong programa sa naasing syudad mahitabo sa unom kahugna karong tuiga. Samtang arita mga kasama sa ato ang mga pa-greetings din sa atong Facebook Live. Ato aning i-check din hi, ah. Mayong pagpaminaw, anita itong i-check ato ang comment section. Mayong pagpaminaw ni RB Gonzalez, naminaw o nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Greet ko sa akong relative, fiesta diri sa Bohol, arimo diri balay. O, nangagda na. Si kasamang Bandix Bandoy Erasmo Magali, asa kaning fiesta sa ilaha. Thank you kaayo. Na minaw pod nato karon si Randy Archaga. Nawa man iyahang pa-comment din sa itong Facebook Live. Randy Archaga Santisas. Maayong pagpaminaw. Samtang nagtanaw sa itong Facebook Live si Maria T. Aliones, si Jasper Uwano, si Cor Pasiluna, Unig Caballero. Thank you kaayo sa pagtanaw sa itong program. Mayong hapon, Rajman Remart, gikan ka na ni Tristan Yat Gulay. Mayong hapon, kasamang Tristan, kumusta? Mayong hapon, Sir Remart, watching from Barangay Higusuan, Tomas Upos, Southern Leyte. gikan ni kasamang Tony Toledo. Mayong pagtanaw ug pagpaminaw. Samtang ato ni lakbitan mga kasama kining usa ka auto nga hapit na lahos sa dagat sa Centennial Avenue sa lungsod sa Cordoba. Atol sa disgrasya sa kadalanan karoning hapon, nasangit ang maong auto nining maong mga tanom daplin sa tubig. Subay nini gipahimangnuan sa Cordoba LGU ang ato mga kasama nga mag-amping sa mga ilahang biyahe aron nga makalikay sa mga disgrasya. Oras mga kasama, alas 5:49 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, gipahimangnuan sa PhilHealth ang publiko kalabot sa giingong pagkatap sa peking website o messages nga matod pa mangayo o manguha o personal nga mga impormasyon gamit ang pangan sa ilang ahensya. Subay niini gipasabot sa PhilHealth nga ang ilang ahensya dili mo padala og mga personal nga mensahe ngon man mangayo og personal nga mga impormasyon tambag sa naasing ahensya nga magmatngon og siguraduhon ang pag-verify sa source sa dili pa muhatag og bisan unsang personal nga impormasyon online. Oras mga kasama, alas 5:50 na dugang mga balita o greetings human lamang sa mga pahinumdom standby.
6: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
17: Red Horse Beer in Numan Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
18: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sangkod. Salon Pass.
22: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
23: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
28: Rexino Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
31: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
33: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
34: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
16: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
15: Ka-ka-ka! Oras mga kasama, alas 5:53 na sa kahaponon. Samtang adita sa itong mga pag-greetings mga kasama, mayong hapon sir, watching and listening from Danao City, gikan ni kasama Grace Armodia Aison, mayong pagpaminaw. Nagtanaw po sa itong Facebook Live si Robert Langido, Jasper Uwano, Long Hunter, Esalieta Tulod, Grace Lastimosa, mayong pagpaminaw mga kasama. Good afternoon, greet ko nila ni Vicky Monteverde o Cherry Permaso, Mercy Belicario, Marina Primo Padigos, Los Mayo Lazaga, from Imelda o Nieto Cabalquinto diri sa barangay Bae Sibunga Cebu. Salamat sa pagbasa, gikan kana ni kasamang Imelda Cabalquinto. Pa-shoutout day ko nung adukan Charlie Ortega, nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Kumusta mayong hapon diha sa Inamuan, Lutak, Naga. Tanaw po sa itong Facebook Live at itong higala diha sa Barangay Hipodromo. Kasamang Elmi Sarangani. Good afternoon. Hi Sir Remart. Ayong hapon shoutout ko nila ni Attorney Rufil o mga kaubanan. Nilang Sir Arnold, Ma'am Jane, Ma'am Ken o sa tanan nga ni Hapit diri sa Campo Guadalupe Carcar. Sa may Arvin Chicharon, salamat sa pagpalit sa among Chicharon sa may Arvin. Agoy nakadada ito sila kasamang ni Store o Chicharon sila sa attorney. Oo, di ay. Oo, gikan ka na ni Judith Hilodo. Salamat sa pagpahibaw kasamang Judith ha. Kayo murag, hinam-hinam nas kasamang Jerome diri, Gerald diri sa Chicharon. Di ay, happy day diha sila sa car-car. Okay, mayong pagpaminaw. Pa-shoutout ay Kudol from Inamuan, Lutak City of Naga. Charlie Ortega, mayong pagpaminaw. Okay, salamat sa pag-shoutout kasamang Raymart. You're welcome kasamang Elmi. Niya, gimingaw na guruning kasamang Aida. Kaya magkuhan-kuhan mani sila, mag-walking-walking mani sila dias may ayala. Oras mga kasama, alas 5:55 na. Sa di pa tayo hingpit nga manamilit ato ang siren ang weather update. Kay nakasinati na batagpagdagom-dagom, may nagawas ni mo mga kasama. Kung ganinang buntag init, pero karon inagawas ni mo sa gawas, medyo dagom-dagom, ngit-ngit ka sa mga store. Niya, mga itag-update sa pag-asa kung unsay dagan sa panahon karon. So remark regards ko sa tanang staff sa DYHP, especially Nemo. Ni Alice Esco Padigos from Imelda og Nieto Cabalquinto. Daghang salamat. Same regards kasamang Imelda Cabalquinto. Thank you. Nagtanaw pod si Cansancio Dennis. Thank you. Mayong hapon. Good afternoon. Peding kalminada. Daghang salamat sa pagpaminaw.

0: Oras mga kasama, alas 5.56 na.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ning mga oras sa mga kasama, ito ang sayron, ang dagan o sitwasyon sa panahon. Ilabi na nga medyo ngit-ngit-ngit ang palibot karon. Karulag yung hapon, inagtanaw ni mo sa palibot ka sa mga nistor, yun yung mga panagumdagom. Kapanon sa kaha ang dagan sa tong panahon karon. Nasa pikas linya, ato ang kasama gikan sa Pag-asa Mactan, kasamang Manny Jan Agbay. Sir Manny, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon sad o sa imo ang mga sugintig paminaw. Mako niya ito ang pinakulayang lakas sa panahon para karong hapon na. Wala at ay gibantayan karon ng bagyo or low pressure area ay sa sulod o gawas sa itong Philippine area of responsibility. So natin gibantayan karon nga cloud cluster nga embedded niya sa intertropical convergence zone o kini-ITCC kung mo ay nagdalag mga pag-ulan o nasapekto karon dito sa may southern Mindanao. Samtang ang easterlies o kini-init nga ang iligan sa dagat Pasibiko ang mo ay nagpasulabi karon din sa Visayas o sa may southern zone. Tungod ang easterlies, ang tibuok Visayas karon hantod na ugma kay makasnati o panagsang mapanganoron nito na sa dagong mga kalitan na ay mga isolated mga ulan o mga thunderstorms na binasahapon o gabi. So, posibleng po ng mga urban flooding din sa Subo. So, padayon lang tayo magmonitor sa mga ipang isyo ng mga thunderstorm advisory sa Pag-asa na report sa Facebook page sa Pag-asa Visayas PRSD. Samtang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin na nagagitan sa silangan ang mupusulabi sa tibuok Visayas din ang balod sa tuwang karagatan. Gamay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod din sa Subo ng itong dagat muna sa Karungala City ng Taybi sa gabi. Temperatura na ito, 27 to 33 degrees Celsius. Ito ang heat, maximum heat index kaniya na record tag 39 degrees Celsius. Sunset na ito din sa Subo karong alas 5:59 sa hapon. Ugmol lang ka na atong latest with update. Ini si Manny Jan Agbay, may hapon sa tanan.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Daga salamat Sir Manny Jan Agbay diha sa Pag-asa Mactan sa imong weather update. Mga kasama, ato ang weather update. Mga nagtapos o naglangkob sa itong mga balita karong hapuna din sa news update. Niya patay pag-greetings din. Good afternoon, Sir Raymart. O wala ba di sila, Ma'am Aida? Watching live from Ginakot, Danao City. Wala pa sila. Hopefully, ugma pohon. Mubalik na itong mga kaubanan din sa DYHP RMN Cebu. Daghan-daghan yun di ay naka-monitor po sa mga kalihukan na ito kasama ni Store. Tungkol sa mga vlog ni Attorney Rofil, sa mga post po sa itong mga kaubanan. Mo di i-congratulate si kasamang Benji Tanghian. Finally, nag-iingon nga hashtag, welcome to married life na. Congratulations kasamang Benji o sa imuhang kapikas. Bueno mga kasama, wala naman tayo igong oras sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Among station manager kasama Attorney Rofil Banyok at ang program director. At the same time, maoy regular anchor ng program news update kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Pikas Lawa kasamang Nestor Homicilio kasamang Gerald Albios. Dito sa tuwang transmitter site kasamang Rebel Boyser, kasamang Jerome Yap, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Ako sab si Rajuman Raymart Pugoy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga kasama. Maayong gabi, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ay masudlan og langaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Yay! Pahiyaw mo, mao na istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Na ko'y hatag ni mo.
2: Isa mo ni may hatag na kumigo.
1: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agta!

0: dahil na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Saint Panyawan Coffee Mix, parisikini o Saint Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunudini sa imong kape nga Saint Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Saint Panyawan Coffee Mix ug Saint Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: kumusta, kumusta, kamuntan, ano, okay, ako nang itong pahibaw, no, nga pizza 29, anha, taniha, sa tulo, konsolasyon sa itong drama nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw, ang tinuon ko sa sinuhat ni Kusial Frances Espares, o sa pizza 22, anha, ta sa buhisan sa drama nga naguluhan, idol ko, tatay ko, kita-kita, tanyo, niya, pizza 18, ako, nilabay na ta, kay man naman to, o niya, sa tanan na itong mga gitrabahan, thank you kayo. Sa tanan na itong mga kaisunan nga nakakita sa itong drama, labi na yun si Kapitan Fabian o si Kapitan Felix. Mga niya ito ang mga suor kayong amigo po na ito. Si board member Juana Initay. Mga niya ito ang pinalanggaga board member diha sa Bohol, si Doktora Juana Initay. Nahala mga bata niya kita sa sumpay sa kong aso inyo ni si Manahonang Naguluhan. Bukid sa kanto na to'y!
1: Abi na kong aso ng kasitang.
2: Na? Ako pa? Nalate lagi din noon ko ron o gamay.
1: Nya, kanyang ready na bayan sa kinan nga mo ay muha tulad sa lungsod sa San Gabriel.
2: Ikulbaan man ko, Miss Abby.
1: Hmm? Ay kulba-kulba liha. Kinagsabot na bayan at ang daan ha? Nga wag yun tay hadlukay o gwa sa gintay atrasay sitang.
2: Oo, way atrasay. Larga. Matirang matibay, Miss Abby. Matirang matibay.
1: Unya ra lagi ta mo tuo nga naiungo kung pakitunta og mga tao nga magkitkit og batiis sa tao.
2: Uy, Miss Abby. Sumabaya sa akong lulo ba? Madili ko nung maayo nga, mamingar ta kay basing ko nung matinuod.
1: Matinuod ba na dili? Mao nga mga ato na ta.

0: Ay.
1: Ayaw na tag-uulbahin sa lakaw ni Ate Ivy pa.
0: Naghinubra ang kaisog sa imo maguwang. Nagdako nga diligid mo to alang sugilanon sa mga ungo.
1: Papatuni.
0: May sunod ka dyan sa mga lakang sa inyong namatay nga inahan.
1: Pa?
0: Sama niya. Nahimong volunteer social worker kadto si aning mama ninyo, oh. Dungbrino. Apan sa diyang nakataak siya sa dapit sa mga kaunguan sa bukid sa Kanturatoy, pagbalik pa niya, inahinay siya nausap. O sumaha pa sa albularyo, kamo'y naghiling niya. Nagikaibkan kuno og banggiitan nga ungong mangtas ang inyong inahan.
1: Kuya, wag ko niya nagod papatuni.
0: Sa sabto na ako. Kaya itong panahon na, human ko matangtag sa akong trabaho. Nawad ang magkukana ng mangitaglaing trabaho.
1: Kaluunin nga niyong mama, no?
0: Mabitaw nga diligid untag kung gusto nga sundon sa imong Ate Ivy ang mga tunog ni aning mama ninyo.
1: Ni bakit sininang ko kabala ka pa rin ni Ate Ivy pa? Basinog, himuon lang niya siyang pagkaon sa mga ungo dito.
0: Kinuho ko.
2: Sa dili ba kong padayon pa inumdum sa ta?
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-eleksyon. Humba adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang

0: na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
6: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O karon na yung supay sa kong asoy, kaninyo.
1: May paunta to pa. Nga imong ipasabot siya ti IB, bahay siya. Nahitabo sa una ni aning mama.
2: Dumbrino.

0: Tuan na, mubalik dito sa ato ang service na mo ay naghato dato dini sa San Gabriel.
1: Oh, miss. Uy, hala? Happy traba. Alas 5 sa hapon, miss?
0: Tanadayon sa suod sa munisipyo, si Tang. Mo reporta sa Municipal Social Worker Officer.

0: Na, nagabian dito sa itong pagkuha sa mga papers sa MSWD o Miss Ivy.
1: Maulaki, uy. Mupay mangita patas apartment kamoy atong puyan.
0: May ngawas na napita, uy. Mura man ni uglayo pa kaayo sa kalambuan lugar, ha?
1: Maugid lagi.
0: May kay naaday apartment din, eh. Ngamurag, huwag magani kabalayan ang mga karsada nga atong giagian, no?
1: Magpangutan na ta, kay kung may atong saligan ang Google Map, masaag ita. Kay hasta ang Visitation Street nga naa sa mapa, huwag yun mutugma sa karsada nga atong gisubay.
0: Maulagi. Mangutan na ta, Miss Ivy.
1: Unya kisa may atong pangutan, hindi ni, nga huwag man yung mga bay. Nagsuga man lang galitaan yung flashlight sa atong cellphone, aron na ata ikaiwag sa atong agianan nga labihang yung kangit-ngit.
0: Grabe ha. Mura man taanig naa sa sus langon.
1: Ay, unong sa sitang. Naiiro nga na maghut na to.
0: Matabes iro ay. Siga ba yung naigo sa kahayag sa tungdang cellphone?
1: Iro raman sad. Uy, wak may tao. Mingaw, magkid kaayo.
2: Kisya ka mong nasaan.
1: Ay, laki.
2: Kisya ka mo.
1: Taga-syudad mi, mga volunteer social workers na gi-assign sa regional office din ni Manong. Aron ba tabangan nga ma-validate ang mga pamilya sa bukid nga way mga personal records sa ilang barangay?

0: Kanang visitasyon, Seth. Mao ang panganing kasadaha human sa panahon sa mga katsila.
1: Unsa?
0: Ang pangana ni ini karon mao ang Claudio Street, pahinungod sa kanhing mayor nga mitaliwan ug nagbilin og maayong dungog nining lungsod sa San Gabriel.
1: Mao ba manong?
2: Sa man pananglit ang maayong dungog iyang gibilin nining maong lungsod manong.
0: Siya lang ang nahimong mayor nining lungsod sa San Gabriel nga mahingilin sa mga bantugang ungo paingon ngadto sa dakong bukid sa kanturatoy.
1: Ano?
0: Ako pa ninyo. Balik mo sa iyong agi. Kay kon mahasumo ka mo sa bukid sa kanturatoy, siguro yun galapaon ka mo sa pamilyang Mangchas ng mga ungo. Ang pamilyang Bautasmos.
1: Unsa? Kinuo ko. Pero silang amo tuyo. Mao ka ng pamilyaha ang among buot na bisitahon sa bukid sa kanturatoy, manong. Mauna sila. Ang pamilyang Bautasmos.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
5: And gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kininyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa said marketing, ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni Kunho nagbalik 30% nga ito sa 5.33 bilyones pesos nga itong Pebrero ang government subsidies nga ito sa mga kumpanya nga gipadagan sa gobyerno. Base sa datos sa Bureau of the Treasury, dulaan sa ito nga sa nasoing kandidat na suta nga napaingon kini nga ito sa National Irrigation Authority kung NIA. Dugang ni ini, gibutyag sa Bureau of the Treasury nga suporta alang sa mga government-owned and controlled corporations kung GOCCs. Ibus kini sa 7.57 bilyones pesos nga natala sa mambuan niya tumiaging tuig. Katong maumalita, gihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa bang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot makasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naanoy tinay kong lab?
4: Sure ka?
3: Magkasalata!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo.

0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
2: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhon sa tiyan.
3: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
0: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Yes! Niabot ang akong ibaabot. May employer na ko. O may schedule na ko sa kong paglarga. Oh, salamat, Lord!

0: kumusta naman ka diha na?
1: Okay naman ko diri ma. Ano man imong now? Mura lagi magulaan nun. Imingaw na ka na ako, no?
0: Ay, wa may adlaw nga dili kumingaw ni mo, good. Natural, anak good di ka. O pinangga di ka.
1: Ma.
0: Basta kay mauniti man, inak ha. Isagun sa'y mahitabo. Mahal gid ka ayo di ka.
1: Ma. Naun sa mangko. Nanghukot man akong dughan sa gisulti ni Mama. Emotional ba na ako? Na-homesick na siguro ko. So good, Annie. Sige lang. Mahanad raon niya ko, Annie.

0: Doon na po si Sir Harold.
1: Ivan! Hinahanap ka ni Sir Harold.
0: Ha? Bakit?
1: Gusto daw niya na ikaw ang malagas kanya.
0: Sige.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang naay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. Naay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

Kanagyod may ako hong gihadlukan, Priscilla. Kung magatiman ko pasyente o makasa ko. Dili magyod kalikayan nga masayot ta. O si Sir Harold, puwertig yung istrikto ha.

Ay, paita ning magnusaratis lang nasod. Uy, mingaw. Unya, kung maginahan lang tagkastorya, watay kasultihan. Lahi ragyod sa napakos Pilipinas. Kaya kung may problema ko, matura ko ni Larry, o baka ni Vina. Ay, hala, udi ay, kumusta naman dito sa Vina?

0: Sorry, Dai. Na-busy lang.
1: Huwagin ka magpahibang. Nilarga na day ko. Grabe ko.
0: Sorry lang. Good. Musta naman ka, diha? Oy.
1: Okay, Rako. Ikaw may kumusta, diha? Ang samang ka? Naglinaki na ka, diha?
0: Normal lang. Pero, dili, binayot akong sinuryahan din. Eh, kun mag-duty ko. Alisod kay eh. Isod sad kay murukog nagpakaroon ing nun. Pero, yiko ar, kaya ranin ako.
1: Kaya ka ayo, ikaw pa. Pero huy, ay langit ka ayo palapig sa alig diha ha. Labi na sa mga Pinoy. Kasi sila ganyan mo ay muduot ni mo paubos.
0: Alo? Ibaw lagi ko ano. Oh, Day, salamat ha.

0: Kiko Tom na mga koy. Ah, no. Ano ni mga tao na? Murag, grabe kung makatutok na ako.
1: Juan!
2: Oh!
1: Halika, may sasabihin ako sa'yo. Dali!
0: Sa mga na?
1: Di mo ba namalayan ang mga tao kung paano sila makatitig sa'yo?
2: Kaya nga eh. Bakit? May, alam ka ba?
1: May napakalat kasi na ano daw?
2: Na ano?
1: Na bakla ka daw.
2: Bakit? Big deal ba yan dito?
1: Nagdibinti sa tao. Marami kasi ang mga manghuhusga dito eh. Sorry ha. Ayoko sanang mangialam eh. Pero gusto kong malaman ang totoo. Bakla ka ba?
2: Hindi.

0: Isip bago nga caregiver, mahadlo ko nga makataiming nga na ako'y pasyente nga wa mismo sa akong atapangan. Mong perte na akong hadlo ka pagkakita ni Sir Harold nga naglisod o kinahawa. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suat Campo ni Jivan dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kunduna kamo isibilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pag-panginap.

0: Asam ta ani oi. Murag sige bentak balik-balik sitong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi Darwin Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tiara del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap mane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamilod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya
1: ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong butikin sa iyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
5: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Whistle.
7: Kun swak sa pulsa, swak ang kalibay.
6: Tama. Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, awan nyo, kaluysa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta nakapin. Sabay na bista.
13: Kidney care time.
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kung pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong inunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
20: Makabuhay!
21: Protection?
22: Yaku!
21: With 8 billion live LCS?
22: Yaku!
21: That may reach the intestines alive!
22: Yaku!
21: Helps improve digestion and boost immunity!
22: Yaku!
21: With proper diet and exercise?
22: Yaku!
21: Kaya panalo ka dyan!
23: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Naay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro.
26: Use under medical supervision.
27: Unilab quality yan.
28: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
29: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: tingali og may namatikdan siya sa mga lihok ni Noy Punyong atong higayon na nga kauban niya kini. Sa wa pa sila madiskasya.
1: Oh, bitaw! Pangutan ako niya si Maki, bahin ana.
0: Nagdodagid ko nga dako pang buhi si Noy Punyong. Wa siya mamatay.
1: Joe, mali!
2: Mali pa yun ko. Kung buhi pa si Noy Punyong.
3: Oh. Brenna?
1: Brenna?
2: Sama naman ko siya sa kumatuod nga, man. Og, gisakitan kaayo ko sa iyang gidangatan. Dili paigo nga nakabsan siya o manadisgrasya. Kalimpagin nga nahanaw ang patay ni ining lawas sud sa morgue sa ospital. Brenna?
3: Nakasabot ko si mong gibati, Brenna. Kay mismo ako, nakasaksi nga mas gipangga ka niya. Nga laing tao kaysa giisip ni mong ian. Kinsa ning bago lang, nagpailang nga mo'y matuod ni mong inan.
2: Usahay makaingon ko sa pagkaugalingon. Nga unta. Sino'y punyong na lang mo'y nahimun ako nga man. Siya na lang unta.
1: Brenna, gusto na please. Ikot na.
2: Miss Gracia, gianog na lang ko sa presensya ni Noy Punyong. Nga sayo ra kaya siyang gikuha sa Ginoo, gikan ako.

0: Miss Krisya, nasaksihan ko ang paghilak ni Brina sa inyong otobangan ni Chumari. Samtang gihandom niya si Punyong.
1: Handomon man yun ang mga maayong buhat ng Tarsila.
0: Gibasulan ko na ang tanan ako mga sayop sa kagahapon. Labi na kahinay-hinay na kinin nagtulisok ka na ko, Krisya.
1: Muprang kalagit ko ni mo nang, ha? Bisan ako, naglakot ni mo. Tungod sa dili ni mo maayong pagtratar ni Prana. Iyaan pa ganit niya, mo'y akong nahibawaan atong higayuna, ha? Mas misamot pa sa dihang nasairan sap na ako na inahan yun di ay kaniya. Ah, how come? Nga nabuhat to ni mo sa kaugalingon ni mong anak.
0: Miss Krisya, sa ako nag-iingon ni mo sunahan, nga ako na itong gibasulan.
1: Laom kaayo ang uwat sa samad nga kikulit ni mo sa dughan ni Prana.
0: Tabangi ko, Miss Krisya. Aro mabalik nga rin ako ang pagtahon ni Brina. Gimingaw na ko sa kanhing Brina nga mapinanggaong nung matinahurun. Bisag na pasakitan ako siya.
1: Oh, muna'y pagkaing nun nang niyang pailob sa tao, doon na yun ay kinutupan. Mapupos man yun, labi pag sobra na. Pero sige lang, suwayan lang na ako.
0: Salamat, Miss Krisya.
1: Di lang sab kumapasalik, ha? Nga, kaya na kong i-handle. Kay narabasad na'y baruganan si Brana, nga angay sab na kong irespeto.

0: Salamat sa pag-asikaso ni mukang Maki pa. Wag ni mo siya pasagli hangtod nga nagkaanam na siya og ka-recover.
1: Ato siyang obligasyon kay empleyado ni mo siya. Imong personal driver. Imong alalay.
0: Ato, napahimutan na taon sa ward aning ospital nga iyang gibalhinan gikan sa ICU.
1: Giyatagan ko na sabto og kwarta si Pilang. Nga iyang inahan. Kay gusto na mauli sa sirat. Uban masiguro nga luwas na ang kahimtang ni Maki. Muna rin ko ni Muglakaw. May pakikitaan pa ko iho sa Omari.
0: Okay, sige pa. Padayon na. Ang sunod akong susiyon. Mao ang background sa doktor nga ni issue declaration na dead on arrival. Sinoy po niya sa paghilanding ni ini aning ospital at tul sa mga trahedya.
1: Naklaro og nailan ko na gyud ang duha ka mga doktor. Kamoy daling ni Atiman nila ni Punyong og Maki. Sa dihang kida sila ng ospital at tul sa mga trahedya. Ang duha, pulos mga tinatakan o mga kalabira ang kilid sa ilang may liog. Kasato pa, mga antagonista sila.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Puyawang Dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
6: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: sa sakit.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ayag na ang kasiguruhan nga masayran ko ang batuod nga pahin sa kalit kayong pagkahanaw ni Punyo. Sood sa morgue yan yung ospital. Dr. Vernelio o Dr. Brihildo. Ipasugat ko na kamo ni kamatayon. Mag-una kamo sa impyerno. Mga antagonistang satanista. Sin vergüenza!

0: Hello, yeah, yeah, Ingrasha.
1: ¿Cómo estamos de esa la tierra, Dumjo Mari?
0: Okay, rame din eh. Yeah, yeah. Bisa no nai hulga sa kinaiyahan, pero wa may panik.
1: Pasti lad, din he sa syudad dong. Basta makabalita bahin sa sitwasyon niya. Pangulbaan yun, uy. Panguyawan.
0: Padayon bagaya po na puwahon ang kalangitan din eh, Yaya. Tungod ko na sa gibugwak nga baga kayong aso sa bulkan nga kolor puwahon.
1: Hangtod pa di ay karun, padayon pa ang puwahon nga kalangitan niya napita.
0: Oo, oh, Yaya Ingrasya.
1: Uy, pamauli ka mong nga rin sa syudad. Katingali kung sa'y kahintans kinahilad man niya ng bulkan sa Olympus karun.
0: Wakaya nga yung kabalakan, Yaya. Safe ang tanan nga komunidad din he. Maong ka na gipasalig sa matag LGUs nga nagpalibot sa dakong bulkan sa Olympus. Nga murag paingon gyud tingali ni sa pag-alboroto.
1: Padanglit gani o magkinaunsa. Larga ba yakin mo dayon diri sa syudad, ha?
0: Ah, oh. Yaya Ingrasya, yes.
1: Si Dumaki, kumusta naman ang iyang kahimtang Dong Jumari?
0: Ni ako karon sa ospital, Yaya. O kaluoy sa Ginoo. Paingon na sa pagka-recover gyud sa hingpit ang akong driver down. Gibalhin ni gyud gani siya sa ward.
1: Maayo kay gigawas na di ay siya sa ICU dong.
0: Ah, oo, oh, Yaya.
1: Si mama niya pilang na apagihapon diha no.
0: Oh, Yaya, niya pa. Pero mupauli na po ni siya karon. Man masiguro nga medyo okay na ang kahimtang ni Maki.

0: 個もしたか、マキ。
1: ドンジュマリ。マティランマティバイ。
0: Kana, kana, magig ka na yung maayaw, Maki. Bilib ko na mo sa imong kaligon. Strong yung kika. Samtang si Noipon yung gideklara nga dead on arrival.
1: Dung jumari, pun pun dung. Gusto niya na yung tamahin ni anak.
0: Oh, Maki, unsa ibot mo ipasabot?
1: Basta doon, magsulti raw niya ng gita.
0: Ah, sige, sige. Okay, okay. Nagsabot ko, Maki. Sige. Magsulti raw niya, tana. Pagbakayog dali, ha? Si mama ni Mupilang, mupauli na ba siyudad?
1: Ako naghangyo ni mama nga mupauli na kay Ukin ako.
0: Ha? Pero nga naman. Mas mayo nga niya siya nga makatiman mo.
1: Siguridad sa kung inahan mo'y akong gihuna-huna doon, Jumari.
0: Oh, unsay buti mong ipasabod anang pagkasultihan ni mo di ay? Ha, Maki?
1: Masayrano niya nila nga nakagawas na kugikan sa ICU. Ang gibalihin na ward. Ipagkuoto niya ako. Oh. Patyon ko nila.
0: Maki!
1: Muhangyo ko na mo dong Jumari.
0: Sige. Unsa ka na, ha?
1: Ang napalihog si Sir Maynard. Napabantayan ko tungod sa sikreto nga kung nahibawaan.
0: Oh, oh, oh, Maki. Sultihan ko niya na si Papa Maynard.
1: Oh, matirang matibay dong Jumari. Oh. Matirang matibay.

0: Safety na si Maki dito sa ospital, Iho Jomari. May nagbantay rin ka niya.
1: Paminhart, hanggang karon, huwag pa ko'y igong nasabtan tungod kay huwag pagid kami magkasultig dugay ni Maki.
0: Iho Jomari, nakasood na sa Leatiera ang giisip na mong mga antagonista.
1: Oh, Paminhart.
0: Dako gyud ang posibilidad nga buhi pa si Sofronio. Apan gitaguan siya karon sa mga antagonista. Ha! Sambergwensa!
1: Paminhart, balik sa Diyos pa. Kay andam gayud siya nga mudawat ka nimo balik.
0: Usa to? Usang gisulti nimo?
1: Balik sa Diyos. Balik niya, Paminhart. Samtang may panahon pa.
0: Sambergwensa! Wa ka mahibaw ni nang gipanulti mo, Batanong Buenavides!
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: X. Red Horse Beer in Numan Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
11: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Metacone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibita. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y kibati.
8: Way gana og masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi og lagsik nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. It's because gawas sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-log yun ang inyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Di ko mo sugot ha, nga manguyab ka paglain. Kung gibuagan man ni mo si Joey, baliki siya. Kay buutan ka tong tawhana.
1: Di lagi ko adto niya, ma. Huwag mo siya lami. O kung dilit mo mo sugot, nga doon ay mamisita na ako rong gabi eh, pwes adto ko makikita og laki sa gawas. Dili mahimo nga walagi ko'y uyab, kay dili ko mabuhi kun wa ko'y laki, ma.
0: Uy, Ginoo ko, Salumi. Kanang imong kibuhat, day. Mura jud kag babaeng bayaran, ana. Nga bisag kinsa nalay mo duslak nimo.
1: Dili ko babae nga bayaran, ma. Kay wa ko magpabayad sa kong lawas. Giuyab na ko ang lalaki nga mujerjer nako. Agay mo na, pakamag ka, ma!
0: Sa kamaning taon, maliwat adaka ka, uy! Sobra sa na po, kalalaki ang migamit na ng imong lawas.
1: 18 na kalaki, ma.
0: Usa?
1: Tabangin sa kong ampo. Nga dili mo abot og 30. Kay naibaw man kong angilan ni akong ibuhat. Naibaw ko, ana. Pero unsa ako taman eh. Di man ko matagpaw ko sa kalaki. Dili yun, ma.
0: Ay, Ginoo ko. Kaloyin taon ni mga nakaka. Unsa akong taman ka, Inday. Aron mapundo ka na ko sa kalaki. Ako gyoy maluoy ni mo sumaabot. Ngawa na mo punit ni mo. Tungod kay dili ka mabilig bay. Kung maminyo ka na.

0: Salamat, Day Salumi. Nga gisugot ayon ko nimo.
1: Pero kanang di ko'y nasayod ka ha, ngali na ko virgin ha. Daghanang laki ang miagi sa akong kinabuhi.
0: Mahal ti ka, Salumi. Musa, dili ko iksapayan ang tanan. Langyo ko lang nga pag binuutan uban ako. Kung may mo, magpakasal na lang to.
1: Ay, unya na, uy. O pa na sa kong una-una nga magbinyo. Pero ayaw ka pala ka. Karon nga, uyap na ta, makahimo ka sa gusto ni mong buhatan ako. O aron pag matuod nga, makahimo ka sa gusto ni mong buhatan ako. Ugma, magdata, gan ako bisanasa.

0: Unsa? Laing laki na sa mamisita ni morong gabi eh. Kay gano man? Buwag na sad mo atong digoy? Ha?
1: Oma, di unta siya makigbuwag na ko, pero di ko ganahan niyo eh. Mangita ko glain mo eh.
0: Kanusa ka man in town mo pundo ko sa kalalaki in town sa lubme, oy!
1: Kana ang kanunan akong giampo, ma. Ikaw sa, tabangin sa kong ampo, ayoko pasagdi. Tabang og ampo nga mo pundo na kong usa kalalaki. Ma, please, maluoy ka. Tabangin taong kong ampo, ma.

0: Salamat nga gisugot ko ni mo, Dai Salome.
1: Gisugot ka kay bakanti naman ko, wa naman ko'y uyab. Basta musultigit ko ni mo tinuod, daghan na gid ang iagi na kong laki ha. Kung tabangi ko nga mupundo na ko niha ni mo, si mo.
0: Yes, Dai. Buhaton ko tanan para di ka matulain. Buhaton ko ang tanan. Salome!
2: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
10: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
11: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
11: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti!
2: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: This time check is brought to you by ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Salamat, Simo.
12: Yan, Saman. Gusto kang humayin ko sa inyo, ha? May anday, tika.
11: Ay, ayaw sa uy. Bago pagkita kang gisugod.
12: Sige, gadyan ko ni mo. Karong Domingo ba? Huwag tayo trabaho, no? Sorita, magtita at isbasa.
11: I'm sure. Uyab na ta. Busa makahimo ka sa bisan unsay gusto ni mong buhatay na ako, Simo.

0: tadi. Lihat na. Yun no, nung taxi sa kira to, tungo sa motel.
1: Ingon ka sa plaza to.
0: Kanina dito sa plaza. Gidok ko mo dito. Okay, sige na pag-romance.
1: Nya, naog na ka.
0: Tour Jack. Oh, sige. Ikaw. O, day, sige. Sawa na to. Ang tuha na to. Kagumpa.
1: Ikaw raman ko'y naigugman ako.
0: Oh.
1: Uman ko'y gusto ni mo. Busa, buhata ang tanan karon para mahigugma ko ni mo.
0: O, day, buhato na ko tanan. Karon ng sulit na ko. Palitan ito ng mga pag-ong sinina. Pag-ong pahumot. Pasadili pa. Tara, Manutas Hotel. Sige na. Taxi driver! Uy, paminaw, paminaw. Sige, tanaw, tanaw niya sa amin. Tara, bilhin ka na mo. Imo na sulit.

0: 그 영원히 못 묻다. 빨리 봐. 빨리 봐. 사케스토라.
1: 딜라 ang tekong pasul mo tingkungan. Tugod sa kandak ko, mas mapasin mo.
0: Naghanang ni Agi.
1: Nangangatawan dahil ay.
0: Kalang ni Ato, sige pasin mo.
1: Sige, pasuod ako akong dila ha.
0: Sige.
1: Ang imo mo rin magtakubo. Nangangada ako.
0: At least ay takubo. Ay, pinahan ko ato. Pero, kupo na ito imong brief. Ha? Kupo na ko imong brief.
1: Ah, sige. Ha? Kaysa, tilas ko gamay, be.
0: Tila, ah? Malapit na mo, Anya. Agay mo.
1: Sige.
0: Wow. May ikabuga. Dako ug taas kaayo ang imo. Murag kang JB. Kaila ka, JB.
1: Di, JB?
0: Yeah.
1: JB Dayos?
0: Yeah.
1: Iya ha, di kaito taas na ko. Murutungood sa lubi.
0: Oh, dali na ba?
1: Ah, sige na.
0: Dali na si Mo. Tingin na si Mo, I'm ready.
1: Yak, ina ko na.
0: Ako di mo yak ha? Sige.
1: Lais ka, ako di yak ka ni Mo. Mag-abot tong lubot.
0: Pwede, May.
1: Ha? Pwede di yak ka?
0: Ako na lang, B. Dali, you're ready. Nasuway, duha.
1: Katuloy, miting.
0: Pas-pasan, miting.

0: Salamat, Day Sami. Ngabisag, ni apatas dahan ay. Ya, kabantay ka. Ni atataliwas dahan. Ni pangayaban ti ka, pero gisugot ni ko ni mo. Thank you, Gayday.
1: Nakita man ako nga matinud-anan kasi imong tuyo na ako. Maong gisugot na dayan ka. Kay ganahan kay ko ni mo, medyo bastos kag naong. Ganahan kog laki nga bastos unya uwagan kag naong.
0: Ala! Oo, ugma ba?
1: Sama yun na, ugma.
0: Halindi man dahi, kabantay ka. Dita!
1: Oh, sure!
0: Nungit ta din sa lumi, ganang suru-suru yun, diba?
1: Ah, sige, uyab naman ta. Basta okay kay ko, bisag asa ko ni mo dadun, bisag asa ang gusto ni mo, Naldo.

0: Mag-date na pod mo sa bag-o ni mong uyab.
1: Yes, ma. Nya, ganahan ko sa bag-o na kong uyab, ma. Kay dako mang tao. Nya, macho og lawas. Labaw sa tanan, ma. Pagalo katupangan.
0: Da, di na ko. Musulti pagdaghan sa lumi.
1: Mo.
0: Kapoy na kong may-may ni mo, eh. Bahala ka nas buhay mo. Pulaan kong kasaba ni mong anak.
1: Ay, basig-basig si Naldo na ang katapusan kong mauyab, ma. Mm. Kay kanang minyuan man ako siya.
0: Dauray.
1: Lagi-lagi, ma. Bye, ma. Ampo ha, nga mupundo na ko ni Naldo, ma.

0: sa buhon mong kayo nila eh. Kahumutan ni imo.
1: Agilok ka ng bungot ni imo.
0: Agilok na
1: eh. Agilok ka imong bungot niya. Tapos kayo mong tilang kalam.
0: Tapos kini na.
1: Alami.
0: Alami niya eh. Aaw.
1: Ani ko, aling aaw. Ani ko mapundo din eh. Ani ko mapundo din eh.
0: Aaw.
1: Ani. Oh, buhay mo, brief. Bahog para makita. Bahog
0: mga ihi.
1: Sige.
0: Kini mo ba?
1: Oh, buhay mo, brief. Para matanaw na ako.
0: Ubo na, day. Kara. Ako eh. Ubo na, day. Ubo na.
1: Ubo akong kipagita. Tugay na ko nga wa makakaon og dako niya taas. Pagunita ko na ko. Touch by touch. Kalami.
2: Kani,
0: Matukan ka rin.
2: Kaya ko ni Kerry ko ni
0: Big.
2: Thank you, bata. Ipasuda lang na bigay mo rin kaya na sa ako ni Kai sa akong baba.
0: Kinip.
2: Si Arao, plus na. Sige na, I'm waiting.
0: Iisa ko nang imuusa ka pa.
2: Kanya.
0: Mahonig kunting style.
2: Kai sa kunting.
0: Ay,

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit! That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Pwerting tagbawan ako atong higayon na sa gibuhat ni Naldo na ako. Happy kaayo ko niya. Happy sa ko sa iya ha. Pero paglabay sa pila ka adlaw, no, gipulaan na sa ko niya. Nagpangita na sa kuglaing lalaki. Ambot, uy, kano sa juga kumupundog o sa kalalaki, no? O kinsa gyud ka ha ang palarang lalaki nga kumabana? Kinsa ka ha?
1: Kasama ang kagini sa lume dinining tulumanon. What's the style? Kinsa gyud ka palara lalaki nga akong mabana i-style? Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.

0: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Nor Sinigang. Asin kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayaw na ako.
1: DTX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
12: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
13: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
11: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Pila-Pila Herbal Capsule og maokini ang nakataba.

0: kaso nilugwang dako na bato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
5: Pwede ko. No. Bada.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tagin mo.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw.
2: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Na,

0: que mi hila que me chicao.
1: Y cascarón, dilina con la lata. Pataína si palalas a con que se encase en pataína.
0: ¡Dugo! ¡Dugo, dugo!
1: No. ¡Silanco!
2: Y bueno, cucheco.
3: Budbud o pipinka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Budbud o pipinka.
4: Kini nga drama giddali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
5: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi dyan ko na. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
6: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? May adlaw ka na tutunan. May buntag, may ngunto, may hapon, may gabi, may pagyong kadlaon. Niya na sa inyong higalas, kangina Ray Arellano. Uban sa kong partner, ulayin guwapo sa DYHP, Lloyd Gabiana. Lloyd, take it away.
1: Sa ato ang avocado coffee mix o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti, tumar o ginom jutaan ni Pirmi.
0: O gingom man mga ikala ay kalimot. Pagpaluwa bugsa pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee kay gawas nga papagana at pampalagsik pangpagana pa. Okay? Bueno, shoutout time! Shoutout niya sa atong SB member DC Alcibar, Clavis Silias diya sa Malabuyok, Cebu, si Madam Belma and Sir Manuel D diya sa Cahil, Borbon, Cebu, Father Roy Aspera, Sir Ray Hurbuda and family, Cahis family diya sa Liti, Maria Jonah Mihail, og sa pinanga na tong manager Nilo Tadio, Danica

0: Pino, Rico Balliore, Helen Balliore, o si Jay Balliore, gika ni Pedro Pungasi. Okay. O yung man, ni Belen Alisna, Lita Gripo, si Lucia Buloy, dia sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. Bueno, mga gala, dito maglangan at ito na yung hinumduman ang mga nangagi. Nga dito sila si Bugart o Lalat na nagan sa Seoul sa resort sa Bukirang Bahin. Og igolanday sila nga gihadlok ni Captain Alan Amalaran nga pilot sa helicopter aron mabawi ang gikarnap nilang auto. Samtang sila yung bahin usab, gipaandam na si Reyna Tara sa puting duwindes kay may milik na balita bahin sa kahimtang sa panlawas ni Haring BBT. Og agay na giunta nga si Reyna Tara na ang mulingkod. Pero why gianunsyo ang tigpamaba sa hari nga si Claire Way Claro.
1: Kaya samtang dito usab sa buwan sa ospital, dako kakurat o kahingangha sa mga albularyo kay may gipanailaman si Kukak nga laing Haring BBT. Unya, sa laing bayan usab dito sa langob nga naimutangan nila ni Jigo, giplano na nila kung unsaon paggamit sa husto ang mga bulawan o brillantes. Unya, kung mahali na. O sa wamadugay, may nakita silang kahayag. Ingunining na itabo, niya dahil ang sumpay ni ngatong sugilanon, bonbon o bibingka.
2: Kaya, sonan!
3: Mauna ka nang gausan na ning langob.
2: Dali ka mo! Makagawas na kita ning langob!
3: Yes!
2: Yan na kita sa gawas langob!
3: Ala! May nakita ko helicopter sa unahan!
4: May nakita sa kong auto!
2: Kuno ako mo sa'yo, ang ako ka ng auto! Pero, maayo na!
5: Dalay ka mo! Labing siguro na ariha si Captain Alan Malaran! Ang pilot sa kong helicopter! Gunit na kong mariyabi ka!
6: Oh, Arturo!
7: Ingan siya, wow! Dili na ko pa auto ko yan, Chico!
8: Ako, Hercules! Ako ang beli po ninyo!
5: Luhas na kita, Hercules! Ni ari kita sa gawa sa langob!
8: Ngutana! Ngutana!

0: Pwede, pwede, pwede. Katong mingon ng mga duwendes. Dekono, ako nagloya na. Wapam, mabaliki sa panimot. Na ospital o gloya na. Nankaroon. Pwede, pwede, pwede. Tanaw ko ninyo, mag-jumping jack ko. Ha? Tanawa! Tanawa ko ninyo! Tutukin ko!
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom niya bisag unsa, pagparagis na ka sisig yun, gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, namaligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing...
4: Sundan?
5: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisyo.
4: Taka ka sa bukid, ikaw ka saka?
5: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko naiyahay?
4: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
5: Makakat ka ba? Uy, magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Sige pa ka na nimulay?
5: Siyon.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo edad?
5: Ito ang naka, 90 na ka.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Masig, maulian ka. ang inoono na may basta ang kainom ko di naging paglaer ng kabuhi.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Hala, hala, panawa. Thank you. Thank you sa kinakinuhan. Nadagloy na, wala pa ni mga tangari. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: ¡Imposible! ¡Imposible!
1: ¡Imposible!

0: siya ka masagipan.
1: Maayo hinuon.
2: Ay, huwag ka masuko.
0: Bitaw pa nga rin na tarang.
1: Kon kabubuto ni Batala, nga maulian siya. Dan, gaan sa dughan takining dawaton.
2: Mangarayan!

0: Salamat, Hal Captain. Alam mo na. Nga nagpabuti yan na mo, bisan pag usagatuin niya niya ay ang nakalamay.
1: Paggawa ko yun, magdahom Arturo. Usa naman ni katuig ang nilabay. Pero, ingon o, sa pipila lang kaadlaw ta dito sa ikantuhanong kalibutanon sa mga diudis.
0: Dito, maog yun. Okay.
2: Ingon, Chien, lingaw kaayo sa kay helicopter.
3: Lahi lagi ning atong gisubay. May hapiton pa ba ta?
4: Utakla. Panahon na karon nga ipadayo nato ang atong plano. Nga unta, mag-outing o pagmangaligo.
3: Diego.
4: Hatagan sa natong higayon ang atong kaugalingon.
3: Ikay mag-igo, Diego.
5: Ako si Hercules.
0: Ako ang manalipor ninyo.
5: Ako manalipor.
0: Nahibaw na may daan na na, Hercules. Hercules.

0: Uite, uite, uite, uite. Karon, nauman naman tayo spagdakin. Ingnon ko na kamo. Nakara mga dumadapig ni Raina Tara. Mga bakakon silang tanan. Og sila, mo'y tigpasiog na sa mga bakak na informasyon.
1: Kinood ka na. Mahal na haring BBT. Mga bakakon sila. Og angay lang na dilituan.
0: Uite, uite, uite, uite. Og pagmatod, kadili ko masakitod. Dalawa, isungay ko ang mahal kong asawang kukat. Kini, what's that? Ang atawa tagta ko!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangkuko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ako. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiadlang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
3: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: Kasayuran sa Maayong Panglawas.
10: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
11: Correct.
10: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
11: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
10: Mm. Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag, ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka.
11: Mm.
10: Niyang asthma o saka form of allergic reaction.
11: Gusto.
10: Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
11: Delikado. masyado.
10: May pa na nga ang panit kay katol raman o naga-labak-labak nga pula.
11: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
10: Naigitawag Sir JP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
11: Dili ka ginhawa?
10: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
11: Unay kuyaw.
10: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
11: Pusto.
10: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
11: Mojudok!
10: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
11: Oh.
10: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
11: Bitaw sa
10: abog, siminto, mga tambal, asma, kaluoy Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir JP.
12: DTX 500.
13: Ako si Alex nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
14: tulog pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
10: Manay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
11: Husto.
10: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
11: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500
10: naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500 mo na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine try mo ang DTX 500 og Mighty C.
11: Correct.
10: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
11: Bitaw sa.
10: Kaon pa jud ka? Kay lami.
11: Oh.
10: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
12: DTX 500!
15: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jenna, taga-amlan. Kahiper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C.
17: Times a day.
16: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, sa mga butika.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higa
17: Dala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong May 27 to June 5, 2026.
20: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
21: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
11: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
10: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sigi og tamis.
11: Muna.
10: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
11: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
10: Na.
11: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
10: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
11: Correct.
10: Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibal-an lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
11: Humaw pa na pagkaibawo.
22: DTX 500.
23: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
22: DTX 500.
24: Mabali sa mga butika.
11: Makaguol jud kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
10: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
11: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
10: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 o Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
11: Bintaha
10: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
11: Dili
10: maguba ang imong kidneys. Kung ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
11: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
10: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
11: Correct.
22: DTX 500.
25: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabali sa mga butika.
22: DTX 500.
26: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duwa lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
22: DTX 500. Pumali sa mga butika. My PC ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Bibo taga Cebu. Ang kayotihay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og My PC 2 times a day. Buntag o gabi. Ilalang kaadlaw, nawala na akong UTI.
22: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Pumali sa mga buti. Mighty C!
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
11: Muna'y giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
11: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubi taw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
11: Oh,
10: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
10: Naji pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
22: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
11: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
10: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
11: Correct.
10: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
11: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
10: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
11: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
10: Correct.
11: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
10: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
11: Oh.
10: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
11: Oh.
10: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
11: Oh.
10: Gadaghan na siya ng gadaghan.
11: Mm.
10: Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap di sila. Gakasangit.
11: Mm.
10: Pagkaman ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
22: D3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Asa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
22: nga may D3.
3: Kapalit sa mga bulika.
22: D3 Bio.
11: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
10: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
11: Wala!
10: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
11: Correct, jud, Dr. Ramil.
10: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or ikining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og pag buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
11: So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
10: Correct.
11: Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
10: O, syempre, D3 Bio gyud nindot sa GP.
11: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides. Gamo'y nagapadagan sa HDL.
10: Sa BCO ragi na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
11: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, pas-pas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
10: dako ang chance sa mahimong gallstone.
11: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka o gallstones.
10: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
11: Gusto.
10: Unya, ang imuhang vitamin D3, naiingon ana nga function.
11: Wala.
10: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
22: D3 Bio.
4: Ako si Lita Gandalaw na ay kidlistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
22: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
22: Mighty C. Kapalit sa mga butika.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud amalimod. Na adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
10: Sakto gyud. Pag human nila ligo sa GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
10: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
11: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
11: Aha.
10: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala nas misis.
10: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauba na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi, isip o sa kapinoy, lahi na Jude kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
10: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee. DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
11: Check si D3Bio. Ike si ordinary vitamin D3.
10: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
11: Kung ga-D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
10: Maudyod na yung superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
11: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
10: Grabe sa.
11: Mao nay D3 bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
10: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
11: Wala. Wala.
10: May monolaurin ba ang imong plain D3?
11: Wala.
10: Wala. D3 bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
22: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
22: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
19: Karong May 27 to June 5, 2026.
20: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
17: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
22: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, o naa pay capric acid. Mm.
10: Nasa nindot ng antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante ng antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
11: Wala.
10: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
11: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
10: Ang ketones sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
11: Gutom na.
10: Kinahangla na adyugay ditribayo, aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
11: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
10: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
11: Very
10: question.
11: Efficient.
10: Ang imong D3 na bay ketones?
11: Wala.
10: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon ana, na jud na ang kinabuhi.
11: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
24: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
27: same nutrition, half the price,
24: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
28: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
27: Same nutrition, half the price,
24: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Ahoy!
0: kidney care time.
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Protection.
23: Yakult.
21: With 8 billion live LCS.
23: Yakult.
21: That may reach the intestines alive.
23: Yakult.
21: Helps improve digestion and boost immunity.
23: Yakult.
21: With proper diet and exercise.
23: Yakult.
21: Kaya panalo ka. Chao.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa lima.

Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausa pa, welcome ng atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 19, 2026. Laingsuwa tampo na usap mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Angie. Bueno, stand by Angie. Alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Igun na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa diha.

nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O kayo, di mo kalimot ha sa atong maabot nga medical mission karong May 30 dito sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa Pitit Barracks Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, di ata sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, pagadian sa may covered court sa Plaza Luz Compound, pa Harris Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Pagka June 2, di ata sa Molave, sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, di Polog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front of a Barangay Hall, Torno de Polog City. Pagka June 4, Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, Oroqueta sa Lomantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kids sa mga nakaschedule ng medical mission. Bonus standby, Ani, alang sa imong suwat. Din is siyempre sa itong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

mo ini itong pagtimbayang anak kani mo ate. Ngayon man kang Cap June, De Genova o sa tanang suking tigpaminaw ni imong way paglubad na tuluman nun sa kahanginan. Ang sensory ate Arlene. Pila kay gayon akong gisuwayan nga ipadangat ang akong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Nganhi sa imong programa. Apan pila usab kay gayon nga mubati kog kahadlok ate. Apan karon higayon na nakabato na kog tumang katakos para ipaambit kini sa uban. Doodi ay itago lamang ko sa pangalang Angie, 22 anyo sa pangidaron. Kining akong kaagi o sa kinika, sensitibo nga hilisgutanan ate. Og nasayod ko nga dili lang ako ang nakasinati ni ini. Og nagpabilin nga nagpakahilom lang. Dala sa kahadlok o kaulaw. Para masabtan sa tanan ate, sugdan ako sa pagsaysay gikan gyud sa sinugdanan. Nagpuyo mi sa gamay nga balay ate. Kahoy ra. Dito sa mong baryo. Kumukusog ang ulan, mutulo pagid ang atop. Kung ting init, mura pud mig oven ate sa sulod. Apan bisan pa man ni ana malipayon kami ate. Kada gabi eh, magkuyog mig kaon sa lamisa, bisan ginamos ug utan lamang ang among sudan usahay. Ang importante magkauban ming pamilya. Ako ang ikatulo sa lima ka managsuon ate R. Ang among pinakamagulangang babae, si Ate Lori, mao ang pinakauna nakagawa sa among kalisod. Guwapa siya ate buutan. Daghang lalaki ang naninguha kaniya. Apan usa ra gyud ang iyang gipili, si Allen. Usa ka seaman ate. Wala may masulti sa batasan ni Allen, kay maayo kini, makisama ka namo. Bisan pa man sa among lisod nga kahimtang, wa miniya gilook down ate. Bisan uya pa sila ni Ate Lori ug Allen, mangihatago na siya nga rika namo. Matagbulan, kapadala na si Allen og kwarta sa akong magulang ug apil na ang para sa tibuok namo nga pamilya, Ate R.

Abi mo ate. Matagba ka pa uli si Allen, daghan kay siyag pasalubong para ka namo. Dadan mi niyag mga mahalon nga mga gamit. Dadon sa mga mahalon usag nga restaurant. Abi mo nakabakasyon mi sa nagkalainlaing lugar. Sama sa Boracay, Bohol, Siargao, ug uban pang laaganan. Amo kini na experience tungod kang Allen ate. Busa kong respeto ang hisgutan. Taas kaayo nga respeto ang among gihatag nito kaniya. Ang iyo sang pamilya ate bisan nasayra nila nga pobre lamang kaayo mi. Apan, dawat nila si ate Lori. Mato nila kung kinsa kuno ang gimahal sa ilang anak, ilang respetuhon. Nakaingon ko nga swerte kaayo ako magulang kang Allen, ate R. Human sa duha ka tuig nga relasyon, nagminyo sila. Gidala ni Allen si ate Lori sa syudad og dito na sila nanimuyo ate. Og bisan minyo na sila, wag gihapon na usab si Allen. Saya mga padala para kanamo. Di siya malimot nga gahinan usab kami pamilya ang iyang tan-aw nga rekanamo ate. Sa laktod ni arang-orang usab ang among pamuyo. Nakaparenovate kami sa mumbalay, nakapa-extend, nakatindahan si mama og papa. Wagid mi pasag din nila Lori og ni Allen. Kanunay sila mo tabang kanamo. Ilabi na kung dunay mga emergency sa pamilya. Sila gyud ang amadaganan. Sa eskwelahan, sila gihapon. Dako kaayo ang tabang na hatag ni Allen nga rekanamo. Tuod man sa pagpangligid sa mga panahon, ate. Nakabaton og duha ka anak sila ate Lori og Allen. Sa dihang nag-college ko, gikuha ko nila para sila'y mo pa-eskwela na ko. Mibalihin ko sa syudad, aron mag-college. Murag damgo para na ko ang tanan ate. Na ikaw galingong balay sila ate sa syudad. Sulod kini sa Osaka Soft Division. Dako ilang balay, nindot kaayo, kompleto pa og mga gamit. Ang uban, bago pa na ko nangakita. Sa tibuok na akong kinabuhi. Maayo na gyud ang kahimtang sa kumagulang ati R. Ug sa tanang blessings nga miabot silang kinabuhi, wa miniya kalimti. Busa mas sobra pa siyang gibless sa kahitasan. Gawa sa tuition, napakoy allowance nga madawat matag bulan. Education ang akong gikuha nga kurso ate. Kini ang ako pangandoy sukad pa na itong bata pa ko. Ate Arden ako hinigugma, tawagun ta lang sa pangalang Mark. Trainee siya sa pagkapulis. Matun niya pagpulis na ko na siya, umakagraduate na po ko sa college, magpakasal na ko na mi ate. Daghan ni, o mga pangandoy ni Mark.

Mahal kayo namang usag-usa ate. Naningkamot ko sa kong pag-eskwela. Gipakita na ako sa kumagulang ug bayaw nga wana ko usike ang ilang tabang ari kanako. Mata makauli si Allen, magbakasyon sila uban ang ilang duha ka anak sa pamilya ni Allen. Pagkahuman, among pamilya na sabdayon. Sa pila ka tuig kini ang kakahitabo ate. Manlakaw mi para maglipay-lipay kauban ang among pamilya. Tanan, gikan kang Allen. Busa di masukod. Nga mo pasalamat nga to kaniya. Gani sa matag higayon nga mag-away sila sa kumagulang kami pa ang mahimo niyang abogado. Wa ko magdahom nga ang among maayong relasyon mamansahan ate. Usa ka panghitabo nga nakapabag-o sa akong kinabuhi. Kada manaog si Allen sa barko, ginasundo siya ni ate sa airport. Apan na gayon na, wa niya kinibuhata gani nakurat na lamang ko sa dihang kalit nga niabot na si Allen. Pag-abot niya sa balay, muralag hangin nga way nahitabo. Wa sila magtingog sa kumagulang. Pagkasunod adlaw, grabe ang ilang away. Wa ko kasabot unsa hinungdan. Nadungog na ko nga, naghila ka kumagulang sa kasuko. Pagkahuman nag-impake kini, may pauli, dala ang mga bata sa among ginikanan. Para makapahuway ko na siya o makapahungaw sa iyang mga gibati ate. Nanangit siya ka na ako. Huna-huna ko, tama lang sa para maka-relax ng kumagulang. Siguro doon nag-isla problema. Kaila ko sa kumagulang ate. Dili siya basta-basta mula ka kung kaya rin niya. Nabilin ko sa balay kay lagi na apaman ko yung mga exams. Wa na ko nag-usisa pa kung unsa ilang awayan. Kay ila kining problema ang magdiayon, wa ko'y labot ate. Sa kong maigsuon ako na sayran nga, adunay laing babae si Allen ug ang iyang ex pagyod nga kaila ni ate Lori. Alang ka na ako, basin pagsuway lamang ka na sa ilang pamilya. Apanda ko og bugat kini para kang ate Lori ate. Samtang tuwa siya sa kong ginikanan, kami na lang ni Allen ang nahibilin sa balay. Kay giuban man ni ate, ang yaya. Nakahinomdom pa ko nga, gabi inakadto, nagtuon ko para sa amoy exam. Hilom ang palibot, gawas sa tingog sa ulan sa gawas. Kalit nga misulod si Allen ate. Uglag gi sa sinugdanan o ako'y Malaysia. Huwag na ko hatagig lain na kahulugan. Nanimaho siyang bino ate. Nagtuo ko nga nakinahanglan lamang siya ka-istorya para mapagawa sa iyang kaiubos akong magulang. Apan kalit ko niyang gigunitan ate. Huwag na ko makapugong og dire-diretsyo niya ang iyang gusto mo hatong narikan ako. Didto na hitabo ang dakong bangungot sa akong kinabuhi ate. Mihila ko nga misukol apanway kayang akong kusog. Sayang kusog ate. Nagsiyagit ko og tabang apanway nakadungog nako. Sa lakto nagmalampuson si Allen nga nakuha ang akong pagkababay. Way puas ang akong paghilak na digayon na. Samtang si Allen naglingkod sa salog, nagkupot sa iyang ulo. Matod niya hubog lang ko na siya. Nadala ko na siya sa temptasyon. Ug nangayo siya pasaylo. Nagkurog ang akong lawas ate. Wa ko masayod kung siya ako buhaton. Ako siyang giigdan niya, isumbong na ko siya sa presinto. Isumbong na ko siya sa mga pulis. Apan mihilak siya. Mabilanggo na ko na siya. Ate R, huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Hilabihan na kong hilak. Si Allen lang ang nagtrabaho, nagsuporta sa kumapag-umangkon. Ug nagtabang ka na mo financially. Daghan ang misulod sa kong unahuna. Panaglibog ko, ate. Kung ako siya ipabilanggo, mag-unsa na lang ang pamilya sa kumagulang. Ug ang mamahimo na mong kinabuhi humaniini. Gihuna-huna ako usab ang sobrang kaulaw.
Ingon man, ang kahadlo ka mawala ka na kung ako hinigugma nga si Mark. Kung masayran niya kini. Wa ko lang nahimo ate kung dili. Giluom ko na lang ang tanan. Dili lalima akong kalisa nga gibati na itong gabi una. Wa ko lang tuog nga ang tao nga akong gisaligan. Mabuhat nga iningari ka na ako. Kapila nang ipasaylo si Allen ang bisaad nga dili o dili na kini mausap. Pero sa kani adto ate, wa nagid ko makatulog og tarong. Kada gabi makamata ko, minakotuyuan. Mura kong ibangungot ate. Bisa makadungog lang kong tingog sa pultahan, makulbaan ko. Kumutan ako sa kong kaugalingon sa samin, murag dili na ako ate. Naningkamot ko nga mapakaligon. Aron mabalik sa normal ang tanan. Musulod ko sa klase, mutubag sa recitation, mukatawa uban sa kong mga higala. Mutext kang Mark nga okay ra ko. Apan matag mag-inusara ko ate, bubati kong kabugat. Sa diha mibalik na si Ate Loris Balay. Wa ko nakaako sa pagsulti kaniya. Ate, sukad niya at magbinan tayo na kaayo ko. Hangtod sa kaadlo na nawag ang ako hinigug mga rin kanako ako ate. Iyak lagi kumusta. Apan ambot ba din ako tuyuon nga lami kay ihilak ate. Napansin niya nga masulubon ko ate, ang tuno sa kong tingog. Nangutana siya kung okay na ba kuno ko. Apan gipugnan na ako akong kaugalingon nga makahilak ate. Gitubag na ko siya nga kapoy lang ko sa kong pag-eskwela. Gusto kong musulti kanya sa kamatuuran. Gusto kong uhilak. Gusto kong doon ay kasultihan. Nabalaka ko ate. Nahadlo ko. Gabasin pati si Mark. Mawala ka na ako. Apan ate, may balik na si Allen sa barko. Gani before siya nilarga, nagpasalamat siya. Ngawa na ako sultihi, ang ako igsuon. Apan duha kabulan sa iyang pagbalik, ako nasairan nga buntis ko ate. Unsabay angayin ko pag-abuhaton. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Angie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yung sa mga ukang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ukang kape. Kaya kanak yung NANS Coffee ang mga gamiton. Pitbus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Angie. As imo papadangat ni mo suwatan po ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Grabe. Naka sa sitwasyon nga kalisod kayo i-decide ba nga kung mapakahilom ka para sa kaayuhan sa tanan, okay ra, unta, apa na buntis ka. Dili na po pwede nga magpakahilom ka na lang. Uga, anyway, ata na solbang ka ng taon-taon. Kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjun, o sa tanan na itong mga suking tig-subaybay.
0: Ayan. And of course, ang ato URP Professor, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, pasurting adlaw DJ Nova na Ate Arlene.
0: Kanyang ato problema karon. Kung ikaw ang naa, ikaw si Angie, nasa sitwasyon ni Angie, o sa imang buhaton, DJ Nobs.
1: Kung ako si Angie, ma'am, definitely, mutugan ko sa tinuod, no? Musumbungid ko, okay? Again, kanimang aning nga sitwasyon ni Angie, ba, nga, kanabitang na-rape siya. Rape, matawag ato.
0: Do, ato hisgutan gamay si Allen. Sa sinugdanan, dili mo tagay nga dautan siya nga tao. Kay in fact, gi-save ya po ilang
1: pamilya. Na-improve ilang life tungod ni Allen.
0: Unya, ang iyahang kanabang pag-handle sa pamilya sa iyang asawa, mura po pamilya gid niya. I mean, grabe biya gidun ta ang iyang kaayo.
1: Yes.
0: Pero ang issue ba yung ano ni Pauli, iyang ate, kay iyang ex, yes, iyang na uya pagbalik. So, mo siguro gid yung problema sa mga seaman, no? Kanatag,
1: seaman diba?
0: Lolo. Kada bang lagyo bitaw ilahang pamilya, niya wala sila ka,
1: kapangawan.
0: You know, so, basin, ugmao na yung mga reason ba? And, niuli siya, kay Aaron Isitel unta nilayas po niya magulang ni Pauli. So mura pag ehang frustrations dili na to uhusgahan si Allen, but sayop gid yang gihimo.
1: Yeah, so si Allen maayo nga tawo, ma'am. Wagon lang gid siguro ni siya labi na mo. Diri na gid mga bikilan tanan. Miskan unsa ka kamayong lawo, may risk gid kung bigaon ka kay nakasala siya asawa na dugangan na pud ani kang Angie. So mutuo man ta nga maayo siya nga tawo, good provider siya, pero mo lagi di siya makuano, dili siya makabali bad basta uwag na yung istorya.
0: So,
1: na. Para na ako, si Angie Manggo, di man sa, kay kung ako, ma'am, ha, di ko gusto anang, di ko ganaan sa thought nga, ang biktima ang magpakahilom.
0: Yes.
1: Para sa malinawon lang yun ang tanan. Dili man pwede nga, kana bang lantawon lang ni Angie, kay si Angie murag torn yun siya, kay lagi maayos si Allen, si Allen, nagan kaya siya ka na murag utang, kabubuton ba?
0: Di, kung sinaroon sa, iksoon magod niya ang kuan.
1: Yes, ang asawa.
0: So murag mag,
1: tinood man. Pero,
0: diba?
1: Dili ko ganaan sa thought yun, anang magpakahilom ka, kabalo kang giabusaran ka, girape na ka, magpakahilom lang giapong ka. Dili pwede. Tuon man nga, murag si Allen, excuse me, nga nangayo siya pasaylo, grabe, hilak-hilak siya pangay pasaylo, pero, iya man kong gibuhat. Di man tamo ingon nga nadala siya sa temptasyon. Tinuyuan gyud siya, ma'am, kay nakasala na gyud sa iyang asawa daan. Iya pa yung gisumpayan, so tinuyuan na gyud na siya. So para nako, dili siya pwede nga si Angie magpakahilom siya. Dili niya pwede itago lang for the sake lang sa iyang utang kabubuton kang Allen. Kay again, siya ang biktima.
0: Correct.
1: No, siya ang biktima aning nga kahimtang. Imagine na buntis pagid siya.
0: Lisod ang iyang sitwasyon sa
1: lisod kayo,
0: lang.
1: Pero
0: kay the moment musulti siya,
1: mabungkag yun.
0: Tanan yun. Pati yung uya, bawala pa sa iya.
1: Yes, yes. Pero siguro, ang kaning kabalaka ni Angie nga ka nang mawala iyahang uya pa sa iya.
0: Okay na lang
1: si Mark,
0: na.
1: No?
0: Kanang, okay, okay na lang na. Okay. Saan naman?
1: Kani lang yun. Dari lang yun sa kanang, kanang iyang ate ba? Or makuan siya, mabalaka siya sa iyahang magulang. So, naano man guna nga sitwasyon. Para gina ko, diligid pwede nga, kanabitang ang biktima ang magpakahilom. Kaya, dapat yun nga, atubangon ni Mark, ang I mean ni Allen, ang iyahang consequence, iyahang binuhatan.
0: Correct. Okay. And of course, nga to URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, Ate Arlene. Para na ko, Angie, siguro, dili na lang gini mo itugan. Itago na lang gini mo na.
0: Pero mo lagi. Usap mo ng bata. Di ba matago ang bata?
2: Una-una, Angie, ang consequence kung imong itugan sa imong ate. No? Una, maguba ang pamilya sa imong ate.
0: Mapriso si Allen.
2: Remember, sasugod pa lang sa imong istorya ganina. Nagmata ka sa kapobrehon, sa kalisod.
0: Pero dili man siguro.
2: Nobody's perfect, no? Nasayop man gyud na si Allen. Kung imagine na lang yun, kung itugadi mong tanan, ipapriso ni mo si Allen, maguba ang pamilya, apil ang imong gidala nga anak, ang kaugmaon. Pero
0: unsa ang pag-correct sa mali?
1: Yes.
2: Damagay, panahon usahay nga ang dili pagsulti sa kabatuoran mao'y makapahilom sa tanan.
1: Pero imagine ang maguba po si Angie. Si imagine Angie. Ang mental struggle anang yeah, nagkarga ka na,
2: anya. Na natadya. Pero kung itugaan pa niya, unsa kahay kagubot kailang, di ba? Imagine na good kung itugaan niya. Actually, perdi ka tanan eh. Kung, sige, dili, itugaan niyo kang ate niyo, kahit honest lagi ka, itugaan niyo. Pero unsa'y consequence, unsa'y sunod. Pero kung imong kayahon, i-move on mo imong kaugalingon, isa lang ang imong struggle, kada ang imong emotion na lang. Na,
0: pero lisura ka
1: ano, no? Kapait
0: kayo na. Rape victim ka, ikaw magpaubos na lang ka tungod kay, na kay mga mahal sa kinabuhi ngayon mo i-consider. Pero, unsa na lang lugar ikaw, right?
1: Yes.
0: Lisod. Sa tinan lang, lisod. Kay,
1: kaya ba maatubang lugar gihapon ni mo si Ale, no? Kaya ko intahay, magpakahilom siya niya. Sige, ragyapos sila ka ng kuhan. Kani nga nang consequence
0: kaya
1: ba?
0: Kaya kung wala unta siya nabuntis, kung wala siya nagbuntis, posible siguro nga madanalag tago ang makahiubos o kasuko, no? Pero, dili man gyud i-allow sa kahigayunan kaya na mabdos man siya.
1: Yes. Lisod kaayo yung kahimtang gyud. Lisod kaayo na kanang unsaon niya pagkuan ba, pagbalansi sa iyang kaugalingon o sa iyang i-decision.
2: Simple lang yun na si Angie. Ayaw na lang yun na ito kan si mong ati. Pagpakahilom na lang gyud ka, tugaanan ni mo si imong kuya.
0: Si ito, Allen.
2: Si Allen. Sa sikreto. Ah, anyway, dili man dapat isikreto kay mangani siya, mangani ka-supporter sa inyo hatanan. Isa pa na nga, magpasailo.
0: Patuo na lang niya nga kuha.
2: One night stand. Ingno niya nga, dili ako gusto nga, tuganan pa ang amahan ni ini. Be practical.
1: Dili na lang imagine nung sa ka-unfair cap nga, yung itago kay, posible pa nga, mabiyaan yun siya ni Mark, kanang paita no nga, kanang grabe na biya ka, grabe lang relasyon ba, sakto biya kay lang relasyon niya. Iyan ang lugar ang kunon nga, na siya'y nakuan lain.
2: Tanan, mabiyaan na siya.
1: Imagine, mawala sa iya si
2: kung
1: Mark.
2: Kung ang kunon niya na, mawala magyapon si Mark.
1: Ni, wata ka balo, basin malay mo si Mark ay masabot niya ang kahimtangan na rape si Angie.
2: Dako, ang gubot ang imong atubangon pag isulti ni mong na rape. Imagine, ang provider sa inyong pamilya, inyong ipapriso.
0: Pero mo lagi.
1: Sakto ba na nga kuan nga argument nga kana bang tungod kay siya provider di na lang gid siya kuan di siya ipaatubang sa iyang sala nga nabuhat.
2: Di practical na lang.
0: Di ani magud mahitabo. Ani gid kung ato gid tan-aon. Dili dato husgahan si Allen no kay kanang murag siguro broke siya tong time, nadalagi siya siyang emotion.
2: At least si Allen na.
0: Pero okay, yes.
2: At least si Allen ang test isa lang ha. Isa lang ka bloodline ang test.
0: Yung ex ba nag-uli pud sila.
2: Ang test ni Allen ba isa lang ka bloodline.
0: Anyway.
2: Nagpasabot nga si Allen, love gini ang ate ni Angie kay wa gid ang tagline
0: sila. Kung atong tan-aon yun, ang main yun nga problema ni Angie, unsaon niya paglingkawas? Una, emotionally broke gid siya kay
1: yes,
0: rape ba siya, rape victim ba gid siya kung atong tan-aon? Unya kung mingon siya nga dili si Allen ang amahan na one night stand siya. Sige, dawaton siya siyang ate, walay nahitabo, pero iyang uyab, nawala niya. Pero ang pangutana, ingon ana na bagyod niya kakaya lusutan ang problema sa iyang age ka. 22 pa ba siya?
1: Yes.
0: 22 pa siya. Lisod kay para sa iya nga, na one night stand ko, okay lang, nabuntisan ko, di na kung gusto mo samok pa sa lalaki nga nangaman, pwede siyang magpa-pretend. Si Allen lang nakabalo. Pero unsa na relasyon nila after ini, ito itago nila.
2: Pero imagine agad, pod. Kung iyang itugan, ipapriso si Allen. Maguba ang posible. Ingon pa si ate niya nga, na itabo na kay basig, natintal po na yung kwadze mo ha.
1: Muna yung victim blaming yun yung kadalasan.
2: Kaya kung tinood lang yun niya rape lang yun sa ubang tao.
0: Ilabi na nga ang sitwasyon karon ron. Isultian niya ang yang at, o wala pa kamalo yung ate niya. 2 months na siya buntis.
1: Yes.
0: So nga nung wakalisulti sa una pa lang, nga nung hindi paabot pa ni mo ang 2 months. Di ba? I mean,
1: muni kuan, muni luoy gid kaayo ang mga nabitaw sa ingani ma'am nga naagig kaning rape ba kay lisod gid kay ni ang kunon manggod lisod kayo ni siya ilabi na nga within the family lang muni pinakalisod nga sitwasyon nga kanang ug unsaon pagsulbad ba unsa ni paglingkawas kay ikaw lang pud ana magkargo for sure si Angie maguba gid siya
0: yes
1: di gina kuan
0: eto think ha nga wa pa siya ka mag-eskwela
1: yes.
0: Di pa eskwela pa siya siyang ate ug ni Allen.
2: At least ha, kung magpakailom lang siya, dili na siya kinang lamang ayo.
1: Pero di man na sila mga, na sa automatic kuan, ni... kung mapreso si Allen, di man na sila mga pungkos, for sure, maningkamot mag-inas lang itagpaagi nga kanang malingkawas or I mean ma-provide ang ilang mga panginahanglan noon. Dili man pwede tungod kay kuan si Allen na provider, di na lang gid siya dapat lugahin mo na lang gid siyang santo.
2: Kadako sa dekorid siya sa luti oy.
0: Imagine na. Mao lagi ang point man gud.
2: Luti dia. Yeah.
0: Di ang point man gud is.
2: Uyari mga si Iba, dili talag si Iba na.
0: Di ang point man gud na wala na to gi-discount nga si Allen buutan. Nasayop siya. Ang mangutan na acceptable ba ang reason nga pasayloon siya? Wala na siya.
2: Angie, wala ba perfecto ka tao, God?
1: Ay, dili, God. Bisan unsa pa imong problema, wakay ka tungod bang rape, no? Imong ipaagi sa
0: yes.
1: Noo ko.
0: Kaya kung imo mag-una i-allow, mura mag, imo na lang gitugot.
1: No, gitolerate na, ba? Di, mura gi-justify na lang ang sala.
2: Kay, para na ko, ati, kuhan magiging ang gibuhat ni Allen. Definitely sa iyo.
0: Foul magiging.
2: Bawal magiging siya. Gikundi na, magiging ato na. Nga, karang. Pero naano magkita sa punto, nga kinang lang mag-desisyon si Angie, which ang kanang be practical nga decision ba?
0: Kay magpakahilom siya, katugin ko ni mo, magpakahilom siya, di nalang niya sutihan niyang ate, o niya, kanang, iyan nalang ingnon, nga na one night stand ko, na
1: nga na ka-unfair, ma'am, imagine niya, dili tuod maguba si Allen o iyang asawa, giyo totally, pero si Angie, maguba siya o iyang relasyon, ang tanan maguba sa iya, kaya naburos pagid siya, imagine nga consequence ana sa iya kung ihara na suluhon, pero tingluya, siya'y magbago.
0: Tinuod.
1: Makapanghinuktok.
0: Bisan akong hinuktok. Anyway, ang ngayon ba? Nasutihan na lang gyud ni Angie ang ate Lori? Nag-rape siya sa bana ni Ini? Or magpabilin siyang tinaguan? Balita man lamang sa Pikas na Wax. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya, porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balita pa siyempre ato sa timbayaw ng ato mga viewers sa Facebook and YouTube from Suki ng Barangay. Karon pa lang ko nakakita sa isura ni Kap June. Abi na ko 50 plus na kung voice lang ang basihan. Pero murag 30 plus lang man di ay si Deji Nova is the opposite of Kap June. Ha ha ha.
1: Hi, hello po, Ate Arlene, DJ Rose, Kap June. Makakatawa dyan ko niyo ito, labi na sa mga tambang ni Kap June June. Malagot ka nga magkatawa from Carmi. Monares.
0: Ayan. Hello, mayang hapon, Ate Arlene. Sa inyo, tanan diha. Shout out na ako, akong mga anak. Princess Chloe og Junior Lakina. Always listening, good ko ninyo everyday from Joylene Lakina.
1: Maayong adlaw ninyong tulo, Ate. Permigid ko, maminaw ninyo. Salamat, good, sa imong programa. Malingaw, good ko ninyo sa inyong mga tambag. Dako kayong tabang na ko inyong programa. Bisa ni Akos, Kuwait, feeling na ko, Narcos, Pinas. Ganahan, good ko ninyong tulo, Ate. Makalingaw, good mo sa inyong mga hiniusang mga tambag. God bless natong tanan from Danila Gonzaga.
0: Ayan. From Bonnie Clifford, Lozada. Ayan. Watching from Maramag Public Market, Ate Arlene, always Ming, galanta sa iyong live, kauban sa kong mga kauban deri.
1: From Joven Miraflores, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, permigid ko gahatang sa inyong live, bisan ako's duty. Shout out sa akong mga barkada sa Valencia City, Bukidnon, nga silang Marges, o Totoy, padayon mo sa inyong programa, kay daghan kay nalipay ninyo.
0: Kahit kailan, kontra talaga ang payo ni Cap June, but may point din naman siya. From Lee Yumin, Jay, watching from Manila at Bacong Negros Oriental.
1: From Annalyn Paharili, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Grabe kayo ko makatawa sa inyong mga banat, labi na inig maglalis na mo. Watching here from Coronadal City, South Cotabato. More blessings sa inyong programa.
0: Hello Ate R, watching from Santa Fe, Bantayan Island. God bless your program. From Baby Lynn Numpad. Ayan.
1: Good afternoon sa pinaka-solid niyang programa sa radyo naminaw mi diri sa CDO while nagbiyahe og truck. Shoutout sa akong misis nga si Gemma og sa among anak nga si CJ, amping kanunay from Romel Basalo.
0: Shoutout to Lynn Malatkay Katamko. Ha? Lynn Malait Katamko. Ayan, watching from Bugo City.
1: From Julie Galliarde, good afternoon Ate R. More powers in yung programa, watching from Gimamaa, Tuburan, Cebu.
0: Hi to Ferlin Cueco, watching from Deca Homes of Division, Kalumpang Jensan. Idol kay nako, Ma'am Arlene, unta makita ta ka sa personal. Soon. Hi Ate Arlene, maing hapon, shout out ko sa akong mama, nga sige og pamino ninyo kada adlaw sa akong mama Lilia, sa Balayag Manok, bakong watching from Brunei, og hello di ay kang De Genova og Cap June, from Josephine Martinez. Ayan. Diri na ta, sa atong final na tambag para kay Angie. Yes, De Genovs.
1: Angie, isa ko pang giingon ka ganina nga dili ko ganahan sa thought nga ang biktima ang magpakahilom. Mm-hmm. Ikaw ang biktima, ikaw dapat ang mangayog hustisya. Kay dili pwede nga kanabitang maggubao na imong mong kagaling, giguba na ganit ka sa pag-rape sa imo samutan pa kay tungod imong itago hangtod sa hangtod. Mm-hmm. Unfair kay na siya sa imong kagalingon. And isa pa, sayod ko nga di lalim kay lagi ang nang-rape sa imong harambayaw. Mm-hmm. Grabe ka ko ano, kanabang
0: murag isip ni mo nga igsuon.
1: Oh, igsuon. Ganang inga na ba? Murag na-erase tanan para sa akuha ha. Kanang ma-erase tanan iyang kaayong gibuha tungod kay ganang girape ka niya. Kanang ba itong dili pwede nga ato lang imo huna-unaon lang gihapon imong utang kabubuton niya. Girape na gani ka, utang kabubuton lang gihapon imong huna-una. Mm-hmm. So, ayaw, ana-anchi, no? Kay dili gid pwede i-justify na ito. Mm-hmm. Nga tungod lang sa iyang problema mo nang nahimo to niya. Tungod lang kay hubog siya. Mm-hmm. Kay miskan og hubog siya, no? Namang gihapon na siya kuan, no? Nga sayod man siya nga bayaw ka niya. So, for sure,
0: it's aware gid siya, ana. Pasayon lang niya, possible nga
1: possible, mahitabo pa usab.
0: Oo, oh, muna siya.
1: Oh, okay, kinanglan ka mangayog hustisya kay wala ta kabalo sa dagan sa panahon, basin mausban pa ka, or isa pa, sa ngalan nga, nabuntis ka niya. Kanang, kanang, ako no, murak, naluoy kikog maayo sa iyang sitwasyon garon mambanga. Kanang imagine kung iyang itago ang iyang ang nahitabo. Maguba siya og ang
0: iyang hinigugma.
1: Iyang hinigugma mawala sa iya nga tarong manunta kayo ang dagan si iyang kinabuhi. Nadamay lang siya tungod sa
0: pag-rape
1: sa iya sa gibuhat niya Allen. So ginakondinar ginako ang gibuhat ni Allen, no. Dili gid pwede nga atong lataon nga maayo siyang tao para nako dili siya maayong tao kay og maayo siyang tao never na iya mahimo. Mo gina siya ang ako ang kanang makuan ba maingon kang Allen. So again Angie, deserve ni mo ang hustisya. O sa tanang mga nabiktima, for sure, ma'am, daghan kayong mga sitwasyon ngayong ani nga. Nagpakahilom kay tungod kay maulaw sila nga, maulawan ang pamilya, mahadlok sila nga, maguba ang ilahang kuan, no? Kanang ilahang imahe or maguba ang ilahang ngalan, no? Sa sosyedad. So, again, dili ta pwede nga magpakahilom lang kay ikaw ang biktima. No? Ikaw ang biktima, ikaw ang giguba. So, ikaw dapat ang mangisog nga kanang kinahanglang atubango ni Allen bang iyang consequence sa iyang pag-rape sa imuha kay rape dako kayo nang asala ang pag-rape dako kay na nga kaso and dili siya pwedeng imo lang ipakahilom hangtod sa hangtod. Sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Of course imo final Cap June para kang Angie.
2: Yes Angie Ona, Angie congratulations.
0: Kay
2: at least ana kay baby girl. No? Seven months gigan karon
0: Inahan ka na.
1: No, you know, at 22,
2: dapat,
1: imagine.
2: Dapat take positive, Angie.
0: Dawat na lang, dawato na lang.
2: Isa
0: na
2: pa,
0: inahanan na lang lugar.
2: At least, ang amahan sa anak, kaila na sa imong igsoon. Dili na ka mag-lisod ba, pagpaila-ila pohon. Ang akong advice mo, nga magpakahilom, dili ingon nga, magpakahilom na nagkasangtod-angtod. Magpakahilom ka sa pagkakaroon, kay dili pa ni mo kayang tanan. Imagine ang consequence kung imo nang ibulgar ang tanan na may panultihon usahay nga ang pag-stay back, dili ingon nga ni-atras ka na.
0: Mm-hmm. Nangita lugag buylo.
2: Ngita kagbuylo, pag-ipon o puwersa. Mm-hmm. Pag-abot sa panahon niya kaya na nimo, pwede na nimo isulti ang tanan. Pero sa pagkakaroon, imagine, buros ka pa, ga eskwela ka pa.
0: Buot pa sabot, buot mo ba siya sa eskwela, mo ipablay sa niya pag-anak, magpatuo sa siya, yes, na extend siya.
2: Practically, isa't magka, magkita ta, mo gid akong advice nimo. Unsa ako nimo paglusot ang tanan una sa imong uyab?
0: Di mo do ayang uyab dili na gid na.
1: Yeah. Oh, mawala gid na.
2: Unsa ako nimo paglusot sa imong pamilya? Kung mangutara sa lagkinsa, ina lang ka katong si Cap June niya. Kung na yung mga retired playboy. Ako, mag-sacrifice ko para sa ibuha. Para sa ibuha. Kaya kita ko.
1: So,
2: lagi. Kaya maluoy mong gudko, ani kang Angie. Ate, maluoy
1: so, ko. Mo,
0: kaya, mamahan na lang lugar ka para di siya. Mabane sakto, tabunan ang sayo.
2: Dili man ingon niya gitabunan. Pero imagine na gud ninyo, inyong sulsugan ni nga ginasulsugan. Ginasulsugan mo gano'n ni si Angie ngayon papriso na iyang bayaw.
1: Dapat lang. Kaya nag-watch ang sala.
2: Mabungkag ang paragsama sa iyang iksoon.
0: So, imo ipot pa sa buot, mangita sa siya eksaktong timing.
2: Yeah, timing. Tanan.
0: Kung ano siya eskwela, anak sa inyong bata. Ikas na siya, tanan, manukad sa siya.
2: Manukad siya, trabaho siya, baka purba na siya. Dinbanggaan na niya imong kuya. Sa giyapod, gini si Kuya Kapo Ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakujud sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puso. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga po kinaya akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na diya ang panglantaw o epektido na diya ang produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagan salamat kanimo De Genova and Cap June. Thank you Angie. Sa imong papadangat imong suwatan pa ning aton tulumanon sa sincerely Ate Arlene. Hi. Lisod ang imong sitwasyon. Pero both dunay mga punto. Una, si De Genova nag-ingon, kidahanglan nga sultihan na nimo imong magulang o ang imong pamilya. Kaya ron nga, nakay kapahungawan sa imuhang gibati karon na biktima ka lang sa pagpanglugos. Sa pikas bahin, doon na po'y punto si Cap June nga humanasa sa pag-eskwela, ipakatao sa ang anak. Kaya hasa, hangtod nga, na nakaigong kusog. Nga wadi sa masayang ang tanan, ayan ni mo sultihan. Imaigsuon, o imuhang ginikanan. Anyway, ang rape, dama na siya mga 20 years, no? 20 years ba? Pwede pa ka mo file o case. Anyway, sa akong huna-huna, kung ilabi na nga 22 years old ka pa, di ginani mo kayahong nga mag-inusara ka sa pagsulbad, ana. Pwede ni mong sultian og una ang imong mama. Tugana ni mo yung mama sa tinuod nga nahitabo. Wala lang makasabot nimo ang imong mama. Or, pwede, nga diretso nimo i-heart-to-heart talk ang imong ate Lori. So, tihi siya aron nga ma-release ang mga kaguol o gibati nimo karon. Ayan na dayon, si Mark, ang imong hinigugma. kung unsay reaksyon ni Lori, ang importante, masayod siya sa kamatuoran. O unsa iyang desisyon, paminaw sa iya. Importante, isulti ni mo sa imong ate ang tinuod na sitwasyon aron sa ingon ni Ana. Aduna kay kakampi sa imong problema sa pagkaroon. Kung unsa iyang desisyon, kana ang tumana. Or, pwede imong mama aron nga duna kay katambayayon paghimo sa mga saktong buhaton sa nahitabo kanimo. Angie. Again, thank you very much sa imong pagpadangat, imong swatampo ng atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon ug naunta masulbad ang imong problema sa gaan nga paagi. Kini si Ate Arlene Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
12: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
13: Basta na ay hilanat,
14: dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
14: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na

salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas, at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama, at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila, dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abangan ng refreshing Tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Biogesic.
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's available.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras mga kasama, alas 10:31.
1: Straight to the point.
2: Ang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta kamo tanan ing adlaw karon nga Martes, Mayo 19. Ako na usab si Radyo Man Buin Alguno sa nga ni kasamang Binji Tanghian. Kita makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuwang gabi. Ataga na to o pagtagad ni kadaiya nga mga init nga isyu nga mailabot ang lungsod o ang nasod. Sa kauluhan ta magsugod, ang Department of Justice sumapa na kailana kinsa responsable sa shooting incident dito sa Senado. Samtang grabing kasagmuyo ni Senador Jingo Estrada, human ni-recommend ang Department of Justice nga tus ombudsman na pasakaan siya o kasong plunder tungod mga kasama sa flood control anomalies. Maoba. Samtang sa pikas bahin, ang atuang arsobispo sa Sugbo nanawagan. Matiliwan ini nagkadaya mga akusasyon angay gihapong ipatuman ang gitawag og due process. Kita magpalabi sa pagka-judgmental ngadto sa mga gipang akusahan. Karon sa mga kasama, porting inita ang pag-asa ni Pahibaw og mang-adlawa. Mayo 20, dunay 40 ka mga lugar ang taas kayo og heat index. Ampingin mo, ha? Kay pwerte sa kita, mga kasamas, kainit ron, mamahit ang kainit sa adlaw. Pampang mga balita, ato anyang hatagan o pagtagad, mga krimen sa mga nagapanghitabo diri sa Sugbo, katunga bahay nga gi-report ka ganiha. Ni kasamang Idol Tweety, na ni Higdas Karsada, sumapa, gusto na unta maghikog, tungod sa utang. Mao lagi na kinsa mangguyway utang nato ron. But di lang nato palabian sab ang pagpangutang. Matur pas ato mga amigong insik. Na utang lipay. Unya bayad ay gihay. Utang lipay. Bayad lihay. Magin magmayo diha o magpalaw palabi mo og pagpangutang unya di na makaya sa inyong budget. Kung mangutang mangani kanang igo-igo ra gyud ha. Ato i-check na ang report mga kasama ni kasamang Jose Post GQ Quijano. Ato kami naon mga kasama report gikan sa patrol samtang standby kay ato i-tick-up niya nagkadai nga mga issues dugang analysis mga kasama sa mga politikanhon nga kalihukan sa ato ang nasod nga Pilipinas. Padayon ta sa tuwa karong tulumanon. Kumusta man ka muning adlaw Martes? Paspas nga ng labay ang mga adlaw. Okay, atong kabinaon una ang patrol mga kasama.
3: Ronda Presinto!
2: Yan na si Radyo Man Jose Post GQ Quijano. Kasaman GQ!
3: DYHP Tatak RMN Report!
4: Patay gidisad sa 55 anyos nga lalaki magigitigba sa isang sinigan dito sa may Puruknara sa barangay Puerto Villo, lungsod sa Tudila, kagapon sa Hapunda. At pikimanahan nga si Alberto Bartolini alias Loloy, 55 anyos sa Gabrigon Lumulupyo sa Sitio Pasel 2 sa barangay Puerto Villo, dito sa mauga niskitang lungsod sa mga suspek nila sa palag Domingo Oliveros, kung sa isang anyos sa pero nga tawag ito sa sitio Kamatbo o sa Pagapod ka Barangay. Sigun sa diskusyon sa kapisan sa Tudila Police Station, ang pinigadwa, nag-inawin ko sila ng mga pihila dito sa sigutan ka lugar dihan nga nakainom na og nagahubog naglaris kini o mga tiliga biktima na ningilo sa utang sa itiagaw nga mabari sa suspect ang suspect yun nga na suko nihili kini sila gaterma ay samtang ang biktima nga na inanap na tigyo tungkol sa kahubog ginuog sa suspect o gitigmas sa diya sa liog na masuka sa inanaling ang kamatayo din eh. Inutang mo si Bata Mauga suspect pan nakala sa binis sa Gimong Hapo Celebration sa Gawisan dito sa Budinay Police Station. Pagod sa patuloy nyo, Radyo Man, Joseph Fulciano, DYHP, Tabaka, RMN.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Oras mga kasama, alas 10.30 is 6. Babay ni Higdas Dan, maghikog unta, gumikan sa utang. Utang gilagi, oy. Nakamugna og pagkabalda sa dagan sa traffic sa Dan B. Rodriguez, Dakbayan sa Sugbo. Sa dihang dunay usa ka babay nga naka miniskirt ang nihigda daw natug tunga sa karsada ngadtong kaganihang buntag, no. Mga sakop sa Cebu City Transportation Office unang miresponde sa maong area sa dihang nakamugna og traffic ang maong insidente. Ang taxi driver nga gisakyan sa maong babay ni sakay sumapag, nagikan ni usa ka bar sa barangay Kasambagan ang maong pasahero ang nisakay sa iyahang unit. Unya, namatik dal sa driver nga nagpunag hilak ang maong pasahero. Hinungdan nga iyang gipangutana ug unsay problema nini. O, basi makatabang siya. Apan buot na hinuong muna og ang maong babae kay batod pa mo, ambak siya. Nakatugan ang maong pasahero nga doon siya dakong utang sa kasino. Uy, kini. Nga muabot og 63 mil. Sa higayon nga di siya makabayad, gihulga nga ipapriso sa giutangan. Uy, mukahadlok ang utang. Uy, higit mo mapriso ng utang. Basta, walang mo nakapirma og post-dated check. Pauna ako ang itudlo ninyo kung mga utang mo. Pero ang uban nga mga tigpautang ron, maro naman po kayo, papirmahon naman ta og post-dated check. Huwag walang mo nakapirma og post-dated check. Ay kabalaka ng utang. Utang lang yan. Di na angay higugan, di na makapapriso, basta utang lang. Gawas lagi og di-issue mo og bouncing check. Kunya ni Untol, duha ka kaso. Violation sa bouncing checks law og estafa under the revised penal code. Mao na yung makapapriso. Alas 10.38, mga kasama, okay? Panayon ta sa tuwaan tulumanon. At uliyon pa uban pang mga balita din, eh. Sukad pa na kaganihang kadlaon hangtod niining orasa. Dunay auto ni Lahosnis Bakhawan dito sa lungsod sa Cordova. Oy, nabalhin na mahinoon ang karsada. Usa ka puwang ang compact car nga nagsubay sa Centennial Avenue ang highway nga naglagba sa Barangay Alegria ngadto sa Roro Port, lungsod sa Cordova, ang nalahos ngadto sa Bakhawan. Taganihang hapon, unang ikataho nga na-trap ang driver sa dihang kitabang. At uliining pagbalita na ito, wa pa matino ang identity sa driver o ang hinungdan sa pagkatagak sa maong auto. Amping mo sa inyuhang pagmaniho. Oras mga kasama, alas 10.40 na. Yeah, doon ay kabalaka mga kasama ang ato ang National Grid Corporation. Tungod kay posibleng nga magkasinati unya ta o rotational brownout kay kining ilaharong supply sa kurinti nga gihatag nato or gisupply nato sa gud ani mga reserve mga kasama sila ang supply. So ipikto ni mga kasama yun sa krisis natos ekonomiya, labi na sa gira sa Iran o Israel, kay kini mga kurinti or kini mga power suppliers, mugamit man po ni sila og krudo o gasolina. Unya, ugway kurinti, apektado sa bato ang tubig ani. So mag-andam lang mudaan og ubay-ubay nga sanggaan na tubig kay
5: lisod ka istanan. Kada na ang ugwa tay panghugas, bisag sa panghugas las plato, no? Tungod kay ugwa gani kurinti, ang musunod ana, wasap tayo tubig. Alas 10:41, niya puwerte pag yung initaron, ha? Init kayo, ugmang adlawa, sumapas pag-asa. Doon ay 40 ka mga lugar ang taas kayo og heat index mga kasama. Oras alas 10:41. Sige, padayon ta sa tuang tulumanon. So doon ay gilusad mga kasama nga Duterte Coalition. Doon ay gilusad mga kasama nga Duterte Coalition. Naunsa man ka ni. Kay sa pagkakaroon, ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte, nagatubang man og kasong impeachment. Doon ay gatusan ka mga Duterte supporters ang nagtapok diri sa sugbo, gumikan makasama sa Visayas Coalition o kining maong grupo ni padayag og hugot na suporta ngadto kang Vice President Sara Duterte. So og dunay pro Duterte sa gikaingon nako naa say mga anti Duterte. Og dunay pro Sara, dunay say anti Sara. Atong hatagan og pagtahod kining ilahang mga sentimento kay ilahaman pun nang katungod. Gubot ning ato ang nasudron nga Pilipinas tungod aning kasong impeachment nga giatubang ni Vice President Sara Duterte o ang ato ang mga senador ilahag yung timbang-timbangon sa Bugmayo o unsay pulso kaha sa mga tao. Now, sa pikas bahin, si Senador Jingo Estrada, wag yun siya magkaoyon, kinsabay magkaoyon, ana. Nga ang Department of Justice nirecommend nga pasakaan siya og kasong plunder gumikan sa flood control anomalies og ang pagduda mao unsa hinungdan tungod kay ni tapon makasama si Irap si Jingoy ngadto sa majority block. Amot lang og mao magyud kanay hinungdan, ha, nganong gi recommend nga pasakaan og kasong plunder kini Jingoy o duna pa bay lain kahang hinungdan kay taud-taud naman po ning kasuha. Now matod pang Jingoy Estrada, nanawagan siya ngadto sa Department of Justice nga dili gyud ni makiangayon ang recommendation nga pasakaan siya kaso nga plunder, graft og mga bribery charges. Human siya gilambigit sa mga anomalia sa flood control. Maubade ay. So, katungod po na ni Jingo Estrada nga manalipon si Hang Kaugalingon kay panahon makasamas inquiry sa flood control anomalies ng nganlan maginis Jingoy. Karon ug ang pagduda mao gagiluto siya sa administrasyon tungod kani balhin nga tus mayoriya iyaha kanang pagduda. Ang uban wa para basa kay ma-hype og unsay recommendation sa DOJ. So far, ang confirmation sa Department of Justice mao nga ilahan ang girecommend nga tus ombudsman nga pasakaan og kasong plunder kinis Jingoy tungod sa mga ebidensya nga naglambigit niya sa anomalia sa flood control. Karon kada ra mga pangana una mao'y nahisgutan kay mao pa man kahay nasakpan. pay labot ning uban niya kay wa para sakti. Pastila no, kining ato ang politikas Pilipinas. Dipindi ra gid makasama og kinse makapabor ani. Oh, sa pagkakaron ang administrasyon pa maoy nakapabor, busa ang ato ang mga kongresista balimbing yud kaayo. Oh. Dinha sa Senado, nagtag-obuar sila kaimportante kayo nga masakop sila sa majority aron paspas kung sa may ilahang gustong mahitabo dinha sa Senado kay ang majority manginay mo daog. Oh. Diri sa tua, si Arsobispo sa Sugbo Alberto Uy, nanawagan sa katawhang Pilipino nga managhiusa kita og ipatuman ang due process og ang common good para karong panahon nga ang Senado nangandam na para sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Matod pang Bishop Oy, a pastoral appeal to the Filipino people in time of national tension. So, matod ni Oy, unta ang ato ang nasod nga Pilipinas dili makatugot nga dunay gitawag og political division, fake news og disinformation nga nilumos og mayo sa mga prinsipyo sa ato ang katawhan. Karon gud og nakabantay mo og magpatintal mo og magpaganoy mo puwerteng daghan ang mga trolls. Oh, daghan kay mga trolls og daghan nila binayran sa mga politiko para pag-influence, paghatag og impluensya sa mga panghunahuna sa katawhan, paghilo sa hunahuna o hunahuna sa ato ang katawhan. Bahala na lang og ang ilahang anak, ilahang pakanon, anang ilang swildo sa pagkatrols. Siguro kining uban, survive na lang ning ilaha. Oh. Matod pang Arsobispo sa Sugbo Alberto Oy, naunta kining mga disinformation dili mulumos sa mga prinsipyo sa ato ang katawhan. Di bata magpaganoy og mayo og unsa may mga suma pa nila mas popular nga opinion. Oh. Taliwa sa ato ang mga differences, doon ay mahinungdanon nga mga prinsipyo aron kita nga katawhan managiusa. Matod ni Bishop Alberto Oy, una doon na kita desire aron hunungo na ang corruption. Kinahanglan nga kita mo puyo dinha sa kamatuuran, transparency. Kinahanglan di ato ilimod-limod ang mga mahinungdanong butang ngadtos mga tao, accountability na atay tulubagon og responsible stewardship of public funds nga tarungon og kupot ang kwarta sa mga magbubuhis. The resources of our nation, ang mga kitawag og kabtangan sa ato ang nasod, kinahanglan mo serbisyo nga tos mga tao, labi na sa mga pobre og dili ipatigbabaw ang selfish interest. Ah, mao ni padungog-dungog ni Bishop Alberto Uy. Oh. Ikaduha, primero, sa tuyang panawagan, di ta magpagamit sa corruption. Ikaduha, kami nagtuo, matod pang Bishop Uy, bisan kinsang giakusahan og korupsyon o pagwaldas sa kwarta sa mga tao, kinahanglan maimbestigar gayud. Og kon mamatud ang sad-an, kinahanglan iyang atubangon ang consequences. Bisan unsa pa may gahum, kabtangan, political and blood affiliation. Oh, labi na kitang mga Pilipino nga muragitag nakapustag manok. Ha? Ang ato ang nasod nga Pilipinas murag buwangan. Oh, ngano? Tungod sa daghan nga mga pro Duterte og mga anti Duterte. But sumapang bishop oy kinahanglan gihapon ang constitutional process o kinahanglan fair patas lang, lawful, pinasubay sa balaod, respectful, mutahod sa katungod sa akusado pagtubag sa mga aligasyon. O ato kunong tahurun, ang katungod sa akusado aron tubagon ang akusasyon di ta magpalabi pagka judgmental. Hatagan natog due process ang giakusahan. Hatagan katungod nga matubag ang mga akusasyon. Mao na gitawag og due process. To simplify god, ang kini gitawag og due process mao ni ang gitawag og the right to be heard. Duna kay katungod nga paminawon sa imuhang tubag sa giakusar nimo nga sa. Naibaw naman ta nga pinakataas rong leader sa tuang nasod maos presidente Bongbong Marcos Jr. ug ang ikaduhang nga pinakataas mao ang atuang vice president. Ang ato arong vice president mao gid kusukuso ug maayo sa kontrobersiya tungod kay gi-impeach siya sa ato ang lower house. Apan di paghihapon angay mawagtangan o paglaom ang ato ang vice president tungod kay dinha sa Senado sa gikaingon kura murag tag o buwar. Iyahay lang og binitaray. Oh, dunay mga report nga dunay pagpang blackmail. Dunay pagpang-recruit gikan sa minority ngadto sa majority. Mao na kanina hitabo ni Senador Jinggoy Estrada. Gi-blackmail kaha siya. Naon sa man, tabok lang di kagkalit sa majority. Na para ba kay kaso ha? Flood control ba yan ng anomalya ha? Timing ba lang? Nga ni-convene ang Senado as impeachment court. Ha? Kay kon ato ang mahinumduman, wanted na ron si Bato. Unya sumapas mga report ang International Criminal Court nagpagawas sa bugwaran aron dakpon ang laing kaalyado ni Vice President Sara Duterte, si Bunggo. Oh. Kining nahitabong Jinggoy, kabahin ka ni sa taktika sa minority black. Wa ta kaibaw, wa mantay ebidensya. Pero kada nga pagduda, siguro, posibleng mahimong tinuod, posible sang mahimong sayo. Alas 10:55, mga kasama. Oy, kumusta naman niya, oy? At i-check ko namin yung mga messages karon. Ding adlaw nga Martes, mga kasama!
6: Aluha, ang dukhan ko, ayahay na. Kalipay ko,
5: nga. Sige, kumati lang kita. Karong adlaw, ni Saka, mga kasama, ang presyo sa gasolina o krudo. Pero ayaw mo o kagula na.
2: Kay samtang duna pa'y kinabuhi, kinahanglan yun kitang manikay sikay! Andre Plaza Concepcion, watching from Quezon City. Si Meryl Luna Batukan, good evening. Aha, okay, thank you kayo. Randy Arciaga Santisas, Janjo sa Punta Princesa, Anchito Abakita Pon. Nelson Cabatino, may gabi from Dolho, Fatima, Rini Oroni Punsika, Hiniralaw. Good evening. Josilito E. Francoiso. Aha. Okay, si Fajardo Gisa, good evening. Greet ko sa kumang silingan. Di gin matog, kundi mahuman ang inyong programa. Di sila si Danilo Dawa. Og taga Kampaso, Liluan, Cebu. Los Andales, good evening. Shout out Sini Empinado sa Tuyokon, Aluginsan, si Rex Andales. Tristan Wayat, Bigulay, may gabi istanan. Sige, kumbati ka lang. Kumbati kitang tanan. Ambi mo tanan kay ang ato ang pag-asa magtan. Doon na gimonitor mga kasama o mga adlaw nga taas kayo ang head index. Kaya mapalabi o expose sa init. Ato ang mga riders o mahimo, pangita yun o kapasilungan. Kung wa mo pasahero, pwede, daplin siya, no? Pero na ay pasahero, di magina kalikayan. Kaya ato ang mga riders or ato ang mga delivery riders, part magina silang trabaho. 40 ka mga area, taas og heat index mga kasama og mga adlaw, naana sa gitawag og danger heat index level. Matod pas pag-asa. Pida raw. Makalabar bes uning grabing kainit. Satu adin he, medyo madadapa. Wag lang kita mo kumpiyansa. Bahala na magkasamag naghanta mga problema sa tuwang nasod nga Pilipinas. Kumbati lang yun. Why? Suri di Rai. Ang ato ang gobyerno mo enforce sa bag-o nga price limits para sa bugas. Uy! O ba? Okay. O sa Malaysia nga gitawag og price limits di? Ang Department of Agriculture ni anunsyo do nagisugyot nga presyo 53 pesos ang matag kilo. Uy, kataas man gihapon. Voluntary suggested retail price para sa local rice, pag-protect sa mga consumers o pag-maintain sa mga fair producer returns. Ang mandatory maximum price ceiling at tag 50 pesos ang matag kilo para sa imported 5% broken rice ni ipikto 30 kaadlaw o with field enforcement sugod sunod simana. Unya doon na tag 50 pesos nga import cap. Now, gi-monitor nis ato ang kagamhanan. Doon ay 53 ka mga domestic target or 53 pesos matag kilo sa domestic target nga nag-allow sa mga vendors pag-adjust sa presyo silang bugas. Dinhas merkado. So, maoni, porting taasan namang mga kasama gani gyus precious bugas nato karon. Oh, mahibung pamuana. Nga porting taasan naman. So sige, kita ani manikay sikay lang kita. Sa ako nang gingon, dili pwedeng di ta manikay sikay, oy.
5: Edelkas badlungon sa kanas jinggoy ay. Na prison nas unas kaso gihapon nga plander karon ni usab na sad delikado mabalhog na sad mao na Andre Plaza Concepcion, good evening, watching from Quezon City. Unya kinirabang tawhana maayo kang mangistorya din ha Senado. Headline. Pareha sila ni Brother Joel Villanueva. Nagbagulbol in taos Jinggoy Estrada. Unsa man kuno ni? Mao ba ni epekto sa iyang pagtapon ngadtos majority black? Wa ta kay baog mausab na ang ato ang presidente sa Pilipinas masigur magingon wala akong kinalaman diyan. Tabag walang kinalaman. Hoy, shout out sab ni Lucy Elevera. Good evening. Oras alas 11:02 mo commercial sa takadiyo to balik ta karong taon-taon ha.
7: Happy fiesta! Kinahanglan extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Basta na ay hilanat.
18: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
18: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, iBiogesic!
19: Alagang Unilabian.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
21: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
23: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
25: The right hydration matters.
26: To perform.
27: To win.
25: To rise above challenges.
28: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
25: Fuel your peak.
27: With the right hydration.
25: With the right minerals.
24: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
25: Summit Natural Drinking Water.
29: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Bre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
4: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
5: Mga ka-senyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance...
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon,
14: ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kakusog with proper diet and exercise.
15: Unilab quality. Yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
15: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: It's a belly friend.

0: Stop scratching because of dandruff? Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Wala si Mom!
3: Don't worry, Dad's got this.
2: Wow! Fries with dip!
4: Egg sandwich! And mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
6: Oras mga kasama, alas 11:00 na. At ang check karon kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
7: TYHP, una sa lahat, weather update.
6: Ikan sa pag-asa magtan. At ang check mga kasama ang kahimtang nato ron sa panahon. At ang ginugtong una ang atong komunikasyon ngadto sa pag-asa. Samtang sa buwan sa Hunyo, atong pangadaman mga kasama ang gitawag o Super El Nino. Mas mag-asa, posible nga ang Super El Nino mo lahutay pa hangtod sa buwan sa Agosto. Silaro. Lima ang ato ang mga mag-uuma, tungod ka ang ilang mga tanom di mabuhi. Kita sa mga kasamang wa ng uma, mapiktuhan gihapon. Kahit dito naman pagpapagamalit na ito sa merkado o sa sari-sari store sa mga bisik kainato nga mga panginahanglan. At ang kapinawan mga kasama ang pag-asa magtan. Pag-asa, mayong gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi, pag-asa.
8: So, sir, may gabi ka na ito diya, sir. Uso itong suking tigomin na huwag mo niya itong pinaka-latest weather update para karong gabi ha huwag mo sunod nga adlaw. Ang ITCZ or Intertropical Convergence Zone ay kinisya ang din ang lugar nga ang init ng hangin huwag ay hangin nagikan sa Mian huwag habagatan kay nag-aabot sa rangbahin easterlies o init ng hangin dito sa Dagat Pacific kay mo niya naka-apektar sa Southern Luzon o Birisato sa Arbisayan. Para po sa itong forecast weather condition din sa Visayas, kaya makasin natin ito. Huwag pa nagsama rag-umon nga ito sa maragumon ng kalangitan, inubanan aning patak-patak kapagudan, pagpanugdug o kilat, tungod ni aning easterly. And tungod ni aning posibit na makasin natin aning flash floods or landslides, labi na sa kusog ng mga pag-ulan. And alang sa itong hangin o kalagatan din sa kalisayaan, kaya makasin natin ito. Huwag hinay nga ito sa kasarangan na pagkuros sa hangin. Ikan sa silangan. Huwag ang atong kadagatan po kayo malinaw nga po sa kasarangan atong mga pagbalod. Atong dagat kay mo ni Hunas kaganihan sa the city 39 sa gabi and mo taob naman po ni unyang alas 3:16 sa kad laon. Atong temperatura karong ulawa is nasa 27 to 33 degrees Celsius and sa atong haring adlaw kay mo silang ni sa ugmang alas 5:22 sa buntag and mosalop pa po ugmang alas 5:29 sa gabi. Philippine Standard Time is alas 11:03 na sa kagabiyon and di lang takutong ikan dris botan de si Pagasa Maktan kini si Patrick Sir ako ugmayong gabi ikan akong tanan.
6: Salamat kayo Patrick ha.
8: Okay, salamat kayo Tony Win.
6: Yes, salamat kayo Patrick.
7: TYHP, una sa lahat. Weather update.
6: Atong napaminaw magkasama si Patrick Klimako sa pag-asa magtan. Atong manikan magkasama ang report gikan sa patrol. Tungod kay nagkalaom na karon ang kagabion niatas Mayo 19. Unya adlawng Martes. Hapit tapod matapos magkasama ang buwan sa Mayo. Then musuod na tas buwan sa Hunyo. Mauna ang natalawan sa pag-asa nga posible maka-experience ta og Super El Nino kay perting inita yun. Mapunang gining ato ang kalisod diri sa Pilipinas. Tensyonado pa kay ato ang politika, tensyonado ang ato ekonomiya, o niya nanungog pa gining sobrang kainit ron. Ang presyos ato ang mga palaliton mahal daan. Nahibaw naman ta og magkuwang ganing supplies pagkaon, mamahal na ang presyos pagkaon. Mahal na marundaan, posible mapunaan pag yun ang kamahal. Ato ay checko na ang patrol karon, ha?
7: Ronda Presinto!
6: Yan na, mubalik si Radyo Man Jose Post GQ Kiharo kasama GQ!
7: DYHP, Tatak, RMN, Report!
9: Lugan nga mga report na itong nakuha ang inyong bilis kalos ka bahin na luha ka balanso lugan nga ilang igagaw na nakagini sa gibong under the operation sa mga problema sa Pinyasaman yan sa may sitio San Isidro Barangay Cripta hindi siya nakabalanso mo malasaya sa kira sa sayong at damiyong ang nakpal na kinsa may sabit sa gibong bypass operation magkinin siya ka alias Adrian na disingkuhan nyo sa panigun o yang iso na nakwasam nga si alias Marvin, o kaya kayo manakoy sa tragedy ng Pilosam sa iyang iksoon na si Adrian Dala, ginakpan tinilagi kagaw ng alias Ryan o may trabaho, may tinuan niyo sa gumagawa po sa niskutan niya lugar ang bulagang partiba sa Pilosam sa Rusa Kapay Mas Operation o mga Pilosam sa Dual Kasimana at ilikot na tarukat, pabulikot ilikot na tugas ni Adrian, o kaya kayo nasulta ang repostibo, ginusunan niyo sa Kapay Mas Operation ng resulta sa pagkasikop sa tulok sa pagsoon ng ilagig agaw na kuwag ka sa madinakpan na ang 15 gramos na lahag sa mo na mabalo ka pin sa 102 mil pesos sa ingon nga tining suspika si Adrian magkadispos gini o 15 ato sa 330 gramos matag simbana on world sa patrol labing radyuman Jogo si Fos ganaw DYHB Tatak RMN
7: RMN Radyo mo Nationwide.
6: Oras mga kasama, alas 11:19 na. Okay, panayin ta magkasama karon sa ato ang tulumanon. Ang Philippine National Police ni Pahibaw, karon ng adlaw, nga basis na hipos nilang investigasyon, si Bato de la Rosa ni sakay ni mga kasama sa sakyanan ni Senador Rubin Padilla. Pipila ka gutlo ang nilabay human sa mga buto-buto dito sa sud sa Senado. Kini ang ipahibaw ni PNP Chief Jose Melencio Narates Jr. Nga maton pa niya, doon ay video footage nga may puti nga Toyota Fortuner nga ni exit sa Senate Complex mga alas 2:30 sa kadlawon.

Mayo 14. Ha, giplano gini og Mayo. Oh. Ah, sige kaingunan na ako, ugway ni tabang ni Bato, maglisod to siyag iskapo. Apang kanaa siya koneksyon sa Senado, naasab siya koneksyon sa gawas, so iya tong nahimo. Naaron sa mga post sa social media, ambot, iba ka na karaan nga video, gisungog lang to mga naglagot-lagot ni Bato. Kasi Bato, balik naman po sa iyahang content nga luto-luto, kaon-kaon. Iba ka na pang divert lang sa attention sa mga law enforcers nga nagpangita na niya. Ilalim, eh, kining nahitabo ron ni Bato. Oh. Although mo insist ang kampo ni Bato nga why jurisdiction ang International Criminal Court pagpadakop niya kay ni withdraw na ang Pilipinas sa treaty under Rome statute nga mao'y nagmugna sa International Criminal Court but ang ato ang ICC ni insist man nga doon na sila jurisdiction gihapon. Ha? Doon na mga panawagan nga kining tanan nga pagpanghilabot sa ICC o pagpalusot o warrant sa ato ang mga opisyal din his Pilipinas o lain mga kasamang na igo sa gahom sa ICC, mao si Senador Bato de la Rosa. Oh. Ang ato ang Supreme Court, wa pa may ruling sa mga petition nga file gikan sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Ila magutong gi-question nga why jurisdiction ang Kongreso nga mo kandak log hearing sa kasong impeachment o uban pa. Wa pa man. Ah, unya ang ato ang Senate, ang una nilang gihimo kagahapon, kagipadad-an o writ of summons, si Vice President Sara Duterte, aron matubag ang nagkadaiya nga mga charges under articles of impeachment. Kabahin makasama yun. Sa akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte, iyaha ko nung gihulga ang kinabuhi sa ato ang Pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. Kauban ang pamilya sa ato ang Pangulo. Di ba lang kahato expression ni Vice President Sara Duterte na bina feel niya nga gilutos na gin siyag maayo. Ha? Di ba kahato emosyonal lang sab si Vice President Sara Duterte mao tong iyahang na buhian nga mga pulong unya gi grab dayon sa administrasyon ang mao nga pagpamahayag sa ato ang Vice President gi grab dayon sa mga kongresista ang maong pamahayag og naapil gyud sa kaso ang iyahang pagpanghulga suma pa sa kinabuhi sa ato ang Pangulo. Oh. Kinini akaron ang ato ang nasod nga Pilipinas. Mag-eleksyon naman punta karong 2028. Pero og madayon gani ang eleksyon karong adlaw sa mga minatay, ang ato ang pagapilion karong Nobyembre 2, mga kapitan, mga konsihal o mga opisyal sa iski. Para sa ito ang mga batanon nga kansang edad mo qualify na as botante sa ilahang mga gustong pilion nga iski officials. Oh. Unya sa Senado, doon na po'y matawag o reshuffling sa mga posisyon o sa

mansip sa nagkadaiyang mga senador, si Senador Rubin Padilla. Siya mao'y nakakuha sa puesto as chairman sa Committee on Education. Mas may unta ano, matanawan sab ni Senador Rubin Padilla, kini nagagidlay na toron nga kahimtang sa tuang edukasyon. Dinaghan kay mga out of school youths, kwerteng mahala na sa tuition fee ug uban pa. So unta matanawan kini kay ang ato ang krisis ron, murag gibug-atan ang gitagmayos krisis na turon ay mahal ang krudo o gasolina niya, mailang og makaigo bakaning ato ang supply sa gasolina o krudo samtang wa pa nahuman ang tensyon sa Israel o Iran. Makita no kay nagpingit mangita sa sobrang kamahal ron sa palaliton. Oh, unya ang ato arabang sweldo parte pag yung baratuha. Nga mapangitaan og sulbad kini nagkadaiya mga problema ros naso dili gid ingon nga 100% pero at least naauntay kalambuan ba nga ma minus-minusan ang ato ang problema mga kasama. Now ato man tong na hinabi kaganiha ang pag-asa kalabos mga report. Grabiha mga kasama, picture pa lang daan aning ato nakita diri sa internet. Sus, nang liki ang mga yuta. Unsa man kunoy epekto sa habagat o sa Super El Nino diri sa Pilipinas. Matod pas pag-asa. Kini ang kining habagat og ang El Nino magdungan-dungan ni sila karong buwan sa Hunyo ang Super El Nino og habagat. So dunay hanging habagat nga mukusukusos ato naasay Super El Nino. Unsa na may tao na gikan kuno ni sa Hunyo ngadto sa Agosto ang Super El Nino. Oh. Then ang Super El Nino porting inita. Tungod sa hanging habagat baka experience po tag pag-uwan-uwan. Oh. May lang og igu-iguon nang yun, no? Kay og sobrahan ka init. Reklamo man gid ta og sobrahan sa kadaghas uwan. Peligro sa mga to ang kinabuhi anak. Kay humuk na gid kahit ang lunupanan dinhi sa Pilipinas. Maunay angay tanaon sa ato ang mga otoridad kining nagkadaiya nga mga building og nituman ba sila sa mga specifications. Gikan sila ang building duna bay klarong lutsanan sa ilahang tubig. Oh. Wa ba sila nilapas sa saktong distansya sa pagtukod og building? Kay basin usag ginis hinungdan kini daghan ka iron nato nga mga establishments kay ang baha mangita ang gila kalutsan ang og gila kalutsot ang baha adto gila punta sa inyo ang tugkaran. Unya karon nga panahon na nga panahon nga baha-baha perting lisura gyud sus paita ha perting lisura panahon nga magbabaha kasama ni Stor. Oh. Unya dili ra ba ordinaryo ang babaha lunop gyud. So pangandam nang ginmudaan kay mao na ni ang pahibawos pag-asa magdungan-dungan ni hanging habagat og ang Super El Nino. Bubintaha hinoon kay napatay tubig nga pangbasbas makasama sa sobrang kainit. Oh, pero dili lang unta gid kusog kayo kay ang kining mga hanging habagat aron di ta kayo ma madugangan kayo ang ato ang perisyo kay perisyo gid oi. Karon ganing adlaw kasama ni Stor mahal man ganing gasolina krudo.
Unya ni agi kus uban nga mga gasolinahan, ang uban sirado na. Kulbaan ko kong gamay. Nga, uy, sirado man eh. Nagtuyo-tuyo kong pangita o gasoline station. O, gipangkor dun. Kaya wala supply. May gani uban nga mga dagko nga gasoline station doon na pa'y supply. Karon, bumintaha mga kasama, bahalag mahal, kung na'y supply, ang lisod, ugwa na'y supply man. Ha? Unya, tungod ka nagnihit mga kasama ang supply sa mga power suppliers, so maka-experience ta o mga pag-run out, andama po na daan ang inyohang mga emergency light, ang inyohang mga power bank, o uban pa ninyong mga gamitunon, no? Labing maayo bitaw nga, mo hinahinay ta o adapt ni ini mga bagong teknolohiya karon para makaangkon tag supply sa kurinti, no? Dinha sa Facebook, natin makitaan nga mga vlog, nga bisan ugway kurinti, basta naalang kay battery, sakto kas mga equipments. Mura na po kag naay kurintis balay. Ha? Ngita lang itang mga alternative, kay kita mga Pilipino, kamao magitang manikay-sikay ba? Mga bright magitang mga Pilipino, oh? Taliwas ato ang mga kalisdanan, mani kay sikay malanggit gihapon pa. Kumbati langgit gihapon kay maumani ato ang angay mga kasamang buhaton. Bahalas, bahalag doon ay problema, kumbati lang. Diha, ito yung sa kababay. Gireport mga kasama ni kasamang Idol Tweety. Hapit naghikog kasamang Nestor, kaya na problema sa utang. Ay lalagi mo ka problema kaya ng utang, basta walang mo nakapirma o post-dated check. Libre na mo, anak. Why ba presyo yun? Basta utang lang ang hisgutan. Except, kung ang inyohang pagpangutang, ni-issue mo o post-dated check, unya sa panahon nga ni due, iuntol ba? Igungin mo anak istafa o violation sa bouncing checks law. Alas 11:32 mga kasama, napamay report si kasamang GQ diha, kasamang Nestor. Ha? At kunong aninaon unsay mga latest og naa pa man, ha? Okay.

Ala sige, kumbati lang yun. Mga nagkadaiyang political analyst ni Uruguay, kaduna gitawag og political shake up sa ato ang Philippine Congress. Hambog sa luyo-luyo, di maihap. Oh. Saan ka? Sud sa Senado? Doon ay pagpabutos armas. Di ba ni insulto makasama sa Senado? Kasood mismo makasama sa jurisdiction sa Senado, doon ay nagpabutong armas? O saan man, wala lang girespito?

0: Iya, ato amang kaeksunan di Eddie Has Barangay Tihiro. Ubay-ubay gito silang nga wag tangan in taon o parimay, no? Kabahin makasama sa tanawan sa mga bumbiro. Hinungdan nga di nakadako og maayong kayo kay doon ako ng mga agianan nga gikural. Gipa-imbestigar ni karon ni Mayor Nestor Archibald kung nganong dunay uban nga mga kural dihas Barangay Tihiro o dunay ubang mga daan dihas Tihiro nga gipangkural. Nga matod pang Mayor Nestor Archibald nganong gikural man eh, nga ako rehibawaan. Kini dunay mga area din ha nga nanag-iya ang gobyerno apan gipangkural. Reklamo ang ubang mga bumbiro kay niadtong adlaw sa Bado. Naglisod silang agis uban nga mga agianan tungod lagi kay gipangkural. Diha patoy bumbiro nga natunok in taos lansang pagkapaita in taon. Ha? Kalisod man unya dunay ubay-ubay nga pamilya ang naapektuhan. Pila ni kabuok. Niabot makasama og sobra man to sa 60 gyud ka pamilya mga kasama ang or sobra sa 60 ka pamilya ang apektado. Nya labing minus 75 ka mga parimay na ugdaw. Dito sa sityo silangan sa Barangay Tihiro. Gibanabana mga 300 sab ka mga individual ang naapektuhan. Initial nga report, 65 to kabalay ang hingpit nga ugdaw samtang dunay na po ang partially damaged o agid hingpit bang naugdaw sa katibukan 75 tanan ka mga panimay ang nasunog. O ya, di rabagid lalim ning masunugan ta kay. Mailang og naapay mapunit ang lisod kasama ni Stor kung abo na lang ang mapunit. Bintaha, kung naiabo, imulan ng punit-punito. Bitaw karon pas-pas pod ang mga sunog kainit mangun kayo. Mauna inyo ginang ipang-check ang mga wire news kurente o gabanay panit kaya usabi na sinungdan sa sunog. Kana mga upos sa sigarilyo, kinahanglan, ipuson ka ng tarong, di patakag itsa, kay og nagbaga pa ng maonga upos unya ipadpad sa hangin maadto na atop sa inyuhang silingan makamugna og sunog na so magamping lang ta nga di ta maka mugna og mga disgrasya mo cooperate lang kita kay mao man ni makasama ang angay atong buhaton para mapunis ato ang safety mga kasama. Ato malikan, kinigitawag og Duterte Coalition. Ha? So maoning grupuha, coalition ni sila. Diri sa Visayas, ilang gilusad ang mga grupo as kabahin silang pamaagi sa pagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Kabahin kini sila ang pagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Pero nahiubos ang uban nga mga miyembro sa kini nagkadaiya nga mga pro Duterte groups. Labi na tong ilahang tapok-tapok ni adtong Mayo Jess gawa ni Pakita si Governor Pam Barikwatro. Unya sa post ni Governor Pam Barikwatro kay gipang bash man kuno siya adi lang niya tubayan kuno ang iya mga bashers. Aguban kun nga mga miyembro sa nagkadaiyang DDS groups ang ilahag yung taas nga expectation kay panahon sa pagpangampanya niadtong tuig 2022 nga eleksyon dakog natabang ang mga DDS niya ug iendorso pa siya ni kanhi presidente Rodrigo Duterte Pero karon na matikdan makasamas uban nga mga DDS nga muraman og gitalikod na kuno si Gobernador Pambari 4. Sa mga tawo nga dakog natabang niya sa kampanya niadtong eleksyon 2022. Kining maong isyu wa pa magini matubag og detalye ni Gobernador Pambari 4 nganong wa siya nakit-i sa dihang si Basti Duterte diri sa Cebu o nakikimama sa mga dumadapig sa ilahang camp. Hain ako no ang ato ang gobernur. Oh. Well, watak kaya unsay plano karon ni Gobernador Pambari 4 kay kining ato alagi mga politiko o kaunluron ganing barko, mangita maginaglain na yung kakapyutan. O gawas ana, o bag-o na siyang barko, o adto mapula siya sa bag-o, kay duol-duol magkununas kusiniro. Asam na ikat kasamang Nestor, adto yikad pa duol-duol yukas kusiniro, aron dali na kang masukaran. Kaya magpalayo-layo sa bukas ko si Nero, aw, niya taas-taas pang linya, alkansi ka, magpaduol yung kadaas ko si Nero. Para dili tama alkansi. Oh. Oh, paduol ko si Nero, para dili maalkansi. Mare ato mga politiko ba, magpaduol na sila ko si Nero. Kay, mariguro man na. Oh, mabitaw ni ako giingon ninyo kaya ito mga politiko, mga balimbing man eh. Dili siguro tanan. Oh. Dili siguro tanan. Ba't mao ginay na andan. Nga kundunay bagong administrasyon adto. Oh, okay. Lahi maginang musanding tas administrasyon kaysa oposisyon. O manghisgot o mga projects, dili kay malangay ang pag-deliver tungod kay nakasandig ikaw sa administrasyon. Pero og ikaw under kas oposisyon, medyo apektado sab ka, og ang administrasyon maninood og lutos. Ha? Kabahin ba anis pagpanglutos? Kining impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Giklaro naman, gibalik-balik na magmayo sa ato ang Malacanang. Wa lagi labot ato ang pangulo ani. Nganong inyo hamang yung pasanginlan ang ato ang mahal na pangulo? Matod pang Undersecretary Claire Castro. Nitingog ng ato ang presidente nga wala pa akong alam sa impeachment. Anong ni man kuno mo mutuo? Matod pang Vice President, Vice Undersecretary Claire Castro. Aw, di magina kalikayan nga naay pagduda. Ang angman og muritsog kalawat na yun ang mga tao og tan-aw nila nga, uy, istorya ramani. Ingon, way labot. Labot lagi. Nanggawas na po ning istorya karon. Ha? Nanggawas na po ning istorya nga dunay pagpang-blackmail din ha sa Senado, pagpanuburno din ha sa Senado, kinapyutay din ha sa Senado. Nakadungog kog balita nga si Senador Amy Marcos gihapon nagpahibaw nga dunay mga sakop sa minority ang nanawag ngadto sa majority black aron motapo nila. Unya sumapa dunay gipang pang blackmail. Murag na tinuod man tong ako ang analysis, ha? Og tinuod man ning ingon ni Senador Amy nga duna kuno ipagpang blackmail nga kuyog na mo kay og di ka mo kuyog na arabay warrant. O kaning nahitabo ro ni Jinggoy Estrada? O unya na apay lain din ha? ug di man gid nila makuha, di man nila ma-recruit, ilahan nilang piangan ang majority, ha? Mauna ka na eh. Napas Joel Villanueva, napas Cheese Escudero. O kini mga nanganlan sa flood control projects, mao ni igon, tulo na daan. Sa habig sa majority black, ang mapasaka ang kaso. O, nagunas Jinggoy, napas Joel, unya, di man kunuto dako, kayang nadawat laging cheese. Gamay raman kunuto. Sinsilyo, rakaes mga politiko ng million, nga, 1 million as. Sinsilyo ra na eh. Mao na daghan kayo magpolitiko, no? Kay duol, medyo ka pirmis ko siniro. Limta naman ron ang kaso ni Saldi ko. Kaya nakafocus man gud sa ang ato ang senador ron. Pagpangandam sa impeachment trial. Indo trabakay sila og robe kasama ni Stor kay Purple. Ha? Indo trabagyo kayong tila. Uy, mahalon gitong tilaha, pormaha ba? Basig na sila kontak daan nga tiluring. Nga mo'y mo tahi niya itong ilahang robe. Katubang ilahang tuga. Nindot itong ilahang tuga kasama ni Stor kay Purple. Colorful kay nga ito ang mga senator judges sa ilahang session. Oh. Ah. Nangandam na sila. Unya ang sahabig sa mga naas prosecution, nangandam na po. Na di as Laila de Lima, na si Chil Jukno, o naasab si Gerville Luistro, ang chairman sa House Justice Committee, nagnipakang siya hanggabil o niingon, Sara Duterte is hereby guilty! Mura magkurte. Giunhan madaan ang ato ang mga senator judges o unsay hukom, guilty madaan. Na probable cause raman unta mo ibasihan para masaka ang articles of impeachment human makuha ang numero nga 1/3 votes but guilty da ano eh matud pang Gerville Luistro. Oras mga kasama alas 11:47. Para na ako, no? Kinahanglan tayo gamit na ron ang mga solar, ba, no? Ng mga equipments. Day, imo na tanan. Kaya nga ito ang kurente ron. As imong at... nagnihit po ang supply. Day, imo so, na tanan. Pasidaan-daan ang Visayas grid. Maka-experience ta o mga rotation burnouts.
1: May burot man ka na mura o bulkan. Day, kung imo na tanan.
0: Hoy si Jebrael Allen Q. Montesilio.
1: Day, imo na tanan.
0: Mahimo bang? Kusta nga to ang mga OFW.
1: Day, imo na tanan.
2: Usa lagi.
1: Kay akong patambukon og alima.
0: Happy Tuesday, mga kasama. Good evening! Matod pang Ma'am Connie Bad.
1: Day, kung imo na tanan, kinahanglan
0: po tanan. Yeah. Inclosing na sab sa ito ang mga bata, no?
1: Kung imuha ka na, paghalami.
0: Ano man mo graduate karong Hunyo? Oy, congratulations ninyo, ha? Kamu mga mo graduate na karong Hunyo? Oh. Ang uban mo close naman gyud ang klase karong Mayo samtang sa college ba kadtong wa pa magkahuman lain na puning pangandaman ni nanay ug tatay ug asa sila mangutang. kay mga eskwela naman po ang ilang mga anak ig-ablis klase. Pero kanto mga nakahumana, congratulations ninyo ha. Kunya mangita na po na sila og applyan nga trabaho. Ang atong mga ginikanan nagtudlo nato nga dodong kay maningkamot yung kag-eskwela. Kay mas maayo man ang makahuman kag-eskwela, dili sama namo nga ang amo ang sigihan o gunit ang kuan og taon kana na ang puan siguna og daro. Oh, ikaw maningkamot kag eskwela kay para gaan ang trabaho. Ba't karong panahon na, bisan pag mahuman kag upat katuig nga kurso, dili gyud ka na garantiya oy, nga mo asinso ng imuhang panginabuhi. Tungod kay taas man ang competition karon sa pagpanrabaho. Then, sa mga kumpanya, di man dagko kayo ang sweldo. Ang maka ang mabuhong kung manrabaho sa kumpanya, maura tong mga top executives. Oh, kadtong mga general managers kay gawa sa sweldo naa pa sila daghan nga mga incentives. But og ang imuhang trabaho, rank and file employee, lisod ka oi. Eh. Ha? Maglisod jud ka. So mao na nga ang uban mo abroad gyud. Kay didto sa gawa sa nasod, ilahan na tan-awan. Tua dito ang maayo nilang ugma. Bahalag maalayo sa pamilya basta naa sila'y igong kwarta nga ikapa-eskwela sa ilahang mga anak. Oo. Ingon ani kagidlay mga kasama ang atuang ekonomiya. Bisan ang mga college graduates, gagmay gihapong sweldo. Bisan o graduate pagkag-commerce, makatrabaho kag bangko. Di pa na garantiya nga mo haruhay ng imuhang panginabuhi. So di gidalim ang ato ang pagpanrabaho nga ni sa Pilipinas. But man lang na atong i-encourage ang ato ang mga bata nga mo kugi lang og eskwela kay naglisod manggani ni mga college graduates pag angkon og stable nga trabaho, unsa namang kahaog dili taas nga grado ang nahuman. Musabot kung sila kalisod. Ha? Naglisod manggani ang mga graduados kolehiyo, mga profesional na. Lisod gihapon ang kahimtang silang panginabuhi. Oy. Samot na kadtong wa nagkahuman og eskwela. So kamuron mga patanon nga nakahuman og eskwela, congratulations ninyo. Kanto mga nakahuman nagkurso, mupaso na mo karong ang naandan, karong Hunyo, mauting paso no, sa mga mo graduate. Ha? So, congratulations ninyo. Kapo sa mga ginikanan, congratulations po ninyo. Kahit aliwas inyo hangka kabos, naningkamot yun mo gmayo para mapahuman ninyong eskwela ang inyong mga anak. Believe you ko sa mga ginikanan nga bahalag po bre. Diigin mo atras ba? No? Kanay ginikanan. Why atrasay? Oh. Kaya diha to'y usa ka justice nga kuha na ilhan. Dari sa Pilipinas ba? Retired justice. Matod pa niya. Ayaw lang yun mo surrender nga mga ginikanan pagpa-eskwela sa inyo ha mga anak. Tungod kay kahibaw nga muhatag ang Ginoo, God will make a way and God will provide. Mo provide ang Ginoo. Basta maning kamuta unya mo sangpit lang tas Ginoo, God will provide. So ana lang. Mahimo nga magkautang-utang taron, but at least napay musalig na to nga mangutang ta. Anak kalisuno, kung wa na'y musalig na to nga mangutang. kami bitaw diri sa newsroom. Magkinataw, anay man lang nga. Paita aniwa pa man nasulbad ang ako ang utang. Amaan lang na, naapay. Nisalig na to nga magpautang.
2: RMN. Oh.
0: Ang paitiha o di na ka pautangon, kay di na ka kasaligan. Oras alas 11:55 mga kasama. Oyog mga lawahang, inipibaw ang pag-asa, di magpalabig pa init, kitaas kayo ang atuang heat index. Oh, kinahanglan. O madag puyo, puyo sa landong. Alimuot ka kay Isbalay, di na madag electric fan, naog sa ato ilams kahoy. Ha? Kay ang kainit ron, makalabad sa uh.
1: Imo na tanan. Burot man ka na mura.
0: Watay ko nga panahon, dere sa newsroom ni Bagantang kasamang Giral Albius, Master Control kasamang Kisus Minya, og Nistro Mesilio, Transmitter Oliver Atis, Alan Taladua o Kaobanan, ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw, ako partner sab, kasamang Jusipos GQ Kihano. Himiyaon ng Ginoo, mayong gabi, Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na!
6: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
7: Yun nilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, shucks! Oh.

0: plumbing at agcor.ph.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat

0: plumbing at agcor.ph.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jessie.
1: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
2: Dapat

Breast cancer. Ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:33 na. Headlines sa mga balita sa balitang nasural. Marakanya nagtuong Amerikanya nunta ang shooting incident sa Senado kung nangay na kining daan o katinawan sa presensya sa NBI sa GSAS Complex.
2: Senator Mark Villar, mo din nagkupo sa gamhanan ng Finance Committee.
1: Samtang sa mga balitang lokal, konsehiyo sa Sulod sa Sugbo, mupareview sa anti-mendicancy o busking ordinance sa Dakbayan.
2: Kapitolyo, mihagis pagbalik kung mihangop sa pagbalik sa oil gas exploration sa Alegria.
1: Balitagawas sa nasod, Russia binusa na sa ilang nuclear drills.
2: Sa negosyo, 53 pesos per kilo sa lokal kabuga sumay, gitagawa sa Department of Agriculture.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
2: Mabuhay Pilipinas. Tungkol
1: na mga mahinong danon, kanyang unang radyo.
2: Unang balita.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatol mga impormasyon ng inyong masairan.
2: Agayani mo madungan.
1: Una sa radyo.
2: Una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante.

0: number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang rancho, unang panlita.
1: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
2: Gising na.
0: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
3: Adlaw na may galang Miyerkules, pizza 29 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sangan sa kanito mukhang para sa Sero HP, aramin sa kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kinahang ni Radio Man Kalgalinea.
3: Ako sa inyong Radio Man, Arbol Samante, hantot na may galang sa Resay, Santak na sa Butag. Panghatod ka rin sa mga lampas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo ka Bisaya ng Mindanao. Lainapod ka na may gala sa itong papanagawa ng adlaw ka na may gala ng Miyerkules. Thanks God, it's Wednesday. Kumusta mga ikala inyong kabuntagon? Watamang dungog may gala sa Bando, Lunes o Martes. Kamikan sa itong biyahe may gala ng Antos Negros Oriental. Atong itambungan may gala ang kasal. Sa atong kauban, mahal nga kauban diri may gala sa Riva HPR Mensibo nga si kasamang Binji Ulpus Tanghian. Yan lang yun, nagpakutay na yun siya may gala, nagpagapos na sa talikala sa kaminyon. Misod na yun siya may gala sa prisuhan sa kaminyon.
1: Pagilain, anak, nga
3: kasama. Termino.
1: Hindi sulod sa salag
3: sa kaminyo. Di sulod, may kalang nga wak.
1: Termino pwede gamitin, no?
3: Di sulod ng, di sulod nga wak ng yung kagawasan.
1: Dapat yung sa ginapos sa tanla. May mga termino.
3: May mga termino.
1: Nga magamit. Ang laging mahinong dano na ito kasamang Arnold.
3: Malipayon si Benji.
1: Malipayon si Benji. Uban ni... Hindi ko pa siya tulog-tulog, oy.
3: Uban sa ihang kapikas nga si Shalame. Congratulations ninyo. Atay mga video, mga... kuan ha, mga... video, natay mga pictures sa mga kaganapan dito sa Hilaitan. Hilaitan itong simbahan, di ba? Katong si Immaculada Concepcion.
1: Hilaitan. Kaya ilang kasamang Benji, maoman itong Barangay Trinidad.
3: Barangay Trinidad. Usa sa mga bukirang barangay sa syudad sa Gihulngan sa Negros Oriental. Onya amog ang gato dito ang dapit, no? Sakay tamay ka ng habal-habal, motorsiklo. Paingon nga tamay ka lang sa Pinoyanan, Haring Pinoyanan. Di kasama ang Benji Tanghian. Huwag atong nasinati dito may gala ang grabe nga pag-ihangup tagmaayo dito sa mga residente. Ay, grabe ha. Huwag sila inailhan dito nga lang station kasama ang King DYHP. Ang mga tao rito may gala, wala yung nailhan nga registration. DYHP ra. Ito pa salamatan o ito i-greet ang mama ni o papa ni kasamang Benji Tanghian. O sa iyahang ka mga pariente dito sa, o sa ito nga sitio dito? Dito sa Barangay Trinidad, Gihulngan City. O niya, nagyan pa nato ito dito nga mga barangay dito mga gala nga tuwa po dito ang ato nga mga kaigsunan nga nagpaabot nato. Sa dihang nasayod nga mga ito tarito sa Negros Oriental. Grabe ha. Ang ilang ipangita dito ang chorizo ang bugas. Waman ka na mga igalang atong kuan ng atong research team. So, congratulations ni kasama ang Benji Tanghian ng ato itong mga greetings dito mga igalang mga suki ng mga team Paminaw, mga Ferilino o Ferolino family. Tuwa tingnan ito sa kaya ni kasamang Attorney Rufil na bilin may gala ang mga listahan sa atong ipang-greet. Basig si kasamang Ruel Quirante maka-chat siya sa mga pangalan sa atong mga kaigsunan dito sa Negros Oriental, labi na sa Gihulngan, dito sa Hilaitan, dito sa ilahang lugar yun, no? sa tunga lugar dito, kalimot, magkuna ilang lugar dito sa Gihulngan, kasamangken, katong mga Ferolino.
1: Katong, una na itong giadto mo ito, ang Tagaytay.
3: Ah, Tagaytay.
1: Ang ikaduha. Ah. Kalabak-labakan.
3: Kalabak-labakan. Ah. Ferolino family gahapon.
1: Oh, Filipino naman. Ah. Ferolino og Anduran family.
3: Ah, Ferolino og Anduran family.
1: Kutong lang sa atong mahinom-duman sa Mang Arnold. Sige. Sila si Ma'am Nanette, si Ma'am An-An, niya ang Tio Feli. Nalimot lang kung siya ni Nanay po. Uy, o ni Tio Feli, tiyo ni...
3: Kurason ba to si Ma'am Kuan? Di ba ito si Kurason?
1: Maulagin
3: ito yung misis.
1: Sila ito na ito, i-review karong taon-taon.
3: Sige daw.
1: Si Minjito, si ni Ma'am Nieves.
3: Ma'am Nieves. Ma'am Nieves pa o si Sir Nieves?
1: Si Sir Nieves de ay.
3: Katong grabe nga maka-entertain na ito ka sa mangkin nga. Lipay kami nga naami
1: dito rin. Lipay kayo sa siya. Oh. Ay, oh. Maasin ko sa kayo
3: po. Sir, grabe naman yung pagtagad na mo, sir. Ay, muna ikog naman kayo. Ay, kayo.
1: Nyalain na ba sila ka sa Mang Arnold? Oh. Ay, kanang, sila may magpasalamat.
3: Wow, sila magpasalamat. Sabi na nabali man niya.
1: Salamat.
3: Nabali man yung style na dapat kami ang magpasalamat. Grabe inyohang pagtagad rin na mo. Kamu na may nung nagpasalamat. Kinaabot mo rin to.
1: Nilabitang ka ng mainiton kaya pagdawat na to ka sa Mang Arnold.
3: Tinood na.
1: Makalapad sa kasing-kasing. Uy, maikog lagi ta kay inigaw. Kung ano to ba? Kanabita mo gawas na tapos pultahan? Sila may pasalamat.
3: Sila may magpasalamat na ito, hinoon.
1: Lipay, yung kaimi. Nalipay po sila, pero labaw na dyan ta nalipay.
3: Ka okay, busog man kayo taga sa mangkin. Sa mo, tanga itong kalipay.
1: Nalipay kayo ta niya. Bugasad kaya itong tiyan.
3: Grabe ang ilahang nga pagtagad rin nato. Oy, grabe. Oy, di na masuod ko sa akong... Di na gud masuod. Di na gud masirado akong kwan. Akong zipper.
1: Personin?
3: Oh.
1: Oh. Oy, andiri po diri sa katong nga rin natas ubos sa Gihulngan. Kapita napin sa dagat sa ilang igsoon po ni kasamang Roel, no? Si Sir Rosel Kerante. Oh, niya. Nalimot sad ko si ang kapika sa to review kasamang R para makompleto yun nato.
3: Dito, no?
1: Okay, so, isen, isen, taon dito ko, lumayagan dito.
3: Asus na may aarin dito. Nakikisen ni Monems, nga kuan, kanang picture katubit ang sa likod-likod. Nga nasyak kayo sa kuan ka sa bangkin, sa likod-likod dito. Lahi di ang likod-likod dito. Lahi sa ang uban nga mga lugar sa Pilipinas nga muhimo og likod-likod sa kasal ka sa bangkin. Managlahi di ang pamaagi, no? Dahil uman nga, atong ako nga, ako agaw dito sa Kunsihal Melbourne Bustamante. Nga siya nga, lahat po itong likod-likod sa kong parinti gaw. Mm. Sa may likod-likod sa imo parinti gaw. Kasi nga, dito sa among likod-likod sa kanang kasal sa kong parinti, magkuan ito, magsabong, magtigbak kayo, maghantak.
1: Oh, murag piyesta ka sa Mang Arnold.
3: Murag pista.
1: Ako na sa ko'y natambungan nga likod-likod sa usa ka isla din sa Sugbo ka sa Mang Arnold. Ina na gihapon, no? Kanang a day before or kanang eve bitaw sa wedding. Pero dili pare adtong ilaha nga porting bugahan.
3: Murag nagpista, eh.
1: Sa kabarangay. Ang ako na ko na itong likod-likod. Ano to? Both ang side sa pair ako an sa couple, ang asawa, pangasawa, uno, nagampamanhunon. Mag-abot. Manihapon.
3: Manihapon. Magdungan panihapon.
1: Kauban ang kanang mga close lang nga relative. Ah.
3: Usa ka barangay. Uy, ang di ay, nahibawaan na to kasamang Ken nga Mare naman taron kayo. Kasama yung duhan ng loho dito.
1: Nahibawaan, mare
3: kong pare. Nahibawaan na to nga ang kasagaran sa mga tao dito muadto sa likod-likod ra. Inig kasal na, ihatag na nga to sa mga bisita kasamang Ken.
1: O sa katong uban nga mga member sa family.
3: Member sa pamilya.
1: Dami na to'y kuhaan na to'y konsihal. Masiguro to ni Ana na dunggan ako nga ningon siya. Kaning ginaghanun na sa mga tao. Ang mutambong ani sa kasal o ma 1/8 na lang.
3: Tinood.
1: Tunga na lang sa 1/4.
3: Tunga na lang sa 1/4. Gamay na lang. Sakto sad. Kaya pag-abot na ako rito sa sa simbahan. Mo na lang ito'y morag ang labing daghan nga ni Adto sa reception. Ang kato na lang gikan sa simbahan ka sa Mangken. So,
1: pero daghan gihapon.
3: Daghan gihapon.
1: Oh, imagine na rin, 1/8 ra ko no to. Ito pa ang tulo ka 1/4 o gusto ka 1/8. Wala pagali din ha, no?
3: Wapa.
1: Imagine na, og mauna ka to na lambong dito sa likod-likod. Pag ka na gano'n.
3: Hindi ako nang gano'n. Kadaghan na. Kadaghan na. Oh, kadaghan na mga karne. Ibang,
1: Gutad-gutad.
3: Gutad-gutad, oh. Kada 600 kilos, kuno na. 600 kilos.
1: Ibigyan ka lang o tag 100 kapin di ay, no? 100 kapin kilos ang nakababoy.
3: Grabiha.
1: Kana ang ipagtagod lang na. Kana sa doktrina na kasama nga ruwa, ni mo tumakway, katunduha ka.
3: Tulo. Tulo.
1: At tulo to. Tulo
3: itong ipagtuhog.
1: Uy, rotoro itong pagkaon. Uy, rotoro itong
3: pagkaon. Ay, grabiha, ipitaw na. Pa na, di ka na nga picture, dili pa na mao. Kana nakita ninyo may gala sa ato ang live karong buntaga. Kana nga hulag, di pa na maupitin, naghanda pa na sa kanang atubangan gyud sa resort, kanang sa hawanan nila ba, kanang disco man si kasamang Benji, kana di ay nang tapok na niya pitinaghanda, kana sayon mo sana, uy, nang tagadiba HP, nang tagadiba HP, nang tuos na nasa gulya. Niya, kay sikat man kay sa kasamang attorney Rofil dito, napuno og picture-picture si kasamang attorney Rofil dito kasamang Ken.
1: Napad yung part kasamang Arnold, ganahimot ka, nga malipay, bitaw ka. Kanang ito na ngaon na ta. Nasitag pa ngaon, sila sa diris da place kilid.
3: Ipamigso. Mabitaw ka.
1: Mawaw ka mo hungit.
3: Mabitaw ka. Gamay na kayo kong hungit dito ka sa mga kisos ninyo. Kahit kung imong dakuon, gutom na ba kayo ko. Kung ang imong dakuon imong hungit, san?
1: Makuha ka sa video.
3: Makunchus man ka. Makunchus man ka. Maikot mo tawag. Maikot mga kayo. Nag picture-picture, nag video.
1: Kuha kaya itong hinungita.
3: Modern yung taga, di ba? HP kasi nakuha ba ng hungit? Ay, lang
1: ka. Fun kay no, lipay kay tanga na ka-experience sa ginadto.
3: Tinoon na.
1: Nga paghitabo sa kinaboy sa Arnold.
3: Nagbuntag.
1: Tanawa na ko na mga hawak ni Mar, oh. Kita ka sa mga hawak.
3: Oh, kita ko eh. Ano, di, gawas mo tamo sa kuhan sa kanang kwarto dito ba? Oh. Mar. Mars. Murag pareha-pareha na sa kughawak ni mo. Murag nitubo ko og 5 kilos ni kalining biyahe at kalining.
1: Sa pilakadla rin mo dito pag star, mga tulo o pat. Lima. Mga tulo na lang. No. Upat, no?
3: Lima ka kana. Kana picture, kana picture, ha? Kana ba?
1: O lagi, o.
3: Wa ko mo. Smile, anak, kay puno kay kong mama. Tarawa yung mga forma diyan na pinta. Wa dyan ka mo, smile. Kaya naka-um-um na ko anang humba. Grabihan ang picture. Tarawa ko lang ang picture ninyo. O si kasamang kin, nangganga.
1: Kaya usa diyan nga wako magganga, pero burot kay akong
3: api. Kasama yung picture.
1: Kasama yung mga-baong.
3: Kaya pinta nag-hungit. Ay, picture. Okay pa si kasamang Jane. Wapa mali kahungit. Wapa mali kahungit si kasamang Jane.
1: Kaya wapa magkatawa niya. Wala na ingon nga wapa malipay.
3: Wapa malipay.
1: Naanay gi.
3: Gi-om-om.
1: Taguan sa ilang aping.
3: Doon na gi-ogom.
1: Naanay gitaguan sa aping. Ilang silang aping naanay gitaguan.
3: Kaya na, sortihan taga unsay gi-ogom na kwa na. Humba.
1: Humba. Ako kwan, kanang kaldireta nga. Poor kaldireta.
3: Tiyaw mo na si, awa si,
1: tarawa si Louie. Tarawa si Louie. Ang expression niya naras iyang mata. Wala sa iyang lips. Ay, nagungkong
3: na. Problema sa tiyaw, saan ako pagtulong ni Dritso. Kurbida. Katong alak ka, mga igala, kung permiho, datuin ato, matuloy, ginoo ko mag... Mangnagko kitag samot.
1: Dili ginaw ko na masakit atong tanggogo. Sakit atong tanggogo ani sa Arno. Dugay ni. Dugay yon tapan imbisyo ha. Sakit atong tanggogo ani.
3: Sakit atong tanggogo unya magsaka atong mga blood pressure. Lami unta tong lakawa ka sa mangken kay mo kitag. Nay. Ay, ari mo dere. Abi na pug kuan ba kay bitaw bisita-bisita lang bitaw?
1: Oh, matan-aw lang.
3: Ah, tan-aw lang. Tan-aw attorney kay nasa attorney Rufil. Apo dito na hukad man.
1: Ay, hinukad, no? Inig-text pa lang ka sa mga Arnold. Murag makonsensya na kaugdi mo hapiton. Kaya mo anak man nga.
3: Nagbiko na ba, Midri?
1: Ari na diri kay naghukad na.
3: Nagbiko na ba. Sa ato pa lang pagpanong nito ka sa mangkin. Kaya mo kani ilog-ilogan yung tani. Kaya na ilog-ilogan naman tadaan. Ari mo diri, ari mo katong diri ha. Ayaw mo rito. Kaya may tumik. Ayaw mo dito, ari mo dali, kaya na ay tubig, naghanggay dali. Ayaw mo dito kung may tubig. Ang isoon po rin ko, ay, kasi na yung may tubig. Buswak magandang tubig dali. Ari lang mo dali. Nag-ilog in town, asa matong. Sakto ganito, ingon nila nga. Kanang dito sa probinsya, ilog-ilogan ganito. Kamuanto ka. Sa amo, saan sa probinsya, sa Mindanao? Inana man, saan? Pero kanang likod-likod murag nakuan ko sa mangken na na-amaze og nakuan ko ba na shocks. Na shock ko sa
1: kakadako sa handa.
3: Kay dito sa among likod-likod to sa mo dinuguan naman ang kuan kanang bas oy. Kay maglinotoay pa man.
1: Maglinotoay.
3: Ah, maglinotoay pa man. Bas oil
1: dili lagi gid atong natambungan nga likod-likod, no? So giday, sakto pud gyud nga na ka-experience ta ying adto. Kay aron og adto na sa taglain ko an maka kwento inan.
3: Maka compare na puta, oh. Inan sa cell phone kaso.
1: Hindi ay likod-likod sa aring dapita. Na natay kasulti kun unsa nang likod-likod.
3: Pero sali pa ato sa
1: ikwan. Likod-likod ka sa bang Arnold, pero nag-inatubangan ka.
3: Amin mo, ipa ni mam baby. Amin daw kanang likod-likod kanang mag tinalik na nai ang umaabot nga magtiayon di man di ay makinan anay man di
1: dan anay di kuno na nya mura bag kanang wala mi taingon nga likod man na bispiras pa kana usa na lang kadlaw mao na gyud so sa panid pa kuno nakasamang Arnold nagtalikod nagtalikod ang mga panid unya inig usa nimo ka liwag ana to ana naginatubangay na
3: naginatubangay na ala ato sa check si kasamang Jesse sa Mampong Bay kay i-check na ito may gala ang presyo sa mga naminang panaliton diha sa Carbon Public Market na nagwala sa karon sa kabuntago na mga kasama kay atong sayron kung doon na may pagsaka may gala sa presyo sa mga naminang panaliton hinoon na dali na kayo may gala mahal mahal nga po ng krudo ha pero arang-arang na lang ba kung i-compare nyo mo may gala na ito nga 150 ang kilo ang litro. Pentig yung problemahan na ito. At sa check may gala sa kasamang Jesse Samampong sa iyang market report kaning oras sa karoon sa kabuntagon.
0: EYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasamang Jesse, good morning, Jess.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold at kasamang Ken. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Ari Benchibo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasik mga isda rin ang atong yatag sa atong mga suking tigpaminaw. Katambak, 250 ang kilo. Pampano, 450 ang kilo. Bulinaw, 180 ang kilo. Dulupapa, 400 ang kilo. Malasugi, 400 ang kilo. White Marlin, 350 ang kilo. Tangigi, 500 ang kilo. Anduaw, 150 ang kilo. Kamarong, 200 ang kilo. Tulingan, 200 ang kilo. Pudburon, 200 ang kilo. Sapsap, 220 ang kilo. Pasayan, 350 ang kilo. Lambay, 450 ang kilo. Nutos, 500 ang kilo. Mamsa, 270 ang kilo. Rumpi, 260 ang kilo. Ubod, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. Jesus Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o pold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, disease, gallstone formation, hyper acidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
3: Tayo sa mga kasamang Jesse sa Mampong. Mia sa ubod, 200 kwintar ang kilo sa ubod. Oh. Mia ng ubod. Ano na eh? Kanabitang labugon. Sus, na gataan. Horot bahaw ni mana. Wala akong ipangita dito sa Negros on tawa may kuha. Ang giandam dito sa manghod ni Ruel Carante, kasamang Ruel Carante. Dalo papa. Kang lami ah. Yung pa ni Louie. Nold, katong kuha nold. Nagipalit si Kwan. Nakuha dito nga dalo papa. Kanan akong nukos ba? Agi, kwan, giluto. Dahil paskang lami ah pagkaluto. At oras may gala, alas 4:55 na ha. At wala pasama, pasalamatan ha, katong-atong mga kaigsunan nito sa Negros Oriental nga niatiman nato. Sabi na sa mga Ferolino family nga grabing nga pagatiman na. Why, wag yun, kanang why tihik-tihik nga pagatiman sa team sa DYHP sa pagpangulo ni kasama Atty. Phil Fernandez Banyo kung sila Ma'am Bibi Abilionosa. Kaya hanggang mga igagaw dito. Igagaw nila ni kasamang Joel Carante. Sila Nilo Jan, Nilo Jan. Pero lino ang gapunto sila kasamang Ken, no? Napatoy manghod ni kasamang Ruel. Si...

0: Rosel, si Rosel. Ah, Rosel Quirante. Ah, ang manghod ni kasama ang Rebel Quirante, si Rosel. Nagdagan dito ang isda nga peting ko ano eh. Kanabit ang lampas kayo bago pang kuha ikansel. Kanang mananagat. No. Gituwa din na mo, aperting nga tam isa sa sabaw. Si Minhito, si Love Win, si Boss Isacarias. Ah, ang uyuan ni kasama ang Ruel Quirante. Isacarias sa Ferulino. Dito ni Megala sa Tagaytay. Kapo itong lugar nito. Kung nga, nakay kwarta din kasama ang Ruel. Pwede na himuon ni Mudrin Kwan. Kanang resort. Oh. Butangan ni Mudiha o kanang mga katnits sa ibabaw. Kung nga nanakay mga dagko ng mga balay din. Oh. Duha ka buk, tag 1.5 million ang kanabalay. Si Ruel Quirante, may pinakana kong amot. At sa check, may kanas kasama ang Jane Galliardo. Gikan sa kamas, kasama ang Jane. Good morning, Jane.
1: Good morning, kasama Arnold o kasama Ken. Nabalik na gaya kasama Arnold.
0: Ah, balik na gaya.
1: Welcome back to us, good noon, kasama Arnold. Grabe ang experience. And of course, congratulations, good day. Sa ito ang kasama niya, Mr. Benji, kasama ang Arnold. Officially, married na gaya kasama Arnold. Ah. Kaya ang pinalangga na si Ma'am Sheila. So, karang niya sa mga Arnold, nabalik naman ka, balik na po saga pa tugod sa itong pangadlaw-adlaw ka sa mga Arnold, maaari ka karong dinili sa Maya Iscario Street. So, kung nakita sa ito ang video, karong mga orasa ka sa mga Arnold, medyo busy na good ang ato ang kadalanan. Magdaghan tayo, nakita aro na mga nagbiyahin na sa ito ang mga kasama o mga idol. Kaya tumod, murag, ating trabaho, nagpundin ko sa mga idol. Ako pagto maghapon ka sa mga idol, kaya Domingo, ating uli na ito ka sa mga idol. Kaya minyaw, maghahapon, nabit, maghahapon ka sa mga idol.
0: Mauna,
1: Iga-dugay pa man na ito mo at ubang uga mga pipila ka-adlaw ka sa mga ano before ang Domingo. So karon adlaw mo ang ulit, balik na pa sa ako ang duty ka sa mga ano, balik na punta o ga panikay si Chaya mo, roving punta sa ato ang mga palibot sa pagkakaroon. Noon, karong mga orasa ka sa mga ano, daghan na punta nakita no, nga mga kaigsuunan na ito, nga mga nagbiyahe. Lagi na yun, ang ato ang mga kasama nga mga drivers sa gikan sa kaning jeepney sa ato ang mga habal-habal drivers sa mga road yun man sa mga private na sabyanan so ubay-ubay na sa mga nakita sa pagkakaroon ato ang nakita ko sa ato ang kalangitan ka sa mga road naghahamugaway na sa ayun na
0: pero kanina madag-umunto ka kanina oh. Eh ng mga alas sa 4
1: basit nahilis na siguro nahilis na siguro po. Pero na yung mga portion siguro ani ka sa mga Arnold na dunay pagpanag o maunang ginigid magkumpiyansa kung dunay importante nga lakaw gidron magdala lang ginta o panagang galing uwan niya sa mga Arnold o baka ha mo sobra po siya init at yung nakay panagang sa ato ang ulo importante sa ulo niya stay hydrated gapon ka sa mga Arnold no? Kaya grabe gapon na kung tininit, grabe kaya po ang tininit na ato ang masinasi. Pero ang lawa pa sa mga ano, ato po, natuyo po ang dakbayan sa Sumbu, aron po nga matanaw na ito, ang seta sa ato ang mga politisyon sa karoon, o sa ato masugatan. Hopefully, no, nga wala tayo masugatan po ng mga disgrasya sa kadalanan ka sa mga Arnold, maunang termin na ito. Pahimang mo sa ito ang mga kasama nga naminaw na ito karoon na termin kita nga mag-amping sa ito ang pagbiyahe kaya maabot na rin kita karong adlawa ka sa mga Arnold. Tumuhata yan kung tano ka sa mga Arnold, mauna no nga atong i-congratulate balik ang ito ang kasama kita sa mga Arnold. Mapasalamatan po kita sa mga tao nga itinagyan i-api-api na ito sa mga Arnold. Ito sa network of local para hindi na tumalimpa na ang ato ang kaagi, ang ato ang experience na rapinaki po dito sa lugar ni kasamang Benji, kasamang Arnold, labi na gipod sa mga tao, gawa sa family ni kasamang Benji, labi na gipod sa mga tao na nijawat nato nga way pagduwa-duwa. May pasulod, o kagayon sa mga balay na kasamang Arnold, na way pagduwa-duwa. So, dagan kaayong salamat. Matag sa gubang pagdagad sa nahitabo po sa ato ang palibot sa mga Arnold, labi na kung matuyok po nato din sa ato ang lugar. Nabigyan okay. Naman din ka sa mga Arnold, sa may Iscariot Street, Barangay Capital Site. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, DYH.
0: Dan salamat kasama ang Jane Galliardo. Nga taga Kalatraba sa nyo sa kasama ang Jane taga Negros, Occidental lang ni Iaha. Puro rin mga taga Negros ding sunodan ni Maminyo si kasama ang Jane. Manto na po mi rito. Kini kay kabayinan na may. Nanami sa side sa bayinan. Huma naman si Nimuel. Pero wala may kanto. Kini kang Jane, murag atuon gini namo. E na, nasuwayan naman kay Minzy. Okay, si Mike Buntag, sa mga nagtanaw sa 2F5, kanabuntaga, Mike Buntag ni Rinaldo Canada. Ang nagtanaw karon sa Leyte, si Lina Bruce, Mike Buntag sa Lower Tabucanal, Pardo. Si Lina Nituazon, ganaminaw karon may gala sa Kambinokot. Nato pa niya, musta mo? Nauli na diay mo, musta ninyo mga dungog, na madungog na nadyod mo namo, mingaw namin ninyo. Oh. Si Panfila Generali Villamia Tapian. Masatol ko sa umbana, mga anak, kung mga apo. Mga Tapian sa Villamia's family. Nagtanaw live. Huwag naminaw sa radyo, matag-adlaw, gikan sa Tinubdan, San Fernando. Mayang pagbalik sa inyo, nga adlaw-adlaw nga tulumanon. Oh. Si Michi Rimosora, good morning. Always silang nga naminaw, nagtanaw sa FB Live sa Minglanilla. Si Alicia Tubli, good morning. Si Panfira Generali Velamia Tapian, oh, enjoy kayo sa isang biyahe. Si Jay Binoli Rao, good morning. Mugrit ko sa akong pinangga kaayo nga girikanan. Kasi si Mama Manarsing o Papa Poping ang nagrit kay ni Joy sa San Agustin Alcoy. Darrell Basalo, uy, welcome back kasamang Arnold, kasamang Ken. Nakakaunday mo ga hayupan dito sa Negros. O, kaon yun. Si Phil Bayanog. Shoutout ko sa Bayanog family nga always yung ganaminaw sa inyong programa. Gikan dari sa Gunting Barili. Si Biling Kahis, nagbuntang kasamang Arnold, kasamang Ken, dari sa Trinidad Bohol. Doa ka istasyon ang nailhan, istasyon sa DYHP o istasyon sa pulis. Nili Katapang Diaz, good morning. Nagtanaw na mati ko na always sa radyo si Ruth Dean Diaz de Lima. Susi Dexel de Lima. Okay, sa tanangan na mati sa Banica. George Partosa Ganok, Mangbutang. Si Judith Tira Hilodo. Kanaminaw karagurasa sa Campo Guadalupe Carcar sa may Arvin. Oy! Mangbutang, di kami kagahapon ha. Kang Arnel, ha? Paano no? Tagihang kwan? Ang ihang tindahan nito? Dito may kagahapon may muta ni Judith Hilodo. Dito sa Campo Guadalupe Carcar sa may Arvin Chicharon. Ano itong ihapit nito kagahapon ko sa mangken? Arvin Chicharon. Diha sa Carcar. Oy, standby sa mga balita. May gala. Kuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 5:05 na.
2: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: The Original Koi Herbal Capsule. Ako di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original ko'y herbal capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa ko'y original capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni bus, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagan salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule!
7: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
8: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pag-flight natin?
7: Ay, malabo!
8: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
7: Para malinaw?
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
11: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na iya.
17: Pwede lang. Pwede
16: lang. Ako, 90 na ko.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
20: Bugas-bugas, ug katul-katul,
21: i-DTX 500 na.
20: DTX 500,
21: aduna kini antimicrobial properties
20: nga makatabang sa pagkuha
21: ug pag-ayo sa bugas-bugas
20: ug katul-katul.
21: DTX 500,
22: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
21: DTX 500.
23: Para sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka.
4: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
24: Said. Health Report.
25: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
24: Said Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
24: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
27: Idagan ako sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gidang iyang sugar. Itong nagpalit yung ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gitri times a day gina ko siya. Wala lang niabot og one week. Nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gidang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
24: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
28: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
29: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
28: Super Fiber.
29: Mabakal sa mga butika.
30: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
31: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
32: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
33: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
35: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
36: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
37: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mangulang.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Hulita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
9: Ako si Liling Sarvida.
8: Taga-asa day ka ma'am o pila imong edad?
9: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
8: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
9: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
8: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
9: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
8: Nga, gidakop si diabetes.
9: Oo, nga, diabetes.
8: Sakita na high blood, diabetes pa.
9: Oo, diabetesan.
8: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
9: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
8: Yeah.
9: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
8: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
9: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
8: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
9: Tulo ka buok.
8: Tulo sa usa ka adlaw.
9: Oh, buntag udto og hapon.
8: So nindot na kay imong paminaw ron.
9: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
8: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsa may maingon nimo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
9: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
8: Oh, mayo. Kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
9: Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka og pila imong edad?
10: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
8: Unsa na imong sakit day sa una?
10: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungod na niya akong sakit.
8: Sir, unsa na imong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katungwa pakakainom og Life Extension Vitamin D3?
10: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main na akong lawas, ba makalakat na ko.
8: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
10: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon. Akong gi-maintenance.
8: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
10: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Oras sa mga kasama, alas 5:18 na.
7: YHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Nagtuo ang kamarikanyang kamarikanyang unta ang shooting incident sa niaging semana kung ang liderato sa Senado na ngayon ang daanog kakatinawan kunun sa katuyuan sa mga hinti sa National Bureau of Investigation sa pag-adto nila sa GSIS Complex. Mato ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Gitawag lang sa NBI si Director Melvin Matibang kung man nadungog na ang mga buto-buto sa armas sa Senate premises. Dugang ni Castro nga dihang, sa dihang si Senate President Sergeant at Arms Mau Aplaska na mahayag nga aduna na sila iyan nakita nga mga presensya sa NBI na nagdaang armas ang ayunta nga mananawag na siya ni Matibang aron mangayog katinawan. Una nini ang Malacanang na mahayag nga si Aplaska may unang nga ipasalba o nag-warning shot ngadto sa mga sakop sa NBI na itong Mayo 13 alas 3 or alas 7 sa gabi.
11: Ang balita, ginusod na sa National Bureau of Investigation kan NBI ang findings sa investigasyon ni ini labot sa nitabo nga shooting incident sa Senado niya tumiagi nga semana. Ang Department of Justice ug Office of the Ombudsman naghulmang usa ka panel gamay mo imbestigar sa maong insidente. Mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nadusod na nila ang ilang findings sa pandura gihapon kini kahigayunan nga makadusod og dugang pagabaga findings kun kinahanglanon. Nagdumili hinon si Matibag paghatag og mga detalye sa findings sa ilang investigasyon labot sa maong hitabo. Gikumpirma niini nga ang Criminal Investigation and Detection Group na National Capital Region miduaw silang buhatan sa Pasay City kabahin gihapon sa nagpadayon nga investigasyon.
3: Ano sila may muhatag sa resulta sa investigasyon nga sila may kalambig ito.
11: Ano sila may subject sa investigation.
3: Dapat sila ang kuan, sinili sila may muhimo sa investigation evaluation. Dapat ang laing agency.
11: Internal siguro ni
3: internal tingali ni.
11: Pero may ang official investigation ani kapulisan
3: ang CIDG. Okay. Makita ba ni mo daan sa statement ni Matibag nga laban siya sa mga tao?
11: Yaman ang mga tao.
3: Yaman tao. So, arita sa kuan, neutral. Arita sa Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG. Nahuwato na ito ni ang resulta niya sa CIDG. Samtang sa Bicas Bahin, ikumpirmar sa Philippine National Police nga si Senator Ronald Bato de la Rosa nakita nga nibiya sa Senate Building. Pipila ka oras sa nitabo nga shooting incident. Nisakay si de la Rosa sa sakinan nga nakarehistro sa pangalan ni Senator Ruben Padilla. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Limutiag nini dungan sa pagpakita video footage sa usa ka puti nga Toyota Fortuner nga nagawa sa Senate Complex mga alas 2:30 sa kadlawon nitong Mayo 14. Ang PNP wala pa hinoon na mapagawas og kopya sa tibuok ka video nga nagpakita sa pagbiya ni De La Rosa gikan sa Senado.
11: Samtang sa dugang pambalita, gipili sa Senado si Senator Mark Villar nga may chairperson sa gabhanan nga Senate Committee on Finance sa hulit ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Acting Majority Leader Senator Joel Villanueva may move alas pagpili kang Villar nga may chairman sa mga kabitiba din mo agi ang isugyot nga General Appropriations Bill o ang National Budget nga isugyot matagtuig. Why ni supak sa plenary sa motion ni Villanueva o paspas sa pagkapili ni Villar nga may muhupot sa maong komitiba. Ang Senado kaniyatong Lunes si Pilig bago nga chairperson sa permanenteng mga komitiba human sa kausaban sa liderato sa Senado.
3: Alas 5:22 na. Taliwan sa mga hungingong na dunay posibleng laing kausaban sa liderato sa Senado, gihunagmay ni Senador Rodante Marcoleta na mas ngilan pa kaysa ni Judas si bisan kinsa nga kauban nila sa mayoriya na mabalhin nga to sa minority bloc. Mato ni Marcoleta susama ang ilang sentimento ni Senador Camille Villar na sa kausaban sa mayoriya. Tuman sila mitambong sa caucus neto nga gabi. Nga nahitabo ang shooting incident sa Senado. Anang ni Marcoleta mas dautan pa kaysa ni Judas. Si Kinsaman nga muhudas kanila. Sa wala pa nahitabo ang shooting incident nang usab ang Senado. Sa liderato ni Human gipanagpot si Senador Vicente Soto III isip Senate President. Ug gihuripan kini ni Senador Alan Peter Cayetano.
11: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, masaligo ng 11 member ng House sa prosecution panel alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga mga senator judges mutugot kanila pagpresentar sa ilang gihuptan nga mga ebidensya nga makasugakod kini sa pag-screen sa Senado. Si lead prosecutor og Batangas Second District Representative Jervie Luistro nakadaig sa Senado pagtubag nini sa ilang mandato subay sa 1987 Constitution pag-convene isip sa kan impeachment court. Painumdum ni Luistro nga ang husay gibandato nga himuon forthwith og pasabot usab kini nga presentasyon sa mga ebidensya ang testigo nga moresulta kadto sa paghimog desisyon sa mga senator judges kun ila bang iabsorb nga conviction. Naglantaw ang prosecution panel pagpresentar na unya sa ilang mga ebidensya atol sa impeachment trial.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Neto nga pabaliguban, gipananta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mahatag may kalag, kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Anong arita na lingang masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw karoon. Batasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga maritian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa labing kala pagpatok sa bisan unsang matang sa virus. Buparigun sa atong immune system. Anong arita na lingang masakit? Busa! Inom kanunay sa original koi herbal capsule nga aprobado sa Food and Drug Administration. Gamikan sa mga sangkap nini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original koi herbal capsule mapalit kini sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, Trampanchesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Junay Pharmacy, Kalo Marketing Sormok, og sa Roosevelt Pharmacy sa Matulite. Mahimo sa ninyo may kalmapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Taram Frances, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taram Frances, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Gunalupe, og sa Lalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
11: Taas ba ang presyon si Budugoy Kabadunay hypertension? Base na sa sugar o base may diabetes kanyo wala kamay baw. Ang taas ng level sa blood sugar. Magkapagay kinis mo arterial wall so mapalapot si Mundugo ang sanakarason. Nga na magka-hypertension ka mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta. Pagdawad sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, rin kinit charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function, kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni simong katog, makapugong pag-isa for acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. Obistaw sa bag klinika del alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Naa kini mutang sa Media Apostolic Street sa Cebu City kapadi tawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
3: Alam di ba, simula Iran 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa Iran 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kini maayo, maka-produce kini o mga paragag mo patay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% ganin mo sa America sa Life Extension Foundation o number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung bang kinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mohati kinig libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, narimimutang diri sa may Usmania Boulevard, Buyon Aning Simbudok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic narimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Baguete City, narimimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede-pwede yung makontak o ma-visit ha ang mga Life Extension Clinic o mag-walk-in mo dito. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1661 alam sa inyong dugang pag-amaga pangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din sa inyong balay. Sa pikas gabay ni kawa kanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng Super Fiber, kay bawa kini ang number one nga pangontra sa constipation. Unya, sa iyo na kayo ang andamo ng Super Fiber. Kaya usama niya ka sa Shea Powder Sud, ani, mag-ready lang kagusa ka baso ka tubig. Imong i-mix dito, unya, pwede ni mong imnon, kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi, kanang before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag-inang resultas, pag-inom ni mo aning Super Fiber, idungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
12: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Oras sa mga kasama na 5:30 na.
13: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
21: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotroph Herbal

0: comes the Wonderful Supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrop Herbal Capsules, the Wonderful Supplement.
6: Your bill, sir.
7: What? 40,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order for more. Dessert?
8: EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Ay, baro.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagong.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Naka problema sa paglibang? Maginom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas tautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney niyo sa ayo akong kilid na naka-hilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan.
10: Zed Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule, kay karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
10: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang

0: akong pananaw, sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
1: Parehas ta, ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
2: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
0: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
1: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
3: Available na sa Mercury o mga suking butika.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
8: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaninda ni ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate do sa Public Junior High School sa siyudad.
3: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
1: Oh! Ani mo, Pliti? Ay, galimti!
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.

0: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himbala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Oras sa magkakasama na 5:45 na. TYHP! Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Aga regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pabalikod sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa ipakini masunod sa atong cell wall. Busa, inom ka nadlaog, duhang ito na sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one, katatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutang sa Spenny Boulevard, Dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Dito may gala sa konsulasyon, nasa na may gala sa ADM Building sa Barangay Kansagan at Bang sa Jollibee. Dito po may gala sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Onya na ay dito na yung mapalit may gala, humana na itong kuan, kining medical mission may gala sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugato na itong kabunsagon, pinagis pag-inom, paghigop sa lami, anong healthy kayong kape. Kini Vita D Plus Coffee Mix, kay gawas ka matagbaw ka sa lami, nini, o sa kahumot sa aroma sa mong kape. Ang labing importante yun nga, makakuha ka nini, o daghan ka mga health benefit, gabikan sa iya mga sagol. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mo kinang pinakaunang kape, nga doon yung sagol ka vitamin D3, mo na magkakapina ka magka vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pag ikinig, o rishi mushroom extract, nga doon mga powerful anti-tumor, ang anti-cancer property. Nga gito ang kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na po ni siya sa gold nga mangosteen nga fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress o kinig dalik nga pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang nga free radicals sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
4: Dahil sa kagwardiya, napalgan kini wanay kinabuhi diri sa may Ayala Central Block. Kasama mo sa balita ng Aliman po, Lauro.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Radyo Man Ken, Radyo Man Lauro, sakop na ni sa Barangay Apas, ni Gato Lakbayan sa Sugbo, alas 9.40 sa Kabuntagon, gireport ni sa atong kapulisan sa Mabulo, ang maong napalgang wa na maglihok na agwardiya, giilang si Alan Tanoco, 34 anyos sakop sa Kirobin Security Agency o Galistino nga gwardiya sa maog lugar o taga-sityo Kamagong Barangay Lahog ng atong Dakbayan Sugbo. Si Police Master Sergeant Roy Bacos sa Mabulo Police mo pa autopsy sa patayang lawas ni ning maog gwardiya aron masuta ang nainan sa kamatayon nini. Kasama mo sa Mabulo Police, ako inyong Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Samtang nga kusiyal sa surad sa Sugbo, itugot na alang sa pagpamutol o mga kahoy sa North Hills diha sa Barangay Pitos sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajaman Ilibolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
6: Nitugot na ang konseho sa Sugbo alas pagpamutol o mga kahoy sa North Hills diha sa Barangay Pitos, Dakbayan. Kapin sa 40 karagayang matang sa mga kahoy ang pamutlon sa mga napit, gawas dulan sa kanyang tususab ni ining Ibton o ibalhin sa laing lugar. Kini, subay sa tukurong residential building diha sa nasibutang barangay. Ang City Council pinagi ni Konseho Joel Gaganera, itahas sa Sendro o sa Barangay Pitos, pagmonitor sa cutting o earth bowling sa mga kahoy.
7: To request si Sendro and Barangay Pitos to strictly monitor the earth bowling and cutting of trees.
6: Si Konseho Joel Gaganera, na siren niya sa sentro, una nang rekomendar alang sa pagputol sa apektado mga kahoy o pag-ibot o pagbalhin sa laing katawasan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
8: Kining bahina, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
2: Radyo mo Nationwide YHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa napod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
10: gisugdan na sa Russia ang tulo kaadlaw nga nuclear drills ni ining ang naglakip sa paglusad sa ballistic ug cruise missiles. Ibuti ang kini sa Defense Ministry sa Russia diin ang maong exercises nga naglambigit og 64,000 katawo ug 7,800 ka military equipment gubansay sa preparasyon og paggamit sa nuclear forces sa maong nasod. Sobra sa 200 ka missile launchers, 140 ka aircraft, 73 ka surface ships og 13 ka mga submarines nga naglakip og 8 ka strategic nuclear submarines ang malambigit sa maong drills. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Harimen.
9: Katong mong balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa bang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo Nationwide.
3: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
15: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
18: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama na 5:55 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Mga kasama, digin mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na edad na natakay, nanatay masinatin nga mga sakit sa lamas. Nga kini ato sa batanon pa, wagid nato ni mabatsyagi. Musakit na may galang hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na may galang ang blood pressure, taas na po di ay may galang blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na po may galang mga rutahan. Unya, mapiktuhan po na raba may galang atong mga buluhaton sa balay. Kay, naa naman tayo gipamati sa lawas. Dilisama ka niya itong batanon pata, daganon na nato may galang taas na hagdanan huwag ang bukid nga walay kapoy. Mauna nga magkinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na. Inabira kung may gihambin na nga malatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga nagamit ko og maintenance medication. Naginom ko og vanular. Kay doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12 nga makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong mga doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos lang matang tableta SRP. Unilab quality na. Vitamins o vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Duga mga balita, ang konsels dakoy sa Sugbo mo pa-review sa anti-mendicancy o basking ordinance sa syudad. Gasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Ipa-review sa konseho sa Sugbo ang anti-mendicancy o basking ordinance dakpayan. Siniaron sa pag-harmonize ni ini, o dili makisumpaki ang duha ka ordinansa. Ang maula kang naukman sa konseho, humans pagdakop o pagbilanggo sa usaka senior citizen nga pastor, nga gingong usaka mendicant. Ang sinikausap na agin ni Konsehal Philip Safra, itahas sa Committee on Social Services sa konseho, nga may mangu pag-revisit sa duha ka ordinansa.
7: Revisit the anti-mendicancy ordinance and to reconcile the same with the ordinance regulating basking activity in the city of Cebu so that these two ordinances can be harmonized and will not run counter and in conflict with each other.
6: Si Konsehal Philip Safra, ang Committee on Social Services sa Konseho, gihawag usab nga mimitar sa pipila ka stakeholder sama sa kapulisan ug uban pa pag-review sa anti-mendicancy ug basking ordinance kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitinguha sa Department of Agriculture kung DA ang suggested retail price kung SRP ng 53 pesos matag kilo alang sa lokal nga bugas humay. Gipaibaw kini sa DA yung manakabot kasabutan si Secretary Francisco Tio Laurel uban ang mga rice industry stakeholders pagtakdaw og SRP nga 53 pesos matag kilo alang sa local rice. Apan iklaro ang kalihim nga ang mga anaa sa kamerkaduhan mahimong mobaligya gihapon og bugas sa mas barato nga presyo aron aduna sa silay kita. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Sed Marketing. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
3: Samtang kagamanan sa nagbayan sa Sugbo mo parayon pag-ilis sa og solar sa mga street lights sa Surang, kasama mo sa balita ni Jemani Libolon.
2: CYHP Tatak RMN Report.
6: Ipanayon sa kagamhanan sa Bay Sugbo ang pag-ilis og solar sa mga street lights sa syudad. Kinitukod sa gingong kadako og bayranan sa city government matagbuan niini gawas nga nagkuha ang karon ang supply sa kuryente. Nang hinaot si Mayor Nestor Archival nga sa katapusan sa tuig, mailisan og solar ang 30% sa street lights sa syudad. Kinitukod kay ang kagamhanan sa dakbayan, gingong ni Archival nga magbayad og 15 milyon pesos matagbuan alang sa electricity bill niini.
19: Naamgo tay bayranan nga moabot na nag 15 million li kada buwan. Tumo na nga gihinay-hinay before the end of the year. 30% mabutangan na itong solar na.
6: Si Mayor Nestor Archival na sa iranggikan sa mayor nga doon na na'y bidder nga nidaog alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ang atong mga ginang sa panimay, mga kasama, og mga idol, mitikuloso kay na sila. Even akong ang isgutan ang pagpapalit sa mga panghinanglanon sa barangay diha sa merkado. Manghitagin na sila may galaga barato nga dunay quality. Itandi sa mahal pero ang kalidad di pod maayo. Kay nagmahal na ba yung may gala ang ato nga mga palaliton karon tungod gini pagsaka pod sa presyo sa produktong petrolyo. Mo na gyud may gala nga basta mo mahal na gani may gala ang gasolina. Mo ba apektuhan sad ang ato nga mga palitonon sa balay? Mong wais ni ato nga mga misis kay mangita ni sila paagi o magkapalit og barato apan dunay quality. Pareho sa magkaon, tambal, vitamins o gapampagwapa kinahanglan nga mabilit ta o gabarato apan quality pod. Makada di mang gyud may gala kun barato ang palaliton. Nakahuna-una ka nga basin pwede ra sa siguro makarelate yun na o makarelate yun taana mga idol, di ba? Apan wala kumingon nga mahal pirmi ang atong paliton. Ha? Kadato good. Doon naman sab, gawin mga butang may galang ang delika ay mahal apan quality gihapon. Kana ang akong permigi pangita. Kana ang delika ay mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos o siyempre bisan sa tambal. Ano, doon na di ay mga tambal may galang ang delika ay mahal apan quality na. Unsaon ba ni mo pagkabaw nga quality ang tambal? Kini ako mga pangutana. Nasuloyan na ba na? Luwas ba na? Gistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan, kini, doon ako'y itudlo ninyo, usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang sayon nga hinumduman. Kung adunig girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasa'y naman tamay galang ang kasaligan yun ang Unilab. Nga no, mga idol? Kay akong nahibawaan nga tanang tambal, vitamins ug pangpagwapa sa Unilab ni agi di ay sa upat ka marka sa quality nga alaga. Una, subok at tapatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron nga masiguro nga quality o masiguro ang quality bago maabot sa ato gikan sa raw materials, lab test, hangtod sa storage. Mong di gyud ta basta mutuo sa mga matundila. Pangutana usa ninyo, Unilab quality ba na? Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para basahin ko nun sa mga produkto sa Unilab, bisita ka lang ang www.unilab.com.ph/to-know-more.
2: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: At usang sa iroy galang nga lakat sa panahon dari sa ato, pinagin sa pagbanabana sa panahon sa pag-asa. Dios TV Sayas. Lastong linya may gala si ang atong weather specialist nga si Sir Manny John Agbay. Sir Manny, may butang.
20: Yes, may buntag saan, Sir Arnold. Nagsimo ang mga sukinting tuminaw. Ako rin ito ang latest with update. Pagkakaroon adlaw ang Merkulis, May 2020-26. Ang Easterlies, ang Moy nagpusulabi gapon din sa Visayas o Southern Luzon. Ang gawasan ng Easterlies, wala tayo nakita ang align with the system or low pressure area either sa sulod or gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Hultungod ang Easterlies sa Tibok Visayas, kay mga study taong panagsang mga panganurod, na ito na sa madagumon nga kalangitan, nga na yung mga chance gapon sa mga isolated ng mga ulan o mga thunderstorms, labi na sa uto ngadto na sa gabi. So, posible gyapon ng mga plaster landslide kung naay mga kalit na pagbundak sa ulan. Samtang hinay ngadto na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa silangan, ang puslabi din sa tibok Visayas, din ang balod sa tuang karagatan. Hinay ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod din sa Sumbu, mga tundagat ni Unas kini ang 5:18 sa kadlawon, ug mutaw kinuunya nga 12:29 sa udto. Temperatura karong adlaw mag-range gigan sa 27 to 33 degrees Celsius. At ang maximum heat index forecast karong adlaw, posibleng mabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang 5:22 a.m. Sunset karong 5:59 p.m. Magmaw lang ka na itong latest with update. Kini si Manny John Agbay, mayang buntag sa tanan.
3: Yeah, salamat, Sir Manny John Agbay sa pag-asa ni US TV Saya.
17: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Oy, kaya ito ka pabrikuman, may kanag ipinahanta sa nabantog na herbal capsule sa Kabisaya, anong Mindanao. Ang original koi herbal capsule, supplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Nga may matag, may kanag kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Arang arita, dali nga masakit. Musa ikaw ka na paminaw ko noon, mataas na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok may kala sa tanan nga mga maritian, nga mapalit sa tanan nga mga butika dari sa ato sa syudad o lalawigan sa Sugbo. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Mga tibayhan, ngayon ko adunay, daghang kapsin si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, doi ka mahilisan, mabuto ni Muntian, magkasinati ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan, dili pa ginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, sing wala pagkaluya sa imong tibok lawas. Busta magtangal ka naman tuksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong kapanlawas, pag ina matagad law, OG, detox plus herbal capsule, ang pinakakuso.
3: Oy, ato na pasalamatan, kasamang Ken, ha, kinasingkasing ang magpasalamat si Sir June Kirante, natuwa sa US kasamang Ken. Mato siya ang tag-iya sa balay ng ating katulgan.
4: Oh, kato dito sa Tagaytay.
3: Tagaytay. Onya si Sir Rani, Rani Duran, babae ni siya kasamang Ken, no? Or si Sir... Ha?
4: Ah, mana si Sir Rani.
3: Ah, si Sir Rian Rani.
4: Di ba ang anak nila man si Rani? Sa ilan na kato na ni Nieves kasi.
3: Ah, Duran, oh, Nieves. Si Sir Nieves, lalaki ni Sir Nieves. Oh, ang kato babae ni.
4: Amo, di, unsa na siya dong?
3: Ha?
4: Ah, si Katay, sorry, ma'am baby ba?
3: Ah, mo si Nieves ni siya.
4: Mo nga niya. Sir Nieves. Dele.
3: Ha?
4: Nalimot man ko kasama Arnold. Oy, sige na mo tag-mention sa Nieves. Ah. Ako na ipaklar. Rani...
3: Duran o Nieves Duran. Ah, basta kayo mga Mr. and Mrs. Ni. Mr. and Mrs. Rani o Nieves Duran. Ah, katong nagpabidyo.
4: Ah, di rin kasama Arnold. Wife si... Rani.
3: Ah.
4: Ah, nabali di ay ato sa mga Arnold ato ning klarohon.
3: Ato klarohon, ato klarohon. Kaya basi ko niyang mabaliktad na.
4: Si mabaliktad. Oh. Oh. Si yan ay my wife.
3: Si Rani.
4: Si mga Jane. Oh. Si Ma'am Rani di ay. Modo din siya tawagog ma'am kasama ang Arnold. Kaya kay po dahi ito siya nga teacher.
3: Teacher man is siya.
4: Oh. Oh. For 10 years, pabito ito mahibo ko ni ma'am, ni ati, ni ma'am babes ba? Man siya. Ma'am.
3: Ma'am.
4: Ma'am. Oh, oh. Si
3: kay ma'am din siya.
4: Oh, teacher giday siya. High school for 10 years.
3: Tiaw mo na.
4: Mr. Nieves. Yes, mo to yung husband.
3: Yung husband. Oh. Nga, pwerte sa nga pagkabuutan na di kita pa undangon o disco.
4: Dita, grabe kayo mo dalit yung naman. Murag napagaling sa itong una-una. Ito may bugnaw kay Lamikaw, ice cream. Uy, namin yung ice cream sa itong tubangan. Murag ito ka ng Jenny kasamang Arnold. Mag-wish ka niya. Mutunga rin si mga tubangan. Bang, ice cream.
3: Your wish is my command. Ano ba?
4: You know, na ka lang naana to. Naana,
3: tumangan, pastilan. Salamat kay sir, ha? Sir Nibes.
4: Yan ay natramay ng Duran. Balay, no? Kaya atubangan, lantaw na to, dagat oh. Magka sa mga Arnold.
3: Oh. Okay, labi, blessed ka na sila kasamang Ken sa Ginoo, no? Gumikan sa ilahang pagpaningkamot sa diha sa dakpayan sa gihulgan ka ng pagpaningkamot dang paninguha ba?
4: Yan, report kasamang Arnold sa tiyo sa limang baby, si Tiyo Feli.
3: Ah, si Tiyo Feli. Ang iyang wife?
4: Ito yung mga anak sila
3: si Tiyo Corazon.
4: Si Tiyo Feli Ferolino.
3: Ferolino.
4: Si Ferolino, no? Si Ma'am Nanette, si Ma'am Anan, si Ma'am Lovewin. Oh, gato pag yung uban kasama ang Arnold. Ito ni pang lista karon para atong matibuok tanan kay sigura ba kay to silang maminaw. Tanawa ra gona dina basig nilili na sa tong Facebook live.
3: Kay mo tani ni diha taga gihulgan, oh, taga gihulgan labi ra sa may Kilaitan diha sa ilan ni Ruel Garante sa to sa Tagaytay!
4: Morinig, akong kakuhana, biliban nila kasamang Arnold ba? Kanina itong ka-close nila, nila tanan nga
3: managagaw,
4: no? Morinig sila nga, di na tamay buong kung ano si Ma'am Baby yung kasamang
3: close,
4: Ruel.
3: Close kayo sila.
4: Magdali, gini sila pauli.
3: Ako pita si Ingnan nga kasamang Ma'am Babes, kanina yung pista diha ba? Osmar ko nagpista.
4: Ay, basta magkakoyong.
3: Kay mukoyong.
4: Para human sa itong anniversary, human pa ni Udto, magdali gini sila pamauli. Ay, mauday, no?
3: Mauday, ay. Close magod sila nga pamilya. Yeah.
4: Itong okasyon ba kay pagkatapos
3: pwede ba kung natama ito dito good? Kay human sa itong anniversary dito eh. Si Matt nita ito dito.
4: Ito yung tamang video kasi
3: dili, hindi kaog ba naman na pista?
4: Okay, 14 man ang piyesta, 14
3: man
4: no?
3: Na pista. Nahala!
4: Kami masagutong makabot gitag bisbiras.
3: Correct. Wala ba tayo oras, may gala. Sa kanan lang, sa ganito magang pwersa. Sa New HP, alamin sa buka rin yung mga tigbalita.
4: Lagi ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Basamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang turug ba sa samang takna o sa samang siriana. Natagi may galas kasama ka, Tony Rufil Fernandez Manyok. Kamo sunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanan. Dai Gang Jose, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari. Asan ito repeat? Tara. Sabakadari.
0: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
22: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat nimo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese to dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
22: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
26: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: Be extraordinary with MX3.
28: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
29: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
30: Oras sa DYHP, RMN Cebola Size 13.
29: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
5: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
29: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That time check was brought to you by

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud. Kung sa kaka-diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang Iberry.
11: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait o tinaw.
12: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
13: Mami! Undangi ang drama.
12: Angeline!
13: Na ako'y na-discover nga timplado na may ang masustansya pa.

0: sa timpladong sarap,
1: kaugdjud ka.
0: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
1: Wow, mama, you know I love the all new Protect soap.
2: Me too, mama.
0: Ay, kauwi sa ani nila oy. Aw, potro pod ko. Pag all new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
3: Aho pod, love na mo ang all new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
2: Baba!
0: Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all new Protect soap. With regular use, results may vary.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na alas 6:32 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Ato sa mahigalang tagag pagtagad ang report kalos na kauban on board sa patrol ni ang mga kagala ay tighimo og arma sa danaw na dakpan. Paminaw ang taon na ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMN Report.
7: Radyo Man, Attorney Rufiel gironda sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office kining himuanan og balay niini nga tighimo og armas diha sa Bukirang Barangay ni sa Dakbayan sa Danao. Patod sa atong taga Provincial Intelligence Unit, Sabado pa lang nag-apply na sila og search warrant niini ngadto sa atong korte o niya ilaning gironda dayon aga panimay sa ilang subject yan ang pagkagabihi pa sa may sityo Gundayang Barangay Masaba, Bukiran ni siyang barangay sa Dakbayan sa Danao. Target nila mao kini si ang tighimog armas diha sa mong dapit nga si Marjon Batuon Castro, 38 anyos, kinagpuyo sa mong dapit. Ang kapulisan ikuhag search warrant sa korte aron na makaukay yun sila maayo sa balay o himuanan o armas nining ilang subject kinungdan nga nakasakmit yun sila o tuto kasyatgan o sa kakalibre 45 pistola mga magasins nini o gaingon man ubay-ubay nga mga bala sa shotgun o sa kalibre 45 na pistola. Ang atong kapulisan mo pasaka nagkaso sa nining maog nga dinakpan nga naanak karon sa ilang buhatan. Mauni atong unang report sakay sa atong RMN Patrol Valley Speed Pilot Jesse Sumampong. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radio Boy Nationwide!
5: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Naghatos tong oras, may gala size 35 na. Standby sa ato pagbalik.
6: Straight to the point.
9: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
18: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
21: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galo sa 39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, atong balikan mahigalan itong mga issues karong buntaga. Of course, ang padayon mahigalang hisgutanan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. O gingon man mahigala kining panghitabo sa Senado mga sukin tigpaminaw. Karon padayon ang ilang investigation. In fact, ang matod pa mga responsable sa nahitabo nga shooting incident dito sa Senado na ilha na. Matod pa sa Department of Justice. Unya ang Philippine National Police ni kumpirmar nga nibiya si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises sa sakyanan nga nakarehistro sa pangaan ni Senador Ruben Padilla.
3: Straight to the point.
4: Okay. So sa ako nang giingon, kining mong isyu mahigala nagkabahin-bahin kitang mga Pilipino. Nagkabahin-bahin. Grabe ka divided nato. Gaaway mahigala, ubutan-aw ka makigalan sa mga social media posts. Gatubag-tubag mahigala ang anti-Duterte o ang mga pro-Duterte. Ang mga DDS o anti-DDS. Ang mga didapig sa pamilyang Duterte o sa mga nisupak sa pamilyang Duterte. Niya, doon ay isyo mahigala na unsa na ang Senado. Kung tanaw ni mo, duhagyod ka kini ni ang dagway ang imo makita. Og imong tan-aon ang queen, dunay duha ka side sa queen nga pwede nimong liliyon ang pika side og liliyon ang pika side. Pareha dunay mga katarungan. Kadto mga higalang mga miingon nga nagkabahin-bahin na magkita, na divided magkita. Unya sa atong pagkabahin-bahin, dili ra ba kay kutubra sa panaglalis, panaglantugi, panaglahi sa opinion nga pagkabahin-bahin diha sa social media, kundi niabot sa punto nga nagkaproblema mga higala kay niadtong milabay nga si mana makigalaan nagkaguliyang dito sa Senado. Dunay mga armed men niabot sa punto mahigala nga dunay buto-buto nga nahitabo dito mahigala sa Senate. So, ang uban, moingon, nadaot ang integrity sa Senado. Ang uban, moingon, labi na katong kontra mahigala sa mga Duterte, kay kinigod, real talk lang gining ato ha, kinigod, tinulay lang, kabantay mo, ang kinigod mga higala nga isyo, mubalik ni, mamauro man ang isyo ha ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kinigod pagdakop mga higala ni Bato. Ang basis ini ang warrant of arrest issued by the International Criminal Court, mga sukin tigpaminaw. So, karon, kinini ang astang leadership ni Cayetano, nadaot ang leadership ni Cayetano, nadaot ang integrity sa Senate, mauni mahigala ang mga pamasangil sa pikas nga habig, mga sukin tigpaminaw. Na sa pikas nga habig sad mga kagalaan, muingon, wa man madaot ng integridad sa Senado. Okay man ang leadership ni Alan Peter Cayetano. First time na hitabo sa Senado, gumikan kay doon naman sila i-implement nga dili valid within the Philippine jurisdiction. So kining pagtunga ni Senador Ronald Bato de la Rosa nakahatag may galang marag naka paukay kay wakman yun isulti nga doon ay warrant of arrest nga i-issue ang ICC until such time nga nitunga may gala si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero kung imong subayon yun yung mga issue, kining kaguliyang nagkabahin-bahinta sa opinion, nagkabahin-bahinta sa mga issues, ang pagkabahin-bahin mahigala ni abot sa punto nga maghagitay na diha sa social media, abot sa punto nga ang pikas mahigala nga habig, mga bugo, maingon pong pikas, kamoy mga bugo, inana ba? Ha? Nagunay mahigala ang isig ka Pilipino. unya niabot sa point mga kagilaan niya nagubot. Nakabahin-bahin. Nganong nina naman, kung imong tanahon mga sukid di paminaw, kanang maingon, maingon ang pa, ang uban sa pikas ng habig, ang Senado gihimong taguanan sa usa ka kriminal nga mao si Senador Bato de la Rosa. Muna'y tanaw sa pikas nga side. Gumikan kay para nila si Senador Ronald Bato de la Rosa wanted sa ICC kay dunay warrant of arrest nga gi-issue na ang International Criminal Court. Sa pikas nga habig sad miingon, dili man wa may problema sa Senado. Kay kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC dili man valid sa Philippine jurisdiction.
3: Straight to the point.
4: So, kung dili valid kanang warrant of arrest nga gi-issue sa ICC, di wa mga higalay normal nga senador si Senador Ronald Bato de la Rosa. Misood sa Senado, paliha sa ubang mga senador. Nigawas mahigala sa Senado, nga paliha sa ubang mga senador. Mi sakay siya mahigala sa sakinan nga nakarehistro sa nga ni Ruben Padilla, kana wa na isyo kung ang warrant sa ICC dili valid. Maro mo na mahigala niya. Ang Senado doon ay obstruction of justice, gitaguan ni Alan Peter Caetanong kriminal. Kung kana mga higalang warrant of arrest issued by ICC, valid na sa Philippine jurisdiction, kanang tanan nga gipanulti ining against ni Bato, against sa mga Duterte, sakto sila. Pero kung kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC, invalido, dili enforceable under sa Philippine jurisdiction, nanway problema ang pag-anak ni Bato. Ang problema, dakpon siya, bisan ang warrant, invalid. Kana kung kinimong warrant of arrest issued by ICC invalid, nakapinding ang question, diha mahigala sa Supreme Court. Unya, karon mga kaigalaan, timan iha, ngilngig ni kay Liberty God, ang i-deprive ni mo sa usaka Pilipino, mga sukid ng Paminaw. So, ang pangutanang dako, aron masulbad ning maong problema, insakay dito sa kanan ni Ruben Padilla, kana mga higala ang question ananda ko para masulbad na to na mahigala ang problema ha, nakapinding Supreme Court. Unang pangutana anak yun, niya angay na itong i-discuss karon, is the warrant of arrest issued by the International Criminal Court valid within Philippine jurisdiction? That's the first question. Kana bang maong warrant of arrest na gi-issue sa ICC, balido ba dinhi sa jurisdiction sa Pilipinas? That's number one question. Ha? Does it not run counter to the Philippine Constitution? Dili ba na siya mo run counter? Di ba na siya mo sukwahi sa Philippine Constitution? Duha ka pangutana. Ato ng tagsa-tagsaon pag-discuss mahigala kay lain-lain lagi habig. Nakabahin-bahin mga sukid di paminaw. Anya atong isimplify. Atong isimplify mga kagalaan ha. Standby. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alasize, 40 size na.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisang gabii?
10: Mas gaan na ang matisa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
11: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaxan, extra maayo na! New Alaxan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaxan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaxan Extra!
18: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang ilan ni mong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan
3: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na alas 6:50 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
4: now,
3: point.
4: Now atong balikan mga kigalaan. Kining tanan nga mga istorya nga ang Senado gihimong taguanan sa kriminal, ang Senado wa na integridad under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano tungod na ni bato. Nga dito misakay sa kanan ni Ruben Padilla. So another issue kay nagpasakay si Ruben Padilla ni bato nga dunay warrant of arrest issued by ICC, duna mahigalay wanted to si bato. Inyong gitabangan nga makasibat. Mao na mga higalay arguments niya itong nasuko ni bato, nasuko sa mga Duterte. At wala niya present ang both sides, ha? Pero mahatagtas itong kaugalingong analysis. Sa pikas bahin, muna akong iingon, ang pangutanang dako, para masulbad ng tanang questions, kaya nagkanit-kanit naman, ha? Ang gamot yun anang tanan, mga higala, kung kanang warrant of arrest nga gi-issue mga kagalaan sa ICC, balido ba? Ha? Kay kung maingon ka, mga higala, nga balido, nan, nagpasabot mga kagalaan niya, sadaan yun ang Senado? Balido to? Sa to pa wanted si bato? Base sa warrant of arrest sa ICC niya, ilang gitaguan sa Senado? Sadaan? Nawa ang integridad sa Senado? Si Alan Peter Cayetano ay ayaw nga Senate President kay iyang gi under sa protective custody ang kriminal. Si Ruben Padilla ingi pasakay sa iyang sakinan ang kriminal. Kana kung ang warrant of arrest issued by ICC is valid. Pero kung kanang warrant of arrest issued by ICC dili mga higala valid, nagpasabot na way kaso si bato. Sama sa ubang mga senators, nga musod gawas lang sa Senado. Umingon si Ruben Padilla, ni hawa si bato, ni biya si bato, diya sa Senado, aron nga dili maamong ng uban. Kay kuhaon magigit siya, may kalabisag walay basis. So yan tuyo, nga muhawa na lang siya, kay aron nga dili maamong ng uban. Salain po na ang habig. Pero ang balikon ko, ang simple question para atong ma-simplify ni, kay hassle man kayo, daghan naman kayo, complicated naman kayo, daghan naman mga questions lang, sanga-sanga ng sanga-sanga. Tanawan ni mo ang ugat, nung sa may ugat, kay kung mingon ganit mahigalan, dili valid ang ICC warrant. Di wala na. Walay obstruction of justice, wala mahigalay kriminal nga gitaguan, walay kriminal nga gitabangan nga musibat sa Senado. Wala. Because dili man valid ang warrant of arrest. Pero kung valid, sakto ang ilang giingon. Nga ano inyo man ang gitaguan, dekin. So, ang simple question to simplify ni ining mong issue, mahigala, is the warrant of arrest issued by the ICC, issued by the International Criminal Court, valid within the Philippine jurisdiction? Kana mo ina pangutana, ang maong warrant of arrest ba, balido ba sa jurisdiction sa Pilipinas? Does it not run counter to the Philippine Constitution? Dili ba siya mo bangga sa Philippine Constitution? Simple. Pending ka namang question sa Supreme Court. But while pending na mahigala, mupaabot ta Supreme Court o ato mga kaigala ang hangupon unsay decision sa Supreme Court niya na. Ang mga abogado magkalain mga higala o opinion o lupariha ramig libro nga gibasa. But because lahi-lahi o theory, munang atong irespetar lang ang theory sa uban. Pero ang ato mga higalang baruganan, kini musulti tas kahanginan mahigal lisod man og kini ni ang labi na mga tao na minaw nato ang atong ordinary people na kinahanglan guidance sa mga sukid digpamin. Ako maingon gyud ko nga ang katawhang Pilipinhon ron na minaw nining akong programa karon mo na nga puryabuyag ubay-ubay mahigala ang nifalo sa atong program ato man i-simplify ng isyu klaro-klaro lang ha. Muhangop ko unsay decision sa Supreme Court. Ako nang dawaton. Pero wa pa mga higala na mugawas ang decision ang atong baluganan mao nga kanang warrant of arrest nga gi-issue mahigala sa ICC kinahanglan na nga i-recognize una diri mahigala sa atong Philippine courts. Kay bisan gani ang mga judgments mahigala sa gawas sa nasod, do na man tay gitawag recognition of foreign judgment. Dili siya valid until ma-recognize siya sa atong Philippine judiciary, mga sukid ng paminaw. So kung mauhuna, ngano mo ingo mantang nga dili na valid unless ang Philippine court, mo na sabat to, ang iyang gipaabot, naabay mo isyo o warrant of arrest nga Philippine court ang mo isyo, dili ang ICC. Ngano man, tungod kay klaro under Article 3, Section 2, klaro-klaro na ni ha, atong i-simplify may higala. Unsa may nakaingon sa Article 3, Section 2, kay doon na ba ila in theory sab sila ani. Ay, ito lang i-discuss yun. For purposes of discussion, pakita ko no names. Atong i-discuss. Article 3, Section 2. Kani, constitutional rights man eh. Remember, ang Article 3, Section 1, kanang Article 3, Bill of Rights na. Ang Article 3, Section 1, no person shall be deprived of liberty without due process of law. No, way tao nga hikawan sa iyang kagawasan nga way due process sa balaod.
3: Straight to the point.
4: Alay ko nung flash name sa Article 3, Section 2 names. Katong taas-taas ng article ba? Kana, adin ni mao, judicial review ni. Katong usa, katong akong gipasa ni mo usa. Article 3, Article 3, Section 2, katong Section 2. Sige daw. Kaya, kaya i-discuss ha? Para klaro-klaro lang yun. Kay, kalong panahon na may gala, daghay magpa-bright-bright. Kaya atong respetaran, no, way problema. Sa ako nang yun, pariha na may libro ang gibasa. Bisag asa kas Pilipinas, pariha tag libro ang gibasa, pero magkalain ang teori. Ato lang sa respetaran. But ang atong position mao, nga kinahanglan ang korte mahigala, ang judge, nga Filipino judge, mao imo issue sa warrant of arrest, aron mahimo siyang valid. Okay. Asa man to dong, kana dong, sige dong. Kana siya. Mo na ito i-discuss ha? Okay. Pwede ba ni nga, para mudako siya, makita na ba siya, or para mudako siya, kana, tanggalan na akong kwan lang. Okay, mo ni ha? The right of the people, kaya ang Section 1 ani mahigala, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Dili ka mahimong hikawan sa imong kagawasan nga way due process. Ang Section 2, kanina kasulat, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Timani, why search warrant or warrant of arrest niya i-issue except upon probable cause to be determined personally by the judge? Pwede ba naman ng mabaglisan ka na lang. Determined personally by the judge. Kanang judge, kina, butangi pag yun o kwan, nabay lang yung kolor. Kana, very good. Thank you, names. Thank you, names. Okay. To be determined personally by the judge. Kinsa man na nga judge. Muna itong klarohon, ha? Kay doon na mga higalay nagpatuo nga mga maing laki. Di lang ako mga higalay i-mention. Kaya tulos na silang respetaran mga higala. Pero kanang kumusulti kas kahanginan, lahi ni dere. Balaan ng kahanginan. So, kana na ang, okay lang, isulti lang na dito kung kinsang imong ika-istorya dito sa daplin-daplin. But, arika musulti sa on-air, nga muingon ka nga kanang judge kuno inday kin, appeal ng judge sa ICC ana, my goodness. Kaya ako na nang iagi katawa, kay doon na mahigalay ni ingon, oh, kanang ingon, determined personally by the judge, na naman, warrant of arrest ko na, gi-issue ko na sa judge, judge ICC? Dili mao. Filipino judge because Philippine constitution kini. Philippine constitution kini. Ato lang karuhon. Unya, ang klaro-klaro mga kagalaan, kay mamislid din taon po mga taho labitaw, no? Sabi tayo, warang to palis, no, nag-issue man sa to judge. Nga tulo pag yung ka-judge ang nag-issue ko, no, dahil kaya ditugod sa ICC. At ang klaro ho na to, ha? Kini 1987 Constitution, Philippine Constitution. Ug imong i-appeal diha ang judges sa ICC may galatiman eh nga ang atong constitution nga gigamit karon way labo tong milabay nga mga constitution ang atong constitution nga gigamit karon 1987 Constitution. Timan niya 1987 Constitution pag ang framers anang 1987 Constitution dayken sayo man sabton dayken kapatay ka. Timan niya ang tanaw ang pitsa na 1987 Constitution kuha nimo day. Ang ICC na established mahigala, International Criminal Court, niya nang 2002 na. My goodness! Niya maingon ka nga appeal mahigalang judges ICC.
3: Straight to the point.
4: So paghimo sa 1987 Constitution, wa pa International Criminal Court.
3: Straight to the point.
4: Ha? Pero klaro-klaro ba lang? Klaro-klaro ba lang mga sukit digpaminaw? Ang ICC na establishar siya mahigala o unya na enter into force ni anak pang 2002 nahimo siyang formally operational mahigala July 1 of 2002 sa to pa maguwang kay nga tong constitution ni Nikin 1987 ko na wapay labo tong nang labay yung constitution na so paghimo ining constitution wala mga higalay sa huna-huna sa framers nagsuwat aning atong constitution ang ICC kaya upaman mo exist ka ng ICC.
3: Straight to the point.
4: Ha? Kuyawag theory mahigala ko di lang ko mo mention kung kinsa ha. Nga kinini ang kwan. Ato lang respetaran pareha ra man tag libro ng gibasa. Pero bida. Kuyaw sa yan theory oi nga o mo mislead sa mga tao. Nga na may judge issue man as judge sa ICC. Judge nga gi-mention niya sa 1987 Constitution Filipino judge. Under sa aton jurisdiction. Kaysa pag pagtukod sa 1987 Constitution, 1987 Constitution pa ICC, ha? Unya kita ang Pilipinas ni ratify ta sa ICC mahigala sa Rome Statute 2011 pa lang. Sumuna kong ingon, grabe no? Unya may na grabe na tong pagkabahin-bahin. Gaaway mahigala Pilipino versus Pilipino tungod aning sitwasyon na karon, tungod sa usa ka foreign document. Nga gusto mahigala nga i-implement kay gusto gyud niya valid gyud aron dakpon mahigala si Ronald Bato de la Rosa.
3: Straight to the point.
4: Tanggala na mga characters nga naa diha. Tanggala mahigalang Duterte kun dili Duterte nga subject dili Bato de la Rosa. Dili ba kana usa ka pagpangyatak mahigala makiri sa atong 1987 Constitution.
3: Straight to the point.
4: Tungod kay dunay kasuko ang uban sa mga Duterte o gatong Bato mo nang gusto nila mahigala nga valid na lang yun na. Di man ang balaod ba higala, mutanaw ka regardless kinsay na tao nga involved. So muna klaro-klaro. Nagkabahin-bahin ta mahigala gumikan sa usaka foreign document nga hapit niya abot sa punto nga nagbinuthanay dito sa Senate. Hapit niya abot sa punto mga pinatyanay Pilipino kapwa Pilipino just because of a foreign document. My goodness.
3: Straight to the point.
4: Nako example ninyo ha. Tanawa mahigala, ilikin, kana si Vladimir Putin, dunay warrant of arrest issued by the ICC, nirecognize bang Russia? Nagkabahin-bahin ba ang mga tao sa Russia nga gumikan sa ka foreign document? Nagkabahin-bahin sila, nag-away sila, Russian versus Russian, just because na ay ICC document? Wala. Kisa may laing na'y warrant of arrest sa ICC, si Benjamin Netanyahu sa Israel. Nakadungog ba ka ang mga Israeli, nag-away Israeli versus Israeli, tungod kay dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Wa. Kita ra. Only in the Philippines mga kagalaan. Kita ra. Wa kata kataw ini sa mga nasod. Unya, mo insist po mga higala nga kana naging judge siya. Appeal ko ng mga kagalaan naging ang judge sa ICC. Ako na yung agi kataw-kataw ha kay para kwan lang ba? Klaro-klaruhay lang ba mga sukit digpamino? Di ko mag-mention o mga ngaan sa unsa pero bida klaruhon tala na ha. Anabot pasabot mahiglas judge pag himo sa 1987 Constitution wa pa mahigala ICC. Nganong i-insist ba nimo nga kanang maong judge nga nakasuwat sa to 1987 Constitution na appeal ana ang mga judges sa ICC? Ato ning hubaron makigang kay mga tao-taon nga kwan, mayro bang pagkasulti nga? Sultin lang yung pagkasulti, murag yung pagkatuog yung ka ba? Nga, kanang judge, kanang kasuwat nga judge, mauna, apil ang SEC. Kuyawa, oy. O dili ni mo mapakgang mga higala, makatuos ang uban, mamislid, judge. Una, ayaw-ayaw na dong, no? Kay mismo gani ang judicial review under Article 8 sa 1987 Constitution, naklaro nga usaray Supreme Court. Doon ay mga lower courts. Wala i-appeal ang ICC niya. Nya, sako ninyong simple kayo ng sabton, ha? Paghimo niya ng 1987 Constitution, how come nga imong i-insist nga kanang judge nga pasabot niya appeal ang ICC judge nga wala pa may ICC at that time? 1987, unsa ka maguwang sa atong Constitution? Unsa ka maguwang sa atong Constitution as compared to the existence of the ICC? Klaro-klaro lang ba? Para dili ta mahigala, masaag ining kalakiha. Bisag, sa kung saan lang mga higala yung mahuna-unaan, lalong yun nga, ma-justify mahigala nga, himuon yung valid mga sukit di paminaw por bina. Timanin niyo mayo, katong naminaw nako. Nagkabahin-bahin, tagmaayo, nag-away Pilipino versus Pilipino because of a foreign document. Kita ba mo, o ang Russia mahigala, nag-away Russian versus Russian just because there is a warrant of arrest issued by ICC against Putin, wa? Naghayusap, pagkani sila dahil nga, ni-issue pa yun sa nagwaran, kamong taga-ICC, maari mo, kamong dakpo na mo. Ang Israel, gisuhan nagwaran, mahigala of arrest, si Netanyahu, kita ba mo, Israeli versus Israeli, nag-away? Tungkol kayo na iwaran of arrest, dakpon si Netanyahu niya, nainingon niya, dili dakpon? Wala. United sila, mahigala. Wala nila i-recognize, dili na. Sovereign country ta, independent country ta, wala'y makadikta na to. Kita ras Pilipinas, managinana. Nga gusto paging i-insist, mahigala nga, kanang judge nga nakabutang, diha mga kagalaan sa 1987 Constitution under Article 3, Section 2, appeal ko ng ICC. My goodness. Aron naging ma-justify, mahigala ang kwan. Mabitaw na ako, balikon yun. Gibutangan, mahigala, og tap-tap, blindfolded ang Lady Justice. Nga nagda, mahigala, sa timbangan. Aron nga, dili sa mutin tanaw, kinsay subject. Ha? Ah? Kinsay tao nga involved niya na kung tanaon ang balaod o unsag yun ang buot niya ipasabot mga higala.
20: Not just number one, simply dominant. Not just number one, simply dominant.
21: Straight to the point, the attorney Rufiel Fernandez Panyo.
4: Atong takna na City Size na standby sa atong RMN 558 Manila nga musunod akong na yun. Mabalik taon niya tataon sa dugang pa mga issues. Kay mudagan ra ba atong basihan Rome Statute o kay Rome Statute atong mudip dive ta sa Rome Statute muligot mudagan nga to sa RA 9851 sundon sa RA 9851 mudagag balik sa Rome Statute kay klarohon ta ni Sabi sa mahigala to ipadangat o sa ang RMN 558 Manila musunod na kanon dayon
21: Live via satellite RMN News Nationwide.
22: Identified to be Montilla of the Osaa and Ledesma of the Osaa and the warning shots made by Agent Francisco of the NBI.
23: Ayon pa kay Nartates, lahat ng bullet hole na nakita ay palabas ng Senado. Sa madaling salita ay nanggaling sa loob ng Senate Complex ang mga nagpaputok. Sa Makatwid, iginit naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi under attack ang Senado at maituturing itong gun-related incident.
24: Gusto ko pong isa-add na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate.
23: Isinumite na ng PNP sa DOJ ang general timeline at ang resulta ng kanilang investigasyon para sa mas malaliman pang pagsusuri.
0: Samantala, ang Department of Justice nakakita ng matitibay na ebidensya doon sa Senate gun-related incident. Yun daw po mga posibleng kaso ay pinag-aaralan na. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang si Rajuman Chanel Salazar.
1: Sisimula na ng Department of Justice ang mas malalim na pagsusuri sa timeline at resulta ng paunang investigasyon ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kaugnay sa gun-related incident sa Senado noong May 13. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, nasa panel of prosecutors na ang mga ulat mula sa NBI at PNP para masusing verifikahin ang mga ebidensya, videos at kabuoang pangyayari.
2: Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate, no? The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang.
1: Hindi lamang nakatutok ang DOJ sa insidente noong May 13 at 14 dahil iniutos na rin silipin ng panel ang buong pangyayari mula May 11 hanggang May 14 upang makita ang kabuoang daloy ng mga kaganapan. Sinabi rin ni Vida na may mga natukoy ng posibleng managot pero hindi muna siya magbibigay ng detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon at evaluation ng panel. Gate ng DOJ, mahalagang mapatunayan muna ang lahat ng ebidensya at timeline upang matiyak na katotohanan lamang ang pagbabatay sa paghahain ng mga kaso.
2: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin, no? Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin based on my order is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances which started May 11. So lahat ng timelines na yan from May 11 to May 14. Titingnan ng ating panel. As to the kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no?
1: Si Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
23: Senador Raffy Tulfo naniniwala ring walang nangyaring pag-atake sa Senado. Kasama natin sa balita Rajuman Conde Batak.
5: Kinatiga ni Senator Raffy Tulfo na walang pag-atake na nangyari sa Senado matapos ang insidente ng barilan sa pagitan ng Office of Sergeant at Arms at mga tauhan ng NBI. Kaugnay na rin ito sa pahayag ni DILG Secretary John Vicremulla na walang atak na nangyari sa Senate batay sa mga ebidensya. Ayon kay Senator Raffy, hindi naman sangkot sa nangyaring gun-related incident ang mga senador at wala rin iniutos si Senate President Alan Peter Cayetano na mag-warning shot ang OSAA. Puna pa ni Tulfo, hindi rin dapat basta-basta nagpapaputok ng baril para sa warning shot at batid ito ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na dating PNP official. Punto na senador, wala sa SOP o Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot lalo na kung may kaguluhan dahil maaaring mag-ricochet ang bala at delikado pa kung may matamaan. Para kay Tulfo, dapat na parehong maparusahan ng OSAA at NBI dahil itong dalawang grupo ang mismong sangkot sa barilan at maimbestigahan ang lahat ng mga sangkot kasama ng PNP at militar na naroroon sa naganap na gulo.
6: Kasi nag-warning shot sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon gumagkit yung isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Never na nagkaroon ng kagulong between the minority or the majority. It was just between the Sergeant at Arms na nagpaputok, warning shot daw. Itong isa naman, hindi, nagpaputok din hanggang nagtutukan silang putukan. For me, there was no attack. Kung pag-uusapan natin yung actual na scenario na nangyari, although I wasn't here. That's why I already made my pronouncement. Tama lang yung pag-suspended dun sa taga, yung Sergeant at Arms dito. And then, dapat pati yung taga-NBI na gumante para dapat silang parusahan.
5: Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak Arm.
0: Itinanggi naman po nung driver ng National Bureau of Investigation na si Mel Oragon na nagpapatok siya ng baril sa Senado noong Miyerkules ng gabi, Mayo 13. Ayon kay Oragon, wala naman siyang hawak na anumang armas noong araw ng insidente at ikinagulat pa nga ang resulta ng paraffin test kung saan ay nagpositibo siya sa pulbura o gunpowder. Inutusan lamang daw siyang kuhanin ng isang sling bag sa GSIS compound, ngunit hindi niya ito nahawakan dahil agad siyang hinarang ng mga otoridad. Para naman po kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sa loob mismo ng Senado nakuha ni Oragon ang gunpowder residue na nakita sa paraffin test. Posible aniyang nalantad lamang ito sa pulbura sa lugar kung saan nagpapatok ang Office of Sergeant at Arms.
7: Possibility, yun din yung sinasabi sa amin ng CING, yung paraffin kasi, nag-powder nitrate, sa gunpowder, pwede matransfer sa'yo pag inawakan ka or napunta ka sa isang lugar na nandoon yung gunpowder or kung nagpaputok ka. So, it's not necessarily na nag-positive ka sa gunpowder, nagpaputok ka. Pwede meron kang contact. And based on the video na nakita ko, hindi na pa siya kung saan nandoon yung usawa at nagpaputok na pa rin. Maraming gunpowders doon sa site.
0: Ngayon po, pansamantalang nakalaya si Uragon matapos makapagpiansa sa reklamong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Direct Assault.
23: Bilyong pisong halaga ng mga artworks sa GSIS building at posibleng people power dahilan ng deployment ng NBI noong gabi. Nang magkagulo nga sa Senado, kasama natin mula Malacanang, nagbabalik Radyo Man Chanel sa Leza.
1: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government na hindi para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang deployment ng 29 na National Bureau of Investigation o NBI agents sa GSIS compound noong gabi ng Senate gun-related incident. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mismo ang GSIS ang humiling ng seguridad para sa kanilang compound dahil sa pangamba na posibleng paglawak ng kaguluhan at panawagang people power sa paligid ng Senado. Bukod sa seguridad, sinabi ni Remulla na isa rin sa kinababahalan ng GSIS ang posibilidad na mapinsala ang bilyong pisong halaga ng mga artworks na nakadisplay sa loob ng kanilang gusali kapag nagkaroon ng paglusob o kaguluhan.
24: The bigger worry really was the call for people power and if there were anarchy and it spilled over to the next building. Well, for those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display and if a mob appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS.
1: Ipinaliwanag din ni Remulla na libo-libong pulis na noon ang nakadeploy sa labas ng Senado, kaya NBI at hindi PNP ang kinuha upang magbantay sa GSIS area. Gate naman ng DILG, walang NBI agents na pumasok sa mismong gusali ng Senado at wala rin konklusyon sa ngayon kung planado o stage ang nangyaring insidente.
24: PNP was already guarding the front of the building. We had approximately 1,000 plus. In this case, he thought it more prudent that the NBI secure the area according to their capacity. But there is no distinction. We are both law enforcement officials. But the PNP was outside the Senate building already. The NCRPO Chief Abirin was there present together with approximately 800 policemen. 1,300 policemen already. So as is, we were stretched thin of how many policemen there were. So ang kinuha niya ay NBI.
1: Si DILG Secretary John Vic Remulla. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Sa kaugnay pa rin balita, may mga lead na umano ang NBI, National Bureau of Investigation, sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, marami silang natatanggap na impormasyon pero meron na sila ngayong sinusundang matibay na lead sa lokasyon ng senador. Tumagi naman muna magbigay ng ibang detalye si Matibag pero iginit niya na mas mainam na tanungin pa rin si Senador Robin Padilla na huling nakasama ni Senador de la Rosa.
8: Alin kung nasaan talaga, pero in the meantime, which we will suspend yung announcement kung nasaan talaga siya. But again, sinabi ko naman yun, there's somebody who's a person that should be asked. Ako na walang dapat talaga niya si Senator Robin Padilla dahil siya yung hindi kasama.
0: Samantala, kinumpirma rin po ng Philippine National Police na nakitang umalis si De La Rosa sa Senado matapos nga ang insident ng barilan doon noong nakaraang linggo. Sumakay umano si De La Rosa sa isang kulay puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Senador Robin Padilla. Base sa CCTV footage na ipinakita sa briefing sa Malacanang, makikitang magkasamang lumabas ng Senado ni De La Rosa at Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14.
22: May 14 at 2:30, about 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Per records inquiry, it is owned by Central Padilla.
0: Si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
23: Bumalag naman si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa mga patutsada ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi nito matitibag ang Senado. Paglilinaw ni Matibag, wala siyang intensyong tibagin ang Senado. Hindi rin makapaniwala ang opisyal na kinaladkad ng Senate President ang kanyang pangalan at napasabi na lang na hindi naman tungkol kay Cayetano ang lahat ng bagay.
8: Wala naman intensyon ng NBR or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. It is an institution recognized since time immemorial, recognized by the 1987 Constitution. Bakit naman natin titibagin? We are there to promote law and order. Talagang yung pangalan ko sinama ko eh, no? Sa masasabi niya, no? No, but the thing is, it's not all about him. It's about law and order. It's about promoting the law.
23: Una nang sinabi ni Cayetano na dapat mag-resign na si Matibag dahil sa panggugulo ng NBI sa Senado.
9: Kayo pumasok dito, kayo na Maril eh. Tapos kami pag-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing ano, take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado.
23: Julit-julit. Pero para kay Matibag, nararapat ding suspindihin si Cayetano dahil may responsibilidad ito sa unang nagpaputok ng baril, si Suspended Sergeant at Arms, Mau Aplasca.
8: Unang-unang susunduin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility na si Sergeant at Arms. At in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari.
23: Yan po ang palitan ng mga pahayag ni na Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag.
0: Sa ibang balita naman po tayo, kakulangan sa maayos na flood control system ang isa sa mga nakikitang rason sa malawak ang pagbaha dyan sa Davao City. Dito pong Lunes ng gabi, nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang lugar sa Davao dahil sa walang tigil na pag-ulan doon, dulot ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Ang kay Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sa gitna ng mga isyu sa flood control, dapat pa rin tutukan ang paggawa ng mga proyekto para maiwasan ang mga pagbaha. Dagdag pa ni Dayanghirang, posibleng abutin pa ng isang linggo bago tuloy ang bumalik sa normal ang sitwasyon sa lugar.
10: Lahat 12 barangays of Davao City was affected. The last time we had that was 2011, na maraming namatay. The same river, yung Matina River o yan, that cuts across 4 barangays, nangyari na naman ngayon. Ibig sabihin, hindi naasikaso yung supposed to be flood control. Dapat in 15 years, nakompleto na sana. Ang improvement ay pumasok na ulit yung tubig. So ibig sabihin, kung may improvement man, hindi sapat.
0: Sa ulat po ng OCD, isa na ang kumpirmadong nasawi matapos itong makuryente sa kasagsagan ng baha sa Barangay Buhangin, Davao City. Sa datos din ng OCD, mahigit 350 pamilya ang inilikas at nasa evacuation center ngayon o katumbas ng mahigit 1,400 na individual.
23: Sa kaugnay na balita, mahigit 100 sako ng bigas ang nasira dahil sa pagbaha sa Davao City. Babalita si Radyoman Gretchen Igot ng RMN Davao.
12: Problemado ngayon ang may-ari ng Pawix Junk Shop at Grocery Store sa Matina Pangi, Davao City dahil sa pagkasira ng kanilang mga panindang grocery dulot ng pagbaha at pagkakatangay ng mga laman ng kanilang junk shop. Ayon kay alias Pawix, may-ari ng nasabing establishmento, aabot umano sa hindi bababa sa 800,000 pesos ang kanilang naging pinsala dahil sa malakas na pagbaha. Sa panayam ng DXDC Araman Davao sa may-ari, nagising na lamang sila na malakas na ang baha sa kanilang tindahan at malaki ang naitalang pinsala sa kanilang grocery kabilang ang mahigit 100 sako ng bigas habang halos matangay naman ang laman ng kanilang junk shop at hindi nakaligtas sa baha at tinagay rin ang truck at isang motorsiklo. Dagdag pa niya, mabuti na lamang at natulungan sila ng mga tao upang makatawid dahil sa malakas na pagbaha. Nailigtas din nila ang kanilang mga alagang hayop ngunit aminado silang hindi pa nila alam kung paano muling makakabangon mula sa naturang trahedya. kasama mo sa DXDC Aramen Davao, Rajman, Gretchen Igot, Tatang Aramen. RMN
0: Network News. Disaster Response Unit ng PNP is inilalim sa alert status dahil nga po sa naranasang pagbaha dulot ng malakas na ulan sa Luzon at saka Mindanao. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
11: Isinailalim ng Philippine National Police alert status ang lahat ng unit nito matapos ang ulat na may mga pagbaha sa ilang lugar sa Luzon at Mindanao na nakaranas ng tuloy-tuloy na malakas na pag-uulan, kung saan inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na agad i-activate ang mga disaster response teams ng lahat ng regional at local police units. Nabatid nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Quezon City itong mga nakaraang araw dahil sa madalas na pag-uulan sa kabila ng paglilinaw ng pag-asa na hindi pa opisyal nagsisimula ang tag-ulan sa bansa. Naiulat din ang pagbaha sa Davao City noong Lunes na umaga dahilan para mag-utos ang mga lokal na opisyal na sapilitang paglikas sa mga pamilya sa barangay Matina Pangi habang patuloy na tumataas ang level ng tubig sa mga mababang lugar. Sa ngayon, patuloy pakikipag-unayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan lalo na sa pagtukoy sa mga lugar na high risk na maaring mga ilangan na maagang paglikas. Nagpaalala naman si Nartate sa publiko na maging alerto at laging makinig sa mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Marjo Domingo, The Talk RMN.
23: Abangan sa aming pagbabalik, pulis natagpo ang patay at may tama ng bala sa ulo sa Bacolod City.
0: Tungkulin ng bawat membro ng House Prosecution Team, inilatag na. RMN Network News.
23: Budag Pilipinas sa Idupos. Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections sa Dangangampo. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
0: Apat ang arestado sa pahihimon.
15: Impeachment complaint.
17: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
14: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
25: RMN Network News.
23: Itatakda ng pamahalaan sa 53 pesos ang suggested retail

0: bansa. Ayon sa Department of Agriculture, napagkasunduan nila ang presyo sa pakikipagpulong sa rice industry stakeholder kung saan binalansi umano ang kita ng mga magsasaka at budget ng mga consumer. Subalit paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., gabay lamang ito sa mga mamimili at hindi ito price ceiling na obligadong sundin ng mga tindero-tindera. Nakatakda namang ilabas ang kautusan hinggil sa local rice SRP sa mga susunod na araw. Kahapon sinuyod ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry at PNP, ang ilang mga palengke sa lungsod ng Maynila kung saan natuklas ang hindi sumusunod ang ilang mga tindahan dun sa 50 pesos na price ceiling sa kada kilo naman ng imported na bigas. Bagamat binigyan lamang ng warning o babala, iginit naman ng ilang mga tindera na malaki ang kuha nila sa imported rice. Kaya kung ipatutupad nila ang price ceiling, sila naman ang malulugi.
1: Mga magsasaka sa Cordillera, nananawagan sa import freeze sa gulay. Kasama natin sa balitang ito si Idol J.Ann Calis ng IFM Baguio.
2: Nananawagan ng mga magsasaka at agricultural advocates sa Cordillera sa pamahalaan na pansamantalang itingkil ang pag-aangkat ng mga gulay at magpatupad ng reforma upang matugunan ang pagbagsak ng presyo ng gulay sa rehiyon. Sa protesta sa Malcolm Square sa Baguio City, iginiit ng mga grupo na pinapahirapan ng mababang farm gate prices, smuggling at importasyon ang mga magsasaka. Anila, sa kabila ng oversupply at mababang presyo, tuloy pa rin umano ang planong pag-aangkat ng gulay ng Department of Agriculture. Culture, kabilang sa kanilang panukalang import moratorium, crop forecasting system, national program para sa highland vegetables at cold chain hubs upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani. Samantala, nagsagawa rin ng prayer vigil ang mga porter, retailer at residente sa La Trinidad Vegetable Trading Post laban sa planong pag-aangkat ng carrots mula Abril hanggang Hulyo ngayong taon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J.Ann Calis, Patak, RMN.
0: RMN Police Report. Sa iba pang mga balita, sa Bacolod City, isang pulis ang patay na nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay. Merong tama ng bala sa ulo. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Wala ng buhay na matagpuan ng kanyang anak sa loob ng silid ng kanilang tahanan sa barangay Hinobanan nitong lungsod. Si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, 56 anyos, at head ng City Administrative and Resources Management Unit ng Bacolod City Police Office. Batay sa inisyal na investigasyon, natagpuan si Vargas sa sahig na duguan at wala ng buhay dahil sa tama ng bala sa kanyang ulo habang na-recover naman ang kanyang caliber 45 malapit sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang anak, nakausap pa nito ang kanyang ama bago ito pumasok sa kanilang silid para matulog, pero pagkaumagahan nagtaka siya na nadoon pa rin ang motorsiklo na kanyang ama, kaya pinasok niya ito sa silid at doon na niya nakita ang ama na nawala ng buhay. Sa ngayon, hinihintay pa ng pamilya at Bacolod City Police Office ang investigasyon ng scene of the crime authorities kung self-inflicted o may foul play sa nangyari. Nagpahayag naman ng kanungkutan at pagdalamhati ang kuwerpo ng Bacolod City Police Office sa nangyari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
1: Multicab at van na may sakay ng mga atleta sa palarong pambansa. Naku, naggasalpukan daw dyan sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kasama natin sa balita si Rajman Prince de las Marias ng Armen Butuan.
4: Sugatan ang ilang mga atleta sa palarong pambansa 2026 na sakay sa isang multicab at tourist van matapos ito magsalpukan sa Prosperidad, Agusan del Sur. Basag ang harap na bahagi ng multicab na hinair ng Mimaropa Region para magsilbing sasakyan ng mga delegado galing sa kanilang designated quarters sa Prosperidad National High School papunta at pabalik sa mga playing venues, habang ang nasabing tourist van naman na may kargang atleta galing sa NCR na sinundo sa Bangkase Airport, Butuan City. Ngunit pagdating sa Barangay Salvacion, Prosperidad, Agusan del Sur, ay bigla nagkasalpukan ang dalawang sasakyan, habang agad namang dinala sa D.O. Plasta Memorial Hospital ang mga atleta na nangangailangan ng atensyong medikal. Sa panayam ng Armin Butuan sa Prosperidad Municipal Police Station, ay ligtas ra at walang natamong sugat sa katawan ang mga atleta sa NCR. Sakay ng van habang nagtamo naman ng mga minor injuries ang mga atletang sakay ng multicab na taga Mimaropa Region, habang ligtas naman nakarating sa kanilang mga billeting quarters ang mga delegado galing sa iba't ibang rehiyon. Mainit rin silang sinalubong ng provincial government ng Agusan del Sur sa pangunguna ni Governor Santiago Ocaña Jr., habang ikinatuwa naman ng mga delegado ang mga paghahanda ng probinsya, lalo na sa kanilang mga pangunahing pangangailangan mula sa tulugan, snacks, tubig,

0: hygiene kits at naka-fully air condition na rin ang kanilang mga billeting quarters para hindi mainitan at makapagpahinga ng maayos ang mga delegado sa Palarong Pambansa 2026. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyo Mga Prince, Delos Marias, Tatak, Armin!
1: Hanggang sa Biyernes na lamang po ng gabi ang service contracting program ng pamahalaan para sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito yung programang babayaran ng pamahalaan ng 30 hanggang 100 pesos ang bawat kilometrong babagtasin. Depende sa uri ng sasakyan. Kapalit naman ito ang 20% na discount sa lahat ng mga regular na pasahero at kabuuang 40% na discount sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Sa kabila nito, inanunsyo ng LTFRB ang nationwide implementation ng fuel discount program. Sa ilalim nito, makikinabang ang mga PUV operator at driver ng 10 pisong discount sa bawat litro ng petrolyo kapag nagpakarga sa mga participating gas station at meron naman itong lingguhang limit na 150 liters. Makikinabang dito ang mahigit 141,000 units ng pampublikong sasakyan na naka-upload sa fuel discount subsidy program. Batay sa datos ng Department of Energy na sa 939 na mga gasolinahan ang lumahok para sa programang ito, kung saan 616 dito ay nasa Luzon, 172 sa Visayas, 150 naman sa Mindanao.
2: Ang pamahalaan may karagdagang tulong sa mga PUV at UV Express driver na bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, yung Uplift Program. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulet.
3: RMN Live Report.
4: Inalawak pa ng pamahalaan ang kanilang ibibigay na tulong sa mga kwalipikadong public utility jeepney at sa UV Express drivers. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garina, ito'y bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan. Sa ilalim din ng Fuel Subsidy Program, may matatanggap na 1,500 pesos ang bawat PUV kada linggo sa loob ng 3 buwan. Una rito, pinalawak ng pamahalaan ang 10 pesos per liter fuel subsidy program sa pamamagitan ng pag-obliga sa lahat ng liquid fuel retail outlets sa buong bansa na sumali sa programa. Sa lahat ng operational fuel stations, mayroon ang sumaling 616 stations sa Luzon, 173 sa Visayas at 150 stations sa Mindanao, kabuuang 938 stations sa buong kapuluan. Samantala, nais ngayon ng ilang super ng jeep na palawigin pa ng LTFRB ang Land-Based Service Contracting Program. Sinabi ni Jonathan Pasueno at Claudin Primo, pagamat sakto lamang ang kita sa pagsali dito, ay nais na rin nilang makatulong sa mga commuter.
5: Pwede naman kung ako sasali naman kung sakasakali kasi maganda naman ang programa nila sana. Nakakatulong sila, nakakatulong sa amin. Lalo na sa diesel, nakaka-discount din namin ng 10 piso. Ayan, di ba? Per liter. Yung naka-registered lang. Pero kung hindi, wala.
6: Ano po?
5: Jonathan Pasuelo po.
7: Okay lang naman po sa akin. Para makatulong din sa driver. Okay naman po eh. Ano rin, nakaka-survive din. Nakaka-survive pa rin.
4: Land-Based Service Contracting Program ayon sa LTFRB ay magtatapos na bukas. Kasama mo sa DZXL, Armin Manila, Radyo Man Gerald, Ulep Tataka, Armin.
3: RMN Network News.
1: Lansyado na ang tungkulin ng 11 miyembro ng House Prosecution Team para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Public Prosecutor Batangas Representative Jervy Luistro, hinati ang 4 na articles sa mga prosecutor at itatalaga sa hanggang 2 articles. 9 na prosecutors kabilang na si Luistro ang hahawak sa Article 1, kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Parehong bilang din ng prosecutors na pangungunahan ni Representative Terry Ridon ang itinalaga sa Article 2 na tumatalakay naman sa unexplained wealth at issue sa SALN. Pamumunuan naman ni Representative Joel Chua ang Article 3 na nakatuon sa bribery charges, habang pangunahan ni Representative Lawrence Defensor ang Article 4 na tungkol sa destabilization. Itinalaga naman si Representative Rene Co at Representative Zia Alonto Adyong bilang House Trial Spokesperson. Kasunan ang sinabi ni Ridon na handa na ang prosecution team para sa paglilitis at walang at tiwala sa mga taong o mga tatayong presiding judge sa impeachment. Posible rin simulan na sa kalagitnaan ng Hunyo ang trial proper.
6: Minimang araw pa ho para magbigay ng reply, no? Yung prosecution na panel. Pagkatapos po, magkakaroon po ng pre-trial. Yung pre-trial po, dyan po pag-decisional ng po mga partido kung alin ho yung mga hindi na ho kailangan ipatunayan sa trial.
8: Mm.
6: Yung ina-admit na ho nilang mga ebidensya at dokumento. Doon din siyempre pag ilalatag, alin doon sa mga ebidensya, yung kailangan din hong patunayan at ipisinta pa sa trial proper. No? So yan, magkakaroon po ng discussion po doon. And then, siguro isang araw, dalawang araw, po yung pre-trial. Pero ang expectation natin dito, by around mga middle of June, nasa trial proper na po tayo.
1: Si Congressman Terry Ridon sa panayam ng RMN.
2: Hindi naman natitinag ang House Prosecution Panel sa posibleng epekto ng kanilang pag-uusig kay Vice President Sara Duterte sa kandidatura nila sa 2028 elections. Ayon kay Representative Isabel Maria Zamora, nasa ikalawang termino bilang San Juan City Representative, hindi sila nababahala sa epekto nito sa kanilang political career. Ginagawa lamang daw nila ang tungkulin bilang prosecutors ng House at kongresista alinsunod sa konstitusyon.
9: Hindi po kami nababahala. We are fulfilling our constitutional duty as House prosecutors, as congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence.
2: Sinigundahan din ito ng iba pang miyembro ng House Prosecution Panel.
10: This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. No. This is a duty, and therefore we have no choice but to push forward.
11: This duty is bigger than all of us. This duty is enshrined and mandated by no less than the Constitution and actually imposed by the Filipino people. So this is bigger than any one of us, and this is bigger and far more primordial than any personal or political concerns.
12: Kung may taga Iloilo na hindi pabor sa impeachment, at hindi pabor na naging prosecutor ako sa impeachment na ito, paglilingkuran ko pa rin sila habang congressman nila ako, magkasundo man kami o hindi sa impeachment na ito.
2: Yan po pahayag ng ilang miyembro ng House Prosecution Team.
1: Iba pang mga balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard na naglalayag sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa PCG, namataan ang presensya ng CCG Vessel 4305 sa layong 48 nautical miles, kanluran ng Pandakit, Zambales. Nang makumpirma ito, nagkasa ng radio challenge ang BRP Cape San Agustin sa barko ng China, pero naging tahimik at ayaw sumagot ng mga tripulante ng CCG sa hamon. Dahil dito nagpadala ng aerial at surface assets ang PCG para itaboy ang barko ng China. Ginit ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, matatag ang paninindigan nilang depensa ng soberanya ng Pilipinas at ang jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Samantala, tinabla naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariel, ang mga paratang ng China na hina-hype nito ang China threat o pinapalala, pinapalaki. Sinabi ni Tariela na hindi kailangang sabihan pa ang mga Pilipino sa mga banta ng China dahil nagpapatuloy naman ang pangaharas at illegal na presensya ng nasabing bansa sa West Philippine Sea.
2: Probinsya tayo, ama na nakuhanan ng video ng pagmamalupit sa kanyang anak arestado dyan sa Bacolod City. Kasama po natin sa balita, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: RMN Police Report.
13: Inaristo ng mga otoridad ang isang ama na nakuna ng video na nagmamalupit sa kanyang minor de edad na anak na babae sa Bacolod Public Plaza. Kita sa video na kuha ng isang netizen ang ilang beses na paghampas ng ama ng hawak na kahoy sa kanyang anak hanggang ito ang napaupo. Kagad naman na pinuntahan ng mga polis ng Bacolod City Police Station 1 ang ama sa kanilang bahay sa isang barangay sa Bacolod at umamin sa kanyang ginawa. Sa ngayon, nakaditini ng ama sa Police Station 1 at harap sa mga kakulang kaso habang nasa pangangalaga na ng Department of Social Services ang bata. Pinasalamatan naman ni Bacolod Mayor Greg Sataya ang Bacolod City Police Office at DSSD sa mga mabilis na pagtugon sa mga kaso ng pag-abuso sa mga bata.

0: At oras karon alas 7:50 na. Ugaro sa retaliyan na sa ato mga balita, binali o landfill sa Dakbay sa Subo giingon nga mahimo ng labayan sa mga basura sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Mahimo ng kalabayan sa mga basura sa Dakbay Subo ang binali o landfill sa syudad. Kinibayo na sultan, Engineer John Paul Glaske, ang labaw sa Department of Public Services kung DPS ng resursis na isutang pasyalidad, uban sa Solid Waste Crisis Task Force ng gihulman ni Mayor Nestor Archival. Ang task force magbisagunan sa mayor nga mo siguro, nga haom ng labayan ang binali o landfill human pasyalidad in ito may buwan sa Enero. Kinibayo na dahil na tipunog ang mga basura na ini, kani kalasok 37 kakribuhi o niangol sa line 37 ka-individual. Mato ni Glaske, ngayon ang gifinalize ng ilang report alang sa pagdusot nini ganito sa buhatan sa mayor.
3: Ipinalize na mo ang mga paperwork, sir, niya report namin ni mayor.
2: So pwede na ito magkalaban ito?
3: Pwede na magkalaban ito, sir. Amo lang ikuan, kisigurado ang mga papilis lang dyan.
2: Si John Paul Glaske, sa nasaran, ang binali o landfill, ibalik na sa operasyon ni nito making buwan, human magkakuha o pagtugutikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP. Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Sa gunso ng OT, ay buhi.
7: Kaya pa nako.
6: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
8: Kaya pa nako.
6: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
9: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Basta na ay hilanat,
11: dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, Biogesic!
12: Alagang Unilabyan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ra man ato basta walay istorbo sama sa ubo nga samukan kanang non-stop og dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi og ang programa. Maong ako personally 240 dayon mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo padayon nagkumbati kaysa 240. Mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 240 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 240 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 240. If symptoms persist, consult your doctor.
1: At oras karon alas 7:57 na. Dugang pa na itong balita. Ato paminawon karon ang report sa kapulisan gikan ni Radio Man Arnold da Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Kapin sa 10.6 milyon ka pesos ng banor sa ilegal nga druga sa nasakpit sa Police Regional Office 7 sunod sa unom kaadlaw nga anti-criminality operations gikan Mayo 10 ngadto sa 2026 nga misang putosab sa pagkasikop sa 471 ka mga suspitsado sa tibok Central Visayas sa datos sa ipaybaw sa PRO 7 maabot sa 214 ka mga drug suspects ang ginagaragadakpan ug pagkasakpit sa 1565.91 gramos nga gituang sabu nga doon standard drug price nga 10,648,188 atol sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operations region-wide samtang sila nga pakingusog sa manhunt operation batok neto nga mga wanted persons nga doon mga pending warrant of arrest gikan sa kurte. Nakasikop sila og 109 ka mga pinangita sa balaod. Nakita nini ang 20 ka mga tao nga giilang mga most wanted persons. 89 ang ordinary nga wanted persons. Ang mga most wanted person mao'y priority target sa kapulisan. Subay sa gibugaton sa mga kaso nga ginamigitan nini sama sa balik-balik balik na krimen nga nahimo o kaso nga naglambigit sa dagkong krimen sama sa hinos o high impact crimes. Ang Piero sabi ni Palambo pa sa laga kampanya batok loose firearms nga may resulta sa pagkasikom sa 26 ka mga suspitsado o pagkasaknit sa 53 ka mga lain-laing kalibre sa armas o sa kagranada o 100 ka mga bala samtang upat ang voluntaryo nga gitahan o nasakmit ator sa gipatuman nga oplan katok ning kini ang inisiyatiba sa kapulisan nga wahagon katog ang mga tag-iya o mga armas nga wala marinyo ang papel ilis kakasamtangan ng una kini nga isurrender pinagi sa police visitation sa kampanya batok illegal gambling ang kapulisan nakasikop og 122 ka mga sugarol og pagkasakmit sa 20,442 pesos nga kwarta gikan sa sugal sama sa illegal numbers game. Si acting regional director Arnold Aman sa PRO 7 midayeg sa mga sakop og sa mga operating units sa walay hunong nga kampanya batok krimen aron magpabilin nga luwas og malinawon ang tibok Central Visayas. Gimandoan usab ni Aban ang tanang unit sa kapulisan sa Region City nga palig-unon pa ang ilahang kapagpatuman sa Safer Cities Initiative sa Department of Interior and Local Government kundi ALG diin ang tumong niini mao ang palambuon ng public safety, crime prevention of community security sa tibok Pilipinas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 in yung Radyo Manon Busamante DYHP, Tata Karemen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
1: Atong balita sa sports, yatud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Ligas, linya na to ron. Kasama ni Edward, maing buntag.
5: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, yatud kanyo sa DTX 500. Nakauna na ang San Antonio Spurs sa ilang best of seven a game tali sa defending champion sa NBA nga Oklahoma Thunder, no? Kagahapon sa game 1 ang Spurs kanunay gud naglabaw gikan sa first quarter paingon sa pagkahuman sa first half apan sa third quarter nakabawi pud ang OKC apan gibawi ra sa bugbalik sa Spurs og dikit na kaayo ang maong duwa, no? Midaog yod ang Spurs pinaagi sa double overtime, no? Inana ka dikit ang maong duwa ang wa gyud kapugi nila, no? Ang pambato sa Spurs nga si Victor Wembanyama nga diin mi tali kinig 41 puntos 24 ka rebound.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta nor, kaya mong iluto yan.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa.